0: sa kaluwasan.
1: Okay, punta maglangan mga higala ito ng Sayron ng Pulos Kaluwasan ng adlaw nga Webes. Ipanagang tingkat rin, Pastor Paul Zeno Lopez. Pastor Paul, good morning.
2: Good morning!
3: Alang sa punong sa kaluwasan, ang tipik sa kasulatan sumala sa Salmo 92:1-2 nag-ingon, maayo gayud ang pagpasalamat kanimo o Ginoo, ug ang pag-awit alang sa imong ngalan o labing halangdon nga Diyos. Ang pagsangyaw matagbuntag sa imong gugmang walay paglubad, ug sa matagabi sa imong pagkamatinud-anon. Ang presensya sa Diyos, mga katropa, mao'y susi, kunyawi sa atong kalampusan. Sanglit ang mga mensahe sa kasulatan, nagtudlo ka nato alang sa makanunayon nga pagsinati sa iyang presensya. Importante una sa tanan ang pagpasalamat. Ang pagpasalamat o pag-ila nga ang Diyos, mao'y tinubdan sa tanang mga maayong butang. Giila usab nato ang Diyos, nagamhanan sa tanang butang o sitwasyon sa atong kinabuhi. Ikaduha mao ang pagmantala sa iyang gugmang walay paglubad sa matagbuntag sa kadaadlaw sa atong kinabuhi. Ug sa katapusan mao ang pagmantala sa iyang pagkamatinud-anon matagabi sa tanang adlaw sa atong tibuok kinabuhi.
4: Kasikas Express Balita.
1: Oga, pulong sa kaluwasan, may nagpupo sa mga naglangkob na ito, balita, karoon buntaga, mga kahigalaan. Sige po, sa itong kalumanon, Express Balita. Ning adlaw sab nga Webes, pizza unsina, ning buwan usab sa Hunyo tuwing 2026. Balita ngatod ganiyo nga makatabang usab armuhimso gato ka pamilya ug panglawas kanaya sa gapon mga kilapanginom sa mga produkto sa Yasu Health Incorporated aga Santo Plus Gold, Santo Plus, Santo Plus Santo Vitamin C, Santo Plus Copper Max, Turbo Men Enhancer, Premium DT Vision X Softgel Capsula, ang kapsula alaga sa ato ga mata.
4: Kasikas Express Balita.
1: Wala ko igong oras mga kahigalaan. Og sa mga nagpaminaw, naglantaw na lang nato krobodaga. Happy morning. May pagpaminaw, paglantaw kanyang tanan, mga kiglan. Blessed Thursday morning, mga katropa, ha? Ako na lang mga millet, kaya masunod na ang Bulls Eye, mga kiglan. Naman sa itong station manager, katropan sa Elimin Chavez Viking, atong newsroom director, katropag Philip Sirujano. Naman din itong speaker sa luwak po na katropag Rafael Raprap Moral de Barri. Alang sa Rikos ng Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung bus ngalagad sa kanyang katropang Erica Amaro. Kapitingon, katropa mo, exciting!
4: Kasikas Express Balita!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 8:15 na mga katropa. Katropang Philip, kining maong time check, hitod gini ka nato sa Sunthone Gold Coffee Mix. Ang kape nga adunay glutathione o collagen. Kape nga makapaputi. Katropang Philip, and of course, pagkapahami sa tuang panito niya, luwas kayong imnon, gumikan kay ang gigamit nga matang sa pampatamis, stevia, mga katropa. Magsanthone Gold Coffee Mix na!
0: Sa modernong panahon, diin na kong hagit ang pag-ila sa kamatuoran. Andi ay tulumanon, gabugiya sa katauhan, sa tinud-an na'y gapaghitabo sa katilingban. Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
1: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan o aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects.
0: Natukuna sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod. Atong tutukan kay Didhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye.
2: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mong insidente.
0: Bullseye! Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Dignitas Libertas Data Popule Nesse Inunese
1: Bullseye
0: Mamahimong waipos ang kagawasan sa pagpadayag kung ang gihatagan niini huay pagpakabana
1: Bullseye
0: Mga katropa nato dinis sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan suok sa nasod ganabot dining itong pagsibya Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na, Cebu!
1: Bullseye!
0: Welcome sa itong pag-ubanuban, nining atong tulumano ng Bullseye. Nining adlaw kita karon nga. Webes, mga katropa, pizza 11. Cebuan sa Hunyo Tuig 2026.
1: Bullseye!
0: Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan, inyong mga anchorman. Eko di ice katropa ng John Lame and Chavez Mikey.
1: Bullseye!
2: Libertas expresiones nan salom iest lokindi est. Sin icham ios odinde.
1: Bullseye!
2: Ang kagawasan sa pagpadayag, dili ang kagawasan nga makahistorya. Dili ang kagawasan nga kinimadungdan sa kinabag-an.
1: Bullseye!
2: Mga katropa, mayong buntag ka ninyo tarin. Yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrojano.
1: Bullseye! John Lay Piking o katropang Philip Serrojano sa Bullseye!
0: Good morning, Tara Kape! Happy Kape sa Tagoys!
2: Of course, as usual, mga katropa.
0: Grabbing uwan sa mua katropag Philip sukad ka ganyan kadlawan hang touch buntag noning portigyon trafika sus di ba nang nanghit ko raan nga abin akong malate ko
2: actually pag chat ni mo na ko wala mobiling na po ko
0: mobiling okay.
2: Na po ko
0: kaya mga alas 6 pa mo ko ni chat kung ka natanggong na mag-uus ka oras din napitas ming Lanilia kaya naamay baha di, although di kasi laom nga baha pero gumikan kay ting klase na ron o niya di ka kung ano, di katuyag dagan ang mga sakyanan, labi na mga motor, amo, mastranded yun ka. Mga oras ka ping yun ko di as may minglanilya ka tropag Philip. Wapa ka abot sa Cebu Home.
2: Ngunit nga,
0: sasabi yun ko ka, imo asad, baha asad, yung mga limaw.
2: Actually, may limaw lang. Basa ang karsada.
0: Dito kay, di baha agit siya ka tropag Philip, kay uwan masagod ka ganihan kadlawan. Ngunit nga, hangtos buntag, uwan mo gito sa amo.
2: Dito sa amo kabantay ko pagkadlawon ni ang bisag na sa ming ato ang balay madungog magyapon nimo ang kuan god ang kinini ang uwan
0: pero ako ako madungog
2: ang angke mura man kag
0: wa man
2: dito
0: de kay
2: bantay ka nimo og na kas ubos para nag bunker
0: dile ko na ko wa man koy atop nga sin
2: ama okay ni
0: okay ko man ako kanani sa dedi sa takingong bunker pero panganda man as bagyo ato na tanggam na magugotong bagyo mo din. Magabi init na siya kaya si Minto mo storm man, pero buntag di kayo.
2: Bawi bawi isa
0: na pero siya. Pero okay na katropag Philip kaya naamsa na yung mga pinagbabawal na teknik ba? Naamsa na yung mga kwan para di kayo ingon init. Ang insulation mo din, importante sa kayo. Pero mas importante, gudrap, ang mga papilit.
2: Ayaw pilit na yun.
0: Balik itong papilit, Rap. Ang papilit na ito niya. Pwede mo sila takiliro, no? Okay naman siya, takilin. Kaya pag nagtakilin naman, God, giyon sa amin ang Erika Maro. Oras ka tropang Jerry, man, ganos abak ani, ni takilin naman, God.
2: Hindi, kana ka tropang Jerry, murag na...
0: Hindi, ginimali ka yan, kaya ang Jerry, man, God, siya, gumba siya ka tropang ka Philip, so... Wapag kita ka palit, og bago niya, ni Rap.
2: Ayon
0: ba?
2: No.
0: Ito na lang hanang uldingan. Ay, di mo siya di pwede plastic mo na. Kuwan mo siya, puka na kita. Kuwan mo na. Ingon nga.
2: Dili ka na may welding. Tangan na lang kabili ang babaw. Para ana-ana lang ka.
0: Kada buntag mo, gini problema na to. Kuwan, kanang may hangganan gini siya katropa ng Philip. Ay, sabi. Di mamutuo ni Rap.
2: Wala ni Kona na, ni clog up na na din.
0: Naawa ko na Rap, di mamuagas.
2: Ha? Katropang ni Star Kadinog, Barangay Tabuan or Barangay San Nicolas Proper. Mga katropa din ha sa Atlantic Hardware. Pinatibukan na Mindoro na to, mga katropa.
0: Yes.
2: Lanog-lanog ta diya sa Nicholas Proper.
0: Salamat kay ninyong tanan. Salamat kay kayo. Ano niya, si Andres Acaso Jr. Salamat kayo. Pwede rin na magong tingo ni Rebitas Babaudong. Tingo na na. Clog na na siya diya. Bonnie Gakayan Gumapak, good morning sa Bagataga Upper Suran Association, USA.
2: Hey! USA, good morning!
0: Onya, napaka-greetings dia.
2: Naapo si katropang... Uy! Ang chairman sa LC Boy Cebu! Katropang JC Tiham, good morning!
0: Hoy, good morning!
2: Ang si Madam Faye, good morning! Kaninyang tanan niya sa mga miyembro sila si katropang Art Balaga, mga katropa, good morning. Tapos si katropang Dante, o king naman si katropang Jofrey. Good
0: morning. O yan, amin po si Daddy Tang, may buntag diya, Daddy.
2: Hoy, Dad, kumusta diya, Dad?
0: O niya, si Agaw Makmak, Makmak Bartij.
2: Hoy.
0: Yo, may buntag diya, Agaw. Good morning, si Jesus Caniete Celestial, sabagay taga-basak, lapu-lapu, salamat kayo. Win Paul, good morning, watching from Kalugtan. Katuluhan Dalagat Cebu.
2: Good morning. Odin Villamor sa Balde, maing buntag.
0: Good morning.
2: Anya si Ver Tranghieto Niakaw Jr. Good morning. Si Ma'am Femmes Tenaps, maing buntag.
0: Wa manggihaadarag.
2: Rani Tapik, maing buntag. Yun man si katropang Digs Kapinpin.
0: Ay, magkasilingan ako sa kilanggaman. Good morning.
2: Kamusta mo diha?
0: Karong gabi, wala di ko kaduga hapon di ay. Duwa man gahapon sa kuan ka tropag Philip
2: San Antonio Spurs.
0: Duwa ba ron Spurs?
2: Duwa ron. Duwa ron. Ibis.
0: So, 3-1 na ron?
2: Yes, 3-1. 2-1.
0: Karong atlawa ba mo? 3-1, magina pa dong.
2: Awa ba yung nas 3-1?
0: Oo, pili lagi na rong Spurs lagi. Pasanay na santa.
2: Karon?
0: Oo. Pero mag-hotlog ka mo atok. Aray ka pa, Burka Spurs. Kay Knicks man ko.
2: Spurs ko.
0: Spurs ka, okay. Yeah,
2: sabo ta, umapildi mo. Huwag kulatahay.
0: Sabihan na inyong Knicks, eh.
2: Lagang kay mga fans kay Kulatan, New York.
0: Purtisang rubuha in town ni Wimbanyama, eh. Pero wala desisyon ni sa referee kay kuwang na lang siya.
2: Flagrant one.
0: Walay. Kuwang na lang siya usa ka flagrant. So, spin zone, ha? Ang tirada na to niya sa mga players sa Knicks. Ay! Artista.
2: Ayaw mo ginata.
0: Kuwang naman lang siya usa.
2: New York Knicks, ay.
0: Kuwang naman lang siya usa. Kaya tulo namang inti ayang flagrant. Grabe rubuha, eh.
2: Grabe. Wala na taghapan. Taas kay Kasway. Pagan ginang uban din ang mga partis lawas.
0: Ay!
2: Katropang William, good morning! Chang Sifu, mga katropa, diyas nagpayas lapu-lapu, good morning! Anya...

0: kumpanya. Oh! Ayun ang has, ang imong unahon una, Lex, ang step 1 sa pagdagan, sugod kag panaot.
1: Panaot!
0: Morganize style, kisa may...
1: Naot na taron, Lex.
0: Sa konsiyel sa barangay, akurang murag, akurang usamoy ni last term. Last term naman ko.
2: So usaray bakante.
0: Adi ba sa takingon, kika ng uban, bulirabul, pamagya po na, pwede na dauton po ba? Ang pan ba? Ang bigan... ang bigan...
2: Inig-ilik... Baka para-ilik man sila.
0: Inig-ilikson, bigan, bakante ka ng pito.
2: Pero advantage pero, man sila kung incumbent ka.
0: Depende sa...
2: Labi na o kusog ka kang manaway.
0: Di magkakaingon nga advantage ang incumbent. Tingali sa resources, medyo pabor-pabor kagamay. Pero naasa na yung disadvantage ang incumbent kaya nasawaya naman ka sa tao.
2: Oo.
0: Ha?
2: Onya.
0: Nasawaya naman ka. Onya, og di ka maayag performance. Labi na og...
2: Abangan so, ang di maayag performance.
0: Mabiyan na. Iyon na. Biyan na kasagaran. Ikabantay ka. Usay singgit kada eleksyon. Kabaguhan.
2: Oo.
0: Nabi kayo eleksyon singgit. O padayon ta, padayon.
2: Binaoy. Ipadayon ang kilambuan.
0: Ay, so... Muna yung kasagaran
2: mga pili. Depende na og asa ka matumong.
0: May lang nilambo. Unya, huwag ang nilambo. Ipadayon ang kalambu as kapitan ra. Kapitan ra nilambo.
2: Bahala na ba sa ipadayon?
1: Katro kay Hansel, Andrew, Naharo, good morning.
0: Pero pwede pa mo magpapa siya, magparehistro. Kay, sa di pa mo manaot, parehistro sa
2: da. Parehistro sa mo. Naot na mo, pwede parehistro.
0: Ay, naghand ba kay mga tao kay kusog kay manaot? Unya, huwag ay marehistro. Kulurum di ay. Mga ipag-ayuda.
2: Ay, rehistro na, rehistro na.
0: Parehistro mo, parehistro. Importante kay nakatropang Philip. At least, bitaw. Mo na iya, panahon ba? Pronounce pagpanudya, makabaos ta?
2: Ha?
0: Or, huwag di ta makabaos, at least naman lang, makapangupras ta?
2: Oo!
0: Kaya sabay, kumprasor na po, huwag di ka maristro.
2: Oo, pero, ay, barangay, 20-20 naman na.
0: Ay, 20-20!
2: Barangay?
0: Oo, ay, dito sa among barangay, last election, nagay ng hatag 50 o sa gatos niya. Building, doha.
2: Ay!
0: Awa man, kay, nang hatag, nahibawaan man, sa Pika Sityo, 50, sa Pika Sityo, sa gatos. Din lang loot, ang usa!
2: Nahibawaan, di ay! Masige na, otra sento!
0: Pero, hibawaan mo yun. Hibawaan yun, duwa mag yun di mulik, labi nagdi ka line up.
2: So far ka na independente.
0: Ito sa amo, ka nang usar, buwa may kontrang among kapitan. Buwa may kontras ka po, eh. Itong last election ba? So, huwag di ka line up,
2: independente. 2022 election, 2023.
0: Kano sa batong last deal? 2023. Kay mo'y pagsugod na to Direct 6 FM.
2: Let's start
0: na to. Mao na ina, mao lagi dito sa amo, Galrobag Philip, takahanan na mayad lagi. So
2: karon, sa may plano ni mo, hindi na makakalansar, no?
0: Ito
2: na lang ka syudad, mayad.
0: Karon ko mamayad.
2: Ato ka syudad.
0: Iwa mo ko didagan. Bayran sa muntanan.
2: Katropang siya niyo, good morning!
0: Bahalag di kumudaog, di lang ko mamayad. Kanagot pa, pamlitir mong huna. Hoy, niyole, naanak ka Cebu, Red. Good morning si, so nanawag siya na ko kagabi iyo niya, na timing man katropang Philip, ngayon tukog simbahan. Kaya nag-practice may kuwan ba ka ng para praise and worship. Kaya nagsingabot na ang...
2: Kapistahan.
0: Nili, Paris Youth Day diya sa San Roque Parish. Karong Biyernes katropang Philip, sugod ang Paris Youth Day, hantod Sunday man na siya. Onya inig sa baddo na namay praise and worship.
2: Ando ka dito?
0: Oh, kami may kuan ba worship team katropang Philip. Oh, kinahanglan masagini atong balansiho na atong kinabuhi katropang Philip.
2: Of course.
0: Di lang ta magsigig binuang, diapod tay kuan kanang pangalias Ginoo. Kay mo na pinakaimportante gyud. Pero di lang ta palabig share Bible verse diha sa Facebook. Na may uban na ako makita kag soga mo sir og ganang mga Biblia say makiglalis pa pero ang batasan ay
2: matal ka yung bata ron nagpractice
0: ko na yung bata ron
2: pero why siguro iguhuman mga alas this
0: pwede tag mamahaw
2: dungan tag pamahaw
0: pero makita mo kita klaro karong Domingo
2: pero siguro mo mangintay siyang pagi karong adlaw.
0: Si Brother Sean?
2: Brother Sean.
0: Pwede na kayo, pwede kayo.
2: Kaya itong dadaon dito is
0: di man ang mukhaon siya o ka ng mga... Si Brother Sean, noon sa mga nga...
2: Asa-asa man ito dadaon? Atos Lois?
0: Taga-Jumirik ka man na di na magsilbi, nag-ino ng pakanon sa atong mga kanan ng Attorney Rayo.
2: Ayun! No. So, atos Lois, dadaon ito dito.
0: Asa sa?
2: Lois.
0: Asa man ang Lois?
2: Restaurant.
0: Ha?
2: Restaurant.
0: Nabiya ka nga ako, di yung kumupo. Saan? Ano sa baka dungog or nakakitag picture ko ang nito kong mga restaurant?

0: Iya, naara gid in town ko sa karindiriya.
1: Ah, okay.
0: Kaya saon man nga ang ipabaw ni Kati na ko kada adlaw 200 pesos ra na.
2: Ah,
0: buhat to ka restaurant.
2: Tuhi, tuhi.
0: Kapira na, rap.
2: Tuhi na.
1: Mau mungkin ay mabayad ako manager nga.
0: Usahay, usahay. Puli-puli sa tayo. Grabe siya na.
2: 400 plus.
0: Usahay, grabe.
2: Dito mao.
0: Grabe, asa ko din mo mukaon. Tagpila raman ng rice. Di asa ko ang bill nga. Tag-kinsi raman ng rice. Ayun. Ayun. Sundan tayo sa kabook.
1: Ay, sundan tayo. Kulo itong sundan. Duhat tulo.
0: Ay, tulo. Tulo. Grabe, asa ko din mo. Usahay nang imo. Pista?
1: Naton pang katropa sa iyo. Kandingan sa Ramos na ata. Nasa kanding niya. Pero pwedes mo. Pwedes mo.
0: Ato tas mo kandingan. Oh, ato tas mo kandingan. O kanding na malahiskutan. Ang kanding nga makaluwas. Muli ilaya dungog na haro. Good morning!
2: Good morning!
0: O niya, si Zifrox Taco Zilev. Salamat kayo. Ha? Karang Domingo, opening ron sa atong liga, katulog baga Philip. Pero ko ane, dili ni team sa XFM, ko ane, selection ni sa mga...
1: media sa Cebu.
0: Media sa Cebu, although daghan-daghan lagi ang sa XFM na player.
1: Daghan ko ako, XFM.
0: Daghan magipili si katropang Edward Ligas. Salamat kayo ta sa atong boss amo, Bungot sa Itoy.
1: Bungot sa Itoy, good morning!
0: Edward Ligas.
1: Primo Yaguno Carael Jr., good morning!
0: Good morning, salamat kayo!
1: Maayo, good morning yun diha. Gitawag na tayo ni attorney. Si katropan siya di. O saan na lang katikang attorney na?
0: Awa,
1: ako, mga 118
0: pa layo, katikang. Layo, pagawa pa makakatikang yung sogon.
1: Mga ni 118, hangin mo ko sana lang.
0: Wa pa mangkoy lisensya. Ni Skwila taga may pero nalimot na ko yung muti ko mabagbong yung ko
1: review ka review
0: pila pila sa ibong mata isayunan ori ka may yung tatoog may yung tatoog nga diyang gay Skwila pa ko kanang kanang dagko iku grado sus paita
1: ay sus wa maginahangla nagdagtong grado ang integrated or ang Supreme Court for you to take the bar
0: o lisod ka na pasaron uy no
1: lisod na gay pero ingon sila, naa-recipients taghap.
0: Why taghap anang bar mo? Pasargi ka, kamaugyog ka, why taghap na? Why taghap? Bisan ang pag-graduate lag law school, why taghap na?
1: Di, uy, taghap kaya po na.
0: Dili, lagi na pwedeng taghap, lagi kinangla, magtuogyog ka.
1: Amigo, 1989, may pasar, ano, may graduate sa law. Kuan pa na, LLB pa na, LLB ba na, sa dugay pa na.
0: Oh, LLB,
1: iba ka rin, juris doctor na.
0: Juris doctor na,
1: JD. 1989. He has not resort to
0: any
1: review center. Maminos,
0: ha? Wagi siya nag-review.
1: Wala nag-review. Review siya, self. Self-review.
0: Dayon.
1: Wala siya mo ato o mga review center.
0: Dayon.
1: Wala. Pag-take next bar. That was the first time. Pasar.
0: Mga ba, wagi siya nag-review. Ah, grabe, asa na ng tinuuna eh.
1: 1989.
0: 2026 na rin. Wala
1: lagi. Netropan dyan, Lee. Si katropang...
0: Boy, panaron.
1: Boy, boy. Si katropang Tads.
0: Mo ba?
1: Tads. GT Benz ba?
0: Ah, si GT Benz?
1: GT Benz!
0: Mo ba?
1: San Carlos siya graduate.
0: Oh, adi, bagahe sa ganang San Carlos.
1: 1989 pa man. Magguwang lagaman duha sa atong konstitusyon.
0: Grabe na mo dagbasa. O niya ako.
1: Anya, bahala.
0: Og magi.
1: Obi, siguro.
0: Mabit ang wako ni take og bar kay mahubog niya ko.
1: No.
0: Mo ba? Di aperdi na magsilbi. Ako mangod katropang Philip. Prangkahan lang di ka. Sayon ka. Di ang iskwila ko. Pagsopagsaw.
1: Adis.
0: Pero ni pasar.
1: Katropang
0: ni pasar.
1: Charlie, di lagi na garantiya nga di ka mo pasar.
0: Di lagi.
1: Say, to lang nako.
0: Ah, to ka mo niya. Mulib ko. O butang tag mulib ko. Unom kabuwan.
1: Buwan sa no? Ako'y mag-adis.
0: Ikaraos sa magprograma.
1: Pagaw atong tingog.
0: O niya. Kisa may mubuhi ni Katlia.
1: Wala, niyo ni mos-mos. Boss.
0: Pwede, di magsilbi na. Relax na sa ko gamay. Kinanglan ko og Guanjud, refresher ko tropa ng Philip. Kay last ko nagtungha, 2019 pa. Usama ko
1: doon. 7 years.
0: Karon wala na ko eh. Magdugo ng akong ilong. May datok o pinbok na. Madanag ko digo. Di ba madanag ko digo ng bar? Lisod pa ka nag-iksama.
1: Pero suway lagi.
0: Suway yan, suway yan. Ikaw, ikay gastaw.
1: Manato ko. Ako gusto.
0: Moro na istoryaha nga. Ay nalagtik. Moro na kanay mong giingon nga. Wala ko kay kay Bugasto. May pag-imuparkan. Ay nalagtik. Ay lang pangandoy. Sige, tigaan tigang chance. Pero Si Presidente BBM di ganahan ng positive mind.
1: Ha? Ano man? Ano man?
0: Likado Molly Ilaya Dungog Naharo, good morning. Si Ma'am Arlene Tasibe, naminaw
1: po. Naminaw na ito.
0: Marag niugganan ng globe, pwede na ito magsugod.

0: Nag-una karon sa tuaga bagay hisgutanan. Korte Suprema mi basura sa petisyon nga ideklarar nga valid. Valid katropang Philip ang quorum sa 12 ka mga senador niadtong nakalabay simana. Pero atong iklaro baga katropa, ang rason sa Korte Suprema wala siya mag-ingon nga kanang 12 ka buo quorum na or dili. Ang rason sa Korte Suprema katropang Philip Alego, pakita katropang Garaprap, naghatag og press briefer ang Supreme Court of the Philippines di atay bagong hulagway gisendrap. Ato nang ipahibaw sa mga tao kay ang balita masagot usahay medyo ang pag-angol labi na ang na, mga tao nga igo lang mo ba sa headline makaingon na sila nga ato illegal itong 12. Wa pa desisyon kung legal ba nag illegal.
1: Pero unsa may gusto di ay unta nga ipahusay nga desisyonan sa Korte Suprema nga gi-file dito sa ilahang buhatan.
0: Desisyonan unta sa Korte Suprema. Katropang Philip, ang gipangayo naglibog sa guning mauro ni maestro nga portin daghana si lingaw kay mesig file kaso daga kwarta re. Kay nila ingos pa
1: ano sa abogado nga way lingaw amigo.
0: Do na posibilidad. Pero ang mga maestra, labi na bag-o kang maestra, di man kay kaingon nga makagasto kag abogado.
1: Waoy!
0: Di lalim, oy! Kay pilar biya si Indos magtutudlo.
1: Pila may salary grade, ane?
0: Wata kay bao.
1: Kay depende man na. Pila edad? Mga edad na to, 30 kapin.
0: Sa edad din gibutang, pero ba tanoon pa man to?
1: 20 kapin, mga 26 siguro.
0: Mga
1: doon 30. Mahimok
0: kang maestro. Ipakita ko
1: na ang katropang Janley.
0: Press briefer.
1: Mga
0: ibutang lang natong 50 mil imong buwan.
1: Wala ay! Kamalo ka ang sweldo 50 mil?
0: Katong na yung mga rango.
1: Dali, master na na sa master teacher.
0: Ay, butang na tog.
1: Master teacher 2 or 3.
0: Huwa pa tayo magbalay ang sweldo.
1: Ani ba? Ano lang ito lang?
0: 35 na ang loan. Ako, sa ganig loan. Basta mga maestro.
1: Kaya 35.
0: Akong mama, bita, naputo sa loan. Loyang mama. Ano,
1: naluwas
0: na sa mo? Ano, naluwas na may katropang Philip. Pero, di ba, ang lintungan ay di handapita nga dili biya ni sayon ang pag-file o kaso. Kadudahan nga mo file kag kaso niya o sa may labot ni mo. Moy pong sa Supreme Court. Tanawa. Kay ang Supreme Court bidesisyon wala sa merito. Giteknikal.
1: Teknikal.
0: Ang pirmiro manggong tanawon katropang Philip sa pag-file o kaso is kanang gitawag diyag sa linatin pa locus standi. Locus sa English standi. Legal standing. Sa tinamban pagka istorya o sa labot nimo. Ano ba? Di man pwede katropang Philip sa kaning ato lang tinambano na dili ini kay di man ko abogado. Pero sa mata sa balaod katropang Philip di man pwede nga ogo kay labot ikay mo file og kaso. For example, imong silingan na ngabit. Nakakitangyo ka sa duha ni mo ka mga mata nga ang babae nga minyo ni mong silingan ni halok.
1: Wow.
0: Pag humaghalok, okay. Pumatong talaga.
1: Agay!
0: From, so, dias babaw.
1: Field goal to, field goal.
0: Okay, ikaw nang li-li, masaga. So nakita ni mo ang imong minyo nga silingan nga may halok o may patong ngadto sa laing minyo ni mong kaila.
1: Agoy!
0: Pero, dili ka pwede mo file o kaso nga either adultery or concubinage, ganuman. Wa man kay gitawag og legal standing. Onsay labot nimo.
1: So you're not
0: ang
1: a party of it.
0: Mo file og kaso ang ilang mga kapikas sa kinabuhi. Maura sa dili nga usa man ka kamaestro, focus la kasyok. Ay pag-apil-apil una di man ka senador. Nasuwat niya. John Barry T. Tayam versus Cayetano. Si Cayetano mo iyang kontra. Versus Pia Cayetano. Mga Cayetano. Murag ka ni si John Barry Tayam. Dako og chance, no? Kay ang iyang kontra versus ang iyang kontra man ang Cayetano Black.
1: Cayetano Black.
0: Dako og chance nga sinunggo ni si Gatchalian Black. Ha? Katropag Philip. Or fan ni Tito Soto. Or fan ni Rafi Tulfo. Basta pabor ni Gatchalian Black de Senado. Kaya yung gifile ano, klaro mo na.
1: Dili, iya mang ipakuan, iya mang ipa-affirm sa Korte Suprema
0: ang
1: that the 12 member of the Senate comprise the majority.
0: Kasi gamay mo sa nipex para bubukat pa. Pagkos ginagamay mo niya.
1: Dala.
0: Okay. Ate siya na ko. Osbe. Kana. Pagka gamay. Balik from the top.
1: Ulo abaga.
0: Ayaw na sige binuang. From the top man. Dili sa kanya itong gihisgutan.
1: Gusto niya nga ipa-confirm.
0: Nga
1: ipa-desisyonan sa Korte Suprema nga balido mga katropa ang pangangkon sa 12 ka mga senador.
0: Na ang 12, quorum na.
1: 12, quorum na.
0: Now, ningon ng Supreme Court gapon nga, sa di pata na alalisag quorum ba nagdi, ang unang pangut... Primerong lakang palabas, nga, kinsa mo kang anak? No. Gidismiss mga katropa not on the merits. Wa mo desisyon, wa mo komento ang Supreme Court sa quorum ba nagdi. Gidismiss ang petisyon nga gi-file ni John Ba, Teacher John.
1: Teacher John.
0: Sangay. John Barry Titayam. Ha? Igun sa maning talam.
1: Talam dai.
0: Titayam. Di ba? Gidismiss for lack of legal standing. Ang Korte Suprema may desisyon nga si Titayam napakyas pagpakita nga naglisod that he suffered or he was at imminent risk of suffering. Naglisod siya or dunay risgo nga kanang ganto siya or any direct injury from the actions he challenged.
1: So, ang itinamban ka tropang dyan, Lee. Ang tinamban, ang mga maestro, di pwede.
0: Di.
1: Pwede mo file.
0: Di, praga-prangka pagka-istorya, no? Laktoron tani. O di ka senador, ayaw pag senador-senador.
1: Gawas! Pero gawas! Gawas ka sa senado, pwede.
0: Gawas o kang imong panga dominador.
1: Dominador.
0: Kay o mo file ka niya, senador. Isa may ni file.
1: Senador.
0: Pero og di ka dominador ay pag-file-file diha. Moy giingos Korte Suprema, siya kagaskas lang ka diha sa bayad, siya kayo na, na may filing
1: pira. No.
0: Nag-consulta pa kag-abogado, submit pa kag-pleading diha. Kaskas lang ka, luoy king kahoy, giputo, larong gihimong papila.
1: No.
0: Pero prangka-prangka, pag-istorya, klaro man eh. Sinugo man eh. Kanista yam, ay nalag yung mikilara yam. Kay klaro kayo, sinugo ka sa... Kuan, kanang ka mga sakop sa Gatsalian Black.
1: Pero ang man ni file ka tropang dyan, empleyado
0: senador pa to.
1: Di, empleyado senador.
0: Asa?
1: Empleyado sa senado.
0: Kana, donay chance.
1: May chance.
0: Pero halatar kayo.
1: Dili ba, affected man sila?
0: Donay, pero...
1: Affected man sila.
0: Huwag yapon, katropa, ang giingon di rin, inoon, kaneo, watakay ba sa decisions Korte Suprema?
1: Kay kuan man,
0: pero donay chance, tanaw na ko, donay chance, apektado man sila kay galibog na marong mga empleyado, diya. Asa man tamo to, asa man tamo lugar. Og motuo kong win Gatsalian, masuko sa Cayetano. Og motuo kos mimo ni Cayetano, porting suko ang win.
1: Di ba?
0: Now, karong buntag, wata ni Mahisgutig hapon. Ikomparar na to ang duha ka mga memos katropang Philip. Kay matod pang Senador Alan Peter Cayetano, in relation sa mahitabo unta karon, kining memo ron sa Senado kay galibog ko nawa ha, na di ba na kay memo rap katong duha ka gapong adlaw wa na to mapakita. Ikomparar na tong duha ka memo ipakita sa rap ang duha. Dayon butangi sa dia og individual. Kay atong itandi duha ka mga memo ang gipalabang
1: okay
0: kagahapon adlaw. Nga ang effectivity is gahapon og karon including ugma. Katropa ka Philip. Ang usa ka memo duty ta.
1: Okay.
0: Kang Senador Cayetano, ang kang Win Gatsalian, hilig kay work from home. Ang mga tao, kaning grupo ni, kaning galibog ko ni Gatsalian Black ba? Di ba di mo musugot mag-work from home? O niyang pinakaunang mimo, hinumdom ka last week? Pinakaunang mimong Win Gatsalian nga, at turmos bay. Nawa ha? Arita sa kang Win Gatsalian. Gikan sa Senate President pro tempore. Dated, pizza na yung biya, tong sangadlaw. Work from home June 10 o 11. Sige, Andre.
1: Ah.
0: Basa, sige.
1: Ayun, sa akin ako, Giko Andre, nakadiyot lang.
0: Ah, sige.
1: Ah.
0: In light of the security threat, matod pa niya nga, na ay security threat. Relayed by NBI Director Melvin Matibag. Si Matibag ko rin nakibaw. Pero nila sa kita palabig to ining Matibag.
1: Bag, ayaw kay palabig yung lama-lama. Bag, sila rabang duha na nag-communicate.
0: O diba, nga, ako ba, o kung sa mga chismis ni Matibag, tuho sa data na yun. To can and allow the conduct of necessary security assessments, inspections, and other precautionary measures within the Senate premises. All Senate Secretariat, Senate proper employees are authorized to work from home for the remainder of the week.
2: Bullseye.
0: Ang lintongan na inedit, tanan lang nit hotdog basa, pero galibog lang ko, nga no man nga, NBI atong basihan, asa naman dahing Office of the Sergeant at Arms?
2: Bullseye.
0: Office of the Sergeant at Arms Designado ang usaa nganong di naman mo tuhoan diha. Nganong adto naman tas NBI ini magsalig? Og di sa NBI atos DILG. Nga si parit manunta ni nga mga buhatan. Kang gatsalya niya kay Kaitano kon rap, Kaitano rap. In view of the upcoming Independence Day, please be reminded that according to our Section 8 of June 2024 Collective Negotiation Agreement between Senate Sandigan ng mga empleyadong nagkakaisa sa dekain ng demokratikong organisasyon, the Senate shall implement 8 to 5 working hours. Thus, the official working hours of the Senate from Monday... So, alas 8 to alas 5. So, sa kang Kayitano, Jotita.
1: Jotita.
2: Bullseye.
0: Now, matod pang, gi-question man ni Kayitano, ibalik ko drap ang ganing memo ni Gatsalian. Gi-question ni Kayitano, siya nga, naaman di ay threat, unsa man na nga threat. Di man pwede nga kamuray makaibaw kay kami, mga senador, masadme.
2: Bullseye.
0: Kaya nga nung mutuo man tadayon anang Matibag, nauna lugar ang in grupos NBI mao man ni misuway take over dire. So ang anggulong Kayitano matod pa niya, di baka ni pa work from humunta aron katropang Philip di madayon kay day gihugon-hugon unang namahayag si Attorney Levito Baligod ang abogado sa 18 ex soldiers nga karong adlawa tiwason ang Senate Blue Ribbon Committee hearing ni Marcoleta og ni Pia Cayetano unya na akunoy bag-o nga 14 ka mga kanhi Marines nga mosaksiron bag-o ko no?
1: Wow.
0: With bag-o nga mga videos, bag-o nga mga ebidensya. Okay, gatos kapin biya ko noning bodyguard ining Zaldi ko. Ako na ni rason nga kay last time nagmimo si Gatsalian, huwag mo ganito. Inom-dom ka? Ni atong nakalabayang huibis, nagmimo si Gatsalian, Miyerkules, tungang gabi eh, padong alas 12 siya ka, huwag tayo duty, ugma, work from home ta. Pag huibis, ng duty, ba ng taga-sinado?
1: Okay, nag-arrange.
0: Pag duty, sinado, alas 8, kita mga Gatsalian, buong, huwag iba to. Mimo siya balik, siya ka. Naka-duty naman mo, kutom lang mo sa alas 6. Wa magipon ito ole. Wa magipon ito. Gani gikondinar sa
1: Senado.
0: Grupo sa mga empleyado Senado.
1: Senado si, magipon na.
0: Gikondinar sa naman na mo
1: Senado kunay, group na. Senado. Ano na meaning ang Senado?
0: Na ko di na grupo di katropang Philip. Sa tanang mga empleyado moron na siya kuan kanang union tigili na.
1: Pero Senado ang meaning.
0: Senado ang
1: ilang pa. Acronym.
0: Na sila grupo gikondinar ang katong mga pamahayag ni Erwin Tulfo. Unya, ang ilang kikamiting si Senador Alan Cayetano. Ang mga Chinese kapag negosyante ang giilang Senate President is not Win Gatsalian. Nga ka ng mga Gatsalian, di ba na mga injik?
1: Injik na eh.
0: Wa sila kailang Gatsalian.
1: Oy.
0: Ang ilang giila si Alan Peter Cayetano. Katropang Philip as Senate President.
2: Bullseye.
0: So... Kato yung mong giingon kaniha, o empleyado sinado, dunay chance katropang Philip nga mudesider ang Korte Suprema. Pero I don't believe nga pinaspasay ning Korte Suprema. O sa ahile, gayon kay enig maayo, aron mark safe po sila sa baga scrutiny.
2: Bullseye!
0: Mga huwes po di, pero naabesan ni magkagalingong pamilya.
1: Malay mga padrino sa sila.
0: Wasan ta kaingon.
1: Malay mga padrino, di na pwede.
0: Standby ron taot-taot, tiwason ta ni katropa ka Philip, pahinomdo muna ta mga katropa kay. Atong sinado, grabe gipong kaguliyang. Pero BBM gapong adlawan ni bisita lingaw yung kises hangin.
1: No.
0: Kita kas video ni Presidente BBM
1: dito sa Ginsan?
0: Dito masilag Mindanao pero gaunas BP Sara. Wa sila magsabot, wa sila magabot. Sos katropang Philip na ni bisitas BBM dito sa eskwilahan. Daghaman to ang eskwela, apektado katropa ka Philip. Ay mga buildings, apektado kayo baga katropa. Dito ang atong pinalanggang presidente. Tingaw ka siya sa angin. Alawa, ipakita ko ng video katropa. Uy, huwag mo din ni ma-send ako. Mubo naman eh, dalira ni download. Sus, lingaw kayo si presidente BBM. Dito sa Jinsan gapon rap. Ato siya, tanaw niya mga liki siya nga. Patay, liki yun.
1: No.
0: Paliyo ko na ko, katropag rap-rap, ipakita ng video. Ipakita ng video, baga katropa. Patay, purti trendy nga social media, eh. Kay, ngurag nilaad manggod nga mo, adto ka sa lugar katropang Philip nga devastated by earthquake. Daghang namatay. Almost 40. Ano yung tabag 40?
1: 37
0: man ito
1: gapon.
0: So,
1: ako talaga.
0: Almost 40 ang namatay. Nag-abot ni mong lugar. Collapse yun na baga building. Collapse na baga balay. Ang pila katuig in town nilang gitiguman. Mag-abot dito, magsigi kang katawa. Purting ilarag yun.
2: Bullseye!
0: Pero kung ay katudlo ining BBM, ambot lakag. Inani, Akos, ang ato ang paagi niya, may pag magpatudlo kan Tito Soto lagi.
1: No.
0: So nang gagang imong giadto kalamidad. Na magsigi kag ngisi, saka gubagger. Kita kang video rap, ipakita rap. Ilara, no?
3: Mga tulong. mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon doon sa nakita natin.
0: Goods kayo.
3: Masama tayo sa...
1: Lingo sa sangin?
3: Doon sa... Doon yung mga... yung mga nakita natin. Paano man sa...
0: Goods item.
1: No.
0: Imagine ang katropang Philip, ang luyo ni mo! Nang liki ng yuta. Diya ibalik na yung pamahayag rap. Magsigi kag ngisi.
3: Mama. Masama tayo sa casualty rate.
0: Dani, kisa ka maunong nga ka ng og naagali ka sa higayon nga na namatay diya. Ayos sa gatawang hilad, manggod.
1: Di, wa siya. Agi, wa man briefing.
0: Empathy ba? Empathy ka tropa ka Philip. Daga, kos, dinirepita ay sa signisi.
1: Ayos sa signisi.
0: Katanawar, kangilad, ako sakitan manggo kay presidente ni Pilipinas. Kanin tawahan na mo ni ga-representar na to. Kanya, huwag na yung mamatay. Na yung mga guba di ang building, mag-isi di ito.
1: 45 na yung patay ka doon pang dali, ha?
0: Ha?
1: 45
0: na. 45 na?
1: 45
0: na. O niya, muadto ka dito sa area, magtingsi lang agi ni mo.
1: Yan naman na kami. Almost 20 ang missing.
0: Pasti lang pa ita in town.
1: Yeah. Over, almost 500 ang nangaangol. Ang naay mga sama, naay mga bukol, naay mga garas, uguban pa, naay mga pali. Mga katropa, almost 500.
0: Ipakita ko ning next nga video katropang rap-rap. Di ako yung isend, di mong bag-urap. Oh, kanila nga, oh nga. Okay, ha?
1: No.
0: Imagine,
1: basta gigitik na siya sa reporter. O ka nagigitik.
0: Ay, katropang Philip.
1: Di ba, basta gigitik ba?
0: Asa?
1: Gigitik.
0: Nga nung gitikon mo sa...
1: Talawar
0: ko na, oh. Unya, ang imong giadto dito, namatyan ng mga tawhana, ang ilang pila katuig in taong gipundar para sa ilang mga balay na nga wagtang sa usalang kapamilok, katropag Philip.
2: Bullseye.
0: Na makita ni mo dito nga imbes makiramay magisik-ngisik ka. Ating laina oy.
2: Bullseye.
0: Inani na ba ta kalawsi? Inani na ba ta katapaw?
2: Bullseye.
0: Wala ko makita rap. Iti was rap. Oh, kanang ikaduha nga video. Tanawa ng ikaduha nga video katropang rap-rap. Pero mag-chill na kayo tayo dito. Pero ba yun padong sa bakasyon ba? Ha? Ah, padong katropa ka Philip mag-outing at nasa.
4: Anong pakiramdam ng 7.8 na
0: pero mag-digi. Saan na yung sigig kaon?
5: Mali.
6: No.
0: Saan na yung sigig? Kung gusto nang baba, isom kong baba. Focus kita sa baba sa kanitrap. Focus kita sa baba kanitrap. Aliyaw kong pakita, rap. Focus sa tabi. Sige ka no, rap. Sige ka no, rap. Sige ka no. Isom.
7: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
8: XFM.
9: Santo Blasco.
10: Ako si Don sa Kamaestra.
11: Magka-ulcer po.
10: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
9: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santo Blas Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskuto ng healthy sa lawas. Santo Blas Coffee Mix, Rigo ng the best. Sa kada higog ni Masa Santo Blas Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santo Blas Coffee Mix Guild. Tingman eh, basta kabigani, Santo Blas Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
7: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santo Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
7: Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santo Vitamin C.
14: Ay, nahumanig kita si katulog karahondan. Yun na pa, anong sikim na namang hikap ng agwa?
15: Malawag yung kamingawan pa.
14: Ang sumayang magiging kamingawan nga, kuha naman tagtulo. At alam, usban ka ng tataod, nagturbo bitaw ko.
15: Ay, gimingawag yung ko eh.
14: Ang sumayang magiging kamingawan naman, nga sikim kang hikap ng agwa.
15: Naamang ko kung ano sa una. Ayaw!
16: Exciting!
17: Lupig pa nimo ang scene zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lamda this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulok ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
6: mapalit sa mga butika.
11: Turbo Food Supplement for Men.
16: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time para magstoryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi ug higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, among gitry, wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Ug nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
11: Turbo Food Supplement for Men.
18: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
19: Turbo, wagas ang lakas.
18: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
20: 7 Plus Herbal Soap.
21: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
20: 7 Plus Herbal Soap.
22: Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis.
20: 7 Plus Herbal Soap.
23: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
24: Abli na.
23: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
25: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapatera.

0: FM.
1: Oras sa XFM Cebu, Pilipinas. Standard time, alas 9:08 na mga katropa. Kining maong time check, katropa ga Philip. Ito, kiri ka na to sa Santhone Gold Coffee Mix. Yeah, pag-uwi gamay, ikaw, napakadaya.
2: Napakuwan pa na, himabaw sa lubot.
1: Pag-gamay-gamay na lang
2: himabaw sa lubot.
1: Himabaw
2: sa lubot ako.
1: Kaya nang hindahay lagi tayong muputi-puti katropang Philip. And of course, Muhammis ang ato ang panito niya. Nakadag nino tanino no? Stevia ang gigamit nga matang sa pampatamis. Santhone Gold Coffee Mix.
3: Bullseye.
1: Now, check ko na tagbagabalita sa di patamu pa dayon. Kaya gahapong adlawa katropang Philip, di ay puya in town. Napalga na lang sa basurahan, di eskarbon.
3: Bullseye!
1: Ay, grabe ha. Tugatugaw yung tao mong himo. Nagkaroonaan ang bata, inyo lang biyaan.
3: Bullseye!
1: Inyo nang ipakuha. Nanani nga, kalaki bitaw katropang Philip. Muni, may silutag kamatayon. Luyo sa kasus.
2: Purma
1: naman bata, no? Purma na kayo eh. Nya, wala ni siya mo pili nga inyo na siyang himoon. Mabuhat mong mga butang katropang Philip, kinanglan anda mong mudawat sa mga risgo ana, anda mong mudawat sa mga mahitabo. Kay mahal lang mo sa palami.
2: No.
1: Maamong in town ng bata. Kapiluya kaway kung sinse ba. Daghang mga tao ang nangandoy nga makaanak.
2: Correct.
1: Daghang mga tao ang nigasto ng utang. Aron nga makabuo og bata. Magasahan kay kaning anak katropang Philip, grasyam nis gino.
2: Tinad.
1: Daghan kayong nangandoy anak katropang rap-rap. Nya hangtod karon wa pagipoy bata. Kamu in town dihang gigrasyahan. Yano ra kay mong mulabay sa kinabuhi, dias basuran.
3: Ato
1: i-check, masigdaan ni CCTV diya, kamay yung...
2: I-blurry lang ni katropang Rafael.
1: I-blurred lang rapa kay lain tanawon ha. Atong i-check, pinaanas katropag... Eric Amaro.
3: Live report.
4: Maayoga buntag katropang Jelly katropang Philip, magkakatropa ang kapulisan no Scarborough Police Station ubos sa atong Cebu City Police Office CCPO padayon pa ni karon nga giimbestigaran ning couple ni sila katropang Jelly mga batanon pa ni no taga 20 anyos pa ni aga pagitor katropang Jelly magkakatropa kinsa matud pa mo ni sila kon karon primary suspect ning duha ga ni Bilin o di ba ka nilabay ni sa kinipong puya katropang Jelly diri sa basurahan sa kinipong si are sa pambabay sa interim market. There is my Carbon Public Market, Barangay Ermita, siyudad sa Cebu. Kagahapon ni sa hapon, katropa Gajali, mga kahilang mga alas 4:30 na diskubrihan ang kinipunga insidente. Diyang dunay usapon ka kining babay, katropa Gajali, mga kaigalaan po. Nga ni si Ata siya dito, apan usap paghitabo ang katropang Jan, kaya asertin desiri lang ni, no? 24 anyos, taga alas kamabaling. Pag si Ata ito, naamay nakitaan nga puya o niya 5 to 6 months o maklaro ng gender babae katropang Charlie ang gilabay dito sa kining kinibang basurahan no nga kinibang kapatid ka ng plastic na basurahan niya doon ay kibutang kinipong black bag so mo na nga pagtanaw dito uy puya magini baba bata magini so mo to nga nitaho diri sa Carbon Police Station ang grupo ni Police Captain Vincent Butilaw ang MP Putre or Officer in Charge ni padapo doon to ga investigador katupang sa lima kakahigalaan na niya ang pagsubay nila sa kining investigador sa atog inibanan po sa WCPD katupag Janli, pag tanaw dito, ilang na supay, basis pagpangutan na po sa kinipong mga kuan mong guni, ang CR, na po'y dool nga mga tinan. Pag subay nila, moto na kuan po, na tumong aning duha ka kinipong individual. Couple ni sila katupang Janli, mga batanon, nga matod pa, diri na po nagtrabaho sa Carbon Public Market. Ang kining babay, tindera sa bugasan, ang lalaki, kinipong tigtakos sa bugas, tigalsa po, katupang Janli, maka higala, no? Ang babay, palang ni, ang nailhan pa na to, a certain chan-chan, yung ang laki, a certain PG, katupang Janli, mga kaisunan. Kuan na ni sila, consider na ni as live-in partner kay ang kining ilang amo nga ang negosyo nas dry goods, bugasan katupang Janli, kuan naman sila, mura man sila in-house, no? At turo sila mo, mura sila stay-in sa ilaw sa mga trabahoan katupang Janli, mga kaigalaan. So, morning, kuan gani sila kana bang ako magkuan na sila mahog sila live-in partner. So mao to nga pag nasubay nila ang kuan dia to istorya ka pansin gani do na patay na hinabi nga kauban po nila kuan alias na tog titing no pag hinabi na to kagapon alias titing matod pa sab niya buntag pa lang ato ang kining babay merga sakit-sakit yang tiyan katupang janli. So mao to nga nagtuo nga pasigalain ang antiyan kanang nipalit og kining para kalibanga. So pag kuan na to maragalaing lawas sa babay mo to nga ni saka diri sa babaw nga bahin from first floor ni saka diri sa kinipong second floor niya dito ni pahuway pagkaudto niya pagkahapon na ni naog diri sa ubos niya maraga lain yung lawas ni ari diri sa CR katupang Jelik katupang Philip mga kaigala no? Pag dito na sa CR dito na maraga bleeding niya nag kuan pa kana bang orang dito na siguro giutong niya ni gawas tong bata katumpang sa mga kagilaan o paggawas na diri pagbalik na nila sa ilang trabahoan pod dito na nakita na concerning mga kaubanan pod niya sa tindahan address may MC Bionis nga bugasan dapit kay daghan maging dugo ang purol sa kinipong babay excepto si Certain Sansan 20 anyos kapin na puno naman sa dugo mo to ilang ipalingkod sa kuranan o ni-advise ni ang kaubanan po nila sa kinipong tindahan nga dadon sa Cebu City Medical Center CCMC kini nga mao nga babae katropang Gadzenli katropang Philip mga katropa so mo to gina sa Cebu City Medical Center CCMC niya ang kinipong lalaki living partner si a certain PG ni Kuyog lang po dito sa CCMC katropang Gadzenli mga higala. So ang ato sab nga kapulisan karon sa Station 5 ilaning suta kung intentional and intentional ba to samot na nga gibilin man gud ang bata gilabay mo gud sa basurahan katuman sa likay kung di pa to intentional pwede man to nila sa pupuhon ayta ni gawas lang gid ang kalit unintentional pag utong ni muda mo pagawas ta ka sa mutubag ka sa kining tawag ng kalikasan nyo sa mga kanabang nigawas man
1: ah.
4: So og apil so kung unintentional pa to matud pa ilan na tong gidag sa pupo o sa report nga mo na nakuha
1: yes.
4: Intentional
1: okay so, katro, adi, hinanggaw na katropag Eric, di ko mo to anang unintentional. Kaya mang gibiyaan, God. Di ko mo to, ana, og, ang uban galing katropang Philip, kanang na magyoyosay na makuaan, no? Ilubong pagyugtarong, ang uban galing, misa, pampabindisunan pa, kay kinabuhi in town, na? Kana, nga iyalang ilabay sa basurahan, ay gyugog ing nang unintentional. Kadakong hinanggaw, naa CCTV, God.
4: Gi kuan pa gi kini pang coordinate man ni atong Station 5 sa Inter Market kay lamang building makita ra man hinun sa CCTV katuman sa pero kana ato masuwet pangayo kung makapangayo bata ni katupag sadli ha sa CCTV kay sa gawas sa CR na magito si sa hallway nay nakatutok na CCTV katupang sadli mga katropa posible nakita dito ang kining pagsud sa babay ngadto sa CR pero CR wa na man ginay CCTV sa sud sa gawas na lang katupag
1: sa gawas may ilhan man na. Pero kani sa kuha, may ilhan man na ni mukin sa buntis nga ni Sod.
4: Katorag yung babae katuman siya. Matod pa ila pa ning gisabli sa ron no gipaabot pa sa IP ang investigador naabagi admission plano nila atuo nila sa CCMC ang kining babay naabagi admission dito nga kaning siyatong babay nga ni pa ni labay sa mga bata katulpag sa lima nga kiglan kay ang kwada ni kini bang paghulagway sa mga kauban po ning babay di mo ko siya mailhan nga buros kay dakuon man siya maragsabi or labaw-labaw pa magsabi katulpag sa lima dakuon nga babay ako glawas ba kanang tambukod sumoto nga di mailan kung dako presentian or pusunon lang katropang sa mga kahigalaan na sumoni nga nya nahibong pun sila nga kuan man kana bang mahug naman sila live in partner kay stay in man sila sa kanipong kuan pod kaning asa sila gi pastay sila nga mo pod sumona nga kuan unta kana bang nahibong sila nganong gilabay tong bata katropang sa mga kahigalaan do na poy istorya nga kining babay mga kuan magudi breadwinner ba sa
1: regardless katropag Philip walay igong rason nga magjustify nga imong ilabay ng bata
4: sakto na
1: bisan pag breadwinner ka kay di man na pwede nga sigir kag palami unya og do na nay mga resulta ng inyong palami di kay wa man ingon bata nga kanang surprise la ba kanang natugan niya ni kalit lang sod
4: ayun na Maria katulang dyan li nga nanam kun nga way sala kabantay ka na
1: di di kumutuwa na sa kuanda na sa Biblia na kinanglan na siya diha gahom gahom kinanglan na katropang Philip o extraordinary nga mga sirkumstansya.
4: Oh, divine intervention.
1: Oh. Pero iyong kag normal, natural ka tropag Eric, ah, di gumuto anang bisag unsa pay rason.
4: That's right, Katropang Sanli, no? So, kani, ilagin, intentional man lang paghimo aning bataa. So, dapat ilatang gibir yun ang consequences nga muburos yun, Katropang Sanli. Naagay, kwanta, pagmabdos o pag-amuma, pagpagawas bata, pag-amuma, Katropang Sanli, mga higalapot. So, Moni, gicheck pa ni kung saan ni, kwanta mo, early 20s, mga considered...
1: Pila ko no kabuuan ni bataa, Katropang Eric, banabana nila?
4: Makita naman ang gender, so mga banabana ni mga 4 to 6 months Katropang Sanli ang kining bata.
1: Sus, takudako na gidi ay. Kani na kwa
2: wala lang
4: gamay na lang kita pagkuha.
1: Ambot ba ni gipakuha ba ni unsa kay namay uban manginom og mga medisina god. Ang uban gay toyo, toyo og bagambak-ambak.
4: That's right.
1: Namay uban na.
4: Pa-autopsy na ni Ron ang bata kay mailhan man na diya kung
1: tinoyo ba pero kung dili magali tinoyo binuang sa naiyan ang ilabay sa pasurahan binuang gina
4: right.
1: Hinanggaw gina morning nga gamay kay posibilidad nga wani tuyo ah kay og kanang wani gituyo mangay gay kag riskyo ari at tabanga in taong ko niyo dress CR ah kay nakuhaan ko nabangi ko ang bata yang ako in taong ni
2: hospital.
4: Ang sakong inahan ka tumang dyan, maghilak-hilak pa. Mayingon pa, isalbar taon ninyo akong anak sa inyong mahimo. Ang tarong nga inahan ka tumang dyan.
1: Tabang nga, in taon ninyo akong sus pa itaon niya. Kanigilabay lagbasurahan niya may yung kagawa matuyo.
4: Duda ka tapang dyan nga both itago ba kana bitong kabata kana unwanted pregnancies o niya isalindot lang o ban gani panglabay lang mga bata para sa pag-iskapo sa kining responsibilidad nga kining modako ang bata o niya gastos sa pagpadakos bata ka tapang dyan kay nagay uban nga mo escape unlike na to kay kining pagbuntis ka tapang dyan pagbuntis si Claudine sus kwan yun ka tapang dyan
1: amping yun
4: makaut yun ang kay imo naman ang vitamin tagaag by complete vitamins.
1: Oh, vitamins ana niya. Oh. Naagi usahay og kinahanglang ibedres og pila ka buwan.
4: Mm. Sakto na. Sensitive nga pagbuntis ka pansin ibedres kinang babay para lang ang iyang sensitive nga
1: gitambagan sa katos doktore katukuan nga Rick ay lagayo sa birahe.
2: No touching.
4: Mahimo tusik-tusik lang sa agad. Wasay ka ng lapos.
1: Okay, ikaw rabasad mo raga. Abdikon, sir ba ka?
4: Kwan sa kita. Kwan man ta. Turbo user man ta. At katapan sa niso. Kwan good na good. Tinunan good ta ni certified turbo user.
1: Extra na rin. Okay na rin. Ano?
4: Suma na nga. Kung sakto lang gini, ang kwan paminsan aning bayhan ng katapan sa niso. Naalangin siya, kwan ba? Kana bang, kabantay ka ng motherhood nga kana bitong instinct ka kutob sa mahimo protektahan yun ang anak the all expense niya sa baday magkinaon sa kinay uban katapan sila kapatid ka ng mga katapang Pilip ng mga uban gani gihimo ng salida nga gusto sa lalaki nga kuana kana bang i-abort ng bata ang babae isip po sa kainahan andam niya pagkamatyan di lang yun ma-abort ang iyang anak katapang sila na bilib ko sa mga yun anak nga klasis inahan katapang sila katapang Pilip unlike sa uban nga inahan, yanura kayong mo labay silang anak, ipa-abort, katapang sanli, which is, kuhan yun eh, kanabang mahayan yun lang, kareng kutob sa, or hangtod silang, kuhan po, daasa kutob ilang kinabuhi, katapang sanli, kaya kani, usigon magin sila sa ilang konsensya ni hangtod sa hangtod, katapang sanli, katapang Philip. So, Moni, nabot ang investigador rin, mga tala tarong taon-taon, katapang sanli, unsa, ilan na bang na istorya tong babay, katapang sanli, unsa assessment nila, kay ilang ipa-abot ron, ang autopsy result, aning bata, din makita kung intentional ba ang iyang pag nabay giinom ng mga tambal para makita man na sa lawas bata nabay mga bunog-bunog mangito man lawas bata matod pa niya matod pa na hugon-hugon po at subject for confirmation gisuway gini sa class pero dako-dako naman bata di naman masuod dito sa kining bowl kay limpyo naman kay bata pag gawas katapang sali pag labay dito sa basol kay
1: wala na yung mga dugo
4: wala na yung dugo katapang sali kabantay mo naman tayo picture niya pero pura di
1: pwede pero ayaw dili na pwede pakita on air di am tayo mga hulagway pero dili na to na pakita on air
4: limpyo na ang lawas sa bata wala na yung lamas dugo katapang sali marag na humol lagi sa tubig kumbaga so mo nang i-check pa ni kung kwan pa ni katapang sali kanabang unsay gihimo sa mong bata kay posible no 6 months. Although di pa siya ka-survive sa outside world, katapang Sanli, pero kung kwa lang to kana bang gidali baka or sa baka kato bang dyan di good intentional na papagawas pwede rin ta ning kay kasuway makuha kung kamagwangan LDS o na marag 6 months padung 7 months possibly patong ma-premature kung wa na ko himuig pamaagi kato bang dyan kay padung naman ung ung naman sumoto nga kinahanglan sa gyud tukuran para mo balik mo atras kato bang dyan kato bang Philip no? So mo nga nangita gyud pamaagi para mugawas 9 months katropang Sanli, katropang Philip. Pwede rin tayo pagitaag paagi sa kinigirikanan kung ilag yung gi...
1: Kampingan yung bata ba?
4: O gitresure ang kinabuhi nga nasa taguangkan katropang Sanli, katropang Philip. Ang tulubagon aning duha, kung ma-establishar na ang intentional abortion, gitanaw na po sa atong kapulisan sa Carbon Police Station katropang Sanli. Kay nasayta, kung magini, punishable magini ang kining intentional abortion katropang Sanli. Kay na may uba, no? Sa kanin pong mga human rights advocates nga moingon yun, samunta sa kanang ubang nasod nga legal na ilang abortion, dip ako na kinabuhi kay wap ang manigawas kalibutan. Pero ang gibarukan sa atong mga human rights advocates, kinabuhi na na bisan pamantod og nasa taguangkan. So consider na sila na nasiligitawag og human rights katropang Zanli, katropang Philip.
0: Sige, nga salamat katropang Eric Amaro. Nya, padayon na si imong live siguro diya katropang Eric or unsa ba?
4: Ako ning i-update later on kay nabot mga ibisigado dere unsa ang ilang nabay kuan ba na interview na ba nila ang katong couple o nya unsay tulubagon kung naa magay katropang Zanli, katropang Philip.
0: By the way, katropang Eric, asa man ron ang couple?
4: Naa sa Cebu City Medical Center CCMC ang bata katong puya nasa kining St. Francis May and Bacalso Avenue katropang Philip.
0: So, nganong idaman sila dito sa CCMC?
4: Kay kagahapon tungod sa pagbleeding sa babay ang nahadlok naman ning mga kaubanan nila sa tindahan so mao tong i-advisean dadon lang sa CCMC kay basig mahutdag dugo daghan kayo okay. Nag
1: pero apa siya na mahayag o ganong iyang gilabay
4: kagahapon di may istorya tarong ang babay
1: naratol ba ka siya
4: kuan man kanang luya katrabang
0: so unsa man to wakat to siya nag-labor dito sa kuan dito sa ana ba dito sa CR
4: kana ato parang sahirong katupang Zanli kay katupang Philip kaghapon posible na ibaw na tong babae nga naglain na iyang tiyan lain nag-inom og tambal imposible po guwa siya kay ibaw nga within 6 months buntis siya no? So
1: kay di ko mo to ana imposible kina
4: kay ibaw siya nga kung buntis ka bawal siya ka mainom ano mga
0: hindi naman ka duaw na na sa imuhang matagbuan katropang Eric
1: hindi naman ka duaw na na yun
4: sakto na within 6 months imposible po di ka kay ibaw nga buntis
0: wala duha pa lang kabuan wala na ka giduaw na
1: eh kanilang daan nga gibiyaan diya sa basurahan kadudahan na na
4: bread kuan gina kanang usa gina sa mga tanawonon katropang
1: ginang gaon na og nagugwa magin amatuyo katropang Philip kanang imo man gilabay
0: dai nanawag na nagtabang katropang Zanli
4: sakto na
1: ya limpyo na ang bata
0: ang bata na either naa na din sa saog or asa ba somewhere in that CR or comfort room o niya nanawag na kanay haog tabang sa mga tao nga naas duol.
4: Sakto na katropang Zanli. Depende gyud ni no. Sila ragi kining couple ragi may maka storya ana unsa ba kani unwanted baby ba ni or sa ilang pag
1: Pero minyo ni sila minyo.
4: Live-in partner na sila katropang
1: Zanli. Nana sila mga anak wala pa.
4: Wala pa kanang ang lalaki recognize na ni sa pamilya sa babae kay mag-adtuan naman ni katropang Zanli.
0: Pero so, estudyante pa.
4: Kuanin ni silang duha kanang mag narabaho na wala nang eskwela katropang
0: Zanli. Okay,
4: 20 plus naman ni poros ang kining babae lalaki.
1: Sige, salamat katropang Eric.
4: Katropang Zanli, katropang Philip, mauna ito kasikas. Gikan din sa may Carbon Police Station. Atol na i-update patang karugun niya. Atol na i-post na itong page pod ang update nini para sa mga nagsunod. Ano mong balita kakapon? Kinsa, daghan yun ang naka... Kuhan po na, kanabang nasuko. Aning bayhana, murabag ni Kundinar, kay di man sa gimayo ang gibuhat, ilabay lang sa basurahan, kining usa ka puya, mga kahigalaan. O, gikan lang din sa may Carbon Police Station, mga katropa, para magkauna-una, gid mo nga, kuhan niya, life is precious, blessing, ang matag paghatag na to sa lubong gahom o kanang anak, no? Kay imagine ko, no, mga baog mo diha, mga kahigalaan. Listo sa taong kayo, bisag unsa ng posisyon na, di gidin taon ma-purma, sumuna nga, kining para magkauna-una mo na, mga kahigalaan. Pangapi mo, Santo Plus Comex, ginamas kasaligan ngayas 12 Incorporated. Alex Diyosag Pilipino para sa Pilipinsong Katropa, Eric Amaro, XFM News.
5: XFM Report. This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3.
1: Ora!
0: oras sa XFM Cebu, Filipina Standard Time, alas 9.29.
5: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
3: XFM.
6: XFM.
7: Daghana ang nituo nga naayo sa Santone Plus Herbal Capsule.
8: Marino, sorry sa kong atlibo. Marino ko na sakit. Dayon mo ito ni inagpuo Santone Plus na wala siya. Normal na akong pangini. Pili na masakit akong puso. Salamat ako na naayo sa Santone Plus.
9: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung nga yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
7: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
10: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
11: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
10: Ano man?
11: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
10: Mali nang kape ang

0: Dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Oh anak, maokin ni mong yaya. Gwapa kayo, no? Kiss ni yaya, anak.
3: Dili ko maoy.
2: Anong di magkamukis ni yaya? Nagwapa man kayo na.
3: Dili ko maoy. Maldita, magina siya, ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
2: Ayya!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
6: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
5: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Building.

0: FMN.
1: Ora Sex FM si buffo la pina e Standard Time la snueb 34 ore che trova che Philip. Che ning mountain check che tol giri canato Sassanthon Gold Coffee Mix. Nag inosaran kape che trova che Philip. Glutathione o collagen kapinga makapaputi and of course makapahami sa tuwag balita mag Sansone Gold Coffee Mix.
2: Bullseye gikan ni katropang Eric Amaro, katropang Jan Lay nga medyo may pagka pastor nga reporter. Salamat kayo katropang Eric Amaro at karap okay na si katropang Benji Talisik. Atong isunod mga katropa ang report katropang Jenley kay katropang Benji Talisik.

0: Gamay kan kay adunay laing ambulansya din sa Dakbayan sa Sugbo nga nakadasmag og motorsiklo. Ah, kinsa kay naangol ani mga katropa, onya unsa may mga danyos niini, onya kanos ama ni naitabo og kinsang barangay ang tag-iya niining maong ambulansya. Atong dawaton ang report gikan ni katropang Benji Talisik.
1: Live report.
2: Yes, tiga salamat kana baga Philip, kana ba Jelly may buntag in tanan sa ato ginako ang report og kini kasayuran. Lain na po sa ambulansya sa barangay ang nilambigit na usab sa kanilang disensya kaya ni kontra motosiklo na hindi mali katapan siya ni Karapilipan at itong Pizza 5 ning buwan sa Hunyo di na ginitabo sa may Dan Juanas Menya Extension sa barangay Capitulo Saita ning atong Dami Sugmo. Ang mga ambulansya siya mato pa ngagi palagiyan kini sa barangay Luz ning atong Sinan Sugmo sa nakuha nga informasyon Karapan Pilip Karapan siya sa agad XFM Cebu mato pa nga kanimo ang driver sa nga drive sa ambulansya dili ni kon mao to bang nagtuo lang kini drive nga ni tungora mato ba nga kusog ang dagan base kini sa nakita nato sa CCTV onya adya makabot dali sa may kanang eskina nga bahin sa may Wallace Benya ang kanimo ambulansya kusog ang dagan tapos wa kini kabantay nga dunay nagpaingon nga motor ang atod ka nagabot gigay na bangaan nilupat ang kanimo ang angkas sa mga sa motor katapan siya ni Grand Philip o niya ang ganyan mga balon siya ang makita nga ni hit and run eh wa ni munong na itong mga tungura niya man na nga itong ato pang ipanikin motor nga makuha ang cycle o habik ang kapitan sa ang ganyan barangay loose ni nga ito nagbay kung sa ilag ang ganyan reaction naman o sa ilag tubag ani maog na ito mo nga lang discuss siya sa akin mo og nga akin ambulansya sanglit nga madabaw sa kada bang jan kada bilit nga ang report og tukwa giingko madabang nga nagtuon pa ang driver so nganong ani ato nga nga pagka ako pagka hitabo nga akin mo ambulansya o kaning ambulance vehicle nga may gihimong tunanan sa usa ka driver kada pag Philip kada wa jan inaw ato gagwan pa ta karo nya ato nang ipasupot sa XFM akin ni ang o say habi ko say tubag ko saba sa barangay Luz nga barangay gabi ko mo kini ang ablasya nga nagabangga o kikwentro sa laing motosiklo kini man nga doon na laing ambulansya ang una na yung naka disasya o nakinin na labig disasya ya sa akinin ang may taytayan habi gihapos barangay Luz o niya akinin mga ambulansya katapag dyan ni kina Philip bariyo agarin ko na kiparagyan sa barangay Apas ko din nakalas at yun yung angkas presyente sa Osaka inila Universidad niya ito nilabay ng mga buwan o niya gani ang kinimuhan driver sa mga plasya ang prisyo na pagkaroon o umuro ng kapensa nanonood na usap sa kanina o paghitabo niya itong unang hitabo nga pagkalabigit sa usap sa Osaka ambulansya nga o ganing emergency vehicle katropang Philip katropang Jenny
0: katropang Bentals aktual balikon asa ganin nga karsada na itabo.
2: Diyan ni sa may kuwang Grand Philip Dan Juanas Menya.
0: Diba? Juanas Menya diri ni sa Dapit Mango Avenue General Maxilum.
2: Iya, kailang habig din at kailang nga skin ka Grand Philip ako na siya. Kung gigan ka sa may ata makakundi ka may Gen Max, Gen Maxilum Avenue. Oh, Escario. Escario mo nang unang skina nga kanang ito nag-cross diya,
0: di ba? Ah, unang skina kanang kuan gikan sa Cebu Doctors nga nga karsada?
2: Iskario.
0: Ay, Iskario. Iya. Ikan, kuhaan man na dia ka iskina. Duha man na katropang Bentals.
2: Yeah, usado nga. Kung ikan ka iskario, pinakilabi ko ng iskina. Kung ikan ka iskario.
0: Pinakao ng iskina?
2: Ya, unang iskina kung ikan ka iskario.
0: Ah, doon is vacation hotel?
2: Iya, kala. Doon sa vacation hotel, katropang Philip, katropang dyan eh. Ang kanimong hitabuan niya.
0: On sa kanining oras sa katropang Bentals, di man makita sa video?
2: Patay ko ang katropang Philip, kung si oras kay ato pa rin ato ang barangay kapit ang site kay atong itanawan ko o si oras nga natala dito sila sa CCTV kami lang considering.
0: Adera. Alas, kani. Alas 12.42?
2: 12.42.
0: 00 man. So alas 12 man eh sa 24-hour clock.
2: So possibly June 5 12:42.
0: Ah, so kuan ni alas 12:40. So mingaw na ni. Onya pulos man sa sila wa mo hunong sa intersection.
2: Yes, makita ko na Philip nga wa mo hunong kay duha. nya considering nga intersection kanang kuha kanang iskinita.
0: Ay, nag-abot yun doon niya. Mas dako biya tunta ni Katropang Bentals o hayag ang suga sa usa ka sakyanan itandi sa motor.
2: Kaya bro, niya diyan labita. Hayag po ng lugar.
0: Kaya hayag, na, hayag. Makita man mo nga hayag.
2: Alam post. Siya mo taghabi Katropang Pilip. Kaya naman dyan eh.
0: Asa may nagsubay ani sa Juana Osmen niya Katropang Bentals? Kinsa may nagsubay ani?
2: Ang ambulansya.
0: Ang ambulansya. So yes, ang kaning usa ay dirgikan ni sa Cebu Doctors Hospital paingon dire kay murag mo cross man ni siya paingon dito sa vacation hotel.
2: Ya, yeah, ang kanang motorcycle kay Philip gikan nag Cebu Doc kay kanang lugar dere Kabisado nang lugar dere. Ang kanang motorcycle gikan nag Cebu Doc I think
0: unsa ning lugar Kabisado ni nimo Juana Osmen ya?
2: Iya, yeah, kay diaw ta magagiyana
0: ato garohon. So, pala tinimo kada. Ani mong katawa ba murag nang naay ma may pasabot.
2: Nay pasumbingay.
0: De kani ka tropang Bentals ani ba? Makita na mo kay video. Onya sila unduha pulos wa gyud mo minor.
2: Yes, kusog kadagat.
0: Onya ang dali makita ani. Ang sakyanan man kay ang motor gamay kayo.
2: Tebro nat kay Philip onya paspas ang paspas kita gagaling kuan ang ambulansya kay considering nga highway.
0: Nay ang ambulansya kay Tropang Bentals kuan gina sila wa gina sila hinay-hinay gid kayo ang dagan.
2: Ya. Yeah, ako mo i-verify po siya.
0: Always on the go gid na ang ambulansya. Although wala ni siya nagwangwang kay wa naman ni pasahero siguro. Wa ni pasyente.
2: Posible kada bang Philip onya kaning kuan kaning ang kusog at daga sa ambulansya. So ato pa verify kung kaning aha po nagiging ang ambulansya kaya considering gikan ang iskaryo ni from kuan na gikan na sa kuan kaning ang may Gordo Avenue iskaryo niya ni left turn going to one spin niya while aka ng motorcycle o sa naskin ito niya
0: posible sa ni Katropang Bentals nga gikan sa ni dire sa kuan gikan ni dire sa Kapitolyo.
2: Ya, gigan na sa may ko sa may galang Osmen Boulevard.
0: No? Oh, so posible sad nga gigan dito sa Iskaryo, dito sa gigan sa Barrio Los, kay Barrio Los to amo na to mo si Iskaryo.
2: Ya, yeah, pero nagkita pa ang Pilip, bo na to verify po sa Barrio Los. O gigan ang ambulansya, o niya ang ganyan po mo sa call, we believe ang ganyan motor, gigan sa may galang Esibodo, or sa may Osmen Boulevard, sa may barangay Dulles Capital, o niya nilikot niya siya sa kinita, paingon na siya left turn, sa Juan Osmen niya to Iskaryo ang kini motorcycle while ang kini mo ang ambulansya from Iskaryo to Juan Osmen niya itong i-verify mo sa kini kapitan sa barangay Luz kung asa niya si Pagon considering kayang facing niya going to kanyang ang Genmax Katropang Pilip Katropang Jali
0: kay kanyang Katropang Bentals di masag gumutuo nga nidagan na niya ang ambulansya hawa ni Toyo.
2: Now,
0: kaya alas do apit naman ni Alaw na Skidlaon
2: igual subayon lon sa CCTV sa video video nga ay CCTV kamera ang barangay Kapitulo Sahit nga magkatabang na to sa pagkasumpay-sumpay sa posibleng bang nga ni-hit and run ni Maong Ambulansya or ihunungan ba
0: di naaman to'y kinsaman itong nihunong nga nibalik naaman to'y kuha naaman to'y nitabang katong muraga green
1: akane na po osa po ah
0: kuha niya muraga move it siguro ni orunsa ni namay osa na eh awahan namay mo doon lang nakatropang Bentals oh kana
1: saan na siya.
0: Mura magkuan taga-ambulansya ni kay na may suwat siluyo murag kanang
1: mura mag-irop di siya na-irop
0: na, basta murag taga-ambulansya ni kay mura kurat na siya basig ni honong ni siya Katropang Bentals niya iyang gitanaw ato na i-verify kay na may suwat siluyo Katropang Janley Emergency Medical Service mura mag-EMS ni awatan luyo.
1: Hindi man kayo maklaro kung video blurred ba siya Katropang Philip. Pero ilan yung gitabang?
0: Gitabang. Na. Pero imong monitoring Katropang Bentals, kumusta man yung taon ni Nadasmagan?
2: Mamo na itong Katropang Philip Katropang Jali kay actually, karapat ang buntag nakakuha na mo ang impormasyon na po inifib po lang itong kakaila sa mga kwapo, sa mga akining network, kwapo, kanyang network ng mga responders, manang ato pa lang ikwa. Kaya ang atong unang ginagawa ko doon, ang kanyang atong balita at Ismandawi, o niya humanan ni amo ito ng Cebu City o amo nang i-follow up kaya naman akong hitabo regarding na kanyang mga ambulansya nga laing ambulansya na po sa barangay ang naka kaning dashmag o kanyang naka-encuentro o kanyang laing motorcycle sa manato verify kung ang kanyang mga kwan kisa ang posibleng litabang o niya kisa ang posibleng sayo sa mga pag-hitabo o usap po ito bago ingon man kanyang ang action sa Barangay Ilos, considering nga mo pa Barangay Ilos, ang ato na kong informasyon, nga mo'y na nag-iya sa mga ambulansya ka tapang Pilip ka tapang Jalim.
0: Mauni ang ay subayon kay kininiya, ang akong kuha na katropang Bentas, kusog-kusog sa indagan na nis motor, supposedly, ang motor gudiha katropang Jalim mo, minor ka, kay dili man ni main road, ang kining gisubayan sa motor. O niya, ang main road ani, ang Juana Osmeña man, katropang Bentas.
2: Yes, of course. Considering ang namang adan, kanang secondary road or barangay road nga diya sa may Juana Osmeña, katropang Jalim, katropang Pilip. Kasi lang, ang ganimong adan, ila dulagot nga adan sa nagbisubo, katropang Pilip.
0: Kaya so ito sa kadihang dapita.
2: Yes, of course. Katropang Jalim, katropang Pilip.
0: Sige, nakasalamat, katropang Bentas.
2: So man ito, pag aninaw, kailang Osaka inkwentro sa ambulansya, motorcycle, at rin i-subayin ko ron sa ito himuong investigasyon sa X7 Cebu, kalabot na sab, kini mo.
1: Oh, ikay mo investigar, ane?
0: Di, may mo siya investigative.
1: Ah, investigative. Ah, kung nag-iklaro ba kay? Imo magaga.
2: Namatay ka ng way of investigative kanang purpose sa radio, but ang pinaka official nga investigation atong PNP.
0: Sige, nga salamat ka, Tropa Bentals.
2: Mga balita ng Hipos, sa gawas, katapang magalimot ni hapon sa Baghaplas, kanunay sa Santone Herbal Oil, pagkatabang matag-adawang tanahan, hinimo sa Yas to Health Incorporated, papalit sa Parmasyag Butika sa iyong lugar. On board sa patrol, kaubanin ka, Tropa, Jean Rivero, alas ng nag-iisang Pilipino para sa Pilipinas, si ka, Tropa, Benji Talisig, XFM News.
3: XFM Report.
1: Salamat ka, Tropang Benji Talisig, Sebo ka-report.

0: Pero ves, ahí el día a las horas más de 3 minutos, ¿no? ¡Ah!
1: ¡No!
0: Ha? Ano ba ito ako mo, Spurs?
2: Oo, yan! Nasaan na nga eh! I-review na ka na, Ram, kaya tikasan naman ni Ram. I-review?
0: Saan naman nga? Saan na na? Kung sa'y itsa ni Wimby, masyatan?
2: Masyatan? Ah! Hindi ako. Kale, klaro kayo, na napoy makulatahan ang igawa sa...
0: Wimban Yama, 14. Wimban Yama, 14 puntos.
2: Si Harper. Pilipino man na.
0: Si Harper, 5 puntos ra.
2: Oo, oh, okay, at least.
0: Si Devin Vassell, 12 puntos.
2: Wow!
0: Si Fox, Ningigo, 11 puntos.
2: Unse? Uy, double
0: sa digits. New York Knicks, si OG Anunoby, 10 puntos.
2: Ay, masyamang yapo na ang kuwan. Siya may best player.
0: Si Jalen Brunson,
2: kila?
0: 12 puntos.
2: 12, ah!
0: Ang Oban, Gadalas, Buisit.
2: Ay, ayaw sa na gala! Ay!
0: This
2: is business. NBA is a very multi-billion dollar business.
0: Pero di na parehas PBA.
2: Sana explanation. Game 3, ang kita sa New York Knicks, katropang Zanli, more or less $500 million. Game 3 ha, sa tickets sales available lang na. Game 4, more or less the same, $500 million. So, in 2 games, market tropa, mikita ang Madison Square Garden o more or less 1 billion. In 2 games. So, kung dag-o nila katropang Janley sa New York, ba? Ka na, ator ko na yung pangagpas. Mukita sila 2 billion. 1 billion. But, di na mo balik sa ilang korte. Diba? While mapildi sila ron, balik dito sa Spurs.
0: Yes.
2: At sa... San Antonio. San Antonio, Texas man eh, di ba?
0: Kana.
2: Texas. So, makita sab dito ang ilang arena. More or less, mga 300 million.
0: Siguro.
2: Mahal man eh ang New York, ang Madison Square Garden. Katropang dyan, liinig, balik ana sa Game 6. Dito mga katropa sa Madison Square Garden. So, ko ana, pila na may standing ana? Ko ana? Kinsa gyud labaw sa kon ang sa Spurs man no? Ang Spurs may home court advantage. Ang Spurs.
0: Ang Spurs.
2: So, mukita og 600 million ka tropa ang Zenly, ang Madison Square Garden, kay maningkamot man sila muda og sa dito sa home court sa Texas. So, muginan siya sila more or less 600 to 700 million dollars. Kung magpapildi sila karong adlaw.
0: De Santa Caingon.
2: Business side mga katropa, additional 600 to 700 million dollars ang kitaon sa Madison Square Garden. Wapay labot. Kana sa inside arena rana katropa diyan li. Wapay labot ang kinini ang negosyo outside Madison Square Garden. Restaurants, hotels, and others mga katropa. Timan eh. 19,000 to 20,000 ang maarang anang ilahang arena. O niya, kasama na mga on ang 20,000. Asama na sila mo stay ang 20,000.
0: Grabe kag pangutok.
2: That's business. So, wata kabalo. Pero daog ang sports run.
0: Wasta kebaw. Ayaw! Pero anyways, baga katropa. Piki naman tas oras.
2: Piki tas oras. Extra na na.
0: At tanging musunod nga tulumanon.
2: Isa-isa grito ni Nagnay, nakalimtan ng mga greeters. Andre ka mo, napamantay 1 minute ka tropang Zanli. Manloob yan nga itong mga viewers.
0: Sige, gawin ka nagmayo.
2: Sa? Diyan na, 2 hours naman din ni Hapit at itong programa. Dara. Katropang Kasinsiro Bulani. Uy, nara, last ni Tanaw. Nabjo, Topipi, Labaka, good morning. Anya, si Orly Ilaya Lopez, good morning. Si Paulo Filipinas Inad, good morning. Anya, naapod si Michiko Agbo, good morning. Ryan Rosales Franski Losa, good morning. Anya, katropang Andres Junior Caso. And everyone, nga namati karon mga katropa, din na sila sa tagsa ka mga radio, na din sila mga Pinoyanan. Good morning, anya. og mga adlaw ka tropang Sanlay, adlaw sa ato ang kaugalingnan. Independence Day, way klase mga katropa ato mga kabataan, og way klase og way trabaho ang gobyerno. Advance happy holiday ugma.
0: Wala tayo kong oras, partner na to, Risk Master Control, katropang Rafael Baring sa Newsrooms, katropang Almi Mata. At ang iyang wanted kiliga, o ba ni DJ Reyna Chinina? Alang sa nagkaya usang Pilipino para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Kung nais katropang John Layman Chavez by King.
2: Mga katropa, tiga salamat. Katropang Arlene Artajo, good morning. Kinisa mo niyo ubos kalagad yung certified turbo user, katropang Philip Atuel Cerro. Halo!
0: Bulsa. Salamat sa pagpaminaw may buntag Sugbo katropa mo. Exciting. Bulsa.

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para maligayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga

0: inom nimo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiluan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga na uyunan yun na ako.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santong Gold Herbal Capsule, ang Santong Vitamin C, ang Santong Plus Coffee Mix, og Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, og sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, og uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tapak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katupa, exciting!

Ora sa Aksa FM, Cebu Philippines Standard Time, 10:17 in the morning. Mga ketropang oras, hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Nag-una diha nga tong produktong Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ketropa, make sure to protect yourself against viruses and diseases, especially karong mga panahon na ketropa, hanga ka ng ang init sa panahon, sabayan sa pagbago o kalit nga pag-ulan na oga mo na yung sa hinungdan nga kita pag mataptan tani ini o maigo tani ulan og init ketropa, wala tay kahibaw nga dili na nakakusga ng atong immune system o dali kita nga magluya kay dili kayang sukla ni ini ang mga di maayong elemento nga nakasood sa atong lawas. Again, just make sure na you always partner your daily routine. And of course, ang inyong mga pagpaningkamot, importanteng adunay partner ka, tropa. Kay lahi ra gyud og natay kauban sa ato ang pagpaningkamot, labi na sa hisgutan nga panglawas ka, tropa. Ang produkto sa Yes to Health, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ang produkto sa Yes to Health nga adunay mga content nini, ang sagol nini nga makahatag benepisyo sa tong panglawas, ilabi na sa ato ang tulo ka content nga sa mangustin, soya powder o malunggay. Walay soy, soya powder DJ. Mangustin lang og orange. Di ba usually nga ato madungog diha kay basta vitamin C, ato madungog kay adunay orange. Yes, pero ang ato ang produkto, dili lang orange ang sagol ni ino. Ang sagol, ang content ni ino. Aduna po kanimang gustin. Sinayon na kuratan diha nga nung naay mangustin. Of course, tungod kay ang mangustin, giilang nga usa ka fa queen of all fruits, mga katropa. Sa pangalan pa lang nga queen of all fruits, pasabot ni katropa, dili basta-basta ang makuha nga benepisyo ninyo sa inyong panglawas. Kung ubanan ninyo og Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, ang inyong pagpaningkamot. Ayaw kalimot ka, tropa. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health. And of course, mga katropa, ubanan na nga to ang oras, alas 10:19 sa to ang nagtipaminawan din ha. Balik ko na ko, magsugod na ang wanted kiliga, mga katropa. Kauban si DJ Reynald Chinita, hangtod alas 12 sa kautuhan.

Kini ka kanta gihatod gani niyo sa Windsor Win From Within. Kana mga katropa sa mga gilaay o gauli gibuhat or medyo na bored or medyo dili ulay tahan buhatunon. Like kung wala may buhaton din, pwede kayo magduwa ni nga to ang Windsor. Pwede niyo bisitaon sa ilang website windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun, play responsibly. Windsor. Alas 10:28 na katropa sa atong programang Wanted Kilig. Here's another song from Vista Williams. Suddenly It's Magic. Sa programang Wanted Kilig, shout out to J Lord, Saga Bornea, at sa mga namino karong orasa. I always thought I would be strong. Enjoy the music. Stay with me up until 12.

0: Nagamay na jud ang akong hawa. Nindot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinadibay.
3: Textel by Trended with Anyers, taga Marco Day. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong kamarog tambal. O to, ning damok ko sa Sandown Plus Gold. Maayog yun akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pukog tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
1: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sandown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na akong sore eyes gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
2: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pakusog.
7: Turbo.
8: Pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble ang kalipay.
9: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
10: Murag exciting ning turbo ah.
9: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas. Ang lakas!
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ito si Aida Cordero. Taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Yan namigin!
12: Santon Plus Herbal Soap.
2: XFM.
15: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alas 10:45 na sa kabuntagon mga katropang oras. Hatod sa inyo ng King Dragon STL Swerteless Result mga katropa. Alas 10:40 mga katropa. King Dragon STL Swerteless Result, 10:30 AM draw, 4:83 mga katropa. 10:45 in the morning sa programang Wanted Kilig, and welcome back, and you're with me, DJ Reyna Chinita mga katropa, up until 12.

0: magandang umaga. Good morning, good morning, good morning. Ayan. Kamutan ako nga, medyo babae akong tingog on air. Kaya habang tumatagal, lumalabas yung pagiging lalaki. Ligi siya kapugan, naagid siya inan. Sure lang, oh. Shout out sa to ang mga viewers and listeners. Nga karong orasa siguro for sure. Kamunan ni... O sabi, namahaw pa ba mo? Late pa? Mahaw pa ba karon? Kaon dyan sakto ha? Kay liso na ba kayo ning mapasmuhan ta? Ay, ako lang. Kayuhan naging sa tanan. Sabi na karon niya, di na ba pwede nga magkasakit ka, tropa? Kung ka nandili pagkaog sakto, mura ba na isa'y sinungdan nga, madali ita matatag sakit. Kaya nga naman, ang sabi man di ay explain, baba na ako ni? Common knowledge, nandiyo ni? Common knowledge. Sa mga walay uyab, ug nagpangitag uyab, ayaw lang yung appeal tong mga minyo ha, kay daghan na tanang asakpan na ning programa. Ang appeal mo niya akong programa, niya mahibalaan na lang na ako mga minyo na ay mo, manawag inyong mga asawa diri. Dili ba siya lalim? Ang hirap kaya niyong pagtanggol. Ano ba? Napay mo message nga. Ayaw pagdawat DJ og mga minyo. Malay ko ba nagsabit mong si Nomar? Uy, ayaw sa mga pag-apil-apil, uy, kung mga minyo na mo, uy. Kaya makulba-kulbaan ta niya itong programa din niya. Makagubatag ko, ay, makagubatag pamilya. Ayan, oo. Hello kay Totski Rojo. Hello, doon sabi niya, hi. Okay. Hi! Diba? Anyways, mga katropa, wala na po, lain na pong adlaw para sa ato ang mga katropa karon ng mga single. Mga nagpangita o nga, mahimo nilang kapares sa ilahang kinabuhi. Possible kapares, pwede po dinungdan nga ng mga suko o mga maghilak. Depende naman is dagan sa istorya, God. No, I do not give any assurance nga happy ending per me. Muna yung realidad mong God. Dito makatik-otik dito yung programa. Let's be real. Oo. Hindi na pwede mag-ingon-ingon din hinga ka ng pag-ingon kung matabang ko sa inyo pagpangitag uyab, happy ending dahil nili, oy. May posibilidad masakitan mo, pero taod-taod pa. Ang importante, sa una, naging masaya. Diba? Anak namang gid na. Oo, anak gyord. Sana all na lang gyord. Anyway, so mga katropa din nato di ay, since na naman dito ko ani on air, I would like to invite you to check our upcoming film sa Lihok Films. Oh, diba? Produced by Lihok Films, written by me and Jandre Garcia. And of course, directed by El Cid Camacho. Digi, basta-basta among director kay... isa sa mga director dito sa Cebu nga nag-produce og mga action film. If nakadungog mo og Visaya Flix, they have their movies. Kung mo kadungog, aw, bungol mo. Nana po iingon niya ako ang teknisan. Basta mo gawas ay warp dito. Oo, dili Pinay porn. Ay ko gagita, Jai. Abaw ba kasi kong ba Jai. Ako ganyan mga gita-giton, Jai, ha? We're collaborating with Visaya Flix, El Cid Camacho. Shout out to Sir El Cid and Miss Akiko Solon sa among upcoming film, Father's Day Special Movie. Yung among gitagaag titulo nga Pickleball. Intriguing kay pickleball ay kisa may gaduwag pickleball diri. Una di na lang na masugot na mga kuanin nyo din ha nga ka ng mga magduwag pickleball kay magduda na. Tawagin akong uyab DJ. Pwede ba daw ipatawag ang iyang uyab kay pangutan-on kung tawagan na mo imong uyab niya kung pangutan-on na mo kung loyal. Ay, pwede sad, pero Nama na sa US nga programa, o sa like radio station sa US nga inana ilang programa, pero diba sinya mga pusilan ko sa gawas, day? Ayaw! Bitaw, nakauna-una, bitaw ko nga inanaon ang programa, manawag taog mga, na yung magpa-loyal test ang tawag nila, ana. Pero una-una ko basig mura na hinungda ng mga pusilan ta rin.
1: Ayaw!
0: Agawas ako na isa siyong patay. Magaya ka nag-apil-apil o politika niya, di rin ratungon anang mag...
1: Ayaw!
0: Apoy kay mo ay... Hadlok magkuhay na, uy, pero nindot pa yan, taan na siya. Hindi na po din may istorya niya ako. Ang kanikin ako technician ron. Hindi na po na siya may istorya na siya color. Namasok ko na bagay na siya, magpanahin kong advertise. Wala lang siya kuya. Tanang partner na ko din, mga hindi pwede nga dili niya magkuhay, magdumtan na yun. Ikan ka rapiil, hantong kay Jairo. Natay color, Jai. Anyway, good morning sa itong color. Nga nasa Pigas Linya, maing buntag, maing pagpaminaw. Mura kang robot lagi.
1: Ayaw!
0: Mura lagi kang robot.
2: Diyo ba kay... Dali-dali, nga lagi pa.
0: Ah, nagtitay. Ay, kung inag si Eman eh. Ah, si Eman.
1: Ayaw!
0: Ako, di ko masayop. Ang babae, kusog magtimaan. Tingog palang daan, ako muna akong trabaho, pila na magtulupat, budagan ng upat katuin.
1: Ayaw!
0: Oo. Emain! Emain.
2: Ang ilaw na.
0: Tingog ba? Ano sa mga ka-Eman, uy? Hindi naman ka mo tingog na ako, uy. Kumusta naman ka? Kumusta ka, uy?
2: Okay lang yung tumahal.
0: Mahal daw.
3: Yes?
0: Mahal daw. Mahal mo na ako bigla?
2: Simple naman.
0: Ay, ganun. Pilami ka buhok na mahal ni mo, Eman? Saman mo, Eman? Ako na rin mag-istura sa kong kaugalingon, Eman. Ako na lang, istoryahan na ako kung kaugalingan kasi Eman, di mamutubag.
1: Ayaw!
0: Ha?
2: Nadunggan po ganyan ko, di
0: ba? Istorya dahil, di ba kamutubag? Masa may tuyo ni Eman nga nanawag siya man. Nangita kag uyab o nangita kag pahila? Unsa man, higugmaon o pahilakon? Palamian o unsa ba? Unsa?
2: Palamian.
0: Pala ka na, God.
1: Ayaw!
0: Ano tayo laing tumunggir eh? Ang ato palamian ng ato ang mga... Palamian ang imong ginapangita. O saman ang ginapangita ni Eman kung nga nung gusto niya mangitag palamian. Kanang man, Eman, panang kat-kat sa gugmanzanitas, man.
1: Ayaw!
0: Putol-putol git siya, kuwan ay. Baby loves. Putol-putol siya.
2: Okay na?
0: Sige pa, babe. Pangita ba? Pangita pang signal ba?
2: Wala, yun.
0: Kay putol-putol, manggod ka, baby loves. Sige, announce na lang imong number, baby loves, B.
2: Ayaw na. Kung number, baby. Kuwan na.
0: Saman. Masa may tumong na inimong ano nanawag ka?
1: Ayaw!
0: Masa may tumong sa kong baby loves gano'n nanawag man?
2: Nanawag ko kay pahingaw alay ko nimo.
0: Ala! Mugin na akong giingon yung programahan eh. Mugin na akong giingon sa kong programa nga imbis ako'y mangitag uyab para ninyo, ako naman yung uyab panguyaban.
1: Ayaw!
0: Wala dahil ni. Sige, puhon nang ta istorya man. Kanang kita na lang duha. Karo, mangita sa akong mangitag uyab, ha?
1: Ayaw!
0: Ha, Eman, ha? Ako gimahalin na ni programa. Ha?
2: Paminawas ako ba?
0: Sige, tarong ni Eman, ha? Kaya, on air ba ta, Eman?
1: Ayaw!
2: Ipatong-tong-tong ko, ano ko?
0: Ang saman?
2: Mary Jean nga, ang taon niya.
0: Mary Jean.
2: Kanan nga lang.
0: Kasi spelling, Mary Jean?
1: Ayaw!
2: Ibig na, drop ko na sa ibig.
0: Mary Jean. Maria Juana.
1: Ayaw!
2: Kunya.
0: Basing herbal na uta na. Ha?
2: Ibig mo na muna. Ang muna yung pangalan niyo.
0: Ah, di kapangit sa na pangalana eh taon eh.
1: Ay ay ay
0: So, ang ending ani Rod, mamina ko sa kakanta, niya ibutang na ko kung gagaliw nga ako si Mary Jean.
1: Ay! Ana.
0: It change nga si Mary Jean ko, ana. Mau ba? Ako si Mary Jean. Oh, nindot sad. Sige, abi na ko think of Laura ba? Gana mo ko think of Laura. Hello, Juan Carlos. Ayan. Sige, ako na pangitaon ang Mary Jean, Emania. Ako una-unaon nga ako si Mary Jean. No?
2: Ano na ang kanang Mary Jean ng alam pa?
0: Ang gani, sige. Oo, saan nga kanta love song ni Mary Jean? Love song ni, love song?
2: Oh.
0: Ah, sige. Ako nang patugtugon ron na, Ima na, Mary Jean. Niya, ang imong assignment na ako, akong huna-unaon nga ako si Mary Jean. No?
2: Oh.
0: Ah, sige. Sige, Mary Jean. I-change na ako akong huna-huna, ingon ni Eman. Salamat, Eman! Ngayong pagpaminaw ni mo di, Eman. Asa maka naminaw ron live or ng radyo?
2: Sa radyo na ko kay night.
0: Ah. Ano kayo, nami kayo paminaw sa radyo, labi nagmuago na ko. Salamat, Eman! Eman!
2: Kay
0: Lord. Awa na kay Lord. Sige lang, ana naman na dagat. Ana naman na panahon.
1: Ay!
2: Yan ang busy na po ko kay...
0: Ah.
2: Ang naman po, ano naman tunuhan niya.
0: Ah. Salamat, Eman, katropa mo!
2: Excited!
3: Ay!
0: Ibago pag yun ni Eman. Ibis exciting. Excited yung grupo yun. Ay, DJ, shoutout ko sa akong ex. Wife nga si Grace nga hangtod karon wa kuniya napasaylo ako kaluoy. Hello, good morning.
4: Maayong buntag.
0: Hello. Of course. Kinsa ni?
4: Aso suwan na katanawan na buhon dito matik sa balik yan dito.
0: Si Joe. Si Joe nga taga Mandawi.
4: Ayun, nakaiba na dito na siya.
0: Of course. Ako dali na kay kumutay maagtaw. Actually, wala mo kabalo.
4: May buntag din mo dali na.
0: Yes, maeng buntag. Oo, Joe. Unsa may gipangita? Uyabon, ilaron, palamian o higugmaon?
1: Ay!
4: Anong dira akong piliin rin natin? Palamian o higugmaon.
0: Diba? Kanang yun akong ganahan madungog. Si Joe, pila edad gini ni Joe eh?
4: 59 years old.
0: 59?
4: 39.
0: Ay, sorry. Sorry naman. Ako rin. So, patawarin mo ako. Oo. Nainiingon din si John Ray de la Vega nga. Basi daw ganahan kag nangita ba daw ka og pasulirapon ang mata.
1: Ay!
0: Unsaon mani mo pagpasulirap ang mata?
4: Ayun na kay Nadibi. Unsaon? Hindi mo rin ang gamitan kung utsa di papait.
0: Usa pangalan?
4: Utsa di papait.
0: Usa na siya?
4: Ay, ganabang tidiki.
0: Tidiki? Usa nang tidiki? Joe?
4: Tila, dahang kit-kit.
0: Tila dala... Oh,
1: ay!
0: Tila dala kit-kit. Oo. Unsa ni, kuan ni ka ng technique ni siya? O, paminaw mo ha? Paminaw mo kay Joe. Oo. Sa mga naminaw karon, tagaig mga technique ni mga tigpaminawan na to unsaon pagpasolarap sa mga mata.
1: Ay!
0: Ana si 9423 o. Oh. Anaaw na di ay. Uy, karon pa mo.
4: Pwede ka na niyong gamitag romansa di motor.
0: Romansa di motor? Unsa pa ng romansa di motor? Unya na, masapaw-sapaw ka karoon.
1: Ay!
0: Unsa man?
4: Unarin una, huna sakyan.
0: Agoy!
1: Ay!
0: Romansa de Motor. O, paminaw ha. Ikaduhang tip ni Joe. Ikaduhang tip, Romansa de Motor. Ungaron daan, una sakyan. Grabe. Napakailain diha, napailain. Ay, wait lang, notebook. Kung mga notebook diha, katropa, notebook. Oo, para isahon kay mag-quiz na taon-taon.
4: Segunda Diliguat.
0: Segunda Diliguat. Unsa man sa nang Segunda Diliguat, katropang Joe?
4: Lignan una Liguatan.
0: Usa?
4: Lignan una Liguatan.
0: Agoy! Ikatulong ang tip ni Joe. Unsa gyud to?
4: Segunda Diliguat.
0: Segunda Diliguat. Lungan una bago?
4: Liguatan.
0: Liguatan. Sige, taga-imig ikalima ka buok nga na kay una. Una, usag itong una?
4: TDK.
0: Una nga tip ni Joe, taga Mandawi niya, paminaw mo ni Joe kasi Joe, maigig kainig yun. Una, TDK. Tila dala kit-kit. Ikatulong nga tips.
4: Ikatulong nga pa.
0: Ikaduha nga tip, Romansa de Motor.
4: Ungaron una sakyan.
0: Ungaron una sakyan. Ikatulong nga tips.
4: Segunda Diliguat.
0: Segunda Diliguat. Lugnan una liguatan. Ikaupat.
4: Kaling ikaupat, maling sige tawag o Historia de Turse.
0: O sana?
4: Historia de Turse.
0: Historia de Turse?
4: De Turse. De Turse, de Turse.
0: Turse?
4: Oo.
0: Historia de Turse.
4: Pabilang karon niya? Litaron?
0: Agoy. Saan ni Kamasutra?
4: Maluya din ang mga listener.
0: Agoy.
4: Unsa to? Ginuko.
0: Unsa gyud ti pangalan sa ikaupa?
4: Historia de Turse.
0: Pabilang karon o palit-aron. Ita. Mga ba? Mga irog. Feeling na ko no kay kanang. Feeling na ko ka mga irog. Mairog ang ako ang mga abdo, ana ba?
4: Ang last. Katong istorya na Jakus di Iniro.
0: Agoy. Unsa? Unsa na? Gakos Iniro?
4: Gakos di Iniro.
0: Unsa ba na siya?
4: Inighandos ka isahon.
0: Inighandos?
4: Ka isahon? Kaisahon ba? Jackson ka. Inighandos, andusan. Inighandos ka isahon, inighandos.
0: Banto gra iniro kay.
4: Duha
0: na klase sa iniro. Unsa man?
4: Duha may klase sa iniro.
0: Nga.
4: Kuoton una si Moton.
0: Kuoton una. Ay. Basi niya tawlan ni mo. Ni pagut na kag sugod joke.
4: Mamay ko mga itay, tagal ko minigrim batanang lahat ng lima kay.
0: Lima lang sa. Kaya syempre, hinahinayan mo na sa itong mga listener.
4: Ito mga kukatawag ko na, tagal na itong mga listener na itong mga tip na po mag-inig. Ako na po mag-research na nagagod tayo mga tip. Ano? Katong, templada nga nabang ina na tong mga buhis na isa di gusulirat yung mata at patang lubot magbibot ipot.
0: Agoy! Sanipato? Oo, ayaw gin mo ana ha kay ayaw gin mo kung mag-inana manggaling mo kamo mga katropa pag
4: tagal na itong mga listener.
0: Oo, para makasabot sila unsaon.
4: Tanasang rin ang sabi mo tor ato bang Una rin, una ka dyan. Sa ulan ka lang lang, sigurado nang mangananga ka.
0: Oo.
4: Agwi. Yung kuya ilang dito, katog yung Segunda de Liguat.
0: Segunda de Liguat, murag. Ako gikulbaan bitaw po ko. Murag ka nang. Murag, hadlok ra siya paminaon, ang Segunda de Liguat.
4: Higda ka. Higda na mo. Nang Lignan.
0: Hala?
4: Lignan. Liguat.
0: Hala?
4: Mugawas yung mugawas yung singot, mugawas ang prima.
0: Magawasan tanan.
1: Ay!
0: No.
4: Kuya na, yung katong ipapapat itong ito rin ni Kursi, ito ako na nang inihuman mo pabrikan rin na inihuman mo bulang inihuman ka ng kukanan ka ng bulitaron.
0: Hala.
4: Matay ko daw.
0: Hala ka. Matong
4: gakos di inyo.
0: Gakos in ka na, murag, ang di na ko kaya ka nang kung ka nang gakos iniro, murag,
4: ano?
1: Ay!
4: May takaroon lang kasi ka, may takaroon lang kasi ka doon iniro.
0: Oh, usaman na, usaman ikaduhang iniro di ay.
4: Kuuton una sugnoton.
0: Kuuton una sugnoton.
4: Oo.
0: Usamay bo. Usamay paproseso ana. Oy.
4: Kani ba mga nana naglingkod mo duwa sa mutare.
0: Oh.
4: Yan magduwa mo majong.
0: Majong.
4: Kuot.
0: Oh.
4: Kinuuton ba yun?
0: Agoy. Ay, jay.
4: Ana rasa.
0: Mura na mura ka ng kuutas sa aron di ka mapas mo.
1: Ay!
4: Oh, oh.
0: Lahina, muna ayaw mo papas mo mga katropa, kaya lisod kayo mangitag pangkuan himas mo. Kapuya sa daana, day. Wait, salamat ka, ayo, Joe, ha? Grabe yun, kanang kahilakon ko. Di ko ako nag-expect nga dagang kong matunan lima ka tips sa usa ka tawagan. Oo. Salamat kayo eh. May nalang kasi kanya akong technician dahil basig magamit din niya po ni. Patutan ang mga kuan.
4: Gwapo rin ang technician ka.
0: Ay, mulang. Pating gwapo at isuwi. Tagilid pala nga na eh. Tisuy na. Wala. Isa ka technician na mo nga gwapuhon po. Ah, dito siya gwapo rin kayo. Gitulog-tulugan lang ko.
1: Ay!
0: Ah, unsa?
4: Dito ko mag-create gamay.
0: Ay.
4: Shout out.
0: Sige, uy. Wala ba problema?
4: Ako din i-greet.
0: Go na, laban.
4: Hindi, mag-chatter ba tayo sa family? Mag-chatter ba ito gabi ang mag-uban sa alain mo? Sa alban na ano niya? Nag-pukarman po ni. Na-ato na sa gabi ni JP po na gabi. Ako i-shout out DJ Duayan. Si DJ Mark TJ. Hi po ni DJ Anik, DJ Alexia. Mr. M. Ni Nick M. Ni Nick M. of Dalagit na murag mong wasa na gibron.
0: Okay.
4: So, kung nakakamin mo ito sa mga tip, ano na yung mga...
0: Ay, wala na siya. Wala na din taliwan. Ano yung taliwan? Hadok sa taliwan. Ano taliwan din? Ay, nako. Thank you, kayo, Joe. Anyway, sayang. Wala ko na yung magkatropa mo. Excited. Ay, nako. Ibalik?
1: Ayaw!
0: Abtika po na kadayal, oy! Ibis mo, actually, nag-ibot akong technician ba? Nasood, nakasood mong kadayal?
1: Ayaw!
0: aron wala mang luod.
4: Pag sa kanang kuro sa kitchen restaurant at sa terminal.
0: Yes. Alright. Thank you, Kaaya Joe, all the way from Mandawes City. At ang anak ko ay mong tip, ugma, ha? Oo. Limagya po ka buok. Ay na lang.
4: Okay.
0: Katropang Joe, katropa mo.
4: Yeah, exciting.
3: Exciting.
0: Grabe naman.

0: isang
1: kapatuhan.
0: Ayan. Nanapod. Kinsa man ni, hello.
2: Ako ni DJ Rena.
0: Ay, God. Kawalo ko, Miss M. Gusto ka makasuway sa pag-ingo ni Joe.
1: Ay,
2: no? Please lang, ayaw kong i-greet o balik kay wa ko ganayan ng mga taong bas. Once, kinahan ko formal.
0: Ba-basad, oh. Mura ba, Jog? O sa may tuya sa akong kumare nga taga-dalagit.
2: Kinahan ko makikita niyo kay di naman pagkakita o partner kay wa naman lang i-pick-up niya. Kinahan naman ko diris balay kay hangover.
0: Hangover na ka? Gahapon ni?
2: Eh? Over.
0: Gahapon na, no?
2: Kaya, dari gahapon.
0: Oh, what did you... Layo apod sa inyo, ha? Ay, kung dool pa inuha nyo, namista ko.
2: Sus... Kailan ko anang tao-bitaw nga, kailan? Parehas atong usa. Ah. O, boy, mga pareha ni Bisan, kinsang lalaki sa kalibutan.
0: Kabalo ko kinsan, ni. Kabalo
2: na siya kung kinsa siya.
0: Kabalo ko kinsan, ni. Naman to'y asawa.
2: Dili ang similarity niya ba?
0: Akong ipamita. Ay, ganahan kag inato.
2: Ganahan kag inato. Tumod niya naman na wala po ang kamingaw ni Gino Gabriel. Hi, Gino Gabriel. Gino!
0: Gino!
2: Gino Gabriel.
0: Gino Gabriel, giving out sa iwan si Miss M.
2: Pahilangan, G.H.G. Sering napita. Nainom lumang nalabas pagbalik. Nalaya ko na untang pagbati. Sana
0: all. Anak gina do. Anak gina. I know. Makarelate po ko ang mga kanak. Ano yung mga, ano yung mga tao nga
2: maka... Dili, DJ. Nga no.
0: Dili, DJ.
2: Ang yung tingo. Ginatawaan. Dili, DJ. Pag dinever sa istorya siya, ganyan po din ay mag na dili siya. Okay ba?
0: Kamura din yung kabaho, anak.
2: Oh,
0: pero may bayak ka niya gina-greet. Oo.
2: Oh, okay ra, di makomanso ko. Kay akong paminaw ni Gino mag-greet. Pista kung saan na concert paminaw ni Gino ganyan.
0: Gino? Gino?
2: Matkin si Emily, nag-istorya jud mi ana. Matkin siya nakabantay nga si Gino siya. Ambot lang kung nga no, wakong abaw nga nung naingon ani ni.
0: Kasi pa ni si H.O.R. Nga nung kaila ka na ako, uy. Anyway, ana. Pero alam, okay rin. Ay, ako masad, uy, ka nang inana magid na kuan. Mahima magitang ariat pag-abot sa mga nahigugmaan na to. Uy, ay mo panginaway sa mga tao. Nga na ganing mahuyang dahil o nga na ma-feel nila nga kiligon sila. Kay, pag ang kasing-kasing nga ni ang muhumok gani ka tropa, wala nagi kay mabuhat, ana.
2: Mugan.
0: Oo, oh, oh. Ayaw gyud mo kuan.
2: Dili mao, mahimong mao.
0: Nagoy. Anyway, so same imong ganahan kay kuan katuniya. Ana si 9423 dili na tinod. Wa pa ka nay gugma. Ah, kabalo ka nay kuan, nay bagay nga kanta para sa mga inani. Paminawa ha.
2: Ano man?
0: Nay kanta para ani, paminawa ninyo.

0: Aina. Minawa niyo ng kanta ha, Buang by Jewel Villaflores.
1: Obito ni DJ nga, naanag ko o tawag sa program. Maskin sa kong kabese sa kong trabaho. Tungod niya, kay nabanawa akong kami ng ni Gino, girlfriend. Ang bot lang. Gino. Yangat ko na lang sa Gino, ni Tanan.
0: Para gid nimo ning kanta ha, Miss MI.

0: Mao bitaw anak ko sa inyo ha. Kung wa ka kasuway. Ay na, ana magina. Namang gina di ba nasa tanang higayon nga makabati tag susama ni anak nga klase nga gugma, di ba Miss M?
1: Ay.
0: Nawa si Miss M.
2: Oo. Kana digi.
0: Oh, kana.
2: Wa pa ko kasuway mo nang dili ko ganahan maminom anang mga tips. Ay, dili ko affected, ana.
0: Okay, wa makasuway.
2: Kasi pa, ma. Ay, sa ito, naglain akong siyan, baba.
0: Agay, mo na kay hangover ka man.
1: Ay,
0: kumari, eh. Masasaktan man pod ang damdamin bisay walay uyab. Bitaw. Di man lang ang mga nayuyab ang masakitan. Kaya bisag walay mga uyab, masakitan gihapon kay mga diluluman.
1: Ay,
0: muna mga masakitan mo kay magtuo-tuo man mo. Magtuo-tuo man mo nga gihigugma mo tanawa. Sos lang oy, dili ta maginana oy. Grabe si Miss M. Si Miss M kay kanang kuan to si Miss M kanang tawag ani. Kumari kay nako to si Miss M gyud. Amo to siya kung kumari all the way from Dalaguete. Di na daw siya gusto mahigugma sa karon. Ay nako. Sige lang ana ra man gyud na mataga man gyud tagyod. Oo, ana. Namo gina mayo nga di na gyud ko usab. Pero matingahan na lang kag usab mahigugma na po.
1: Ay.
0: Ya mag mahigugma na po. Sige lang. Hilak ra gud ta kamay. Ya pag mahilak ta, move on na po. Alas 11:18 na sa kabuntagon mga ketropa sa programang Wanted Kilig. Ana lang. Ginahan ko ngay paminaw sa inyo ha nga anak ko'y kanta nga gusto ipapaminaw sa inyo ha ba? Salma naghisgot na tagugma din
1: niya.
0: Ginahan ko nga masakitan mo. Di gig kumuusab kausan na lang. Tinuod. May ramang kita may nga di na tamuusab. Ah, di na ko anang gugma-gugma. Kinasakitan ako. Matingan lang ka. Nagmay din na po. Nadyo ko'y mga higala nga inaani ay. No, pura na lang sa mga diliing anak. Pero nadyo ko'y lami na kayo mo ipang unfriend. Pag sige ingon nga gipang ilad sila nga tinga ka nagmaydi na pong bag-o.
1: Ay.
0: Papoy kay mo ay. Mga gipang tumar ninyo oy. Usang purga ang gigamit sa inyo ha nganong di mo kasabot nga dili magpatakag ibot og handot.
1: Ay.
0: So, sige lang inyo man ang kinabuhi kung masakitan mo kamo ra pod. Sayang lang kay kamo ra say malamian.
1: Ay.
0: Okay na, kinaaman ako ang programang X-Rated taga-hapon. Pwede niyong dampanan kung gusto mo ngayo sa inyong mga tambag. Wala ginipait ba? Kanagini mga kahigalaan ako o akong mga higala o mga suod nga higala. Kanaganing mahigugma sila. Mayra mong kamukamo sa inyong mga lami nga kuan. Mayra magkamo sa kanaganing kuan. Pag malamian mo, kamukamo ra. Pag masakitan, damay mo. Ana, balisod ka ayaw mo ay. Handusanan sa unod og bukod. Mark Julius 9423, hello sa inyo ha. Zaldi Pelereja, ay na. Muna, tagambitaw. Tim Loria, hello po sa inyo ha. Before na ako ipaminaw sa inyo ang ako ang kuan, ako ang kanta nga. Ibilin sa ato ang mga katropa nga naminaw. Grabe sa ibilin. Ay, para ba? I-share na ko sa inyo ha. Kaya hisgot naman kita gugmaan eh. And of course, Happy Pride Month! Mga katropa, para ni sa mga, ako ang mga sister. Ayan, ako saan yung basahon, dinibi. Pachatra na si Miss M na ako, DJ, kay ako'y TDK anak niya. Moron, ug makalotahan kang Miss M, ayo kag yun. Oh, ayun na lang dito, pangitaala ng asa si Miss M. De La Cruz Hinesa, good morning! Good morning, Arlene Placibe, nga naminaw karon diya sa Kanduman, Mandaue. O si Jonaline Imia. Ato mga viewers din, hello si inyo, may pagpaminaw. And ana pa sa pikas ako sang liliyon kay aron before ta mo break kadali. On air ka ba sa inyo ko? Mangluod na po din sa ko kay dito ko mamasa og comment. Sige naman ikatawa si Zaldi. Dini si Zaldi ko ha. Zaldi Pelereja ni. Nella Carboyne. Hello mama. Pagpapaminaw sa imo diya sa Cortez, Bohol. Ye Balansaga. Shoutout sa Bulak. Dumanhoga. DJ Chinitz, ask ko, okay ra ba nga 2 years age gap sa babae o laki? Like 28 siya og ang lucky 26 coming 27. O di naman na grooming. May magpares mo atong courtside reporter.
1: Ay!
0: Ano ba? Tama na siya dong. Kuha na siya. Legal na siya. Clark Cabalida, hello po, good morning. Shout out DJ Lanex Quinones from Santa Ana Barili Handshake Sports Apparel. Hello sa inyo, og Charlene all the way from Bukidnon, Nelly Yonson. Shout out from Acupa, Villahermosa, Negros, always listening. Hello, may magpaminaw sa inyo ha. Elmer Ugay, good morning. Lain sad na adlaw nga pakigbisog ning madanlog na kalibutan. I love you DJ. Nakalusot lagi ang akong pagpangulitaw ni mo DJ. Nakalusot di ay? Kaya nga nung nakalusot man, kita na? Age doesn't matter man daw. Ay, mo pag, kana, ayaw mo paging enabler ha? Kaya mura mong mga walay buot. Sorry na lang yun. I don't care kung makansel ko. Pabati sa walay uyab, ma'am. Gikan kay Walter Abelidas. Ayan, ayan. Si Rodrigo, kaya nag-send na siya. Heart shape, niyang palakpak. Ano naman na si Rodrigo? Rodrigo! Di sa may badyan. Shoutout sa'yo mo, Rodrigo, ang tupwesto. Jordan, yun namin na karoon niya sa may Bakayan na Andres Village. Charlie Marty Reyes. DJ Reyna Chinita, guapa, cute, makamingaw, judi mong tingog, DJ. Oy, sinda na ang VM para dili kamingawan na ko. Tag Saragani, mag-inabler, DJ. Ayaw dyan na, pirmihan na. Kaya muna yung mga timaan sa mga walay ko. Ayun pa ginarno eh kay mo prangka nga istor no pamangina na nga tao mubo na ba kung tanong sa mga inaw na nga tao ino na lang ko garbosa pero kanaga ni mga walay human decency kanyang dyan ko hala eh kinaga wala mo yung mga ethics have you gone mad sorry I know but that's it period. That's my stand. Oh. Okay na lang 26 o 28. Kesa naman itong bagulang nag 18 years old. Yeah, 30 ka pinang nang... Pag-shored. Ana, kabalo mo unsay grooming? Kung wak mo kabalo, ha? Pang-eskwila mo balik. Pa-iladjud mo ba? Ngano kinanglan man nga magulat sa usa ka babae kung manguyab ming mga laki? O sa man, hulat, unsa man, hulat, mahuman silag make-up? O hulat kung kanus amo sugton. Malamang, di beta ng lalaki, kanang tinudanay ang tumong. Ang uban, lahi ang tumong og tuyo. 18 niya, 33 DJ, di ba? 18 niya, kaka 18 lang actually ni, adi na to, isgutan kasi sila. Basta ako nabalaan, proper grooming lang. Oh, ang proper grooming, correct. Oo, anak yun. Para ayon ng groomer. Alas 11.94 na mga katropang oras. Hatod sa inyo ng Smartline Local Manpower Agency, mga katropa. Sa'yo na lang nako niga inform sa mga katropa nato din ng mga nagpangita og trabaho. Yes, corrected by kamo nangita mong mga trabaho katropa. Ana ang Smartline Local Manpower Agency nagpangita og mga bagong aplikante na laing-laing posisyon nationwide, mga katropa.

Apply now at Smartline Local Manpower Agency. Mga katropa, doon na sila mga opisina sa laing-laing dapit sa Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, mga katropa. Sa Luzon, Anailang, Manila office. Sa 5th floor, Tunisia Center Building, Arayat Street. Barangay San Martin, Dipores, Quezon City, at tubangan na sa Jollibee, Arayat, and besides sa Nice Hotel. Ang itaa ang ilang HR recruitment team, si HR Bianca, Lucy, and May, Michael, and Becca, and Melody. Sa Visayas, ana sila sa Cebu, ana adiri sa may second floor, RM205, Osmeña Building, Corner Colon, and Pilae Street, Cebu City. Ana adiri lang HR, sa Cebu Smartline team, HR Jolina, and HR Rose. Of course, ato mga katropa sa Mindanao, ana nga to ang opisina po diyan sa second floor Launch Me Shopping Center Mall, Barangay San Pedro, Davao City, at tubangan lang gid na mismo sa Davao City Hall diha katropa. Ana diha si HR Aiza, na inyong pwedeng duulan sa mga gusto makahibaw sa mga available nga mga posisyon. Pwede niyong applyan at tuwa lang ilang mga opisina, o pwede po niyong i-check ang Smart Inc. o Smart Inc. sa Facebook, katropa, S-M-A-R-T-I-N-C, katropa. Ano sila mga company benefits? Minimum wage or above minimum salary, complete benefits, SSS PhilHealth pag-ibig, 13-month pay, overtime pay, holiday pay, service incentive leave, accident insurance, regular contract of employment, impossible direct, grabe naman ang pagka-pronounce, direct hiring and regularization, katrop.

Local Manpower Agency, mga katropa. Here's another song para sa itong mga katropa dihang. Kada mga katropa dinihang medyo, doon na sila yung mga hinigugma. Mga hinigugma, mga pirmen nilang ginahatod. Ginahatod nila sa balay, sa trabaho. Pero karoon, niabot ang panahon nga, kinala ni mo siya i-let go. O gihatod ni mo siya sa laing tao. On! Muambak na lang ko diri sa ako ang booth B. Here's Jerica Teodorico. Ihatod, tika. Sa 88.3 XFM Cebu, sa programang Wanted Kilig. Up until 12 gihapon ka, tropa, ha?

0: Catupa, exciting!
1: Sa ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na yun kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kotokoto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya, ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebeng, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
3: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulok ka high grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gi try, wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan ni Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: XFM. Alas 11:45 na sa kabuntag ng drop ang oras. Hatod sa inyo ng Windsor or Win from Within Katropa. Katropa, kung ikaw medyo gila ay ganin ha, medyo wala kailangang gibuhat, pwede kayong bisitahon ang website sa Windsor or windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly, Katropa. Windsor. Oras alas 11:45. Here's another song from Joseph Garra. Isa sa mga paboritong kanta ni Joseph Garra. Piminta na jud na ako. Piminta na maingon na aning kanang favorite song. Basta favorite song jud na ako ni aning sa mga tao nga nagulat sa kanunay.
12: Here you go.

0: 8:48 in the morning, katropa wa nakuigong oras, and that was Joseph Gara, Hula Tuntiga. Para ni sa mga katropa nato na pabili gulat sa ilang mga hinigugma. Pero dili ta sure kung kamo bagigi padulungan ana ka basi sige mo gulat niya dili kamo din pilion. Well, as long as kamo ang nasa choices, I think it's okay. Uy, maupagani pagsud na ako. Mabalik naman ko niya, alauna hang tunda alas 3. Sa mga viewers na ito, di harang nagpaminaw, labi na sa ato ang Facebook Live. Dili mag-uol kay taod-taod. Ako naman po ninyo madunggan. Sharog di mo mga pulaan na niya akong programa. Oo, diba? Kanang extra-rated na po tao niya. O niya, gusto na po kay istorya nga ito madunggan sa extra-rated. Uy. Anya Vesa Nonoy, maing bunta guwapa Chinita. Garcia, maing bunta guwapa DJ. JR Carriago, hello, good morning. Good morning, good morning sa inyo. Salamat sa paglanta o paglili o pag-comment sa ato ang Facebook Live sa kanunay. Break it down niya. Sakit may sabak ba usay kini magbasa niya. Mas pasan na ito kay maabtan ta sa oras. So, dili mag-uol kay train naman kuha ni mga butanga. Mark Julius, choice niya nga mag-cheat. Okay, gihapon. O saan nga pangutan na, oy? Ano yan? Yeli Balansag, hello po. Good morning, good morning, good morning sa inyo ha. May pagpaminaw. Mark Julius, hello po. Amping DJ have launched na niya also. Of course, mamukao na dito ko karun kay lisod kay kita. Dako may taglawas niya. Mapasmutan niya. Mabuing ta. Nagbagpugong si Rafael Baring. Basi niya gusto magandang. Doon kay last 11:50 naman ka, tropa. Wala ko igong oras. Unya na po toot-toot. Alauna hangtod alas 3 sa programang X-Rated. Magdungga na ita. Saan na po nga kinabuhi ang ato masaysayan o masaksihan, malunggan o kinahanglan tambaga. Matay lang choice kay mo kani ang ato ang ipanumpaan. Favorito, ibo. Stay tuned in. Tangi nga itong musod yung maprograma XFM News Nationwide. O nga ito ang Yes to Health. O ang Secret of Health. Kaman sila Doc Algie Bakla. Ako partner sa Picas Lawa, katropang Rafael o katropang Jairo. Nga duhagid ka technician ng ako ang onboard din. Bigatin kayo ni. And of course, sa ato mga kaubanan diri sa istasyon, ug sa atong station manager, John Lim and Chavez by King, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang Wanted Kilig sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!
2: XFM.
3: Santo Glasgow.
4: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lutalutahan. Gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santo Glasgow. Huwag ako nang giinom matag-adlaw. Tibo Jod ang Santo Glasgow.
3: Santo Glasgow. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santo Glasgow Coffee Mix.
6: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukan na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitate na nga akong bugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pag-imit man taron, iawag ako ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system rekuso, dili ko dali ma-stress, di mag dili makuha ko ang uli maglabat kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Ako maglibahan na o na padong mangabang siguro ni ay yun na, magpa-asip ko ng babaeng bayaran.
9: Hi, sir. Mangabang ka?
8: Yaks! Kaluod!
9: Manong luod man, sir?
8: Di ko ni Moy. Parihan mo gagnaon sa kong asawa? Ayaw!
10: Ayaw!
1: Mix FM.

0: FM.
1: XFM.
0: Balanced diet?
2: Check.
0: Regular exercise?
1: Check.
0: Vision X Plus?
1: Check.
0: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium-chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit nga virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Mapalit na sa mga butika.

0: Ερωτικά.
1: Αμπλινά. Αγιές του Health Clinic. Δημιής Σιμπού.
2: Αμπλινά.
1: Αμπλινά.
3: Yes.
1: Αμπλινά. Αγιές του Health Clinic. Δημιής Σιμπού. Yes to Health Clinic. Απλή μετά Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug mata Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauling headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Death toll sa Lindol sa Mindanao, umakyat na sa 45.
2: Suspensyon ng klase sa Lindol hit area sa Mindanao, posibleng tumagal ng ilang buwan.
0: Bayan po ng Alabel sa Sarangani at Jose Abad Santos. Sa Davao Occidental, isinilalim na rin sa state of calamity dahil sa Lindol.
2: Gulo sa Senado, sumasalamin sa pamumuno ng administrasyon ayon kay VP Sara Duterte. House Deputy Speaker Paulo Ortega V. binatikos ang pahayag.
0: Website ng Senado, katropa, na hack na nagpakilalang grupo na NALSEC PH. Mga sensitibo at confidential impormasyon hindi na damay.
2: Pamilya ng yumaong Ateneo player na si Rene Baterbonya humiling ng lookout bulletin laban kay Ateneo head coach Stab Baldwin.
0: 9 sa 10 Pinoy, pabor sa paipagtulungan ng Pilipinas para po sa mga bansang kalyado nito sa West Philippine Sea.
2: Sa balitang regional, malawak ang protesta ng Food Panda Riders para sa beneficyo at insurance isinagawa sa Tuguegarao City.
0: Balita international, mga katropa, Bill Gates tinangging may kinalaman sa krimen ni Jeffrey Epstein.
2: Sa balitang showbiz, Michael V. at Manilyn Reynes may tuturing na longest running love team sa Philippine o Philippine Television.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, Webes, June 11, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasayin nyo na ang XFM News Nationwide.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Katuwang po ang lahat ng XFM station sa buong Pilipinas. Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin sa Lindol update mga katropa. Umakyat na po sa 47. Ang bilang na nasawi habang 31 katao pa nawawala. Matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, ito'y ayon sa Office of Civil Defense. Aabot sa 688 na katao ang sugatan habang higit sa 75,000 naman na pamilya sa 291 barangay sa Regions 9, 11 at 12 at sa Barm ang naapektuhan ng lindol. Kabilang sa mga pinakamalubhang tinamaan ang Gensan, Glan at Malapatan sa Sarangani kung saan marami ang nasugatan at nawala ng tirahan. Batay sa paunang assessment, mahigit sa 12,000 din na bahay ang napinsala habang umabot na sa 666.5 million pesos ang halaga po ng pinsala sa infrastruktura. Patuloy naman ang pamahagi ng relief assistance at pagpapanumbalik ng kuryente sa mga apektadong lugar. Samantala, umabot na sa halos 300 na aftershocks ang naramdaman din ng mga residente sa Mindanao mula pa noong Lunes.
1: XFM News Nationwide.
2: Posibleng tumagal ng ilang buwan ang suspensyon ng klase sa mga lugar sa Mindanao na matinding naapektuhan ang magnitude 7.8 na lindol ayon kay Department of Education Secretary Sunny Angara. Sinabi ni Angara na patuloy pa ang damage assessment sa mga paaralan kaya mahirap matukoy kung kailan muling makakabalik sa normal na klase ang mga estudyante. Ayon sa huling tala ng kagawaran, nasa 1,129 eskwelahan ang napinsala habang 150 na classrooms ang tuluyang nawasak dahil sa lindol. Tinatayang 8,000 na paaralan naman ang nananatiling walang klase habang isinasagawa ang safety inspection ng mga lokal na pamahalaan. Dagdag pa ng kalihim, marami ring guro at pamilya ang nananatili sa evacuation centers matapos masira ang kanilang bahay dahil sa kalamidad.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mahagi ng tablets at educational materials dyan sa mga mag-aaral sa San Juan. Katropa natin sa balita, Daddy Guzman, XFM Mega Manila.
3: Namahagi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tablets at educational materials sa mga mag-aaral ng Piniglabanan Elementary School sa San Juan City kanina. Sa kanyang tanumpati, binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagpapabuti sa education system ng bansa para sa mga kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga rin ang suporta sa mga guro dahil nasa kanilang mga kamay ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang teacher's allowance at promotion ng mga guro. Pinuri din ang Pangulo ang koordinasyon ng national government at local government units sa pagtugon sa pangangailangan ng mga estudyante. Hinimok din naman ni Pangulo Marcos ang mga mag-aaral na gamitin ng maayos ang mga natanggap na kagamitan at pagmutihin ang kanilang pag-aaral. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, Leonie Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Aimee Marcos na nawagang isang tabi ang politika at tumutok sa pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Narito ang report. Nanawagan si Senador Aimee Marcos sa mga opisyal at mamamayan na unahin ang pagtulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao at pansamantalang isang tabi ang politika upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga biktima. Ayon kay Marcos, mahalagang maihatid agad ang pagkain, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Bukod dito, magpapadala rin na niya ng mga yero o GI sheets para makatulong sa pagkukumpuni ng mga nasirang tahanan. Ihinit din ang senador na hindi dapat maantala ang mga ayuda sa mga nangangailangan at dapat matugunan ang lahat upang mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad na sinalanta ng malakas na lindol. Hinibok din ni Senador Aimee Marcos sa mga kinaukulan na pagtuunan ng pansin ang kapakanan ng mga apektadong residente at sama-samang tugunan ang mga hamong kinakaharap ng bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, iginit naman katropa ni Vice President Sara Duterte na ang nagpapatuloy po na gulo sa Senado ay refleksyon umano ng liderato at direksyon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang pagbisita dyan sa General Santos City, sinabi ni Duterte na ang sigalot sa Senado ay nagpapakita ng kakulangan umano sa malinaw na direksyon ng pamahalaan. Nanawagan din ang Vice Presidente sa lahat ng 24 senators na isa-isang tabi ang kanilang hindi pagkakaunawaan at pagtuunan ang mandato ng Senado alinsunod sa saligang batas. Ayon pa kay VP Duterte, dapat umanong magkaisa ang buong institusyon, kabilang na mga senador na nakakulong at nagtatago para pag-usapan ang direksyon at prioridad ng Senado sa mamamayang Pilipino.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinatikos ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V si Vice President Sara Duterte matapos nitong iugnay ang kaguluhan sa Senado sa umano'y pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Ortega, hindi umano makatuwirang isisi sa Malacañang ang tensyon sa Senado dahil ilan sa mga sangkot sa leadership dispute ay kilalang malalapit at political allies din ng Vice Presidente. Bagamat hindi nito pinangalanan ang tinutukoy ng mga kalyado, kabilang sa mga kilalang pro-Duterte senators na sumusuporta kay Senator Alan Peter Cayetano sa usapin ng Senate leadership ay sina Senator Aimee Marcos, Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Robin Padilla at Rodante Marcoleta. Dagdag pa ni Ortega, mas mainam umanong tingnan muna kung sino-sino ang mga nasa panig ng Vice Presidente bago magbintang laban sa administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Inaabangan na ng House Prosecution Panel ang posible pong paglalantad ni Vice President Sara Duterte ng mga testigo at ebidensya para sa kanyang impeachment trial. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, ito umano ang unang pagkakataon na maaaring ilabas ng kampo ng Vice Presidente ang kanilang mga ebidensya laban sa mga aligasyong inihain sa Senado. Sinabi din ni Luistro na mula pa nung pagdinig sa Kamara hanggang sa pagsusumite ng sagot ni Duterte sa impeachment court ay wala pa manong naipakikitang testigo o kay dokumento ang depensa. Nakatakdang isubmit sa June 15 ang pre-trial briefing habang gaganapin naman ang pre-trial conference sa June 18. Gate po ng prosecution panel, mahalagang mailatag agad ang lahat ng ebidensya at testigo para maiwasan din ang anumang surprise sa mismong paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglabas ng pahayag ang Electronic Data Processing and Management Information System ng Senado kaugnay ng iniulat na cyber attack na inako ng isang grupong nagpakilalang NullSec PH. Ayon sa Senado, agad nilang sinuri at tinugunan ang insidente upang matiyak ang seguridad at integridad ng kanilang mga sistema at datos. Patuloy na minomonitor ng mga kinaukulang opisina ang sitwasyon habang isinasagawa ang mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang digital infrastructure ng Senado. Dinigayat din ng Senado ang publiko na maging maingat sa pagpapakalat ng hindi pa beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang pagsusuri sa naturang insidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sa iba pang malaking balita, hihilingin po ng pamilya ng yumaong Ateneo player na si Rene Baterbonya sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin laban sa Ateneo head coach na si Tab Baldwin kaugnay sa investigasyon sa pagkamatay ng atleta. Ayon sa abogado ng pamilya na si Attorney Israelito Torion, hindi nila sinasabi na may pananagutan si Coach Baldwin pero nais lamang nila na matiyak na magtutuloy-tuloy ang investigasyon. Nasawi si Baterbonya at teammate itong si Divine Adili matapos malunod sa isang team building activity sa Dipacolao Aurora noong Lunes. Samantala, inatasan na rin ng DOJ ang National Bureau of Investigation na bumuo ng task force para magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente. Batay sa mga paunang investigasyon ng pulisya katropa, wala umanong indikasyon naman ng foul play sa pagkamatay ng dalawang manlalaro.
1: XFM News Nationwide.
2: Chef, nagsagawa ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athlete sa Aurora. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Nampahayag ang Commission on Higher Education o CHED na magsasagawa ito ng fact-finding review kongres sa pagkamatay ng dalawang student athletes mula sa Ateneo de Manila University na si Rene Baterbonya at Divine Adili. Ang insidente ay naganap sa isang team training camp sa Dipacolao Aurora. Ayon sa CHED, mahalagang masiguro na ang investigasyon ay masusi, patas at ang araw may sagawa upang matukoy ang buong katotohanan sa nangyari. Binigyan din ng ahensya na ang kaligtasan ng mga estudyante ay dapat laging pangunahan ang konsiderasyon sa mga aktibidad pang-akademiko at pang-sports layo ng pagsusuri na tukoy kung may kapabayan sa pariw ng pamunuan ng universidad o mga coach at makabuo ng mga rekomendasyon para sa mas naipit na student athletes safety protocols. Ang insidente ay nagmulot ng matinding kalungkutan sa pamilya, mga kaibigan at buong komunidad ng Ateneo na ngayon ay nanawagan ng justisya at malinaw na paliwanag mula sa pamunuan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, Katropa, dumistansya Malacanang sa usapin. Kaugnay naman ito ng floating structure na namataan dyan sa Bao de Masinloc na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, ang Department of Foreign Affairs o DFA ang dapat magsalita sa issue dahil may kinalaman ito sa foreign policy at ibang bansa at hindi daw siya ang authorized na magbigay detalye kaugnay sa usapin. Kasabay niyan, kinumpirma rin ni Castro na nagkaroon ng pag-uusap sina Senate o sina President Ferdinand Marcos Jr. at DFA Sec Teresa Lazaro pero hindi niya alam ang laman ng pinag-usapan. Matatandaan sinabi na ng National Task Force for the West Philippine Sea na hinihinala nila na pag-aari po ng China ang floating structure na namataan sa baho de Masinloc.
1: XFM News Nationwide.
2: Lumabas sa isang Pulse Asia Survey na halos siyam sa bawat sampung Pilipino ang nais na makipagtulungan sa Pilipinas sa mga bansang kaalyado nito para ipagtanggol ang West Philippine Sea. Isinagawa ang survey sa 1,500 respondents mula May 3 hanggang 7 ngayong taon kung saan tinanong sila kung sang-ayon silang makipagtulungan ang Pilipinas sa like-minded countries alinsunod sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Batay sa resulta, 86% ang mga respondent ang sumang-ayon habang 3% lamang ang hindi pabor. Nang tanungin kung aling bansa ang dapat maging pangunahing katuwang ng Pilipinas, nanguna ang United States na may 84% support, sinundan ng Japan, Australia, Canada at South Korea. Ayon sa Strat-Based Institute, ipinapakita ng survey na naniniwala ang maraming Pilipino na mahalaga ang pakikipagkaisa sa mga kaalyadong bansa upang maprotektahan ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 katropa sa XFM News Nationwide. Sabay din po tayo na napapahinggan sa pamamagitan ng 88.3 XFM Cebu, XFM Bacolod sa 103.9 at XFM Iloilo sa 100.7.
1: Balitang regional.
0: Patrolman na assigned sa Region 6 naharap sa kasong attempted rape. Katropa natin sa Bayuta Air Espinosa, XFM Iloilo.
5: Arestado ang 29-anyos na police patrolman na assigned sa Regional Mobile Force Battalion ng Region 6 matapos na inireklamo ng helper ng isang pension house at dormitory sa Iloilo City proper ng attempted rape. Base sa investigasyon ng kapulisan, ang nasabing police ang nag-check-in dahil ito ay may scheduled appearance sa Police Regional Office 6. Dahil hindi pa gaanong naayos ang kwarto, pumasok ang helper ng pension house upang ayusin ito. Ngunit, bigla na lang inilak ng nasabing pulis ang pinto. Dito na ginawa ng nasabing pulis ang mga maselang gawain. Sa investigasyon na niyakap ng pulis ang helper at may iba pang hindi kaaya-ayang ginawa ang suspect sa iba't ibang parte ng katawan nito. Nakiusap ang helper na bababa ito at nang nakababa, agad siyang nag-report sa pulis. Agad namang rumisponde ang mga kapulisan at naaresto ang patrolman sa kwarto mismong nirentahan nito. Detained ngayon sa Iloilo City Police Station 1 ang suspect Sado. Samantala, desidido naman ang biktima na mag-file ng kaso laban sa police. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
2: Malawak ang protesta ng Food Panda Riders para sa benepisyo at insurance, isinagawa rin sa Tugigaraw City. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
6: Shine, tuloy ang trabaho, kulang ang benepisyo. Ganito kung ilarawan ng mga Food Panda Riders ang kanilang hinaing matapos sumunoy hindi nakakatanggap na dapat na benepisyo at insurance katulad lamang ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Kaya naman, nagsagawa mga ito ng protesta nitong Hunyo 2026 kasabay ng paglulunsad ng National Union of Food Delivery Riders o Riders Centro para sa kanilang 26 na chapter. Isinagawa ng daan-daang riders naman ng Unity Ride papuntang Dole Regional Office 2. Pagdating naman sa Dole, dito na inilatang kanilang mga isyu at hinaing katulad na lamang ng kawalan ng benepisyo o aksyon ng kumpanya. Problema din umano ng Food Riders sa kanilang kumpanya ang pagsususpende sa rider ng 2 araw na walang abiso na nila'y paglabag sa karapatan nila bilang manggagawa. Madalas nila itong nararanasan lalo na kung may kinakansilang orders, kaya naman nawawalan agad sila ng trabaho sa loob ng araw ng kanilang suspensyon. Sa paniyam ng XFM News Team kay Geoffrey Labudahon, National Coordinator, mamamanong nagsagawa ng protesta sa iba't ibang lugar sa bansa. Iginit pa nito na tanging kumpanya lamang ang yumayaman habang ang mga isyu ng riders ay hindi natutugunan. Kaya naman, hustisya kalaling sigaw na mabigyan ng tamang suporta bilang isa rin na manggagawang Pilipino na naghahanap buhay sa lansangan. Sa dialogo naman kahapon kay Elpidio Atal Jr., Dole Regional Office Director, makakaasa umano mga ito na mabigyan sila ng tamang benepisyo at nakatakda rin ipatawag ang mga team leader ng kumpanya. Isinali na rin ang mga ito sa programa ng Dole katulad na lamang ng tupad programa upang sila ay mabigyan ng tulong sa gobyerno. Mula dito sa Region 2 Regional Center, Tiguero City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tiguero at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM Tiguero.
0: Ito naman, gulo po naman nagiinuman dyan sa El Nido, Palawan. Nauwi, Susmar Joseph sa Tagaan at Saksakan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Nauwi sa Saksakan at Tagaan ang nangyaring gulo sa pagitan ng mga kapwa construction worker sa Barangay Villa Libertad sa munisipyo ng El Nido, Palawan. Sa dalawang grupong nagkasagupan, pareho ring may sugat na tinamo. Sa anim na magkakampi, tatlo ang may tama. Isa dito ay malalim na taga sa ulo, sa tagiliran na tumagos at natulan pa ng bituka. At ang isa naman ay may malalim din na saksak sa likod. Sa kabilang grupo naman, mag-ama ang magkakampi. Ang tatay may sugat sa paa. Ang anak naman, tinaga ang braso, damay hanggang buto na hindi maiangat ang kamay. May taga rito sa muka, kyan at liig. Nagugat ang gulo dahil sa pagtatalo tungkol sa tato at pagiging miyembro ng komando hanggang sa nagkasakitan na nauwi sa tagaan at saksakan. Parehong magsasampan ng kaso ang magkabila ang panig at wala pa sa isip nila ang mausap para magkaayos. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: 74 anyos na lola, posibleng nalunod habang namumulot ng kabibe. Pitus na tagpuan naman sa pampublikong CR sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Isang 74 na taong gulang na lula ang nasawi matapos umanong malunod habang namumulot ng kabebe sa baybay ng Barangay Labugon, Mandawi, City, Cebu. Kinilala ang biktima na si Emilita Manatad Piscador, residente ng Purok 5 Sityo, Kanumay sa nasabing barangay. Sa investigasyon ng Mandawi City Police Office, huling nakitang buhay ang biktima bandang alas 5 ng hapon noong Hunyo 8 na mag-isa itong nagtungo sa dalampasigan upang manguha ng kabebe at manghuli ng alimango, isang gawaing nakasanayan na nito araw-araw. Naniniwala ang pamilya na posibleng na lunod ang biktima. Isa sa ilalim pa sa otopsiya ang labi upang matukoy eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay. Samantalang isang fetus naman na natagpuan sa loob ng basurahan sa isang pampublikong comfort room sa Carbon Market Cebu Interim Building kahapon na. Ayon sa Carbon Police Station, agad nilang kinumpirma ang insidente at humingi ng tulong sa scene of the crime operative para sa masusing forensic investigation. Batay sa paunang investigasyon, isang babaeng umano'y buntis ang pumasok sa isang cubicle bago natuklasan ang fetus sa basurahan. Gayunman, hindi pa ito kumpirmado at patuloy pang beribikasyon ng mga otoridad. Nagpapatuloy rin ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at kung sino ang responsable sa insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone of Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather
0: update. Katropang Brian, ang umiepekto sa atin, habagat, southeast monsoon, ang western section ng northern Luzon today. Asahan po makulimlim na kalangitan, may kalat-kalat din na pag-ulan at pagkidlak. Partikular sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands.
2: Katropang Buddy, habang sa localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang bigla ang pagbaha o pagguho ng lupa.
0: At sumikat po araw, 5:26 kanina, katropa. Inaasahan lulubog yan, pwede kayo manood. 6:25 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Atid po sa atin yan, katropa, ang Balita International, ang Sandton Gold. Likasubok at epektibo, maring itinanggi ni Microsoft co-founder Bill Gates na may kinalaman siya sa mga krimeng iniugnay sa convicted sex offender na si Jeffrey Epstein habang humaharap sa closed-door hearing ng U.S. House Oversight Committee. Sa kanya pong testimonya, sinabi ni Gates na wala pa muna siyang nasaksihang illegal na aktibidad ni Epstein at hindi rin siya nakapunta sa mga pribadong ari-arian nito, kabilang ang kilalang isla at rancho ng financier. Inamin ni Gates na nakilala niya ito noong 2011 sa pamagitan po ng mga taong konektado rin sa kanyang philanthropic work. At naniniwala siya noon na matutulong ito sa paglikom ng pondo para sa mga global health projects. Ayon pa kay Gates, nagsisi siya sa paipag-ugnayan kay Epstein at aminadong nagkulang siya sa pagbusisi sa nakaraan nito. Patuloy namang iniimbestigahan ng US Congress ang koneksyon ng kilalang o ng ilang kilalang personalidad kay Epstein kaugnay ng sex trafficking case sa Amerika.
9: Showbiz News. Ang balitang showbiz, edited sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Maituturing na ngayong longest running love team sa Philippine Television ang tambalan nina Michael B. at Manilyn Reynes matapos umabot sa 16 na taon ang kanilang pagsasama sa sitcom na Pepito Manaloto. Ayon kay Michael B., mas mahaba na umano ang tuloy-tuloy nilang pagsasama kumpara sa classic sitcom na John and Marcia na pinagbidahan nila Dolphy at Nida Blanca. Sinabi naman ni Manilina na pagmamahalan, respeto at pagiging totoo sa isa't isa ang sekreto ng matagal nilang samahan kasama ang buong cast at production team. Ayon pa sa dalawa, marami sa mga kwento sa kanilang programa ay hango mismo sa tunay na karanasan ng mga artista, writers at staff kaya madaling makarelate ang mga manonood. Patuloy naman tinatangkilik ng publiko ang Pepito Manaloto matapos ang halos 20 dekada nito sa pag-ere. Balita nga showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports, Katropa, hatid sa atin, Premium D3. Pwede niyo pong sumukan din to. Lakas sa bawat kapsula. Tinabla na ng TNT Tropang 5G ang serye kontra Barangay Ginebra San Miguel matapos pang 106-98 na panalo sa Game 4 ng PB Commissioner's Cup. Finals na ito, Katropa, sa Smart Araneta Coliseum. Pinaulahan ni Jordan Heading ang laro matapos kumamada ng 29 points mula sa kabilang kabilang din po dyan yung 5 3-point shot niya na nagpalayo sa agwat ng TNT sa fourth quarter. Nabigo naman ang Ginebra matapos tanghaling best import si Justin Brownlee, habang nakuha naman ni RJ Abarrientos ang best player of the conference award. Tabla na po ngayon sa 2-2 ang best of 7 final series at muli mag-aarap naman ang dalawang koponan bukas para sa game 5.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
0: Alas 12:29 ang tamang oras para sa lahat ng sumusubaybay sa XFM News Nationwide ngayon pong June 11, Webes, at live mula sa XFM News Center Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang ating balitaan, mga katropa.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating wagabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Badio Vera.
2: Ako si Brian Tepal.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nation.

0: Plus Gold.
1: Ako si Morito, na mamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling ang husay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.

Isang malusog na tanghali, mga katropa. Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang maghahatid sa inyo ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold, ang powerful supplement na may bibili niyo po sa mga butika dyan sa inyo pong lugar, ha? At siyempre, hatid din sa atin ito ng kumpanyang Yes to Health. Sangalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, at ng ating pong partner dito sa kahanginan, Doc Algie Bakla. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Nakakasama niyo po ng live dito sa atin pong programa. Welcome po muli, ha, sa The Secret of Health. Sa inyong mga katanungan, pwede kayo mag-check sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po masailan yung mga katanungan, lagi po ng pangalan po niyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? Sa mga nais pong sumubok, ha, ng atin pong produkto, hanapin po ito sa atin pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa lahat ng branches ng Old ARX at All Green Pharmacy. Sa mga local drug stores and pharmacy sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo rin ang atin pong mga produkto. At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makasigurado na inyo pong gagamitin, iinumin ng mga produkto ay legit. Ha? At makaiwas po tayo sa mga peke o mga counterfeit na mga produkto, mga katropa. Ha? Mahirap na isakripisyo yung kalusugan natin dahil hindi natin alam yung mga composition ng mga ano, mga counterfeit na mga products, ha. Yung sasabihin nila ito, Santone din ito. Ayan. Oh, may Santone din ito. Oh, parehas lang ito dun sa ano hinahanap mo. Ay maging mapanuri po mga katropa. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga blisters, mga boxes, bottles ng ating mga produkto dahil na nandiyan po iyan, mga kaibigan, ha. Pwede rin mag-order sa ating pong online shopping store sa Shopee, ha? Search nyo lang Yes to Health 2011. At syempre, ang lahat ng mga produkto ng Yes to Health ay pwede rin pong ma-avail sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Meron po tayong mga wellness clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Pwede nyo pong puntahan. Pwede nyo mabilihan ang mga produkto natin. And of course, meron tayong mga services din na ino-offer pag bumisita kayo sa ating pong mga clinic, ano? Meron tayong iba't ibang klaseng mga program na pwede nyong subukan, ha? Meron tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, yung acupuncture therapy natin. Meron tayong mugok buyang Korean therapy. Sa mga gusto sumubok niya, napakaganda to for managing stress, pain, at imbalances sa atin pong pangangatawan, ha? Biosuper therapy, terahertz therapy, at yung isa sa mga paborito natin, nacho trad therapy. And dito sa Quezon City branch natin, Batangas branch natin, at ngayong araw, Thursday, you know, dyan po sa Balibago branch natin, nandyan po si Doco Wendell Pedroso. Ha? Pwede kayong bumisita po dyan kung gusto nyo masubukan yung atin pong nacho trad therapy. Para sa mga kaubayan natin na nakakaranas ng paranakit, ng mga kalamnan, paranakit ng mga kasukasuan, hindi na nagiging maganda yung mobilization po ninyo, yung range of motion nyo, parang robot na, ano? Pag kumilos po kayo, halos hindi na makalingon, hindi na maipaling yung inyo pong katawan dahil sa compression, dahil sa tension ng mga muscles po ninyo dyan. Okay, subukan nyo yung nacho trad therapy po natin, ha? Hindi lang kasi yan basta hilot, massage, meron po yan silang mga combination, ano, ng alignment, bone alignment, yung itong deep tissue massage, ayan, at iba't iba pang mga assessment na gagawin po sa inyo. Depende pa rin sa condition nyo. Kaya i-assess po nila kayo kung po pwede kayo dun sa iba pang mga treatment na gagawin po nila, ano. So napakaganda yan kasi kumpleto po yan, mga kaibigan, ano. Yung natural therapy po natin na yan, ha. Kaya bisitahan natin pong mga Yes to Health Wellness Clinic, ha. So mga gusto pong bumisita, pumunta sa iba pang mga wellness center.

0: Report po natin. Eh, narito ang atin pong mga branches.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Santone Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santone Vitamin C. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po nito ay headed sa atin ng Premium D3 Soft Gel at Santone Vitamin C. Ang katuwang po natin sa pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan, ha? Itong fit and health. Ayan. Yung pagiging fit at yung pagiging healthy, mga katropa, ha. Meron kasing kasabihan na being fit doesn't mean you are healthy. But you can't be healthy without being fit, mga katropa. So how can we synchronize itong kataga po na ito, ha? Ibig sabihin kasi ng pagiging fit, yung physically fit kung tawagin, no? Marami kasi nagsabi na slim naman ako, I'm healthy than other people na they are overweight and obese, ano? So we need to balance this, mga kaibigan, yung thinking na ito, na hindi porke ikaw ay slim or hindi ko porke fit ka, ikaw ay totally healthy na, ano? At hindi rin pwedeng sabihin mo na healthy ako, pero yung timbang mo naman sobra-sobra. Ayan, no, overweight ka naman, or ikaw naman ay obese. So, paano natin i-harmonize po ito, ha? So, unahin natin, ano ba yung ibig sabihin ng pagiging fit? What is fitness, ha? According to experts, fitness refers to your body's ability to perform physical activities efficiently. Ayan, kasama na po dyan, ano? Yung cardiovascular endurance, yung sa heart and lungs mo, kung gano'n siya ka-efficient gumawa, ano, during activities or during exercises. Muscular strength mo, kung gano'n ba kaganda yung kondisyon ng inyo po mga kalamnan. Muscular endurance, kung gano'n siya tumatagal, ano. Flexibility ng atin pong pangatawan, ano. O, flexible ba yung katawan natin? O baka halos hindi na natin ma-bend. Halos hindi mo na may, ano, may, yun nga, maipaling yung inyo pong mga kalamnan. Ayan. Balance and coordination sa ating pangatawan. And of course, yung body composition. Yan yung ibig sabihin ng ano, fitness, ano, or bodily fit, kung tawagin. A fit person can walk long distance without getting exhausted, ano, compared to others. They can carry groceries upstairs. Pagka hindi ka pa nahihirapan magbuhat ng mga pinamili mo, paakyat pa ba ng iyong hagdanan? Ayan. Eh, masasabing you are physically fit, ano? Makakapagbuhat ka ng mga bagay-bagay, ano, na hindi sumasakit yung iyong balakang, hindi sumasakit yung iyong likod pagka ikaw ay yumuyuko para magbuhat ng mga medyo mabigat na bagay, ano? Nakakapaglaro ka ng mga sports, kung ano yung mga hobby mo na iyong nalalaro, ano? At mabilis kang makarecover after physical effort, ano? O, yan yung fit. At ang mga practical example niyan, ano? Yun nga, you can carry heavy loads, work under the sun for hours, ano? At iba pa, katulad ng mga ano, katulad ng mga construction workers, ano? Yung mga heavy workers na mga katropa natin diyan. O, masasabi natin na sila ay physically fit, ano? Kasi kaya nila na mahabang oras sa initan. Kaya nila magbuhat ng mga mabibigat na bagay. Kaya nilang mag-akyat panaog sa mga ano, mga hagdanan na normal lang, ano? They can they are physically fit. However, they cannot be healthy at all, ano? Bakit? O, kasi yung iba, bagaman ganun yung ano nila, profession nila, or bagaman ganun yung kanilang gawain, they smoke heavily, ano? Mapapansin naman natin yan sa mga kababayan natin. They have uncontrolled high blood pressure over time, ano? They eat mostly processed foods, ayan. And sadly, ano, they sleep only 4 hours a night, ha? Lalo na yung masyado masisipag ng mga katropa natin na mas ginugugol nila yung oras sa pagkatrabaho, ano? O yun, lalo na yung mga nag-OT na yan, ako. O, hindi naman natin sinasabi na itigil niyo yung pag-OT nyo. Kasi yan ay ano, lalo na kung kinakailangan talaga natin. But always think, ano yun na isasacrifice natin dun sa ganun pong mga gawain, mga katropa, ano? So, possible na for now, hindi natin naramdaman yung mga resulta. But over time, ano, 10 years, 5 years from now, ano yung magiging result niyan sa atin pong pangangatawa, ano? So yung mga tao na yun, they are fit in terms of performance, ano? But they may not be healthy because of their doings, because of their habits, ano? At kung ano po yung nagagawa nila sa kanila pong pangangatawan. So ano yung health? What is health naman, ano? According to World Health Organization, a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease. Yan yung ibig sabihin ng health, mga katropa, ha? Ano yan? Balance yan siya. Iba't iba yung kanyang iba't iba yung sangay niya, pero dapat lahat yun sila ay balanse. Yung physical natin, yung mentalidad, at yung social well-being natin ay dapat makikita doon yung pagiging healthy natin. No? Hindi lang porke wala kang sakit ay masasabi mo na ikaw ay healthy person. Ano? Health is much broader, ano, than being fit, mga kaibigan. Ano? So, physical health, kasama na dyan yung healthy blood pressure mo, normal yung blood sugar level na iyong pangangatawan, healthy yung level ng cholesterol mo, yung immune system mo nag-work ng normal, ano? At yung mga internal organs sa iyong pangangatawan ay normal din yung kanilang gawain. Sa mental health naman, so makikita mo dyan yung emotional stability ng isang tao, ano? O hindi moody, sabi ba? Yung pagiging moody pala ay hindi ano, no? healthy mentally, ano? Emotional stability, napakahalaga yon. Para masabi na healthy yung emotional natin or healthy yung mental natin. Stress management, yung isa sa pinaka-importante. Ang stress, hindi natin maiiwasan. Kahit sinong tao ay nakakaranas ng stress. But if you can manage your stress well, then you can achieve a mental health, mga kaibigan. Or pwede mong makamtan yung pagiging healthy mentally, ano? And of course, meron kang good coping skills. Ito yung isa sa pinakamahalaga, ano? Kasi syempre, alam natin sa buhay natin ngayon, napakahalaga ng coping. Kung paano nakaka-cope up yung katawan natin. Kapag sobrang busy yung atin pong kalagayan, kaya kung tayo naman nagpapahinga or kung ano paman, dapat makaka-cope up yung atin pong pangatawan. At of course, yung mental health natin, ano? And nakaka-cope up kung ano man yung situation na kinalalagyan po natin, ano? How about social health? Ano naman yung basis noon, ano? Ang ibig sabihin ng social health naman, healthy yung relationship natin sa atin pong partners. For example, sa ating asawa, sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga kapitbahay, sa mga katrabaho natin at sa sosyalidad. Ayan. Dapat makikita yung healthy relationships natin sa kanila. Kasi malaki ang impact nun, ha, sa atin pong kalusugan, sa ating overall health, ano? Sabihin mo na healthy yung diet mo, healthy yung yung mga hobby mo, yung ginagawa mo ay pampalusog ng pangangatawan mo. Pero yung relasyon mo sa asawa mo, relasyon mo sa pamilya mo, relasyon mo sa kapitbahay mo ay hindi healthy, I think na hindi ka rin magiging totally healthy. Kasi stress talaga ang aabutin mo niyan. Sabi pa nga eh, mas okay na mas okay pa na magkaroon ka ng hindi kasundo na kapamilya mo na malayo kesa yung hindi mo kasundo yung kapitbahay mo. Ayan. Kasi lagi mo nakikita yung kapitbahay mo, lagi mo nakakasalubong, lagi mo nakakasalamuha, ano? Maliban na pang hindi lumalabas ng bahay. Pero yun nga, ano, ay napakapangit sa inyo pong overall health. Kapag ka meron kang hindi kasundo, na lalo na yung lagi mong nakikita, lagi napapansin. Kasi malaking impact nun sa overall health natin. Community support, positive interactions to people. Yan yung ibig sabihin ng social health, mga kaibigan. Ano? A healthy person functions well physically, mentally, and socially. So, very broad ang health compared to fitness, ano? Why being fit doesn't always mean being healthy. Oh, ito, bigyan natin ng example, ano? You can look fit but have hidden diseases. Pwedeng masabi na ano ka, physically fit ka, pero meron kang itinatago o meron nakatago ng mga sakit sa inyong pangangatawan. Ang tawag doon, the skinny fat individual, ano? Pwedeng ang itsura Muslim, normal yung BMI mo, nag-exercise ka occasionally, pero mataas yung visceral fat mo. Meron mga tao, 'di ba, na slim naman yung ibang parte ng katawan nila, pero mapapansin mo may nakalobo sa tiyan. Ayan. Mas mataas yung mataas yung visceral fat. Yung iba pag nagpa-check ng kanila pong SGPT, SGOT, nako, mataas. Na yun ay nag-signify ng fatty liver, ano? Either alcoholic or not alcoholic fatty liver. Basta tumataas yung SGPT and SGOT mo, ay magpa-check ka na, ano? Sa mga physicians. Kasi maaaring yun po ay sign ng pagtaas ng fatty liver conditions. Pwede kang magkaroon ng insulin resistance, di ba? Meron mga tao na payat sila, pero meron silang diabetes mellitus type 2. Ano? Pwede rin tataas yung cholesterol level or mataas yung cholesterol level mo despite na you are physically fit. Ano? Itong phenomenon na ito, tinatawag po ito na TOFI. Ayan. Ibig sabihin yung TOFI. Thin outside, fat inside. Ayun. Ano? At sabi sa mga studies, approximately 10 to 20% of normal weight adults ay mayroong itinatago na mga metabolic abnormalities. Ayan. Sa kanilang pangangatawan. Alam nyo ba yung mga athlete, ha? Kahit yung mga elite na athletes, they also have health problems, ano? Katulad ng arrhythmias, overtraining syndrome. Naalala ko tuloy yung nasawi, ano? Na basketball player, si Boss Rene. Ayan. Nakikiramay tayo sa pamilya nila, ano? So, now overtraining mga katropa, no? At nag-result ng hindi maganda na kondisyon sa pangangatawan ng isang tao, ano? Maraming mga ano, mga athlete ang bumabagsak yung katawan because of overtraining syndrome, ano? Kumbaga yung katawan nila naabuso ng husto dahil dun sa training po nila, ano? And other athletes also, even though alam naman natin na lalo na yung mga ano, mga inaasahan talaga ng mga atleta, kanilang diet, but others athlete, ano, ay meron tinatawag din ng mga eating disorders po yan sila, mga kaibigan, ano. They even also have depression, ano. Makikita mo isang tao, even yung mga athlete na physically fit niya sila, but they suffer from depressions, anxiety, or stress, ano. So, ibig sabihin, hindi talaga healthy overall ang kanila pong pangangatawan, mga kaibigan. They also suffer joint degeneration and sleep disturbances. Ang isang marathon runner ay maaari yan siyang magkaroon ng atrial fibrillation, which is he is extremely fit, ha? But not completely healthy. O, yun yung pagkakaiba po nun, mga katropa, mga kaibigan, ano? Yung fitness, minimeasures niyan yung performance ng isang tao or yung performance mo. Pero yung health, minimeasures niyan yung overall well-being mo, ano? Pwedeng mataas yung score mo sa bench press mo, sa VO2 max mo, ano? O yung mga, ano, mga nag-cycling dyan, yung mga running, nagra-running dyan, ano? Mataas yung VO2 max mo, nakakapag-sprint ka ng mabilis, ano? Pero nakakaranas ka naman ng anxiety, hypertension, poor nutrition, chronic inflammation, so on and so forth, ano? Sabi sabihin, maganda yung performance mo. Pero how about your overall well-being? Eh, kumusta naman, mga katropa, mga kaibigan, na? So yun yung differentiation, ano, ng being fit and being healthy, mga kababayan, ha? So, kinakailangan, mahalaga yan, ma-differentiate po natin yan, mga kaibigan, ano? Kasi hindi pwedeng maging kampante ka na physically fit ka, eh okay na yun, ano? Kumbaga, sapat na yun na matawag mo or masabi mo na ikaw ay healthy, ano? So, kinakailangan merong pagbabalansi po yan, ha? Okay, mamaya, ipagpapatuloy po natin ng patungkol dito sa ating pinag-uusapan. Kung ano pa yung ibig sabihin ng being fit and being healthy, mga kaibigan, ano? Kasi doon naman tayo pupunta sa isang faction niya, doon sa isang part niya. Kasi ito ay merong apat na portion, ano? Itong fitness and health, ano? Merong four combinations, I mean, ano? Merong fit na healthy, meron ding fit na unhealthy. Merong unfit na healthy at merong unfit na unhealthy. Yeah. So, ano yung ibig sabihin niya nila, ha? Mamaya, ipagpapatuloy po natin yan, mga kababayan, ha? Kung kayo may mga katanungan, wag mo pong mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin po numero. At ito po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasailan yung mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po ninyo at address. X. X. F.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.

0: 106 in the afternoon, mga katropa. Welcome sa programang X-Rated. Ang oras, atunsin nyo sa mga produkto sa Yes to Health, Santone, Vitamin C, The Alkaline, Vitamin C, mga katropa, pampahimsog, pampabasko, proteksyon sa nakalain-laing sakit nga nasa palibot. Viruses and diseases, protect yourself, katropa. Kay health is wealth, prevention is better than cure. Ang produkto natong Santone, Vitamin C, mapalita sa mga butikan nationwide, ilabi na sa ito ang physical store nga nadiri ubos sa ito ang istasyon sa Z Plaza building. Open daily except Saturday from 9 to 5. Nagkapahigayon po tag free consultation and general check-up every Sunday. Apan karong umaabot nga Domingo katropa, wala tay consultation o free consultation o check-up mga katropa. So, ibutang sa inyong mga kalendaryo, wala dito available anang mga adlaw. Kaya pasimuan himo din eh. Sayang ang pamasahe. Butas yung kalendaryo din ha. Nga wala tay kan, wala tay doktor karong umaabot nga Domingo katropa. Santone, Vitamin C, The Alkaline, Vitamin C produkto sa Yes to Health mga katropa. Katropa, lingkuri na kay X-Rated na.
1: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babay ka! Basig ma-rape ka!
3: Basta naman! Even though it's
1: been so long. Bahin sa gugma.
4: Ako, giminaw kay kunin mo.
2: Promise?
4: Promise.
2: Ako po, giminaw na ni mo. You like
1: crazy. Kasakit.
5: Diba, i-give up naman ka, diba? Kasakit na siya.
1: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
6: Ay, mga lagi. Uy, guwapo lagi. Pero nakap sa tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.
7: Ayok! Ayok na.
1: Sabon. X-Rated.
2: Boris!
5: Unya karon, pahilag-hilag na.
1: X-Rated sa

keep us alive. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan na naman po, nagbabalik ka at mag-iingay hanggang alas tres ng hapon. Uban-uban ta mga katropa sa programang X-Rated. Kung diin ang atong programa, ang atong hisgutan, ang kinabuhi sa uban. Kahit itang tanan, diri ra man maayo. Diri ra biya tahawod ka ng hilabtan ang kinabuhi sa uban. Aban dili mag-uol, kay manghilabot with responsibility. Ay naman ta. Oh, hilabot responsible. Ay na. Hello, it's me, Nat. Saw you there. Uy, atangi di ay media sa umaabot nga charter day sa Lapu-Lapu. Sa Lapu-Lapu this coming June 19. Ang among basta naami din ha kauban sila Kaplodi og Tita Dewala sa charter day. Laag mi din ha puhon. Kisa may taga Lapu-Lapu, shout out sa inyo ha, Ben. At tangi mi din ha, aha, kay wala lang, magpaatang lang mi. At tangi mi, kauban ang Lihok Films o ang Bisaya Flix para sa ilahang Celebrity Basketball o Bisaya Fest. Ano sila Jigoloy Saga. Actually, nagka-fling gid mi ni Jago. Walang ginadayon kay medyo na distract man ko. Na-distract ko kay Aldjur Abrinica niya. Kasi Aldjur niya. At tuman siya kay Kuan. Kay Kylie niya. Huma na abot po siya kay AG niya. Mota, give up na lang ako. At tangimin niya, kaoban ako sila ka-Plody at si Tita Dewata para sa amo ang promotion sa among upcoming Father's Day special movie, Pickleball. Ah, diba? Wala, manghatag mi niyag something. At tangimin niyo, manghatag mi something. Excited ko kay bisag dili ako dili pangitugikan sa ako ano pero namin ihatag ninyo din ha. Tagin pagod ninyo god. Kaban ako sila akong director among director akong director. Oo, ako ay photog. Ay na paminawon ang photog. It's me Matt oy. Oo, basta naami din ha. It's me Matt. Ingna mga silingan niyo. Yeah, it's me Matt. Diya sa Lapu-Lapu City. Maglaglaag mi din ha. Excited ko sa umaabot nga kuan Celebrity Basketball and Bisaya Fest. Sarami ganap din ha kauban sila Kiko Solon o si Derek L. Cid Camacho. Actually sa ilahan ng event sila kung maabot nga kuan diya sa charter day. Yeah, muad to me kay mag-promote me sa among film. Time gani to DJ 4 PM. Mag-start na dito sa my Hope's Dome Lapu-Lapu. Ayan. Sa mga taga Lapu-Lapu, daghan kabalo kung daghang listener na mo dire sa XFM sa Lapu-Lapu. Kay ni anak mangugudya naga tawag ani murag tawag ani naga nag area ko ba ay nakita din ako nga ang dami niya palang tagapakinig namin diyan. Ayan, nasakpan ako akong uyab nga kauban niya akaron akong gisilosa niya unsa on ta man na unsa man ta ato man ang misahan ug bulaga nimo na saman imbong dili na gyud nimo gamiton na imong utok ka. Magandang tanghali po sa mga family makuha. Hello po, makuha family. Mura to kong chika, guys. Baliko na ako. I'm inviting you guys. Mura na ako kurek diri. Hello, Cedric. Sorry, wala ko nakita dahil. Sa mga taga Lapu-Lapu din, hello sa inyo ha. Karo umaabot nga charter day sa Lapu-Lapu. Sa my Hope's Dome, Lapu-Lapu. Sa ipahigayon nga charter day anadya ang basketball celebrity o celebrity basketball ang Bisaya Fest nagi uluhan ipangunahan sa Bisaya Flix kauban nila katropa nga kanong katropa ko itawag ni Kuana
tawagan nini Akiko Solon og ni Derek Elcid Camacho. Anami ana sa Lihok Films team para mag-promote sa among upcoming movie nga Pickleball. Sa amo ang Father's Day special movie. Kauban sila Kaplodi og Tita Diwata. Sa ipangita na ako ni Tita Diwata, makabaw na mo nga nung wala sila kaya naghimo may movie. Maura na ako, chika. Usapang X-rated drama ta. Paunsa man nimo mahibaw-an kung ang gugma sa lalaki or bisan sa babae o paunsa nimo mahibaw-an nga nahigugma gid nimo ang imong karelasyon. Sa Tagalog, paano mo ba malalaman kung mahal ka niya talaga? Paano nga ba? Paano nga ba yun? Muna mga pangutana nga, bisan ako, di na ko siya dayon matubag. Kay it takes a man in a woman. Kamo na may mga idea sa mga tigpaminawan natin. O puro lang tadudaan eh. Feeling na ko love ko niya. Feeling na ko anak beta. Paano nyo malaman kung totoong mahal kayo ng mga karelasyon nyo? Ganon. Treating, watching and listening from Samal, Davao del Norte. Hello po sa inyo. Shoutout sa taga Samal. May pagpaminaw. Kapitan Kiloy, good afternoon DJ, watching from Barile. Roland Lascona, shoutout sa imuha din na. Rexel Makuha, gikan kay Rexter Makuha. Roland Mas Lascona ta, Uncle Tata na nalabay pagbasura, salamat. Mainit na kahaponon, Wapa Reyna, gikan kay Anya Vesa Nunoy. Shoutout from Taiwan, hindi ako nabasa yung pangalan, uy, kamabantaan na, usama ng mga pangita po yung patingaw ko ka ng mga pati o mga username ba? Makahunaw na ko ba kung sa kanisang klase sa kanang in real life mo? Na ba ni sila'y trabaho? Kung na sila'y trabaho, dili siguro na nila silang mga mindset. Or poor mindset lang gini sila. Or wala lang gini sila'y mga human decency. Pa-shoutout ni Bundoy na asa talisa, gikan kay Jonalyn Imia. Hello, Adi. Galing sa Kalapan. Salamat po. St. Bernard, gikan kay Boss Orsi. Charlene, Jonalyn Imia, Randy Antiaga, Artiaga Santisas. Hello sa inyo ha, may pagpaminaw. May pagpaminaw sa mga katropa sa Lengleng. Dapit, diri lang sa Visayas, apan sa Mindanao. Tibayahan na to mga katropa sa Canlaon. Hello po sa inyo ha, may pagpaminaw. Shoutout din ako ang 101.7X of MCAN na on.

0: kinsa man ang anaon ta ron sa sitwasyon nga kinahanglan ma-save, ma-rescue, unsa man galing hinaon ko nga masalba ra gyud. I know, dili gyud okay ang kahimtang sa uban karon na sa tumaka tropa diha sa General Santos City. Kaduna gyud mga katropa nitong biktima niini nga pagkusog nga tayog diha sa Mindanao nga bahin. Kay dili lang sa General Santos, aduna pay mga kasikbit nga mga lugar nga nakasinati gyud dili maayong kahimtang. Ang pag-ampo na mo para ninyo katropa. 107.1 Tagum XFM ang pagpaminaw. Labi na kayo maabot at pagtimbaya sa Davao de Oro. Sa Davao de Oro, Davao del Norte, sa Samal Island. Ayan, may pagpaminaw sa ito mga katropa nga naminaw karon sa Tagum XFM. Hello sa inyo ha. Ay, nalilia po kunyo sa live. Ay, dabi ato dang ikuan bi. Wala ko naka-makeup today. Pero sige lang, ipakita na ko kung nawong kay para makita ninyo nga gwapag yapong ko bisag way makeup. Ayaw! Ana.
1: Ayaw!
0: Sa magmahay, ragod. Ayan. O, ano daw sa day title, ano yung ako ang bed? Amot na sa day title, ani, ano yung tamangutana, oy?
1: Ayaw!
0: Ako po tibayaho na nga ito mga katropa sa 97.9 Davao Katropa Digital. Shout out sa akong master niya. Among master tanini. Si Kuya Cardo. And of course, shout out sa XFM Pagadian 89.5. Narwhel. Hello si mo, Narwhel. May pagpina pa may nasa imuha din ha. And of course, 99.1 XFM Mati. Isa sa mga kong gusto aduan, kaninod silang dagan. And 102.1 XFM Cotabato. 99.5 XFM, wala natin Cotabato, sorry. 99.5 XFM Zamboanga. 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Ito Ran, hello po. Watching from Lipata. Anyway mga katropa, launa 35 naman. Ako sa katagang oras o panahon. At pipila ka mga pahinumdo mo balik tataod-taod sa itong programang X-Rated. At tingin ninyo nga ito ang X-Rated drama. Kung diin ato ning masaysay o masaksihan. Higo, ano na? Sana?
1: Ayaw!
0: Sara po sa tropa ko. Ambot, kinsa ba niyong tropa? Bakit hindi mo nilagay kung sinong tropa mo? Oo. Balik ko na ko mga katropa sa mga naminaw pinagi sa atong radyo karon. Gahinig oras nga lili ako sa Facebook Live. Kay basing musamot kaguba inyong adlaw. Ana, depende na maguning sa epekto sa inyo ha.
1: Ayaw!
0: At tangin na ninyo ha, kay pipila na lang kami nuto. Ako na ning basahon, ako na ning tagaag oras ato ang X-rated drama. Kaya murag nang inahanglan yun ni. Og mga bulawanong pagtambag.
1: Ayaw!
0: Watching from Prosperidad, Agusan del Sur, DJ. Ayan, nadungan punta sa Agusan del Sur, pero sa San Francisco, na atong istasyon din ha, ang nga to ang 91.3 XFM. Ayan, mo lang, chika ko lang sa inyo ha. Mga katropa, mubalik na taod-taod sa karoon. Ani asang isa kasunata nga akong ibilin ninyo niya, mubalik na pud ko kaya akong kwaon siya.
1: Ayaw!
0: Nagbalik na to, katropa. Ito na nga basahon ang ito ang X-rated drama. Maunang ayaw lisuha inyong mga radyo, pabilin lang sa pagpaminaw kay hangtod alas tres ta mag-uban-uban sa programang X-rated.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, ila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at daw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asil, o gasukasukan ako, o kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Hi, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag ako ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nigamit ko ani, akong immune system rikuso, dili ko dali ma-stress, di mag, dili na kuwan akong uli maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men. Ah!
4: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
13: XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:48 in the afternoon. Katropang oras. Hatun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na guna niya itong produktong Santon Plus Coffee Mix. Katropa, if you're someone who is a coffee lover and at the same time very health conscious. I know some of you guys, what do you call this one? Some of you very, very, ano sa ilahang mga health. Well, I guess you really need to choose the right partner. With the product nga akong ginaingong pirmi din he, someone nga hyper acidity is one of my challenges. Kamusadli kayan sa dinyo ang mga wrong intake. Dahil lang sa food, but at the same time with the liquid intake niyo, katropa, kamaka-apekto gid na. And isa din nga itong ginainom na to nga, kape katropa. Ang Santon Plus Coffee Mix, dunay mangustin, soya powder, powder og malunggay. Tulo ka content lain-laing binitiso nga makuha. And I know for sure some of you would ask kung ako personally ginainaman ako. Personally, yes, kay dili man gud sa tanang higayon. Saka busy na ako, saka hectic sa akong schedule. At the same time, ay panahon nga dili pud gyud ko kakaon og tarong. And I would really make sure nga even though wala ko'y food intake, masudla na nga kong tiyan og anything sama sa kape. Well, the thing is, dili ko mag-uol kung ang kape nga akong imnon kay ang Santon Plus Coffee Mix. Kay tungod og alang, ang Santon Plus Coffee Mix, adunay soya powder, mga katropa. Ang soya powder, katropa, adunay nagkalaing-laing binipisyo nga makuha. Labi na sa mga katropa, itong gabantay sa ilahang timbang, ang soya powder, makatabang ka na sa pag-monitor sa inyohang kuan. Kay tungod high-end protein, katropa, sa wakahibaw, ha? Oo, wala, nagtuon din, ha? Una, pag isagin sinyo ito na ninyo, mga panglawas, katropa, sabto ninyo ang inyohang lawas. Oo, Santon, ang atong Santon Plus Coffee Mix, aduna na ay soya powder. Asa na to kung kodigo din hi, para basahon ako ang ako ang kuan. Naadiri ang matabang sa soya powder, katropa. Ang soya powder, high in fiber, high in protein, low in saturated fat, cholesterol-free, lactose-free, good source of omega-3 fatty acid, source of antioxidant, high in phytoestrogens, mga katropa. Alauna, 50 na sa programang X-Rated, at ang itaod-taod ng atong X-Rated drama, kaya ato na ng sugdan. Lingkuri na, katropa, kaya kung maulay ka, di nagita mo balik, ana, ha? Kaya kaisa ragita mo drama. Ayan. If you asked me to, by Celine Dion. Maying hapon, mga katropa, at tangi ang X-Rated drama, taod-taod.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya yung iyong bakwan? Ayokong latasaan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni buha ng hait ka na ba?
1: Mauni ang putol sa inyong kinatao! Mas sobra katukyok! Putlon ko ni anumat sa buhay ang tanan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: kay Pa Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: maayong hapon sa itong mga katropang naminaw karong orasa. Ilabi na sa padong ang mga magpahuway. Matulog. Maghinoktok. Nagunahon na kung mga absent ba sila ugma. Ayaw lang sa. Ayaw sa mag-absent. Hanana po yung maingon. Ayaw sa mga absent kay... Isa na lang kaadlaw weekend na. Pero di mag-uol kayo. Ubanan mo sa programa ang X-Rated. Tungod kay Kabao ko, Luzon, Visayas, ang naari na minaw karon. Di ko gusto nga mag-uol na ito ang XFM Pagadian, Canlaon, Bukidnon, Gihulngan, General Santos, Tagum, XFM Davao, Pagadian, Mati, Zamboanga, sa kadaghang istasyon nga naka-on-air ta karon. Kita mo biguon. Pilit mo biguon kay pilit lalim ang maghulat. Girequest ra bagid ni nga mo on air ta ug ko tibuok istasyon sa XFM nya di na to ni tumanon. Unang ani ana po ng laing sugilanon sa tong X-rated drama. Suwatan po nga tong hatagan sa pagtagad karon nga gipada. Wa man lang gitunol, gipadara di ko. O gihapit diri sa atong istasyon sa XFM Cebu. Kaning lalaki nga... Uy, taga diri ra sa Cebu. Lalaki nga... Nagpuyo diri sa may capital side. Kuy, kinsa ni... Ato lang siyang itago sa pangalan nga Dennis. Dennis, nga taga capital side. Ano ni Dong? 23 anyos. Ulitaw. Kiningyang sugilanon mga katropang ipaambit niya. May tungod niya sa iyang sitwasyon karon. Gugma na sad. Gugma na po. Tungod ni sa iyang sitwasyon karon sa iyang uyab. Aron inyong masabtan, tagaan kini. O kaning iyang tampo, ato ning giuluhan. O ga, gitago ng relasyon.
1: Dennis, may ipangutan na ragod ko nimo.
2: Unsa man ka na, Eli?
1: Unsa man. Nahigugma ka bagyo na kong tinuray.
2: Sagun ng pagkasultiha, Eli. Ngano, nagduda ka sa akong pagkatao? Nagduda ka sa akong gugma nimo?
1: Kung inun ka ikaw nga,
2: Na, nayabag na.
1: Dennis, kung wa ka na may kugman ako, please. Ayaw lang ko pala, Uma. Tanggahin lang ko.
2: Una-una raman na ni Muili. Doon sa kabayaw eh. Ay ko pag binata. Maulan ni Timan eh. Mahal ko ikaw, Eli. Mahal ko ikaw.

0: pausa na. Masa na akong gisulti nimo. Makahalata ra lagi nas ili nga kuwang ka kayo glad niya. Unya, usa na maron. Gisultihan ka na gyud. Tungod kay nakabantay siya nga luag ang imong gugma niya.
1: Buang nga bitaw.
0: Oh, unya, bebe. Ya, unsa na maron?
1: Mabot ba? Bisan usahon sab na akong tudlo nga akong kagalingon nga gugmaon din siya pero dili man gyud.
0: Ginis.
1: Pero sa kwan ba? Di sab sa ingon ha nga huwag yung feelings niya. Doon na sa kuy gamay nga feelings niya. Pero kuto bro gyud ha. Gibuhat ko na gyud ang tanan aron mainlove niya pero
0: maglisod bang gyud ko? Ginis.

0: Mauna diha. Sige mla kag kaunggot. Asa na yung resulta? Mitambo kag samot. Pagdayit sa panagsaw. Uy, nausa ka biya.
1: Dennis, mahimo pa. Di lang ni mo dakpo ng impingon. Nauna ka ko. Huwag ka magkakita. Liyar sa din eh. Nay, nagtanaw na mga tao na to.
0: Nauwaw ka? Uy, magpadaot ka.
1: Dennis!
0: Sabi dautan gisulti ganina ba? Hilak-hilak pag yun na siya. Ay, ang sama ka.
1: Nauho lagi ko, Dennis.
0: Eh, ganong mauho mga nga tinuod man?
1: Tinuod lagi. Pero dili lang unta ni mo. Eh, nun ato nga halos isabag na ni mo sa tibuok kalibutan. Nga tambo ko.
0: Ay, sus. Huwag kay angang ikauaw dito tungod kay tinuod man.
1: Dennis!

0: ang gitang gusto ni mong mabati, no? Sige. Tinood. Wakay ko magagusto ni mo. Pero, dili sab sa ingon nga, wa gyud ko'y gusto. Wa kayo. Masabutan na, doon ako'y gamay nga feelings. Pero, bisag usaon ako nga, mudak ko ni. Ang araw magigutob eh. Ako, di kita ko gusto nga musultihan ni Diane mo tungod kay hindi ko gusto nga sakitan ka, pero...
1: Tungod ba kay tambo ko?
0: Ikaw rin nagsultihan na, ha?
1: Buha na lang unta ko ni mo pala, Uma. Sa sinugdanan pa lang, imo na unta kong gisultihan. Nga maunang imong pagtanaw na ako. At least ba, naka-adjust na unta ko. Naingon-ana din ang imong pagtanaw din ako.
0: Sorry, sorry gyud kayo. Sorry.

0: Dennis. Mauna lang siguro niyang katapusan na itong panakita. Ha? Huh? Sakit man niya kong buhaton. Pero, kinahanglan nga, mapalayo na lang ko. Tungod kay sakitan kay ko sa itong sitwasyon karon. Mularga ko paingon sa Manila sa sunod semana. Og digto, kalimtan na ko ang sakit na kong kagahapon din eh.
1: Eli,

0: og mamlar gamlum þessi í lýsa. Ó. Nganun nangun anak mangka. Ha.
1: Lasta mo sulti ba? Ito pila ka adlaw ang kalabay. Karun ba? Ibati, medyo ko kami ngaw niya.
0: Uy, unsa?
1: Nagawa, bitaka niya, bakbay. Kalibog ko sa ibati. Karun na manong ko naingunan niya.
0: Aw. Di pa wahi siguro ang tanan ba? At tuwas na sila ha? Pagtisulti!
2: Ni akong nabati, Dennis. Di ko ni mo palarikahon.
1: Uwili. Magsugot ako balis o nobi. Di ko gusto mo wakas kung pananaw.
2: Oh, Dennis! Dennis! Oh, Dennis!
1: Manuroy ta? At Totos Plaza?

0: Sige. Watay man ka bang lakaw?
1: Ato ta dito?
0: Ay, kanang Dennis. Mag-snap po nata. Gutom na kay ko.
1: Oh, sige.
0: Dennis, nay mangga oh. Palitay ko pa. Lami ka ayo ang mangga.
1: Oh, sige, sige, sige.
0: Dennis, sige na, mga una ta. Aksyon naman kong gutom, uy.
1: Aha? Kaya ta, katulong na biya ka nagsigi kaon, ha? Una, katong mangga. Gayon, katong atong nagian, baligya og shake. May kaon siya ka, parisar og saging, prito. Unya, katong nakaagita og popcorn, kaon siya ka. Yan karon, gutom na siya.
0: Ambot ani, uy. Sige ni pa, mga una ta.
2: Ikaw si Dennis, dili ba?
1: Oo.
2: Mama ko ni Ellie. Moderitso na lang ko sa kuntuyo ni mo. Putlo na ko ang inyong relasyon og sa akong anak. Tungod kay wa siya makuha ni mo. Og palargahon gyud na ko siya dayon aron malayo siya ni mo.
1: Unsa?

karon ang ako ang dakong problema. Na-fall na ko ni Ellie. Apan mo ni ang gisulti. Sayang inahan din hinako. Og maong galibog og maayo ang akong utok kay unsaon. Usaon na lang. Nga naigo na gid ko dito kay Ellie. Kung magbuwag mi DJ RC. Matod pa siyang mama. Wala daw ko'y ikahatag ng kaayuhan nga dunia. Wala makalarga og dayon si Ali, pero supak yun ang iyang manginiganan sa among relasyon. Ipalabas, gani namong buwag nami, pero sikreto rami nga nagkita. Unsa magidang akong angeng buhaton ani. Si Ali, mitambok na noon og samot, kay hingaon lagi. Yung matambag aron madaot-daot usab sa madaot-daot sa taon siya oy. Bahin siyang mama DJ RC mibahad nga oras nga may bawaan niya nga si Gyapon mi og kita ni Ellie. Dayon nun gud niya og pagpalarga. Ang akong hinigugma nga si Ellie. Tabangi in taon ko DJ nga masulbad nga problema. Kay kung sa tinuod lang, tinuod anay kaning gibati ko nga to kay Ali. Dili na ko kayang mawala sa DGRC. Maunang, hinaot ko nga doon ako'y makuha nga pagtulunan gikan sa mga suking tigpaminaw o kanimo sa DGRC. Paliugog play sa ko ang favorite song. Yan kay Pathy Smith again, Don Henley. Sometimes love just ain't enough. Mao kini ang akong X-rated drama. Ako si Dennis. Udagang salamat.

0: Smith and Don Henley. Patti Smith and Don Henley. Sometimes love just ain't enough. Basta poeta, basta ay dili good enough kung maingong kagugma lang. Dapat mahal na mahal. Ang pangunta na, unsa man gid ang sukdanan kung nahigugma gid ka sa tao? Ato na ba'y sukdanan? Tinakos o gikilo? Depende na DGRC. Kung ano talaga ang dapat. But anyway, sa imuha, Dennis. Dekan ka gusto iingon sa imuha, Dennis, kay grabe ang twist sa inyong relasyon, no? Actually, you don't deserve her. Oo, nahigugma ka niya, but I think you don't deserve her. Too bad. Pati kong batasan din nga po. Pero anyway, kanaman tayong mga caller nga muhatag o mga ilang mga bulawan ng tambag para ni mo, Dennis. Basit, aduna sila yung mahatag ni mo. Well, nanatay caller sa Pickens Linya. Kinsa ni, taga-asa ni, maayong hapon.
1: Hi, ma'am. Baby,
0: natinated
1: ko ako. Ang akin, super star.
0: Ayan, oh. Basi palungan na po kunig mo, ha? Mura na kag correct.
1: Ayan!
0: Dito surak ka nag... Ano nyo ka, Lijeng? Ayan, mo na kay World. Sa hangover to ni mo ay... Sa hangover to ni mo.
1: Isa na nagtubag ba?
0: Ha?
1: Isa na nagtubag.
0: Kita kang gyro nga si Jobin.
1: Ayan! Si Jobin na sa... Dagana sa ni mo pala na.
0: Ako, kompleto ko diri kundi si Rafael, si Joben, si Jairo. Oo. Ay, naman gina.
1: Ganaan ko sa boses ay...
0: Ni Kinsa? Ni?
1: Ito na tubag na ako ganihan.
0: Okay. Kadugdungog.
1: Ulit-type na ako ng mga boses.
0: Why? Makadungog na ba siya kay tapad niya ang radyo?
1: Yes.
0: Huwag gini yung mga type good boy. Yung mga inanagtingong. Ayaw! Wala, namula in town diri si katropang Doc JJ. Oh. Namula. Amot, naglibo ko. Namula na skilig. Wala, may kanya. Basig, katuo ko na ni. Anyway, Miss M. Okay na, karon, nahuwasan na ka?
1: Huwasan na. Ay, marigo. Oo.
0: Ah, sige. Kaya na, ikaligo na gan. Nainom, ugdahang bugnang tubig. Anyway, unsa may machika ni mo kay Dennis? Bahin sa iyang X-rated drama.
1: Para na ako, mas may pa siguro mula yung isang kadiyot lang ng babae. Magsige, matagsiyag panaway na tambok-tambok. Pero ako nung nangimong kasing-kasing kung gugma ba kita.
0: Betaw, tama-tama.
1: Makuyog mo, kupyakit ka kung mga yun sinimog ka.
0: Hindi man na.
1: Uy, imo siguro. Ay, nagkalain ha, basig batik ka na akong.
0: Oh, bitaw, no? Basig ka nang ang ending raanin ni Kuan ba? Ang tumong ragid diri ni Dennis, no? Kaya wala ilaing mo punit niya mo. Nang balikan na lang.
1: Na-ashay ka, baby. Ina nung... Sige siya, panaway niya. Gusto siyang mudaot.
0: Tinood. Mao.
1: Mas maya siguro mamulay ang babae para mausisa niya yan kagalingon. Kung lang pagkita yung gibati.
0: Tinood. Araw masairan kung unsag yun ang yung gibati. Oo.
1: Okay. Kung kamugid ang gilati sa kapalaran na magayon, kamugid.
0: Why makapugog?
1: Bisag unsa akong paningo, digid mo ka kamo.
0: Correct.
1: Pero kamo sa ibabae, nandintan ko kaon at isapoy na sa karay.
0: Ito, ako bisag ako. Kung ako babae niya, didaan kong kaon sa laki. Niya ingong pagigong tambok, pusilon. Ay, pusilon! Diday, oy. Joke ra, oy.
1: Man siya mabiyaan, kaya ba si Buwela ang musubot niya?
0: Oh, basi gihadlok siya ba nga, mura ning babae nga mo antos niya. Ang ayon ni mo, Dennis, no? Ani niyon, Dennis, ay? Kapoy kaya si Dennis, ay. Feeling ni mo, Miss M. Feeling ni mo, posibleng wala siya gugbag yun kay Ellie. Nawa. Napusilan. Nawa si Miss M. Ako lang nidagan na sa tusian. Miss M? Nawa. hangover pa. Ayan! Las 2.23 na sa kahaponin ka, tropa. Sa mga gusto, i-share ang ilahang mga suhestyon o violent reaction sa ato ang letter sender na si Dennis. O, sa mga wala kaapas no ang storya ni Dennis, bahin kini sa iyang karelasyon nga si Kuan. Tawag ani. Karelasyon nga si Ellie. Mo-absent yun ugma kay Holiday Man. Gikan kay Cedric Javier. Hello po! May hapon! Kinsa ni?
2: Hello! May hapon!
0: Kinsa ni?
2: Pada na. Kung kinsa.
0: Aw, kung taga-samal ni. Wala naman tayo lang choice ani.
2: Aw. Ay nalag palagi ha.
0: May hapon! Sa taga-samal, gauyog pa mo din ha?
2: Ha?
0: Gauyog pa mo din ha?
2: Oh, ulusin na New Jersey kay na kay mga aftershocks ganay mga nagdagan ang kina mga aftershocks nga na kon karon sa pillbox karon.
0: Ay. So bantayan ang gyapon ng mga building nga natayog atong niagi kay
2: kana. Oh, bantayan ang gyapon.
0: Kaya balugyog ko nga lisod yung kaining linog kay ako personally ni trending magito akong video tong laing linog diri nahitabo sa Cebu. Hindi ginako tumalimtan nga nakita gano ako kung kaugalingon live pa ko ato on air. Kusog kayo.
2: Problema gani po ko. Ano yung RC kay imbis na ako yung outing sa dintan huwag na lang may na yun tungkol sa linog.
0: Delikado man sa pod karon. Delikado pa dito karon.
2: Wow, yun, wag yun
0: eh. Anyway, lain pa'y ato. Off topic. About kay Dennis. So may maingon ni mo kay Dennis? So may anging buhato na rin tawanan ni?
2: Actually, mag-una ni Jersey, sa kaunahian, di ba, iyan na mag-isulti dito?
0: Oo.
2: Na pa-ending na ang istorya nga, na-pull na ganyan ni Ellie.
0: Mm-mm.
2: O niya, siguro, ang mama po siguro ni Ellie, nakamatikon po siguro sa primero nga si Dennis nagpakita o dili mayong taras ng tutun ni Ellie.
0: Mm-hmm.
2: Mo siguro na nga, gikontrahan po siguro na si Dennis.
0: Yes, oo, oh, oh, okay. Lain man to yung mga pagtratar, oy, di man to maayo, lain oy.
2: Bisa na ko dito, or say, naulaw ko, kasi siyempre, lalaki ko.
0: Mo nagingon nga ka ng, ano ko, dili deserve ni Ellie nga, tratuhon ni Dennis og ing ato.
2: Dennis. Mamangani nga, sinugyanan pa lang, nakakita naman ni Monta, kung sa man ang physical na appearance, ganun na
0: siya. Hindi deserve ni.
2: Inoon, sa laing bahay, nalipay na lang po ko kay, sa ako nagkikaingon, sa ending na, na-pull na lagi siya ni Ellie. Ngayon na karoon problema, ang mama ni Ellie mismo, kaya di bahara na siya nga, once na magsigin sila ang kita, niya mahibawan sa mama ni Ellie, para yun ang ginutalarga si Ellie.
0: Yes, oo.
2: Kung ako, kaya ilan namang ipalabas nga, bulan sila. Padayan lang yapon mo kung sa manangin niya na sugdan. Basta kay siguro alang yun pa nga tinood yun nga nahigugma ka na yun nga doon eh.
0: Mm-hmm.
2: Ayaw na yun buhata pa ang pasakit niya.
0: Tinood.
2: Ayaw na yun buhata.
0: Yes.
2: Kung tinood ka nga nahigugma, ipahit ni mo. O sa pa, parang yun po na makatuo po ng mama ni Ellie na responsable kang pagkalalaki. Ipakita ni mo nga to nila nga ikaw mismo nangitag panginaduhan aron pagabot sa panahon nga kamong duha si Ellie ang magkadayon makabarog na mo sa inyong kagalingong mga tiil.
0: Mm-hmm.
2: Mauna nga hindi lang kayo sa bugma ka lang nakatutok pero ni Lunong Dines kundili mismo sa pagparingkamot ni mo aron lang ikaw mabuhi o ang iyong pamilya sa maabot.
0: Mm-hmm.
2: Ipakita ni mo dili lang kayo sa mama ni Ellie kundili sa tanang nga mga nakailan ninyo nga ikaw tinunan na yun na pagkalalaki yun. Kaya ang tinawag na lalaki mag o Jersey, anda mo barog. Kung sa man ang angay niyan, ipabarog.
0: Kanang mga no? Bisag unsang pwedeng ibarog. Tinuan.
2: Muna nga, pangita sa buog, kanang panginabuhian po, interest ng ito, nga inguninay kiro ng inyong sitwasyon, pero ako mag-ingon ha, nga magbulag mo ito. Ipahit niya po ninyo kung saan manangin ka na sumdan. Kaya siyempre, napulog ka naman ka kanilin. niya, suporte po sa paglawas ko ni Eli, ay katambang lang po na ko ni Eli po, dahil tanang, nintras dili pa ulay ang tanang, nagkinahin lang ikaw disiplina sa imong kaugalingon.
0: Okay, sabi yung sobra po, hindi ko na ayaw.
2: Sa imong kaugalingon, o, oh, bitaw di Jersey, kaya kung walang hindi ka disiplina, balikon ko sa imong kaugalingon, magbungag yun o dili, maayo. Muna nga, nining panahon na karon kay trending na kay karon ang mga ngilngig ang mga sakit ng butakbo na to na ginasa atong gipagkaon karon nga dunay ang mga chemicals so dapat tunaan na to pagdisiplina, tunaan na to pagamping ang atong pagbalingon mientras dili pa ulahi ang karan. Wala balik ko na ko badinis kung nasa dungog ka dili lang kay mag-focus ka lang sa gugma kung dili lang lang yun nga ipakita ni mo nila kung unsa ka kung tinutanay ka pagdito ka pagkalalaki. Yay gani ang mga babae man gani na kun mo isipon mas huyal pa na nato nangita ko mga mga pamagi ang uban nga matay na lang gani sa abroad kay ilang gi paring kamutan nga mabuhi nila ang ilang pamilya kita pa ka nga mga lalaki di ba wala nga unta nahayagan ka wala lang ko nangasaba ni mga gisulti na nako dapat
0: ako actually nangasaba gid siya ayaw to Dennis nangasaba siya Dennis oo ani Ikate ka na siya ng asaba. Good na siya, good. Salamat kayo ka, tropang James.
2: Pwede ko mag-report?
0: Of course. Of course. Go ahead then. Go ahead, James.
2: Paminaw ka ron. Nag-inas ako mga amigo sa kahanginan. Nanginawad ko nga naminaw mo ka ron. Sabi na nila ni Joe, siya sa Mandawi, nila ni Miss M, ni Mrs. M. Ugat kong uban pa ng mga color sa Manila ni Marvin, diya akong silingan, diya sa Davao City. May ito paminaw niya. Sa tanang-tanang lang yun, nga wala ako nabanggit o and most especially sa mapinanggaon kong asawa, niya si Junet.
0: Ayan. May pagpaminaw sa itong mga katropa din ha.
2: Kumuta na mga santon ko pinix ay. Nga kung ako nasimuta na ako, kaya ang gitimpla.
0: Wow. I-try ninyo ang kuan. I-try nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Isa na sa kong paborito.
2: Okay, basta ikaw ninyo kasi matuman.
0: Ayan. Thank you kaayo katropang James all the way from Samal Island sa Davao City. Katropa mo!
2: Yes. Natural.
0: Exciting! Ayan. Grabe makahatag og mga kuan si katropang James. Oy. Nga 15 minutes sad po to, buyag. Oo, sad basta-basta. Hello, maing hapon! Uy, shout out sa mga tigpaminawan diha di ay. Nga, naghuwat nga mapansin ilang kuan. Hello, maing hapon!
3: Wala ba tayo kung kaapas kayo
0: niya? Oh, sige. Eto na.
3: Ang ako na ako, mga kuwan na, ya, ano lang, kutlo na daw ang ilang condition sa iya. Kung kayang anak.
0: Wait lang, putol. Balika.
3: Ako ka na.
0: Sige daw.
3: Ako na ako na ako, dito ay, kung ano man na, nagong sila sa, ya, mamas ba ito? Wala to kung na-upend.
0: Ang story niya din ni katropang Marvin, ang nahitabo niya, Manggod. Kani si Dennis, ano na siya ay karelasyon nga si Ellie. Apan si Ellie, mas dako ang gugma ni Ellie ngadto niya kay Dennis. Atong letter sender si Dennis mismo. Apan si Dennis, wala kayo siya gugma kay Ellie. Kaya isa di ha, tambukon daw si Ellie. Usay ang pakauwawan, ina niya tambok sa dahang tao, niya badlungon niya pagmukaon.

0: Tunya nga yang ginikanan ni Ellie di naman gid musugot kay kung mahibaw-an sa ginikanan ni Ellie nga nakita pa silang duha, posibleng idayon og pagpalarga sa laing dapit si Ellie og ipalayo nga to niya. Pero siya, dili siya gusto kay nahigugma na gidaw siya kay Ellie. Para ni mo, gugma ba nang gibati karo ni Dennis nga to kay Ellie?
1: Apala sa kuwa, Jesse. Ito mo good point. Malain na ito. Nang ito sa talagay yung pagkuhan kay pagpuli kay sa iba ni Ek-AD. Siyempre, ito gini ka na blind. Ano yung inginaw mo? Na, okay, gugma. Ano yung inginaw? Patagili pa mo sa kawangan.
0: Yes.
1: Sige rin niya, buhay. Nainab na yun.
0: Kaya maglagyo naman ang taas silang duha. Motong, yes. Dito rin niya gibati, murag ka ng, di rin niya gibati ang gugma nga, magpalayo na ang tao sa iyaha. Kana bang ginaingon nila nga, nakita na niyo mo ang importansya sa tao kung nilayo na.
1: Oo. Nangyari lang niya. Hey, kung masakpan mo na sa iyang kinitan, kung nagsakpan niya sa iyang kinitan, kung nagsakpan niya sa iyang kinitan, posible yun ngayon palayo sa iyang kinitan at si Emily. Ang iyahan na lang kaya, kaya huwag mag-apoy sa siguraduhan ng iyong buro, paano lang tayo tayo. Para dili na lang palayo, dili ang kita ng iyong mga. Ang pakita po sa important sa kinitan ng sa babae, kung usap yung pala sa una, huwag yung mga ba? Sa iday ko rin yung inahan niya, kung usap mo ito yung pagpulit sa iya ha, bawian mo sa panahon nga naasi ha. Pari mga pilipanan ba? Pari mo, kung mag-i-adjust sa iyo ha, pagpakitag maayos sa iyo. Kaysa, nagsigil na nga na, ang gilip ka na lang, pagpakitag mo ha,
0: Naka-take note ka to si Kuan. Naka-take note ka ni si Dennis. Pag-take note, Dennis, ha? Wala ko ni sapaw-sapaw ni mo kay para makahunat ko.
1: Odi, patapunan lagi akong kataya ginagawa niya. Ipaday kasi na lang. Kadayon na lang po. Di. Nanak kay online, tapa kay po.
0: Klaro. Eh, klaro, anin niya ay? Anyway.
1: Tamsi, mo na yung
0: pero actually, too much is bad po ba yan, no? Kay basig kuan na po, sobra na po si kuan. And dapat healthy lang po siya nga pagkakuan. Buok, no?
1: Basta ko, di ba sino? Wala yung problema na.
0: Wala yung problema sa sizes. Ang problema mo nga na ang disiplina. Oo. Okay. Bisa pag maingat ang kuan, kung dili kaayo, kaya nga, it's a matter of a health condition. Kung ang sobra, dili kaayo. Aw, dili nanindot.
2: Exciting!
0: Diba? Anyway, Marvin. Ay, sige, go. Go.
1: Shout out din kay Aking Baby mo ulit sa XFN. Kay Isa. Kay Umar, kay Rachel.
0: Aha.
1: Kay Dugan. O, Kalara, DJ Isaac.
0: Alright. Thank you so much, Katropang Marvin, all the way from

0: ng Tagum City, eh, Davao ni siya. Davao. Katropa mo,
1: Exciting!
0: Alas 2:38 sa Kabuntagon sa programang X-Rated Katropa, Tibuok, Visayas, Mindanao. Teresa Carv Benigno, hello sender. Ang ako lang is deserve siguro nimo na ipalayo ang girl sa imo. Kay ginasaway ra nimo that time, dapat gani gi-love and support nimo si girl. If tambok kay siya, maybe na problema sa iyang health or picos. Di kay sigilan nimo og saway. Pero if now naka-feel na kag-love, pangitagwe nga makita sa parent ni girl na deserve ka para sa ilang anak. Gikan ni kay Teresa Carv Benigno. Ayan, ipakita mo kung deserving ka. Pangita og saktong trabaho, Dennis, murag need you kag dako-dako nga budget kay sige ra magkaon si Ellie gigan kay Charlene. Mayong hapon, Doc JJ og DJRC, choose kaayo ang lucky oy. Okay ra na busok nindot kayo, always exciting. Oh, ana daw si kuana. Shout out ni from Bien Onido Bohol. Salamat gikan kay Ariel Mermol Merlumuntod. May pagpaminaw Jello Di Magiba. Hello sa inyo ha. DJ request kong song Kinabuhi by Jello and Dandan. Dili pa na ko na ma-play kaya ngano wala na sa amo ang playlist sa karon ha. Sir. DJ Guapa, maayong hapon. May pagpaminaw sad sa imo diha Ma'am Nempha De Lusa. May pagpaminaw sa inyo ha dira ko asa mo na minaw karong orasa. Yan. Maupay nga kulop, DJ Reyna. Shout out and watching, listening from R.E. Glass. Kalubian, Leyte, exciting. Shout out XFM Tacloban. Gikan kay Tabarera Edmond. Mayong hapon, DJ. Lambert Mangyaw, Angie Remo, Roland Lascuna. Hello po, may pagpaminaw. Lowen Arnado, maying hapon DJ Chinita, shoutout ko sa akong mga kauban yung konsihal nga sila Lorvik Maranga o Joey Peñas nga always naminaw sa imong programa. Hello sa inyo ha diha mga kagawad, may pagpaminaw. Excited nami nga muari kag lapu-lapo kay makahag nami sa imuha. Hala, muhag sila. Sige, atangin ninyo ha. Parang umaabot Hunyo 19, alas 4, sa Charter Day sa Lapu-Lapu. Anadya ang Celebrity Basketball o Visaya Fest nga ipangunahan sa Visaya Flix. Uban ang Lihok Films. Mag-promote mi din ha sa among upcoming film nga Pickleball, a Father's Day special movie nga gibidahan nila Kap Lodi og Tita Diwata. So kasi pangunta nag-asa sila na rin, naghimo na sa lina. Hello, maying hapon!
2: Yes, maayong hapon.
0: Kinsa man niya ang akong kaistorya karon?
2: G9?
0: Taga-asa?
2: From Davao City.
0: Hello po. Ayan, from Davao City. Wala na kabukan taga Davao City nga nanawag diri. Ay, tulong na di ay kay Samal Davao mag-ihapon. May pagpaminaw din sa inyo dyan sa Davao. Kumusta man ang linog diha? Wala pa mag-iuyog-uyog? Nawa. Nawa siya. Balik ko na ako ha, madunggan ang makita nyo na kami karon diha sa Lapu-Lapu Hope's Dome sa Charter Day. Kauban ang Visaya Flix para sa ilang ipahigayon nga Visaya Fest o ilahang Celebrity Basketball na adi sa Diego Loizaga, si Aljo Abrenica, si Andrew Mulak. Yes, Andrew Mulak ba to? Yes, tama, Andrew Mulak. And then, anapo dila pinapin para magkuan. Anami diya para magkuan ka nang mag-apil-apil lang, anak. Oh, shout out DJ nga Imal. Oh, grabe naman ni si Mots Imal Yamiado, oy. Angayon kay ka mag-artista sa Visaya Flex DJ. Dili mo ko artista dito. Oh, di ko artista, di pa ko kapasa. Basta mo ito, tangin mo din ha kay Naami Diya Kauban sila, Kaplodi, yung Tita Diwata. Mag-promote mi sa amo ang upcoming film. Supportahin niya mi ha sa mga taga-Lapu-Lapu nga tigpaminawan niining programa o atong istasyon. At tangin ninyo ang Lihok Films o ang Bisaya Flix. Labi na kayo na sila ipahiga yun yung charter day. Sa charter day, maong kalingawan. Ay, sila kalingawan nga Celebrity Basketball o Bisaya Fest. O, kasi makaila na ako duol lang. Lugo mo kaila, ilang mong duol na insad mo. Mura dyan ko correct. Good afternoon, DJ Chinita. Shoutout ko nila Carmelita Lawas, Francisca Capuno, Francis Magrete, o Brenda Zaragoza, nga naminaw nimo always na minaw nimo watching from Laray, Inayawan, Cebu. Ayan, salamat sa pagpaminaw sa inyo. Wala naman kung igong oras mo na nga ako nang ihatag ang akong X-rated DJ's RC's advice. Sa imuha, Dennis, sa imong sitwasyon karon, nagpangayo ka na mong advice kay gibati na ka og gugma ngadto kay Ellie. Oy, bago na, shout out sa Buhol sa may bodega gikan kay Tiyob Gun Nonya, unsa ni pagpronounce ani ang pangalan man. Matod pa nimo, gibati na kagugma ngadto kay Ellie. Pero ako di lahi ba dyan ko mo advice, kaya di ba ako mag-atik-atik. Ako yung sutian kas tinuod. Nga, really deserving ni Ellie nga ikaw yung makauban. Sa sugod pa lang, nagpakita na ka og dili na mo siya gusto. At doon na siya mga na-experience sa imuha nga dili niya deserve ma-experience. Apan, gihatag niya ang chances tungod kay nahigugma siya. Dili deserve ni Ellie nga tratuhon sama sa imuhang pagtato. Labi na nga si Ellie, tinudan na yung pagpati diyan ni mo. Pero kaingon pa nimo, gibati na kagugma niya. Aw, ambot lang, kung gugma ba na yung gibati o kahadlok lang nga mawa ang tao nga nahigugma nimo apan dili tinuod nga gugma imong gibati. Kung mauman galing, dili man ako, kung ano man ginako ni, mahog mga gi-judge ta ka, but I apologize. Dili ko ma-apologize kay from the very beginning, mali yun ang imong gibuhat nitong niya. Deserved ni Ellie ang tarungon o higugmaon o respetoon. Sayang lang kay uso magiging ginatawag na to sa ulahi ang mga pagmahay. Og sure ko nga mao ka na ang imuhang gibati karon. Gibati ka og pagmahay.

0: ko na ngunta na kag-usay angay ni mong buhaton, i-let go si Ellie. I-let go si Ellie. Sakit no, paminawon, o nga no magbuot-buot ko, ana. The reason is, from the very beginning, feeling na ko, dili gugma na yung gibati. Wala ko'y karapatan, o nga mo ingon, ana, pero feeling na ko, di na gugma. Kahadlok na na nimo, nga mawa siya nimo. Pero wa d'yo kay gibating gugma nga to kay Ellie. Oo. Kung gusto kang kaayuhan, kayang gugma man good, it's all about giving peace. Giving, taking, or taking care to your loved one. Pero the way ka musulti, bahay niya, it's not love. It's just you, mahadlo ka nga, mawad ang tao nga nahigugmanin mo. Kung nagitagon niyo yung relasyon, kung dili ikaayo ang inyong relasyon o inyong panag-uban, akamong duha, buhiin na lang. Pero kung gimog yung ipamugos nga nahigugman ka kang Ellie, ipakita sa iyang pamilya nga deserving ka, kung ipakita kay Ellie, nga deserving nga kang dawaton o mauban ka sa iyahang pag iyang kinapuhi sa iyang gugma. Hatagan kasi ang gugma. Ihatagan naman yung kasi ang gugma, dong. Marag wala man mo na-appreciate sa sugod. Naku kay kag pagkulang niya. Dilisan ako, maybe kay bao ang ginikana sa imong ginapangbuhat kani adto, maong ka nang inana iyang pagtata. Apan kung galing man, kung maoman galing, atay mahimo ay na. Pero kung gusto ginupakita ang gugma nimo, buhata. Buhata, buhata, Dennis. Ayaw lang kutob istorya. Oo, kanan yung pagtago-tago, dilisan na maayo. Hindi ko pwede sangtod-sangtod nga magtago mo sa inyong gugma. Bahin sa pagpataasak na pagbusok ni Ellie, kahibaw si Ellie bahin ni Ana. Abi ninyo no, mga katropa. Alam mo, kita mo mga tawing, uy, nanambok lagi ka. They know it already. Naman sila, isamin sila mga balay. Dili ni mo kinahanglang inong tambok sila. Huwag yun yung misconception sa mga tao. You don't have to say it to their faces. Sabi sa yapa, di nyo mo kinahalang iingon sila mga naong nanambok sila because kabaho na silang nanambok sila. And it's not easy nga mo ingon mga pagpapayat. Kaya kasi to yung pagpapayat, pwede na ikalibang taod-taod, okay, mamayat na. It's process, katropa. Sabi na ang lawas, kaya ang tipiko nga explanation, like reaction ng atong lawas. Pwedeng under stress ang lawas mo na maglisod po payat. Pwede ano na siya'y sakit nga picos. There could be a lot of possible o possibilities sa Dennis. Ang imuha diha, pakita ni mo nga suporta. Ipakita sa iyaha nga nahigugma ka niya o andam ka nga. Suportaan siya sa kaayuhan. Dili ka na imurang badlungon. Ang tinuod nga gugmag yun, it shows respect. O kaning love just ain't enough katropa. E dili, muingong nakag nahigugma ka niya. Ang sukdanan sa gugma kung aduna kay respeto. Wala mo kung igong oras, mga katropa. Dini na lang ko ito bang programang X-Rated. Magdunga na ito ugma sa adlaw nga Biyernes, mga katropa. Balik ko na ako at tangimin niyo karong umaabot nga kuan ha sa June 19, diha sa Maya. Hopes Dome, Lapu-Lapu. At ayun yung programang Asintado, kauban si katropang Eric Ceres Manait. And of course, ato partner sa Pikes Lawa, katropang Doc JJ. Ang sa ito mga kaubanan din sa istasyon sa 88.3 XFM Cebu. Sa itong station manager, John Lyman Chavez by King, alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated. Di lang yapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: XFM. XFM.

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous ug matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma ug uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong iskutan ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higo niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaon ng mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Tuman eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, muresulta ni ug mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kini mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga may resulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga bulhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
1: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Visionix, daghan ang natabangan.
9: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, sulay ang kaipitibo.
7: Vision X Plus.
10: Mabalit sa inyong mga suging butika.
11: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
12: The secret of health.
11: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
12: The secret of health.
11: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
12: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 3:02 na. Ito time check, katod ka na kanato sa itong Sunthone Plus Cafe Mix, mga katropa. Ang itong kape nga puno sa sustansya. Labing daghanag vitamina, gumikan kay doon na kini mga sangkap nga kamunggay, mangosteen o soya powder. Makabusog, maghihigala. Ang Sunthone Plus Cafe Mix, magkatabang pagpagusog-usab sa cognitive function sa itong utok. Haom kayo ni Lolo o ni Lola, why palpitation sa dughan, why paghilab sa tiyan. Hinoon, makabusog kini mga kahigalaan. Sunthone Plus Cafe Mix. Mapalit na ninyo, diya karon sa Rose Pharmacy, diya sa TGP Pharmacy, South Star Drug, Mercury Drug, diya karon magigalas may Farmasya Samura sa Konsolasyong Mandawi. Available sa Bliss Majesty Pharmacy, Diddings Pharmacy o guban pa mga butika. Sa tag-satag sa ninyo ka magadapit, inyo pong ma-order sa TikTok, Shopee o Lazada. Sunthone Plus Cafe Mix kape na, gamot pa! Alas tres nga!
0: Seras Manait, asintado! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas nun isteyos adid kwa di volumos! Sed Fatsera! Bodyos Tomes!
2: Eric Manait sa XFM Cebu!
1: Ang kagawasan dili katungod sa pagbuhat sumasay mong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad sa pagbuhat ko nun sa'y husto.
2: Asintado!
1: Luzon, Visayas, Mindanao, malipayong hapon o sab kanatong tanan mga sugiting Paminaw. Adlaw nga Huwebes, itsa 11 ng buwan, Sunyo tuig 2026. Sa gihapon, ako sa katropang Eric Seras Manait. Makiguban ka ninyo. At doon ta sa alas 5, manghinaot kong namos mayong panglawas. Mayong dagan sa inyong panguna-una. Kapis kay kadasig o kamaya. Gracias kay itasan manaa ka ninyong tanan.
2: Asintado!
3: Exciting!
1: Lagi pahibaw si Mayor Nestor Archibald sa Dakbayan sa Sugbo. Ang pagpanghatag magigalag ayuda ngadto ni Lulag ni Lolo ipang-apod-apod karong Hunyo 19 mga amigo.
2: Asintado.
1: Atensyon sa mga senior citizens. Diha magigalay maayong balita para ninyo diha mga lolo ug mga lola. Ha? Karon magigalang Hunyo 19 ang atong Dakbayan Sugbo magapod-apod na magigalag financial assistance parang Lulag Lolo for the month of April ngadto sa June. Maone ang gipahibaw sa opisina sa mayor sa Dakbayan Sugbo bagihigalat balig tulo ka buwan. April, May and June so 3,000 ning malabo.
2: Asintado.
1: Para ni lulog ni lola sa Dakbayan sa Sugbo. Sige, malipay na pong mga apo ani. Ato bagihigala dito mga kapuhan nga pinangga kays mga apuhan. Pero unta, kini magigala, gitoyo man ni mga kaigsonan sa pagpatuman sa Dakbayan Sugbo, dili para sa mga apo, kung dili para sa maintenance ni lulag ni lolo, yung sa unta man ni mahurot mas apo gasto.
4: Ayaw!
1: Di ba? Sa mga senior citizens diyan, di ba? Minangga magunpun kayo magigala ni mga apo. O na nga, kining among gipahibaw diyan ninyo para ni sa mga lula o lulo, June 19. Markahin ang inyong kalendaryo diya. Sunod simana ni. Ha? Adonai Financial Assistance Distribution para sa mga senior citizens sa Dakbayan sa Sugbo. Okay? Pagpaminaw diya sa mga lulog-lula diya nga naka-tune in sa Sintado. Anay ato, maghihiga lang buhay na manong balita para diha ninyo. Ang atong financial assistance. O niya, sa laing balita, mga kaigsunan, 53 ka mga pataing lawas ng nangaugkat sa linog gamigo dito sa Mindanao. Niadtong Hunyo 8, mga tigpaminaw.
2: Asintado!
1: Gikan sa 47, karon napon-anapon maghihigala. Niabot ng 53 ang ihap ani mga patay. Paita kinsa bang taon ni sila. Ha? Tagsa-tagsaan ni nila maghihigala. Doon na dito yung mga ignon ta kaagi ba nga kanabitong perting paningkamot nga maluwas nga dili badatugan mga exhaust mga debris irawa gid in town maghihigala makalingkawas mga paryente apil gid in town slash ihap 53 kabuok kung siya kay tagsa-tagsa ka mga istorya ani nila sa dihang buhay pa ni pagkaluoya. So di abagigala ang ato baga kaigsunang ga nakuha nga kasayuran 53 na ni kabuok matod pas Bureau of Fire Protection baga kaigsunan. So kuhay diri sa report magigalas in the RRMC nga gipagawas usab kagahapon nga 45 lang. So karon magigala 53 bodies na ang nangaugkat aning maong linog nga niigo dito magigalas Mindanao area. Yeah, doon na pa may mga missing, no? Mga kaigsunan. So, ato gihapon na dito maghihiga lang tanaw, no? Kining mga nangamissing, buhi pa ba? No? So, mauna ha. Sigurite Trace, nakabaga patayang lawas ang naugkat. Samtang sa pikas gabahin ang majority black. No? Grupong Senador Sirwin Gatchalian. Mga kaubana niya, mga kaigalaan. Diya mga tigpaminaw si Las Erwin Tolfo, JV Ejercito, dito po magigalas Mig Zobire, nibisita magigala dito karon sa Jinsan o sa Sarangani, no, mga katropa o niya, kininianga ni Tonol sila mga kaigsunan, walig 1.5 million ang hinabang ngadto karon sa mga nangaigo in town aning maong katalagman. So di a magiigalay natunol na ang mga senador. Di a na nangabot na dito sa Rangani karong adlaw. No, unya kining maguwata magiigalas grupong Alan Peter Cayetano pila po itunol nga ayuda.
2: Asintado.
1: Wa pa mo abot ditong grupong Alan Peter Cayetano maginao ta magiigala nga do na po dako-dako nga ayuda. Ila pong ihatag gantos na ego nining mong katalagman mga katropa. No? Di man hinoon ni lumba mga kaigsunan. Ang importante nga makita ni sila sa katawan nga naigos katalagman. No? I hope maghihigala nga sa pagbisita usab sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano, ano na po'y bit-bit maghihigalang dakong pondo para aning mga nabiktimas linog dito. Sa grupong Win Gatchalian, doon ay 1.5 million mga kaigsunan. Pero kaya ba mo magigalag kung si reactions o ban? Gigamayan. Gigamayan ra magigala, pastilan. Ato di mga kaigsunan, tagaag pagtagad, gumikan kay... Di manon kompleto sila. Nga ni Adto dito magigala o niya. Nakabasa ko diri sa grupo po mga kaigsunan sa kaga Chis Escudero. Ni tapo ni magigala si Senador Chis Escudero ngatos mga amigo niya nga mga naas pribadong nga sektor aronda. Makahatag po ni magigala tabang ngadto karon sa mga nabiktimas katalagman. Daw mga kaigsunan. So, ang uban nga mga senador wa man kanha pero do na gipang top nga mga private sector aron nga makatunol og hinabang. Daw muraga kinini ang pagkaon o ang tubig may naguna nga gikinahanglan nila base diri sa akong pagmonitor labi na dito sa Glan sa Rangani. No? Tuwa na gidaghang ipang ugsok hinoon dito. Sa kagahapon, mga tao pa manghihiga lang nagbit-bit o karatula. Karon, ang mga plywood na gigipang markahan. No? Plywood na gigipang markahan o niya gibutangan dito. We need food and water.
2: Asintado! Sintado.
1: Ilang giugsok dias da please kalsada. Diba kagahapon nakakita mo mga higala nga doon ay mga tao nagbitbit dito mga karatula. Do, niya, nagkinanglan silang pagkaon. Karon, di na po magigala nakita na ko, nga, kanang susamag plywood, ila ditong giswatan magigala, we need food and water. Do, o niya, kineng giugsok niya sa Daphne's Kalsada. Wahinoy tao, pero, basin magigala o inigkahapon na to, na yung mga tao magigalang magpundok dito. Okay. Og doon ay buot butabang baga kaigsunan, makaibaw nga dinandapita na kinanglan yun itong pagkaon. So, murag, mas maayog yun maghihigalan sa pagkakaroon. Di isa lang dito magbugno ning ato mga opisyalis, maghihigala, maghiusa una ni sila sa pagtabang aning nabiktimas linog dito sa Mindanao area.
2: Asintado!
1: Si Presidente Bongbong Marcos ni sa ato nga 50,000 pesos ang iyang itunol nga tabang nga dito sa mga namatyans linog. Sa pikas gabahin, ang opisina usab ni Vice Presidente Sara Duterte, nitunon usab ni magigalag mga food packs, mga ayuda, ngadto gihapos mga nabiktimas linog mga katropa.
2: Asintado!
1: No, ni klarong unitim.
3: Ha? Ay,
1: no, ni magigalag gustong makitaan sa katawhan. No? Kini magigalang ingon-ini nga pag tinabangay ba? Naara madene? No? Manggawas man din yung maghihigalang unit team na to kung panalitag doon ay katalagman? Si Bongbong Marcos, tuwa maghihigalan, isaan na itong mutabang? No? Labipas mga tambalanan maghihigalang ng hagsa. Si BP Sara, tuwa po gitunol ng mga pagkaon. Yan to maghihigalang mga displaced families nga wa na ginintaw ay kapuyan. So, diya. No? Pinagi ng ila dito karong tabang magkakeksyonan bisagasa, nagkahiusag yapon sila. So, dito na-realize na ko maghihigala nga, oh, naaraman din yung klarong unit team, oh. Yeah! Ah, diba, katropang Hilo Mapas, Ramil Martos, Imot Icons, o guban pang nagpaminaw karon Makdo Tabuada. Naaraman din yung klarong unit team. Magkahiusa raman ini maghihigalag doon ay katalagman. May tao, di po kumuingog may tag na ay katalagman kanunay.
3: No? Ayaw!
1: Pero, nga nung di man ni manghihigala mahimo ninyo, kung pananglit o guway katalagman nga muigo sa atong nasod, mga amigo. No? Sometimes ba maghihigala musantob sa atong una-una nga, patay, kinahanglan pa ba gyud ay nga dunay mo igo nga katalagman una makita sa katawhan nga kamo nagkahiusa mo sa pagtabang ngadto karon sa mga nagkinahanglan.
2: Asintado.
1: Di ba? O sabi ni pagsuway ni Ginoo. Gisuwayan mo diha kay karon maghigala tanawa o makita nato dito mga kingsuran kagahapon dito si Presidente Bongbong Marcos, dito si BP Sara Duterte. Ang katong uban maghihigala nga niingog, asa si Marcos, asa si BP Sara. Wa siguro to maghihigala ay follow up. Pero kita nga nagsigitag monitor. Nining dakong panghitabo dito sa Mindanao, nakita man na to maghihigala ang presensya nila. No? O niya, gaan ang atong loob nga diya nakita na to sila nga nagtinabangay sa pagtabang ng tos mga nabiktima. Naaramad ilag ini. No? O niya nga nung di man ni sila dito maghigala magtinabangay paras paghawa sa nasod gikas kalisdanan. Di lang, no, maghiusa tungod kay naay katalagman kundili bisan pagway katalagman makita untas mata sa katawhang Pilipinhon ang panaghiusa nining ato mga lideris karon. Di arman o, nagtinabangay sila dito sa Mindanao. No? Makita na ito maghihigala ang ila dito karong way puas na pagsigig tabang. Ha? Kagahapon maghihigala karon na DSWD gamit ang ahinsas gobyerno. Ang kang BP Sara gamit po maghihigala ang team niya. O, unsa maghihigala ay purpose? Pagtabang maghihigala. So, perteng ninduta. O, gingunini palang ginunta ni sila, no? Hangtod sa tuig 2028 ba? Pastilan, porbida. Murag makita, siguro tingalin na itong bagong Pilipinas, bagong mukha, manghihigala.
2: Sintado.
1: Pero saon ta man eh, murag di naman ni mangigala mauli pang duha. O na nga di a mga kaigsona nagkamuritsing, o nya magkahiusa lang ni sila doon ay katalagman. Pero guay katalagman, sige, binakbakay na pod. Politika na pod. Pastilan. Ha? So, di a bagihigala, nakaingon ang uban nga pastilan. May manglani manglihok sila bagiigalag doon ay katalagman kay makitas katawhan nga nagkaiusa. Pero wag gani katalagman, wag unity kining grupo ha.
2: Asintado!
1: So, mauni mga kaigsunan kay purbida mga higala, bati kayo sa pananaw sa uban nga ang ato bagiigala mga lideris aning nasura. No? Nagsigilag away mga higala. Now, sigon pa diri sa dugang na kong pagpakisusi, a total of 2,964 ka mga aftershocks ang na-record bagigala as of 7 a.m. kaganyang buntag. No? 2,964. Unya karon kay alas 3 pasado naman, ang kining 2,964 kaganiha pa maning buntag alas 7, so nadugaga na po ni, 3,000 na po ni kapin karon. No? Mga igsoon. Ang dito ganis buhol kanila to, niabot man siguro ganito 10,000. At tindugaya mag-iigala na wagtang mga igsoon na mga aftershocks. So, kini mag-iigala dito sa Mindanao, from time to time, no? Matagkaroon ng gunya. Makalit yun po naglihok mag-iigala ang yuta, no? Ah, sige. Mauna mag-iigala dito eh. Medyo di maayong balita magkaigsunan kay mga tao dito na nga trauma na. Erting pagka luuya in taos, mga bata.
2: Asintado!
1: Sa mga tiguang. No, sa mga idaran o kanto in taos, mga nangaangol kay galaan. Alas 3:19 binas kahaponon. Sa ato magigalang pagpadayo ning atong tulumanon. Sa di pa ko mabalik o gisgot aning isyo dito sa Kapitolyo, kay ako maning ipadayon karon. Ato sa maghihigalang hisgutan, kinibang gilabay nga puya diri maghihigala sa may carbon public market. Nailhan na ni sa atong kapulisan karon. Girespondihan kining katropang Eric Amaro kaganiha. No? Kadi ay puya. Bagong natao nga bata nga purbida gilabay lang dito karon sa Casillas carbon public market.
2: Asintado!
1: Nakitaan ni Coronia, I stand corrected, no? Nakitaan kining mampuya magigala sa kaliguanan di as carbon public market kagahapon sa hapon, June 10, no? Kagahapon, huibis na maderon. So kagahapon, ang polis manghigala nakaila na sa giingong ginikanan aning mong fetus nga nakitaan sod sa basurahan sa comfort room sa kababayenan sa carbon public market kahigalaan. Nga matod pa mga higala, doon ay intensyon nga giabandonar kining bata.
2: Asintado!
1: Gipahibugso lang unya pagkahuman, gibiyaan. Si Police Captain Vincent Buntilaw, OIC sa Carbon Police Station nagkanayon, nga kinikunong mga ginikanan, ang duha, di akaron giconfine mga higala sa Cebu City Medical Center. Matod pa sa polis, kinikunong babay ang inahan, 22 anyos, tindira Diaz Carbon Public Market. O ang iyang partner maghihigala, gida dito sa tambalanan sa iyang mga co-workers, human nga nakitaan kining mong babay, nga doon na dito mga dugo-dugo, nag-bleeding. No? Doon ay nag-report nga nakitaan ko sa CR, mga alas 4:30. O niya, gireport dito sa polis. Givalidate dito, din positive nga naagipuya dito, mga higala. Nahibawa ba mga kaigso nag-unsay gigawas or unsa mga higala ay ingnunta gidepensa, gihimong rason mga higalas inahan? Da? Paminaw mo. Kesa diha, mga higalang ang mga doktors nagpakisusi, niini mga higalang inahan nga 22 anyos nga tindiras karbon. Da? Kaya ang doktor mag-iigala nga ni-examine, naka-sultiman nga kining mong babae nga baguhay lang gida si CMC, bago lang gidpod ng anak, mga kaigsoonan, o niya gipangutana. Hain man imong bata, o hain man ang imong plasinta. Kining plasinta, guwa ko masayo, murag inunlan man siguro ni Binisaya pa. Ha? Hain man dito karon ang bata ni mo, murag bago magkanang anak, klaro man kayo. Og segon pa mga higala dito karon sa mga investigador, nganong utanas, doktor, og unsa dito karon rason sa inahan, nganong gilabay niya sa basurahan, ang bata niyang bagong gihimogso dito sa Casillas, ang inahan miingon nga, nalibang manggugo niya ni timing ni dungan gawas ang bata. Matay, ako lang ipaagi dito pagkatawa, sorry kayo, pero purbida mo, tuo mo aning rason na? Nga ang rason mag-iigala aning 22 anyos nga inahan di Ascarbon. Nganong gibilin ang bata niya dito karos basuran kaysa ding sa iya ko nung paglibang. Ni apil po kuno gawas mag-iigala ang bata.
2: Asintado!
1: Ha? Ispoko mo na? Kaysa may mutuo mag-iigala aning rason na? Kining alibaya? Nga sa iya kuno dito mag-iigala ang pagpongko sa Casillas dito karon sa bathroom. Daw, kaliguanan, Casillas, mag-iigala sa Carbon Public Market. Ang tumungra niya is malibang. Uy, naunsa ba ni Apil magawas ko ng bata? O niya, ano big magawas ang bata? Imo nigibilin sa basurahan?
2: Asintado!
1: Ha? Ang tugaan mag-iigala sa babae, the fetus came out while she was defecating. O niya, ha? Ano man na dito karog malibang raka? O niya, nigawas o Apil ang bata sa pag-utong nimo? Imula din itong ibilin ang batas basurahan?
2: Asintado!
1: Ha? Ang police mangigala ningon, explanation prompted investigators to connect the woman's admission with the discovery of the fetus sold dito sa public restroom. Ang ato karong otoridad mangigala nagkanayon na na-secure na nilang DNA samples from both the fetus and the couple to determine whether they are indeed the biological parents, mga higala. Investigators have also interviewed the couple's co-workers aron pagtaba ma-establishar ang mga circumstansya surrounding the incident, mga higala. No? O niya, doon na po yung CCTV camera na trace mga higalang movement aning babae before and after the fetus was discovered, mga kaigsunan. Maon yung mga higala dito yung nakaparat. Ha? Kaysa dihang niabot dito si CMC, gipangutanas, Dr. Day, nagbleeding ka man, nanganak ka, hain mang bata ni mo, hain mang imong inunlan. Ang tubag mangigala dito si inahan nga, naon sa badok nga nalibang ko niya pagkahuman ni Apil magawas ang bata. O niya asa mang bata, karon kay tuwa may batang na kita dito ilaw, igilabay mag-iigsos basurahan.
2: Asintado!
1: Pastilan pagkawa gidin tay puangod mga kaigalan ang botog unsa ikasulti ning uban nga mga inahan karong nagpaminaw. Ha? Sakto ba magigalas pangunahuna ning bata 22 anyos? Ha? Di ba kani biktima magigalas gugmangga giahak? Pastilan magigala ning rason na mga kaigsoonan. Ha? Ang iya dito magigalang rason pertiragad in taon pagkanipisa. Da? Wako kebaw og ang mga naminaw karon mo tuo baka aning dipinsa. Daw nga, moingon mga kaigsoonan nga kining ang ako ra gyung toyo pag sos Casillas paglibang ra pero saon ni gawas magapil ang bata.
2: Asintado.
1: Alas 3:26 na may pagpaminaw sa mga nagtanaw sa YouTube data karon ho. Dire sa YouTube channel. Karong hapon na mag-iigala, ipadayon ako dito sa pag-discuss kining issue dito sa Kapitulyo. Kay, kaganihang buntag mag-iigala, ako dito karong gi-istoryas gobernador or kanhi gobernador Junjun Davide. No? Wano na ako ma-interview on air sa akong programang Solid Impact dito sa Pikas sa Solid FM. Pero nangutana ko ditong Gob Junjun. O, Gob, during sa imong panahon sa tuig 2013, ngadto sa tuig 2019, kining, palihog ko remind o, imo ba itong gipadayon ang pasigarbo sa Sugbo? Ha? Onsa ito bag mag-iigala ditong kanhi Gobernador Junjun Davide? Ningon siya nga wa na kun agipadayon ri. Although napadayon ang suroy-suroy sugbo, na maghihigala, pero ang nagduma sa suroy-suroy sugbo ang busy gobernador nga si Agnes Magpali kaniadto.
2: Asintado!
1: Kaya kinigong duha, ang pasigarbo sa sugbo, o kini maghihigala dito karong unyala na, boss, taw-taw na kailain na siyang pangan. Ang kini manggod maghihigala ang suroy-suroy sugbo, o ang pasigarbo sa sugbo, poros na ni maghihigala na mugda pinagis ordinance. Provincial ordinance. So kinanglan maghihigala, doon na ni dito karoy pundo. Basta maghihigala dito karoga tandogon kining ingon-ining mga programaha, mga amigo, magkinahanglag pundo. Akong ibangutan na maghihigala sa kanhi Gobernador Junjun Davidigob. Niyatong imong paglingkod sa pagkagobernador sa tuig 2013 hangtod 2019, ang pasigar mo sa sugbo, imo ba ditong ipadayon? Ingon siya, wala. No? Pero kung pananglit og ang mga lungsod og sidad, ubos sa probinsya sa sugbo, mangayo ganig pondo kay duna sila dito karoy mga kalihukan. No? Unsa nang klase nga mga festivals mga higala. No? Iya dito karong hatagan. As long as nga ang mayor mag-igsoon, mudangop dito sa Kapitolyo. Ah. So gikan sa 2013 up to 2019, unom katuig, ang pasigarbo sa sugbo mga higala na undang yun. Kaysa diha mga higala ang miingon si Gobernador Junjun Davide nga ako una ning undangon. Ang suroy-suroy sugbo o ang pasigarbo sa sugbo kay unahon nato ang healthcare program sa probinsya. Gitinuod gina ditong Junjun Davide, gihimo gyud niya dito karo maghihigala ang pagpalambos mga hospitals ta. Og iyang gi-appoint dito karo si Dr. Rene Catan niadtong panahona. Karon sa kang gobernador Pambari 4. Baga kaigsuunan. Sa diya, maghihigalang ng kampanya sa Pambari 4, usagyo dito karos iyang gisaad ngadtos publiko nga wag tangon kining pasigarbo sa sugbo kay Kaskas Las Cuartas Kapitolyo. No. Ang suroy-suroy sugbo, apil na dito karong wag tangon. Pero di na dali dito mawagtang because ordinansa na kining mga kaigsuunan. Undangon pwede ra. The same sa gibuhat ni kanhi Gobernador Davide kaniadto maghihigala. Mauna dito yung sulting Pambari 4. Karon na unsa ba maghihigala nga tungod lang sa usa ka Facebook post. Ha? Kadtong post sa Cebu Festivals maghihigala nga what if og ibalik ni Gobernador Pambari 4 ang pasigarbo sa sugbo o niya ilisan lanignan, uyon ba mo? Gipangutana ni ini ang mga netizens diri sugbo. Oy, usa dito cross ni comment magigalas Pambari 4, nagpanikad unya ning og why not.
5: Exciting.
1: Dito magihigala nakaingon ang mga tao matay porbida. Nibalik bang interes sa atong gobernadora nga iya man unta ning ipaundang ni maong maong kalihukan kining maong ga sayaw-sayaw mga kaigsoonan. Now, karon maghihigala, nag-research ko mga kaigsonan, unsa dito karoy gihimos Kapitolyo niya itong nakalabayng tuig. Sa diha maghihigala ang nidaog si Pambari 4 pagkagobernador niya itong Mayo, nilingkod pagkahunyo, onya 2 months after sa iyang paglingkod, founding anniversary man sa Kapitolyo o sa probinsya. Ha? Diba, ang iya dito karong gihimo sa 2025 nga founding anniversary, mao na kato, double G, palihog kong pakita. Ang kadtong gitawag og pasundayag sa pagtuo.
2: Asintado!
1: Kini, tanawan ninyo, kini. Pasundayag sa pagtuo. Giresearch na ko ni, mga kaigsunan sa mga naminaw karon, with your respect, no? Ngantos uban nga naaslaing reliyon. No? Akong respeto diyan ninyo, pero for the sake of discussion, maghihigala, ako lang ni dito karo ipakita. Kaya di ang maghihigala, bahin mag-uni dito sa Kapitolyo. Gani adto maghihigalang nakalabayng tuig. No? Ang gibuhat maghihigala sa Kapitolyo, atol mga kaigsunan, sa founding anniversary, mao ni dito karong gitawag og pasundayag sa pagtuo atol sa ika 456 katuig nga founding anniversary sa probinsya. Mao ni maghigalang klaseng kalihukan ang gipatuman nila. Pasundayag sa pagtuo. Ha? O sa man maghigala dito karoy, sulti sa mga kaigsunan ta. Sa nindot ni, at least mga kaigsunan, pagpalig-on, nagbalik, pagtuo na to, ngantos atong manunubos. Ah, ngantos atong magkagagahom. Kay, kitang tanan, maghihigalang diyan na tao, kitang tanan nga diyan sa kalibutan, no? Managlahi man to, ng atong reliyon, ng atong pagtuo, pero usar ka mo, kanto Ginoo. No? Maghihigala. Karon, sa habig sa mga Katoliko, gipahigayon kining ingon-ini nga kalihukan pasundayag sa pagtuo. 50 ka mga LGUs sa Sugbo ang ni-participate nining mga prosesyon. Nga dunay mga imahe sa nagkadaiyang patron sa lungsod og syudad sa tibok lalawigan sa Sugbo.
2: Asintado!
1: Ha? Shown of its devotional significance, the event was also prime as a celebration of Cebuano artisanal or artisanal craftsmanship and culture and tradition. Yeah. Unsa magigala dito karoy, sulti sa mga taga Sugbo sa diya mga kaigsoon na nakita nila ni. Ningon magigala dito sila.

0: kining mga batan unta. Ang samay, kini nakita nila mga kaigsunan nga rason. Ngano nga ilaman na hindi itong giundang o niya ilisan na itong sayo-sayaw kanang kasundayag sa Sugbo nga festivals of festivals mga igsun.
1: Asintado!
0: Ha? Batian sila mga higala nga muprosesyon sa ato mga mahal nga patron. Kinsa man mga higala dito karoy, batian di ani gumpam. Nga ni Anto nakalabay nga founding anniversaries Kapitolyo sa miaging tuig 2025, mao man ni mga higalang klaseng aktibidades ang gihimo ninyo. O niya ilisa malagadig sayo-sayaw ron. Ha? Nga naman eh, di sila ganahan mag-iigala nga ipadayo ning ingunining pasundayag sa pagtuo. Murag mas maayo man siguro ning ipadayo ni sa kuntanaw, labi pa kay di ay huwag tuo nga mga katalagman nga magsigig bisita din is ato kay galaan.
1: Asintado!
0: Ha? Sa mga taga-Kapitol nga nagpaminaw karon, unsa man mga higala ay medyo nakabati ani. Di sa mga naminaw ro na to diha magigala o sumay mas maayo kani nga kini ipadayon ang pasundayag sa pagtuo the same sa gibuhat nyanto nakalabayng tuig malagi po ni basta ganing magisgot magigala Ginoo daghan man ditong dukaon.
2: Anxiety.
0: Ha? Basta bahig Ginoo ba no di lang po ko magigala basig pero kitang tanan, maghihigala mo, toon man tagdo na dito ko rin Ginoo. Di ba? Gawas lang siguro, tingali itong uban, napabay ng mga tao diha nga di gud mo toon, maghihigala ga Ginoo. No? Kato, maghihigala na, slang reliyon, na mo sila Ginoo po. Pero kada yung sa katao, maghihigala ba nga, huwag igituan mga kaigsura manluluwas. No, di mo toon giyawa, di mo toon Ginoo. No, ang iya ditong pagpakuyo, ang iya ditong pagtuyo ng kalibutana is, kuan lang. Kininga, basta ni Puyo ulas kalibutan nga. Wa dito manghihigalay. Klarong tumong. Sabi, batian sila ni. Nakinomdo mo ko ni pasundayag sa pagtuo. A grand celebration of culture, heritage, and tradition. Kinay mo'y, tanaw na ko maghihigala, doon ay originality ni ini, si Gobernador Pambari 4. Dili maghihigala ng pasigarbo sa Sugbo niya ilisdan lang pasundayag sayaw-sayaw gihapon pastilan maghihigala. Eh? Ang uban mga kaigsunan dito nga nakadungog ani wa gyud kauyon maghihigala kay matod pa og imo nang ipadayo ng festivals of festivals Gobernador Pambari 4 wa kay kalainan ni Gwen Garcia. Ikaw may Gwen Garcia 2.0.
1: Asintado!
0: Ha? Una sa tanan, unsay nakabati aning ga pasundayag sa pagtuo. Prosesyon sa itong mga mahal nga patron. Nganong ilisan man eh? Ha? Nganong ilisan man eh? Diba? O sa may rason, mas maayo unta mag-iigala nga before sila mo palutaw sa lain dito karon nga ideya. Bahin sa ilang preparasyon ani karong ingnon ta maghihigala founding anniversaries Kapitolyo karong Agosto. Ang mga tao maghihigala labi pa to ditong kanunay nagsunod sa mga paghitabos Kapitolyo makaingon nga sakto ng kang Eric Manait di ay niadtong nakalabayng Agosto do na man ito dito pasundayag sa pagtuo. Nganong wag tangon man to? Ha? Mas lami siguro tingali maghihigalang sayo-sayaw. Nga katong mga dancers, mga kaigsunan nga mga sexy kaysa aning mga mahal nga patron.
2: Anxiety!
1: Asintado!
0: Mas maayo siguro tingali nga murag malingaw kayo sa ba? O sa may obserbasyon na Kapitolyo ato? Ha? Minus ba ang nanguyog? Minus ba manghihigala ang crowd? Kay mas daghag crowd manghigala kung pananglit mga kaigsunan og festivals of festivals. Ni isaad manghigala si Gobernador Gwen. Ah sorry, si Gobernador Pambari 4 nga dili susama kadako ang ilang gastoon sa gibuhat ni Gwen kaniyad tumuabot manghigala tag 200 million kapin. Ha? Gamay ra kuno.

0: Pero sa akong tanaw, Gobernador Pam, bisan pa magmo-justify kag gamay ra. Pagkangaan nga musundog hapon kas gibuhat ni Gwen Garcia, nga kaniadto gibalikas nimo, nga kaniadto gisaway nimo, karon sundugo na hinuon nimo. Matay, maglisod dito karon pagtuo mga tao. Nganong buhato na nimo?
1: Asintado.
0: Ha? Eh? Lami gyud siguro kaya magsayaw-sayaw? Ha? Mas malingaw ta bagiigala ditong sayaw-sayaw kay ha, di ta dukaon. Og ari ta bagiigalas prosesyon murag bakaduka man mga igsuon.
2: Aya. Exciting.
0: Ha? Moni, ang ato ba ni magihigala is numero unong pangutanan ako, nganong giusab ba ning pasundayag pagtuo? Ha? Ah. Nganong giusab ba ni? Wa kaoyon sila magihigala sa maong prosesyon? No? Nganong ilisan mag-festivals of festivals? Ang huna-una magihigala ni Gob Pambari 4 nga mainlang lang po ni, at least nga, inigabot ko na sa sinulog, di ta maglisod. Dili magtinokmuray kung kinsa ko na yung represent sa probinsya sa Sugbo during sa yearly nga sinulog festival, mga amigo. Di mapukuro na yung mga igala, ingunta nga, makikompetensya ang Kapitolyo sa sinulog festival diri sa Cebu City, mga amigo. Ah, naalam po sila dito kari ingunini nga mga festivals sa probinsya. Ah, sa Sugbo. Ako na nang gi-explicar kaganiha dito sa akong programang Solid Impact. Kanang giingon, girason maghihigalang gumpam nga magtinokmuray, maglisod maghihigalang pangita, no? O kinsay mo representar sa probinsya, di man na siya problema, basta naalay kwarta. Ha? Nahibaw naman kung daan, anak. No? Hibaw na kung anak maghihigala, kanang ingon anak nga, mga rason nga. Kuan manggod, kininiang mas mayo po ning donata dito yung festivals of festivals kay panahon nga muabot ang sinulog, di na maglisod ang probinsya manghihigala sa pagpangita dito karon og representante nga morepresentar mag-iigsoon sa probinsya. If ever will post to it, mainly for the sinulog, para ig-January, dili na magtinokmuray kung kinsay morepresent sa province, no? Eh? Di man na mao para nako. Nga naman, kay kining mga municipalities and cities manghigala under the province of Cebu, mag-agadra ni sila mga kaigsunan, kung doon ay pundo, ugway pundo manghigala, di ko na mga pil. Unsay rason manghigala nga perting daghanang mga pil? Labi na dito karong founding anniversary sa panahon ni Gwen Garcia. Gumikan kay ang matag lungsod sa panahon ni Gwen. Katong pasigarbo sa Sugbo, ang matag lungsod pagtagaan magigala og tag 3 million pesos. Ang diya sa isla nga lungsod, 3.5 million pesos. Asa magkamanang kung anong kapirti managkuha?
1: Asintado!
0: Ha? Asa magkamangigala, magpirti nagkuha na, o niya, pila kabuk municipalities. Ingunana mga kaigsunan, kadako ang gasto, o ingunana pod kadali, no? Kumbinsiron ang mga lungsod og siyudad nga papailunin mong festivals of festivals or baka sinulog as long as nga dunay mo gasto. Ha? Di man ay manghigala inunta nga. Ingon si Pambari 4 dari nga. Ato lang ipahigayon ng festivals of festivals. Mas mayusan unta nga mas showcase na to sila. Nga mapilian na to sila kay para inig ka sinulog. Dili na tama problema kinsa atong ipadala. In place naman ni sila gubam. No? Di naman yung manghigala, inunta nga murag magkabuang patagpangita kay asa kisa may mo represent. No! Na manghigala ang Sarok Festivals Konsolasyon! Dugay na kay na! Nana ning Haladaya Festivals dan Bantayan, dugay na kay na! In place man na, intact man na sila diha. Ang kuwang nila pundura, budget trap rog. Ingunin mo dito karon ang si, kisay Mayor de Cruz dan Bantayan. Ingunin mo manghigala, Mayor. Di ako dito kare, kwartang ihatag, panganda mo di para kay kamoy represent sa probinsya Sugbo sinulog. Oh, tila man agob, di ay ihatag na mong 3 million. Besos. Lagtod pagkasulti, mag-iigala. Punduray kuwang. Aron nga kining mga kalungsuran, mga pilkundun ay sinulog, o sila magani dito kare ingnon nga mo representara sa atong lalawigan. Ha? Ang ato lang balik ta diri magigala sa nahitabo diadto na kalabayng tuig nga ang kining relihiyoso nga kalihukan. Unang founding anniversary ni Gobernador Pambari 4. Ha? Una niniyang founding anniversary. Kinidaog siya magigala pagka Mayo, nilingkod pagka Hunyo. June of 2025. Pagka August 2025, ika 456th founding anniversary sa Kapitolyo. Siya na yung gobernador ato. 2 months after paglingkod niya sa Kapitol, unsay gibuhat magigala. Di ay pasundayag pagtuo. Nakaingon magigala dito mga tao. Murag nindot-nindot ni dito kaugmaon ng probinsya na kay... Duha pa lang dito duha pa lang kabuwan nilingkod ang gobernador mga kaigsunan ang pagtuo sa Ginoo sa makagagahom sa atong manluluwas sa atong dangpan panahon nga duna ta magigalay pangayoon mayong panglawas grasya o guban pa ang pagsalig pagtuo ngadto sa kaitasan moy iyang gihuna-huna nining founding anniversary nato karong tuiga ha. O niya karon magigala nga di anas ikaduhang founding anniversary mo na usaban kay gikan dito sa prosesyon ari na masayaw-sayaw hinoon.
2: Excited!
0: As Mayor Gilbert Arabis sa Daan Bantayan. O nagingot, Talisay Festival, Inasal Festival sa Talisay. Intact na na. Di na mistil mo ingon pas Pambari 4 mangigalang maglisod tagpangita dito contingent represent the province of Cebu. No! Diha na na! Wapas Pambari 4 sa Kapitolyo. Naana na mga higala mga grupuha sa batag lungsod o siyudad aning lalawi, aning probinsya ha? Kwartara ang kuwang aron nga ma-activate na sila. O niya ang justification ni pa mga higala nga ato lang ibalik ning ingon ini nga kanang festivals of festivals ba? No, nagsugod na matag-istorya sa itong planning team. Most likely, I will support it. Iaw mo na. Di magkatawas Gwen Garcia ani Gumpam. Mara manigot. No? Bisag usahon pa na ninyo dito karon og explicar sa publiko. Maorag gihapon eh. Sayaw-sayaw ra gihapon eh. The same sa gibuhat ni Gwen Garcia. Nga gisaway ni mo kaniadto. Ha? Eh? Sayo-saya mo diya, gasto-gasto mo diya niya nga itong mga hospital perting batiya. Oh, daghan isuporta ni mo ato. Gumpam, pero karon nga diya, ikaw ni naglingkos Kapitolyo. Nausa bang musundog, binong kas gisaway ni mo. Ha? Mauna, maghihigala nga ang numero uno ba? Mas maayo ko no mga kaigsoonan nga mo explicar ang kapitol. Unsa may bati des pasundayag sa pagtuo. Kantong inyong gipahigayon nga activity sa nakalabayng tuig last year. Ha? Dunay nanaway ato, Gumpam? Daghan ba dito karon nanaway mga bashers nga sama itaw mo oy, inyo man nagigamit ng kalsada si Bosete na prosesyon prosesyon ninyo, kamura mang mga Katoliko makapahimos ana. Duna ba naging unana, Gop? Ha? Affected ka? Ngano bang nausab man ang inyo dito karong ga inunta hunahuna bati din yung pagprosesyon sa mga mahal nga patron? Ha? Ngano ba din kinila ipadayon? At least inyo gidni dili na kang Gwen. Ha? Inyo gid kang Gwen magigala sayo-sayo magigito. Kini inyo gidni. Way mga mayor nga musuporta, mas mayo mutugan lang ka, Gumpam. Kaga, nato na kalabayang tuig, 50 man ka mga LGUs ni Salmot, ani. Manyawa po siguro yung mayor, magigala mo, bubaliban, oy. Tawagang mayor, mga igsos barili. Tawagang mayor, dito karos dumanog. Mayor, karo bang founding anniversary, na atay prosesyon sa mga santos nato, Arecibo City, pasunday sa pagtuo ang pangaan, ani. No? In celebration sa tong founding anniversary, kining, apil unta, mayor. Mayingong yung mayor, oh, of course, muapil ko na, oy, kay, bahay na ba na sa itong mga, kuan, mahal nga patron, gibaan niya tagdi. Oh, iba? Nagyo na yung mga igalas baba, bukang bibig na nga, huwag mabalibad ko, uy, may igo pa lang kong katalag bandire. Di ba? Sa unsa may rason nga nung giusap man eh. Bati, maghihigala kay di kasaya ang taga-kapitol? kailami gyud kay murag mangatol ang tiil mga igsoon og panlitag prosesyon. Di ba ta pwede dito karon magsayo-sayo, no? Kinahanglan magyud nga solemne ni nga prosesyon. Pero kung festival sa festival sa lamig ang iki-ay, oy.
3: Ay. Exciting.
0: Diya maghihigala ko. Basta iniingon si Gobernador Pambari 4. Nga posible kuno kining mapahigayon nas umaabot nga pagsaulog sa Charter Day of Founding Anniversary sa probinsya sa buwan sa Agosto. Matod niya dili kinahanglan og dagkong pagpangandam tungod kay andam na ang kadaghanang contingent performers og festival presentations matag LGU. Ah. Now, nahibaw ba mo maghihigala sa record nga ato nakuha? Kapin sa 55 million pesos ang gipagawas nga cash prices ni Adto maghihigalang pasigarbo sa sugbo ka ni Adto. No? 55 million katong panahon ni Gwen. Grabe gito maghihigalang pagawas ng kwarta kay kinanglad yun nga bunga kay ni kay kang Gwen Garcia rabaning ideya. Wa ba yung maghihigala ilaing na kaunaw na ni John Davide paglingkod niya gobernador why pasigarbo? Kaloyes, Ginoo maghihigala nagmalampuson. Nahuman po doon noon yung 2 ka termino. Nga ang mga tao manghihigala, wa dito magsigig sinabok ka, Gob John, asa naman ito pasigarbo, asa naman ito pasigarbo? Oh. Hinoon ka ito John Davide, di man po doon ito dancer.
3: Ay, ah!
0: John Davide manghihigala, di magkakakita ito, mag-tiktok-tiktok ito, inigsaka niya manghihigala, des Kapitolyo, dito sa hallway, magpatang dito photographer o niya. Oga. Eric Sod na mag-iigala, muingon rin sa mga staff nga, Bijoy, Otoran, paso na. Oh. Di maning una na, John Davide sa una. Pero, si Gwen Garcia mag-iigala sa una. Inigabot ni Gwen mga kaigsunan, parking tong iya dito nga sa Kianans Obos. Ang mga staff niya dito mag-iigala sa ibabaw, governor's office, muingon. Uy, mga photographer, mga videographer, oh, nanas gub sa Obos, bantay plastar mo. Oh, na, saka na po si Gwen sa pultahan. Sorry, saka na po dito sa Agdanan. Inig abot gyud itong tungtong sa hallway. Naman ipultahan magigala. Inig abli mga kegsunan to paso nas Gwen. Every Monday gito. Pasos Gwen. Tsada kay dito karong pinasuhan. Ha? Tsada kay pinasuhan. The only lady governor of the province of Cebu. Ha? Pinakaunang babae nga gobernador sa probinsya Cebu. The very dynamic. The very enthusiastic. O kung sa panadihang mga adjectives manghihigalang pwedeng gamiton ng itong Gwen paghulagway niya nga pertingilngigang bayhana. Ah, paso dito maghihigala o niya, say, pa-cute-cute po, o niya, sayo-sayo, tuyok-tuyok ka na. Inoonsa ba manghihigalang pagdaog ni Pambari 4? Si Pa magpasopaso man po solwi, iya man po sundogon manghihigala si Gwen Garcia?
3: Ay, ah!
0: Kung diin manghihigala ni Paso dito sa Gwen, adto po manghihigala sa Pam? Mauna akong giingon, palagot rin dito ni Pam nga itong Gwen or walang ganito yung laing na hunan na kasi Pam, bari 4 hilig lang po kay Musayaw. Si Gwen, hilig po itong Musayaw. Ang ato pong gobernador karon hilig po Musayaw. No? Pero problema manghihigala kay si Gwen may nakauna. Sa area, manghihigalag asa mo pasok mo sayo si Gwen, adto po manghihigalas Pambari 4. Magpahuwat po manghihigalag mga videographer. Maghuwat po manghihigalag itong ubang photographer. Utanas gumpam, abot na. O, bantay-bantay photographer. Picturean po. Uy, kang Gwen man na dito karong ayaw ang istilo. Nasundog kong manghihigala por bida. What ay originality ang kalakiha? Now, karon, di rin na po sa pasigarbo sugbo. Sundog na pod. O nga daan ang nisaan, manghihigala spam kaniya itong di ni ipadayon. Karon manghihigala ipadayon na. Ah, pero lain dito kuno manghihigalag paagi. Kikinsa itong mga winner manghihigala per district, maon lang kuno ito'y magtigi mga pariente. Maura gihapon. Ah, maura gihapon, sayo-sayo, gumpam. Bisan pag muingon kag makadaginot ang probinsya sa Sugbo, pagkangan nga imo gihapon ditong gisunod ang pasigarbo, nagpasabot lagid mo nga kamong nas Kapitolyo, sundog-sundog lagid mo.
1: Asintado!
0: Maunay nakaparat o niya magkatawas Gwen Garcia, ana, kay perteng saway ninyo o niya karon inay nanundog ramo. Ha? may kini o. Wa may gina kahuma, wa may gina kahunaunas gwin aning pasundayag pagtuo. Kini prosesyon sa mga santos nato. Sa tibuok probinsya Sugbo, bati din eh. Mas gwapo ning ingunin eh. Ha? At least mangigala ipakita nato mga kaigsunan sa katawhan ng tibuok lalawigan sa Sugbo, ligon paghihapon kay pagtuo. Diba? O sa man dito'y assessment na ninyo, ano, batian mo, kay gamay rin kinanambong. Tanawa po mag-iigal ang position. Kanina na. Tanawa ang picture. Sa ako mag-iigal ang mga naminaw ron. Di aman mag-iigal ang picture ko kung gigamit mga graphics. Base mag-iigal dito karon o mingon sila nga. Gamay rin po tinuod, Rick, ang nangapil, oh. Pila rin ni kabuok. Nga sagad, ano, mga idaran. Wa may mga batanon. Ang mga batanon, wa malipay. Nga daghan rin ba mga butanti nga batanon karon. Lisod kayo mag-iigalag, ma-left behind sila. So, ari lang tayo mag-iigalas festival. So, bahala dito kuwaw, ato lang sundogo ning kagwin. Kikining atong idea nga pasundayag sa pagtuo, wa man mo click, musundog lang tas kagwin.
2: Asintado!
0: Murang idangat ning kalakiha. Alas 3.55 na. Atong time check mag-iigala, hatod ka na ka na to sa atong Santhon Vitamin C, ang nanasidig gugal kalain base ka Vitamin C.
3: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
4: XFM. Marami na ang natulungan ng Santhon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santhon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, Ochia, nagsiyok akong bumong piging gasiyok. Nang wako mabungog, binom akong Santhon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
4: Kamusad? Mag-Santhon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santhon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero bastog pa. Kaya wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Bili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o binom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw. Mura mag ni bastog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nagay panahon na magluyat ha. Kasi hindi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga binuang ko, basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
3: Nagkape ka na, may Santhon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santhon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
8: May buntag? Mo-apply yung tako pagka-barbero?
9: Dali nga barbero mong ipagita. Parlor man eh.
8: Mo ba? Parlor din eh? Kanasama ko magsiyokot.
9: Ayaw!
10: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
12: di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
12: Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayo. ang sakit sa akong likod.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor.
11: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
14: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Yes to Health Clinic.
18: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
19: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
20: Ug matag Domingo.
21: Libre na magpakonsulta sa doktor.
22: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
23: Ug mapalit nimo dinhi
24: ang mga produkto sa Yes to Health.
25: Yes to Health Clinic.
26: Dinhi lang sa may Sapatera Bilin.
27: Hilid sa Barangay Hall.
28: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
29: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time alas 4:02 na. Kato time check hatod kada kanato sa atong Sunthone Plus Gold mga katropa. Sunthone Plus Gold makatabang pagpaubos sa blood pressure, balik-balik kon tagini pagpahibaw diyan ninyo. Importante kayo magigalang malikay ta dito sa stroke, malikay ta dito sa heart attack. Sunthone Plus Gold aduna dito kay Ripalia na ay ahos, espirulina, kamunggay ug mangosteen. Atong Sunthone Plus Gold mga kaigsoonan taga 350 lang ang book nini inyo mapalit diri karon sa Yes to Health Wellness Center. Pwede kayo mo maka-order og binulto, no? Kaganiha lang ga pag-abot nako diri mga alas 11 pasado, lagi kayo naabtan nga usa ka ma'am, usa ka babae magigala perting daghan ang gipalit nga kape nga Sunthone Gold Coffee Mix og Sunthone Plus Gold magihigala. Paniguro nga kanuna yung hapsay ang ato magiging sirang paghunaw na layo tas kabalaka anang stroke o baka ka na magiigalang ga ato tapengos dialysis center magiigala Sunthone Plus Gold epektibo ilado na kayo nga nakatabang sa matag Pilipino. Sunthone Plus Gold, it supports your health.
3: Seras Malait as pintado
2: resulta sa King Dragon alas 5 alas 3 nga bula 596.
4: Exciting!
2: May pagpaminaw nilang Anya Vesa Nunoy di karon sa Asa Napita, January Samora, wa may mga address ning uban. Ana Dikdikan, karon pa ko nakabalik og paminaw, Fabiano Pogoy, Micho Villacorta, Karin. Shout out kong Bus Onyok, unya Makram James, unya Erlinda Salobre, Rodrigo Antepuesto Inopia, Tobod Badian, Tabirara Edmond, di karon sa RE Glass, Kalubian Lete. Angie Rimo des Italy, Babilayan from Virama, Cebu. Ania, pakitang tao na nilang pagtabang katropang Eric sa mga senador nga way ayo ikang Nansky Orsal. Til John Padilla, si Renek Muraog Kok nga 1.5 may pagwala. Okay. Happy happy birthday rin ko no, nga to karong Joshua Court. Nagsaulog siyang adlaw na tauhan karon. Happy happy birthday ngadto karon kang Dodong Joshua Court. Imong bugoy Sir Ricker, Ma'am Sheila. Happy happy birthday niyo dia, taga Ma'am Spicha. Sir Gade, Ma'am Obre, Dodong DJ. Ayong pagpaminaw niyo dia sa Asia United Bank sa may Ayala Business Park sa may Keepwell Building. Sa mga gwardiya diha nga mga Sunthone Gold Coffee Mix user. Astang mga tiller na tos EUB. Pakiton ko mag-iigal lang Sir Gade nga ang ato mag-iigal lang mga tiller sa EUB to ang nakainom og Sunthone Gold Coffee Mix. Nagatabang pagpa-enhance mental focus na to. Miguel Patambag, may pagpaminaw ni Moria Sir. Hello Mapas. Gahapon ra naghatag o relief gold si Bongo og si Marcolita dito sa Rangani og Jinsan. Imot icons may hapon shout out XFM ug kang buddy Eric. Kag tan-aw ko diri sa Dak Bayans Osamis. Nahuman ako react og share. Inaot nga ang kalinaw kaluwasan gikas Ginoo maguban kanatong tanan. Dalay gud ang Dios gikang imot icons Joel Badayos. Angay mohatag ana katong nakadaog or nakadag malita. Kanang kang Irwin 8 ipanghatag ng 5. Kanang kang Soto 6 ipanghatag ang 3. Buhantog gabaan sila gamay na lang. O niya, si Loren Ligarda, pila po ihatag? Sila si Jinggoy, muhatag pa to. Dakpa naman to. Sila si Joel Villanueva, no? Pila man po ihatag dito, iapil to sila. O niya, si Nansky Orsal, ang nindot ay itamang katropang Eric, ang sunod sa malita, Lauro Santiso, Nico Barber Constante. May hapon mo, Sir Rick. Problema maayong gobyerno kay sunod-sunod ang kalamidad. Ang mga tao, sige lang scatter, way ayo. Ana Dikdikan, sus, Ginoo, Lord, tabang in town sila. Tabangi in town sila. Shout out sa mga taga Triple Inn Barbershop sa may Oprah Kalunasan. Marlon Ferrer, Yaskin Batalisay, Eric Inohada. Nagtanaw sa FB dito sa GY Square, Cookies Garcia. Grabe nang iigo sa Linux, Mindanao, Sir. Arlene Placebe, Yaskanduman Mandawi. Onya Jesus Cañete Celestial Pasak Lapu-Lapu Ivan Cataros mga DDSR di na mo to o Ginoo estupido kono ang Ginoo dilipod no dili na to lokpon tanan no with your respect sa uban nga ako na mo kay mga amigo ni DDS gyud no na ko yung amigo magigala mga Duterte diehard supporter as in diehard gyud sila no magka trukes mami magigalag magka pikapi mi pero at the end of the day amigo gyud mi no mga kaigsoran kay isi mami respetara dito magigalas iyang opinion sa ako no niya kinini ang dipod ingon magigala mga bastos adi man ami still magigala maglalista ng politika kay balikon gyud nato magigala sa ato dito karong pamuyo wagi politiko naghatag natog pamahaw panayog panihapon. Isi kita bagigalag panikakay ani. Mitso Villacorta Karin de karon sa Baybuhisan. Angie Rimo ang pasundayag sa pagtuo mo ipadayon para protektaran ta kanones Ginoo. Abel Garciano Macram James Mingo Niniel Alcober may hapon. Ramangguto pinamungahan si Bor sa Villa Villamor. Brenda Cabunilas Beethoven Jabel from CAA Las Piñas City Manila. Aida Anggub. Shoutout ni Cindy Tabanos ug Sir Julito Bacos, Jordan Lipasana, nagpapaminaw des Andros Bakayan, Josephine Pakulaba from Tangki Talisay, Est Adonis, from Nicolas, Andres Abiliana, nagpapaminaw ninyo diha. Andre po sa YouTube, mag-iigala, nagpaminaw na to sila, good afternoon. Elina Natolia, Irma Sirba Garces, Helen Tonyacao, Bini Acarial, Boy Tagsip, Irwin Dave, from Park Place, Lapu-Lapu City, Edmond Tabirara, Mark Pascua, Anya Phil John Padilla, Noy Binoy, Anya si Sin Sinsi, Joji Espina, as magi kay Mandawi, Kuya Jeffrey Comillas, Ambungan, may pagpaminaw ni Mudia, o Romulo Tampos, Sir Meng Hapon. Ingon si Gobernador Pambari 4 dire, nga, kinini ang asara ba to? Dara. Sayang press briefing kagahapon, niingon siya nga ang gobyerno di na kuno ka-afford magigala nga mugastog hundreds of millions aning cultural spectacle. Da? Ingon pa magigalas gobernador, conversations with the provincial government's planning team have already started regarding the possible revival of a festival gathering that would feature contingents from across Cebu. For festivals of festivals, nagsugod na tawag istorya sa atong planning team. Most likely, I will support it. Ang akong pangutan na gumpam. Nigawas dito sa Cebu festivals, June 1. Ha? June 1. Ah. Nigawas dito mag-iigala sa page sa Cebu Festivals gadunay 68,000 kabaga Facebook followers June 1 ang kadtong murag survey nga diin mga higala nangutana lagi nga kining what if no what if mga higala og ibalik ni Governor Pambari 4 ang pasigarbo sa Sugbo onya under the new name Pasundayag sa Sugbo instead of Pasigarbo. June 1 ka na. Masa repeat sa June 11. Ah. Now, June 1, gipost ka na aning maong Cebu Festivals Facebook page pagka June 5. Ah, pagka Hunyo 5. Ni-comment si Gobernador Pambari 4 magigala aning maong Facebook page nga why not? It crossed my mind baya. Nice ni nga name, ha? Ah. Pasundayag sa Sugbo? Ingon pa niya dere. Let's showcase the Cebu Festival winners per district lang siguro para dili maabtan og kadlawon. So, ato ko nang i-showcase ang Cebu Festival winners. Pagka Hunyo 5 na. Kagahapon sa Priscon magigala ni Gubpam, Hunyo 10. Niingon siya dere, nagsugod na tag istorya sa atong planning team. So dunay planning team. Unsa maginisiya? Daan na ninyo dito karon nga giplanuhan? Onya nikalit dito karong buto sa social media ang kining survey sa Cebu Festivals nga kunuhay ng utana nga what if og ibalik ang pasigarbo sa Sugbo under the new name of Pasundayag? Ningon mas good pandering nga nagsugo na tag istorya sa atong planning team. Na? Doon na nagani dito yung giumol nga planning team. So meaning, nangandam na sila daanan eh. Una pa siguro tingali, ni gawas kining survey sa Cebu Festivals mangigala itong Hunyo 1 nga what if og ibalik ang pasigarbo sa Sugbo? Pangangkon ko na magtarong diha, bis Kapitolyo. Di ana man ay gitukod nga planning team ang Kapitol, matod pang gobernador Pampila na man ay kaadlaw ang planning team ninyong natukod gubam. No? Kay ni comment ra ba ka Hunyo 5? June 1, gipalutaw ning istorya ah, aning Cebu Festivals. Pagka June 5, ni comment ka nga why not? Nindot ni, nga idea. Ha? Ah? Sa tiyang comment, why not? It crossed my mind ba ya? Nice ni nga name ha? O niya kagahapon, Hunyo 10, June 10, niingon ka diri mangigala sa Prescon nga the provincial government, doon na na'y planning team. Ah, 5 days after, doon na naman gigalay planning team. Ha? Klaro ha ko nun eh. Kaya nagdudag yun ko mga higala nga kiniduwa ni. Nagipalutaw lang dito sa Cebu Festivals mga higala ng sorbi-sorbi, pero niadto pa ni mga higalang Abril, niadto pa ni mga higalang Mayo kahag unsa ba, giplanuhan nila nga ibalik ning pasigarbo sa Sugbo under the new name nga Pasundayag sa Sugbo, pero aron di ta manghigala ma boko-boko anes mga tao, ato lang ipaagi dito sorbi-sorbi anang mga kinsa na mga Facebook page niya, ato lang sugoon hangyoon. Ingon ini ra ba ning duwas gobyerno? Basin manghigala dito karon og duwa ni. Pangangkon lang gud mo diha oy. Nga ganahan gyud mong ibalik ning Festivals of Festivals or kining pasigarbo Sugbo? Ha? Kay di ako manghigala kun imong analyson mga kaigsunan. Atol sa Prescon kagahapon ang gobernador maghigala ni ingon nga ang provincial government's planning team nagsugod na manghigala dito karon aning possible revival of festival gathering. Nagsugod na istorya-istorya. Nagsugod na taong istorya sa atong planning team. Ni comment si Gob Pampit sa 5. 5 days after, manghigala iyang gitugan nga, di ana day manghigala provincial government's planning team. Eh? Kanos ama ni dito karon na umol, na create ning inyo ditong provincial government's planning team? Sa dihang ni comment ka atong pitsa 5, adlaw Biyernes Gob Pamp? Eh? Maunay? Kay June na baya ron? No? Nga di ko matuo maghihigala dito within 2 months mga kaigsunan. O miingon lang dito karon nagplano-plano tag sugod maghihigala itong pizza 5. O nagsugod ta maghihigala ang plano niya itong nakalabang simana. Madaan na ito ni maghihigala ang maong kalihukan kini mong activity ni kagusto. Ang practice palang daan, anak. Iba na magsilbi, manghihigala nga, nakauna-una ang Kapitolyo karon. Kaya remember ha, ito nakalabang tuig, Pasundayag sa pagtuo. Procession na to. O niya karon, manghihigala ni Kalit, ang kausap ang una-una sa Kapitolyo, kay Festivals of Festivals kuno. Imagina ninyo, kung karon lang manghihigala ni Santopnes panguna-una sa gobernador, nga kining Festivals of Festivals, ato ni manghihigala ang i-activate pagbalik. Under a new name nga Pasundayag sa Sugbo. Mada ka nag-practice doon kabuhan mga igalas, mga dancer diya karos na ganyang Long Sauce Provincia?
0: Exciting!
2: Ha? Di lang gunta mga igala mag kinoloko igon? Ha? Pangutahan ako ng mga choreographer diya. O makaya ba mga igalag practice nila? Karong ganit, anawa o. O mingon si Gupam nga, ang iya ko ng government's planning team, nagsugod na dito maghihigalag plano, sugod nag-istorya-istorya. Kung ibutang talang nagsugod istorya-istorya. Sunod simana, unsa man maghihigalay sunod ng action. Nga nagdagan man maghihigalang simana. Next week, ikatulong simana, Hunyo. Sunod maghihigala dito karon sa Hunyo, July na. Pangutana ko na mga choreographer magigala nini mga pila ng mga sinulog. O kaya ba ang pag-practice mga igsog o sa kabuan kapin lang? Sa ilang ditong sayaw, sa ilang presentation, matag-contingent mga kaigsunan. De. Pero hindi ko mo to mga higala dito karo nga kinilang ni Sus Marak. Dogay na nang iplanuhan. Ha? Ah? Dua ni. Ah. Isyo por isyo lang ni taga-kapitol, ha? Anyway, mudaig man kog doon na mo yung mga maayong buhat, di ha? Ah. Na ay mga maayong balita, magigalagi kas probinsya, kinilang. Gisgutan ko ni, balikon ako. Kaya ko kalimot, magigalas, pamahayag ni Gubpam kaniadto. Nga di siya ganahan aning ingun-ining kalaki ni Gwen nga magsigig gasto nining mga way pulos maghihigala mga festivals nga di ay mga hospitals nato mga igsoon. Nagkayamukat lang ang agi maghihigala. Karon siguro tingali nanindot ta. No? Ang ato diya karon nga mga rural health unit, ang ato mga barangay health unit, kumusta man? Kompleto na batag mga anti-titanos diya? Mga tambal diya? Ha? Kompleto na batag mga equipment diha? No? Na nabata diha karo magigala mga CT scans tanan, mga espesyalistang doktor, intact na bagyod ang tanan na itong mga tambalanan. Before tamo gasto magigalaglain dito karo mga gastuhanan nga di mo kumutuo magigala kining festivals o festivals ang Kapitolyo mo gasto lang 10 million.
0: Exciting!
3: Sintado!
2: Ha? Di mo kung ito o mag-iigala nga mo gasto, mag-iigala ang ga. Si Kapitolyo, mga kaigsunag, 10 million lang. Kini ba, tarawar ko niya, akong gi-analyze maayo ba? Ang istorya di rin niining Gobernador Pam, nga, the governor said conversations with the provincial government's planning team have already started. Nagsugo na ka, gani ko na ang ila dito ang conversation. Sa mga plano, kanos amin yung nagsugod? Sa dihang gi-float, gi-palutaw aning Cebu Festival Facebook page? Ang kanang what if, atong June 1? Or do gaira ganyan ninyong gisabutan? O niya, nangita lang mo dito karong paagi nga, kinibitang dili kamo ang mupagawas ani kung dili o saka outsider sa Kapitolyo. O niya, sakyan lang ninyo kay ingunani mo ning duwas politiko, God. Inana ba? Akay mo, kamo, kay bawa na po doon. No? Kay bawa na po mo. Di ba siguro mangigala, Bogo, kay wise man mga Cebuano? Mabita na mangigala ni Daos, Governor Pambari 4.
1: Pwede na yun ni Musang kay si Pam Nasad.
2: O na, mangigala. Nga, yeah. O may problema, o doon ay mga activities sa founding anniversary kay yearly man eh. Pero kining pagsundog mga kaigsonan sa mga gipangbuhat ni Gwen Garcia, nga osbon lag gamay dito karon ang pangan, nga osbon lag gamay dito karon ang pasundayag nga ingon ini, ingon ana, dili na mataglongsod, kundi dili per district na lang. Maura gihapon eh. Nanundog ra gihapon ta. Sa mga kalihukan ni Gwen kaniadto nga perting pagsaway na tos panahon sa pagpangampanya.
3: Asintado!
2: Ha? Inyo naman din ang giplanuhan? Ako nagduda man yun ko. Nagduda yun ko, ha? Nga sawa pa mag-iigala, biboto kini dito sa Cebu Festivals Facebook page nga doon ay 68,000 followers. Inyo na din dito karong daang giplanuhan. Dias Kapitolyo. Nangita lang magpaagi unsaon dito karon nga kini mapagawas gantos publiko. O kusas inyong nauna-unaan, pinaagi ning outsider nga Facebook page, kung outsider magani ni, kining Cebu Festivals nga, toa dito, palihog ko dito karong butang di akaros inyong page B nga, what if ta, mangutana ta, sorbi-sorbi ta. Kung ibalik ni pasigar mo, sogbo, uyon ba mo? Ni comments pambari 4, ni ingon siya, why not? Why not? Tia mo na, nga dong dili. So ako nagduda ko nga dugay na ninggi planuhan, wag tangon tong pasundayag, magigalas pagtuo, katong prosesyon, kay batian siguro sila. No? Bati, sorry kayo ha, pero I don't talk, batian sila kung sabay, pero pagkangaan magigalan dili ipadayon, posibleng wag, yun ganahe. Di ba? Pero sa may nakabati, magigala o gato nito ipagawas ng atong pagtuo. Di ba? O sa may nakabati din ang magprosesyon tas mga santos. Alas lamig yung festival sa festival kay kunari ta mga igalas mga santos, bahig Ginoo ang mga pil, mga kaigsunan, kinira mga idaran. Kaya kita naon mo mag-iigala na yung prosesyon, eh, ipakita na mo mag-iigala ang jubindri, oh. Na mag-iigala dito yung mga bata, nagbit-bit dito karong mga kaigsunan sa banner, sa tarpaulin. Pero sagad mag-iigalas ng apil, di agad mga kaigsunan mga batanon, akining mga idaran. Naatoy dito yung mga batanon, pur pipila lang. Tira kong festivals ang festivals, anindot kayo. Ha? Pero tinunod, tanawar ko rin, kanila ko, kanila tayo kanila sa Fuente Rotonda, oh, kanila. Kanina, tanawa ninyo. Kanina sa Fuente Rotonda lang. Kanina Fuente Rotonda lang, tanawa ninyo, ha? Ah, da. Anya, kining, kani ha? Kani, kani, kani. Ah, napailain. Sunod, ane. Kani, kani, kani, kani, kani, kani, kani. Tanawa, kato, kato. Kani, double cheese, thank you. Kani, tanawa ninyo. Pila ramang kabuk, mangigala ng uban. Municipality o Balcoy. Tanawa na guro. Nagguro'y magigalag karo. Oh, pila ramang kabuk. Pero kung pananglit mangigalag susamag sinulog, Ma'am Norma Ropiros Rabor, ang atong ipahigayon sa founding anniversary, perteng daghanang tao mangigalas puwente. Perteng daghanang mangigalang mananaw. Okay, murag, maulag ini mga kaigsunan, batasan sa uban, dili po doon tanan. With your respect sa mga reliyoso. Pero maulag ipo ni, mag-isgot ka ni Ginoo, ang uban dukaon.
0: Ayaw!
2: Pero gari ka mag-iigala dito sayaw-sayaw, aperte ni Dota, bisan pa mag-iigala this morning the night.
0: Ayaw!
2: Pero gari ka ni mag-iigala sa prosesyon, ano gaya mo human, ay? Oh, mga batanon mag-iigala, gamay rin kayong mga pil. Mao siguro tingaling ilang ilisdan. Wa sila kaoyon sa ilang original idea nga prosesyon, pasundayag sa pagtuo, nga ilang gibuhat na kaniyanto. Sa nakalabang tuig, mga amigo. Karon, lami magitong kangguin nga pasundayag akatong kangguin pasigarbo di IB. Aron di kita mauawan o sao man ito ni. Ah, so, nag-brainstorming sila sa Kapitolyo. Una-una sila dito kung sa may maayo, ani. Oh, gikas pasigarbo, aritas pasundayag. Ah, kaya nito nakalabang tuig, ang atong gigamit na termino, pasundayag sa pagtuo. So, karong ikaduhang tuig ni Gumpam, pasundayag sa sugbo. Unsa man na siya, pariharag pasigarbo sugbo, pero di lang kayo na to dakon, nga every towns and cities papilon, per district na lang. Nga gamay rin tagasto. Oh, di ba? Nikalit mo dito karong, ha? Adapt, nikalit mo dito karong gamit, nikalit mo dito karong sundog. Nikalit mo dito sunod sa gibuhat mag-iigalas predecessor ninyo. Sa gisunda ninyo. Gibatian mamuana. Oh. Gibatian mamuana sa inyong pagpangampanya kaniadto. Inyong gipatuo mga taga-Sugbo nga bati kana gumikan kay Waldas Waldas das Kwartas Kapitolyo. Unya karon inyo na hinoning buhaton. Ah, tungod mag-iigala lang kay Mingaw ang pasundayag sa pagtuo. Mas ganahan magigalag bibo. Iba? Or basin doon na dito karong maghihigala ay nagsigig tambag ni Gumpam nga Gumpam. Daghan na raba kay mga batanon sa probinsya sa Sugbo nga mga butante. Ato silang lingawon. Pinagi aning atong founding anniversary. Unsa kag maayo nga ato lang tunlo na tong garbo. Ato lang ditong sundugon kang Gwen Garcia. Pero ato lang dito karong ilisdan ning uban ditong mga pamaagi nila. Bahalag uwaw. Anyway, kanang komentaryo, kanang pagsaway, mawag tangra na. Ha? Ang importante, malipay sila. Ah. Kunya, panahon deron mag-iigalas paglipay-lipay, krisis pamanta. Mas nindot siguro tingali nga mas paligunon pagmaayong atong pagtuog pagampo. Arong ang Sugbo mag-iigala, numero uno, iiway mag-iigalas katalagman, tagaang tagrasya mag-iigala, og maabunda pagbalik ning atong pagpuyo at the same time maanindot ang pagpangalagan sa mga taga-Kapitolyo ngadto sa taga-probinsya.
3: Asintado!
2: Ha? Kikalit man na ito mangigalang gihikli ning baong itong pagtuo ang mga santos nga atong gipang prosesyon. Ada place sa lamo diha niyor. Ah, Señor San Jose. Kamu diha karon da kining Señor San Isidro Labrador. Asa lamo diha kay ari sa lamo diri karon sa Rock Festival.
0: Exciting.
3: Sintado.
2: Pastilan. Di man kay gasto ning ingon ini maghihiga lang prosesyon. Pasundayag sa pagtuo. Ah, pila ra bagod magigala, mamalit lang dito karon mga lungsod, mga igsod, mga buwak, ingunana. No? Di na kinahanglan pag choreographer. Nga mo gasto, magigala ang kapitolyo. Di na kinahanglan dito karong daghag dancer. Di na kinahanglan dito karong daghag kostyum. No? Ang atong kostyuman, panindutan, ang atong mga santos. Palit ang mga buwak nindot. Pagwapahan, magigala ang karo, kombate na. Adi ka sila ganahan, magigala ang religious ng activities, kaya arigin sila sayo-sayaw. Good luck na rin niyo. Alas 4:28 na. Ingon diri bagi igalas, aluna bagyo. Gusto makita iyang daog. Gusto makita iyang daogon siyang star dancer. Ah? Si Pari Richie Cordoba. So may pasabot aning aluna bagyo. Delikado si Ana Mapildi sa sunod eleksyon. Wagid siya originality. Rick, ganahan siya. Aron walay mais. Aron walay mais star dancer. Richie ini sa... Tarong nga diya karong chat in town, Richie pun. Oy! Roddy Salas, Diastisa, nagtanaw na to ron. May pag-osbon lang timas, pasundayag Sugbo si Rick. Ito, showcasing sa mga different artists sa Sugbo. Gikang Dexter Pabrua. Pagpaminaw ni Modea, katropang Dexter Pabrua. Aritas mga reports, Double G, alas 4:29 na mag-iigala sa hapon.
3: Asintado!
2: Di ay intentional nga abortion, posibleng ipasakang kaso sa mag-live-in Parker King sa Nilabay Puyas, Masurahan. Ito sa Carbon Public Market, na report update si Eric Amaro.
3: XFM Police Report. Police Report.
4: Kasong kalapasan sa Article 256 sa Revised Penal Code o Intentional Abortion. Ang posibleng atubangon nga kaso sa mag-live-in partner kinsa mao ay primary suspect sa paglabay nga to sa basuran sa 5 to 6 months nga babayeng puya. Alas 4:30 ang takna sa hapon kag hapong adlaw. This is my interim building sa Carbon Public Market sa Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo. Mao kini kitataw sa officer in charge sa Carbon Police Station nga si Police Captain Vincent Buntilaw atong sa press briefing kabayan sa update sa ilang investigasyon sa mong kaso. Si Police Captain Buntilaw na kanayon nga sa kasamtangan, gisukit-sukit pa nila ang moong mag-live-in partner nga silang alias PJ o alias Chanchan, kinsa na pagkaroon sa malanan humang sa ma-admit ang babae tungkol usab sa pag-bleeding. Aso ipo sab sa opisyal, nga sa ilang inisyal nga pagkikalayon sa doktor sa mong tambalanan, isay-say kini nga positibong gika ng anak ang maong ginudahang nga babae nga si alias Chanchan. Nga pandiyang ipangutana sa doktor kung asang iyang anak, nito bag lang kini nga napil at ulusab sa iyaga pag-CR. Tungkol sa mga kadudahang tubag usab sa mong mag-live-in partner ni samot hinun ang pagduda sa Carbon Police nga intentional ang pagpalaglag sa maong bata. Sa kasamtangan, nagbrain karon ang Carbon Police sa investigasyon sa maong insidente. Mga katropa, basta kape na kaisigutan na ayon nyo kalimti ang kape nga ginamas Yaso Incorporated Santo Plus Cup Mix. Kaya makalamdag ninyo mga kahigala na good for memory, cognitive function ni mga kahigala to grow sub sa soya powder, kamunggay uga mangosina. Healthy coffee, Santo Plus Cup Mix. Alang sa Negosang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa, Eric Amaro, XFM.
3: XFM Report.
2: Sa laing balita, diyo sa kanlula nga nanginas, napalga na lang patay ang biktima, di kuno ni Kamuang Mulangoy, di reports Pinji Talisik.
3: XFM Police Report. Police Report.
5: Dagang salamat sa tumabita ang anhipo sa Dagbayan sa Mandawi. Pati na napalgan kini usa ka City 4 Anyos nga lola dito sa Katunggan Ginabit sa Barangay Labugon sa Dagbayan sa Mandawi napalgan ang patay lawas alas 8:30 antak na sa buntag adlaw kana nga Martes Hunyo 9 2026 ang namatay mao si Emilita Manatad Piskador City 4 Anyos nga taga Purok 5 sitio kanumay barangay labogon sa dagmay sa Mandawi. Kining biktima ang napalgan nga nagkulob sa katunggan dihang tao pa ang dagat apan dihang mihunas na ang dagat naghahira kini. Ang iya posisyon nga wa ni ginabuhi. Gagito ang nalumos ang maong biktima. Ang kamagungan nga anak sa namatay nga si Arlene Carrion. Nibutyag nga ilang silingan mo'y ni pahibaw sa ilang nga iyang inahan katong napalgapatay nga lawas sa katunggan. Una nini sa wa pa mahitabo ang pagkalumos sa maong biktima. Kining si Nanay Emilita niya ng Lunes sa abuntag niya ito pagkini sayang balay nga ngayon og tubig ikan kini nanginhas na seran nga kini maong nga matay lahi kini og ibuan siling alasab sa balay ni Arlene. Si Arlene wa mahimaw nga nibalik di kini og panginhas ang inahan matod pa nga kadalo kining manginhas para pang konsumo pamalit nini sayang sigarilyo kape og bahog sa manok nagkulat kini nalang nga sa nalangatan siyang anak siyang inahan sa retabo nga pagkulumos nini samtang ang umagan sa namatay nga Banin Arlene nga si Diosdado Carrion nagto nga ahinundan sa pagkamatay sa iyang ugangan dalipong gini samtang naghuga siyang mga nagkuha ng mga panginhas kay tungod sila kapoy dugang pa sa kainis panahon hangtod nga nawala gini og panimot miyabot ang higayon nga mitao pandagat hangtod nga nalumos kini maong biktima. Ang magdiayong Carrion nagtuo nga walay foul play ang kamatayon sa ilang inahan. Magaling update nga report sa Mandawi City Police Office. Katropay, magkalimot niya po. Sa pagkapalas, ganoon na sa Santon Herbal Oil. Magkatabang kini. Labi na katundo ni mga panuhot sa lawas. Santon Herbal Oil, hindi mo sa Yes to Health Incorporated mapalit sa parmasyag butika sa iyong lugar. Alam sa Lagiosan Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, XFM News.
3: XFM Report.
2: Sa lay balita, Lapu-Lapu City ni adapt na sa unified truck ban apan panid-an una sonso sa kabuan kung positibo ang epekto nini sa siyudad. Reports Crystal Joy Filerca.
3: Live report.
0: Niadtong Mayo 12 ning tuiga ni pagawas og Executive Order number 28 Series of 2026 si Governor Pamela Baricuatro nga aduna nay ipatuman nga unified truck ban sa tibuok probinsya sa Sugbo kun diin gidid ana ang mga 4500 kilograms nga dump trucks, cargo trucks og large containers nga makaagi sa National Highway og Provincial Roads gikan sa alas 6 hangtod sa alas 8 sa buntag og alas 5 sa hapon hangtod alas 7 sa gabii. Lakip sa giawhag nga musunod sa maong schedule mao ang Tri-Cities. Matod ni Mayor Cindy Chan nga nisunod na ang Lapu-Lapu City niini. Apan sigun pa niya nga studyuhan pa nila sulod sa usa ka buwan ang epekto ni

Dari sa itong clinic sa Ubos, mga Iksoon. Ulysses Alferez Sayago, nagpaminaw sa Abnatoron. Then nag-text na akong amigo, mag-iigal ang konsyal, niingon siya, ilis dan magpangan sa Pasigarbo, ngadto sa Pasundayag sa Subo. Ang klaro ko no anak mag-iigala is Pam Sundayag. Ha? Pam Sundayag. Dili pa. Ha? Dili pa Sundayag. Kundili Pam Sundayag. Marites Denila Serrek, wala na ganahan mga batanon kay Balimbing si si Gum. Oh, iklaro ko ng text ni si Rick, wala na ganahan mga batanon kay Balimbing si Gum. Gum? Kasi Gum. May pay-osbo nila ang timas personal sa Sugbo si Rick into. Okay, showcasing sa mga different artists sa Sugbo. Dexter Pabrua. O sitan, ani mo ani? Katropang Kuya Aying. No? Kuya Carl Umiga, may hapon. Shout out, taminaw ko ni mo karon. May pagpaminaw ni mo di ambungan. No? Musta magadiya? Kagawad Christian Amodya is watching. May pagpaminaw ko siyal. O niya, may hapon sa no, pasag din lang na si Gob. Mag-self-distract na siya if maunay iyang style. Watching you on our road to Batu, Leyte. Pablo Mapalo Jr. Okay. Sige, padungos Batu, Leyte. Peter Pride, interviewan na si Gob Pam. Si Rick, aron may bawaan na to ang tinuod. Aron di mabitas imong bagbagyaw-yaw basin di ay maayong ilang tubag ang kiring di asa kwan priskon di amin is newspaper o sa mag-iigala gisulting pam gahapon mao ni diri karon mag-iigala newspaper actually Peter Pride sultian ko lang kamo nag-establishar ko dito sa una pa mag-iigala o communications kapitulyo no atong pagdaog ni Pam last year nga mo interview kog balik kay na interview man nato during campaign period wa man maghigala mo tubag na basig busy maghigala or basin mga kaigsoonan og ang mga sakop maghigala ni Gumpam kinini ang doon na dito karoy laing mga media stations mga kaigsoonan nga kining maoray ila ditong saligan. Nya di kay duha ra kabuok tolo kabuok stasyonan Madresibo sa oman eh. Ikaduha maghihigala. Di man po sa ingon magakaigsoonan nga tungod kay wa mosundo mo sanong kung interviews pam diri. Motake lang ta no kay di man ta ingon ana. Nya ta gay puta maghihigala dito karo gigayon pero taon-taon na magputos ako lang tong gikalimtan. Ako lang ni gisgo tagbali kay di ingon Peter Pride interview ha no. Ni extend ako dito ga kan kanag Peter Pride og mensahe. I mean nagpadaan ako mensahe but ilang gi-ignore. Wa nila dito panumbalinga so wa kay problema pud ana kay bisag di sila dito karmo interview magpadayon mo kasong programa. Daghan mang isyo, no? But nahibaw gyud mo magiigala og unsay programa sa Kapitolyo mo suporta ta. Nahibaw na pud ang mga taga Kapitolyo ana kay namo uban diha magiigala gikag media. Kini isyo lang ni which is kinahanglan pud ato hisgutan mga kaigsoonan. O kung saan nila dito na ipagdipinsag balik o unsa ba, ana ilan na, no? Ang ako lang yun ani, maghihigala, kining pagkalit niya dito karog bali ba, sawa niya maganahi, into ganahan na siya. Unsay nakatrigger? Unsay nakapausab? Ha? Kwarta ba? Pondo ba? Nga diya maghihigala yung mapagawas ka kwarta? Wa ko mo ingon mga kaigsoonan nga kini posibleng dunay corruption ani. Pero ata mahibaw magigala diha karos mga taong nagpalibot ni Pambari 4. Masin magigala dito karog duna na sila mga kontak o ronsa pa na nga. Aki bahala di skwa ni mo. Di ay atong ga paningkamot ang pondong marilis ni o niya. Ika-insert sa kwan. Pagtahing uniforme o niya ingna ng tilore nga. Pilang komisyon ha. Wata mahibaw anak. No, maghihigala kung sa ilang duwa. Ang ato lang dito, good governance under the leadership of Pambari 4. Ana lang. Kanya karon, pag ganit maghihigala, mapadagang si ambulance, kaya wak mo tayo update, ana. Magpistibal o pistibal na hinunta. Asintado!
Og bahin lang maghihigala ka ng pag-ingog interview. Ako na maghihigala ang gipahibaw ang Kapitolyo. But wa sila dito maghihigala magpakaba na anak. So wa po ko ilabot anak magkakaigsunan. At least nahibaw sila. Kaya sintado ni suway na maghihigala dito karong kunik dos Kapitolyo for interview. Although ang mga uban di ang mga opisyalis Kapitolyo from time to time ato manang ma-interview. No, mga kaigsunan, board member, si Vice Gov Glenn Soko, nahistorya na ko bagiigalang usas mga amigo na to. Tua bagiigalas gawas, tuwa gilakaw mga kaigsunan, importante kayo. So, basin bagiigala sa sunod simanag maulito, ako na po ito bagiigalang maimbitar, no? Mga kaigsunan. From time to time, monitor lang ta bagiigalas mga issues probinsya Sugbo. Batay kong oras, kauban na Kondres Master Control. Si Joven Jimenez, sa Yusro Magigalas Almimata. Ato manager John Lemin Chavez Viking, magdoong tagbalik og mapuhon, Independence Day. Adlaw Bernes, mga egsoon holiday. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Eric Siras Manaing, manamilit. Ang magpasalamat sa inyo makanunayon ng pagsuporta at pagpabinaw katropa mo. Exciting!

0: inyong nadugog ang Asintado. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa unba alang maligayan ang mga sakit? Zenthon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Santo Basco. Pasimilisa nga taga-Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
0: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta o Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Sini ako mata, sir. Dili ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, una ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
5: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Canton Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Canton Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din nyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
4: The Secret of Health.
2: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Canton Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Canton Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang hinausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: XFM. XFM. Santown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santown Plus Gold o Santown Vitamin C.
2: Santown Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix. XFM. XFM.

tanaw sa Facebook Live. May hapon nga po. Wala si DJ Butchron mga katropan. So, ato niyong basa itong mga kuan. Itong mga katropan ka tanaw sa itong Facebook Live. Si Boss Danilo Tapuyaw. May hapon na boss. Of TDM Tapuyaw Disco Mobile all the way from San Fernando, Cebu. May hapon na boss Danilo Tapuyaw. Nakisa po niya si Norman Rota. May hapon na si... Si Ariel Minusa, alright, may hapon si DJ GRMX. Boss Idol, handusi. Handus kita dol, handus kita mahimo. Alright, si John David Mahinay, DJ Wins. May hapon at DJ Wins, si Jonathan Virano, si Joshua Dimpas. Alright, may hapon, may hapon. Alright. Kisa pa rin dali talas itong ano, Facebook Live, mga katropa. Alright, si Kwan, si Mary Jane Ariha. Irvin Katayas, si Ayan Dakay. Also, may hapon yung mga katropa na diyan sa Kwan. Alright, yes, Pitfall Marketing and Appliance Center. May hapon mga katropa. Si Boss Ido Altida. Si Consial Ayan Dakay. Si Bernard. May hapon niya diya. Si Cyril. Si Titing. Si Rodel. Si Rodelo Tapiag. Si Juan. Si Benjamin Oxtero. Alright, si RG Barrett. Si Brian Quizon. Alright, may hapon niya diya. May hapon. Huwag itong mga crew sa HGL Professional Audio. May hapon niya si Boss Rich. Alright, si CD, si Alex, si T-Boy, si Kier. Also to paano, si DJ Polly, may hapon niyo diya. Alright, so, by the way, mga tropa, natin yung umano sa kuan. Natin yung event diya sa kuan. Home Builders, diya sa kuan, diya sa Banilad. All the way, diya, somewhere in Banilad, mga katropa. Kabanoba natin diya, natin yung event diya. Kabang SGL Professional Audio. O niya karong kuan. June 20, natin diya sa Takan. Takan, Budlaan, Cebu City, mga katropa. Kabang SGL Professional Audio. O diya po sa kuan.

0: ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito, hindi man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3.

0: Mare ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
3: Unsa? Kanus amo ko nakautang ni mo?
2: Ah, katong hubog kay ko, Digibots, ba? Katong hubog kay ko, nakay utang na ko.
3: Katuli ay, gibayra naman di ka.
2: Kanus aman, kanus aman.
3: Aw, oh, katong hubog sa kay ka.
2: Ay, ah!
4: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Kasayas Radio. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe, itiktik.
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, call your doctor.
9: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
11: Abli na.
10: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
12: Yes to Health Clinic.
13: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
12: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
13: Ug matag Domingo.
12: Libre na
13: magpakonsulta sa doktor
12: dinhi mismo
13: sa Yes to Health Clinic.
12: Ug mapalit nimo dinhi
13: ang mga produkto sa Yes to Health.
12: Yes to Health Clinic.
13: Dinhi lang sa may Sapatera Building.

0: XFM.
1: Ali ana ang programang mohatag og lingaw. Kana gumpwede ka mo sayaw sa program.

Yes, sayaw mga choy, sayaw mga chay. May pagsaya saya sa ano. Ito mga katropa rin ha. Alright, shout out ano ni sa atong mga team Lamio, no? Yes, Rigla Mabulo, Cebu City, no? Ni Ma'am, ni Ma'am Yaku Akari, ni Ma'am Georgie Palier.

Katong Sadsad sa Katropa. Kung nirulan, boss, rulan mahusay. Ming hapon na boss. Shout out. Kung sa taga Mandawi, mayong hapon. DJ, ming hapon po niyo niya. Alright, si... Ito mga katropa na niya sa kan. Banika talamban, ming hapon niyo niya. Labi na niya sa kong mga chikiting ni Yurika May, ni Kashi May, ni Francine May. Also ni Kuan Padiha, ni Mama Aurelia Kabahar, ni Ray Kabahar, ni Charlene, and ni Stephen Kenneth, at ni Kuan. Kit Lin, may hapon. Ni DJ Reynold Kabahar, no? Di Astawason, Mandawi City, Cebu, may hapon. Maroon ni Lisel, ni Banjing, ni Madi, may hapon niya diya. O sa ni Boss Ido Altida, diya sa Tawason, Mandawi City, Cebu. Ni Kuan, Ma'am Josephine, ni DJ Polly, DJ Glenn, ni Ma'am Erika, may hapon.

Pansino. Alright, si sa manila rin, si Alexis Canteri, si Budski. May hapon nyo dyan, may hapon mga katropa. Alright, bayan yung mga katropa na dahil kung saan sa katropa karong umabot June 20 karong umabot. Next Saturday mga katropa, diha sa Takaan Budlaan, Cebu City. And June 27, diha sa Mayahay, Kambinukot, Cebu City. Kaubar itong SGL Professional Audio on and managed by Budski.

0: Ila yang kuan put another kuan put say line up na put niya nga gipangandaman gyud niya wa ni katul gyud DJ Brian. Reso balita karon ta taj. Thank you so much.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaran ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko o nga ibati, pag tumagid mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako, karon hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: Ang coffee dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom o Sundown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto na mga driver, Sundown Plus Coffee Mix.
3: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pait.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Next, Mr. Butch.
3: Ah, Doc, Doc. Kung sa magiging akong sakit, Doc. Kung sa magiging akong sakit.
2: Oh, doon na ba kay kwarta?
3: Wala ro ba, Doc?
2: Oh, wa kay sakit.
3: Nge.
2: Ayaw!
4: Exciting!
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime Osaka, retired ni sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog na, dili

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agisibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utasan. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, o siya, gasiyok. Akong dumumpiging gasiyok. Nang buwak ko babungog. Binog ako. Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Caniero, taga-Sitio Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with

0: De Roy, Rosario va a Rosario.
1: ¡Ay, ya!
2: Sakit ng katawan? Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Edgar, El Bonbuena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritsa. So, nakalakaw ko. Grabe kay Victibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
10: Yes to Health Clinic.
11: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
12: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
13: Ug matag Domingo.
14: Libre na magpakonsulta sa doktor.
15: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
16: Ug mapalit nimo dinhi
17: ang mga produkto sa Yes to Health.
18: Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapatero.

0: Yes, oras 6FM Cebu, Philippine Standard Time. Alas 6:50 tayo on na mga katropa. O gato mo, time check na. Hiyatag na to sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Labi na karoon nga sa busa pang panahon. Gamita kini atong Santon Vitamin C, mga katropa, para iwas sakit, no? Kaya mo initin mo, kaya ano po, bukalituguan, mga katropa. So, at batasan ang paggamit nitong Santon Vitamin C, mga katropa. Yes, mix your life with DJ Brian. Alright, sa itong final greetings, mga katropa, no? Alright, so DJ Brian, go, go, go. Sa itong final greetings, kayo mo patighol na sunahan.
1: Fidesz Tananday, o sa tanan nagtanaw sa live, day. Ako na i-shoutout si Kuan, day. DJ Ronex, dara sa Talamban. O ni Kuan, si Boss Carlos Sukib. O sa Eunice Soundtech, nga si DJ, o si DJ Marvin. Si Rodney Pacquias. Og sa kuan day, sa akong uyo anda sa Minulos Barili day. Pinakagwapo og pinakabuutan eh. Dili ni mao. Si Mr. Ciano Bayarcal. Og sa kuan day sa tanang Bayarcal family og Carael family. Og sa kuan day, sa igagaw po day si Adrian Bayarcal Ricabo. May pagpimin na day. Og sa kuan day, hapit na day fiesta das Barili day, Minulos inika karon sa Baddo.
0: Karo sa Bado, mista ta.
1: Ma'am, do ta antag mamista antag makauli on tatay.
0: Ulit ta.
1: Okay na, shout out na lang sa ko kung Paris day, pinalanggang asawa si Miss Jessa Arangues dara sa Liloan. Og sa kondo ka anak nga si Prince Teo si Kayla Set. Unya gabi day na ko sa the area code Liloan. Kauban na ko ang kuan si DJ General nga gwapo. Kanalan, yes. Thank you.
0: Hi DJ General. Alright, so ito rin siya tao sa mga katropa na tanaw sa itong Facebook Live sa itong Team Lemion dito sa Rigla Mabulo, Cebu City, si Ma'am Georgie Sabiron Palier, si Ma'am Sinan Marquez, si Ma'am Chibon, si Ma'am Ginilene Iniro, si Marisa Palpiden, si Mariter Jones, o si Mayin D. Alright, so maraming salamat, no? O si Dres, talit ito sa kuan DJ Brian, no? Sa itong tanaw sa itong Facebook Live, kaya basig mangluo dito tao ni sila. Alright, so ito din i-shout out mga katropa, no? Si Ray Kabahar, no? Nagtanaw sa itong Facebook Live. Alright, si kuan, si Kinsan ni Dres, si Ma'am, Arlene Placibi, good evening mga katropa, DJ Oric, DJ Brian. Happy Thursday, God bless. Exciting from Kanduman, Mandawi City. Alright, thank you so much, ma'am. And also to Piloy Agud-Agud. Pa-shout out kung Piloy Duga-Duga boss from Tagaymit sa Sitio Punod, City of Naga. Itong mga katropa des Tagaymit, no? May gabi inyo diha. And also to Adrian Bayarcal Ricabo. Happy Fiesta Barangay Minulos. Oh, pista gilis Minulos, DJ Brian. Mamista ka pa. Mista kita niya ito, no? Si Brenda Cabonilas, mayong hapon DJ, pa-shout out watching from Kimba Talisay. Alright, itong mga katropa des Talisay, no? May gabi inyo diha, mga katropa. O si Domingo Iquinto, right? Barangay Apas, Bus Mingoy, at mga katropa des Barangay Apas, may pagpaminaw nyo din mga katropa. Alright, by the way mga katropa, no, natay akong sad sa katropa, no, diya sa Sitio Takan, Budlaan, Cebu City. Karong umabot, June 20 and June 27, des mayahay kang binukot, Cebu City. Kaubar tong HGL Professional Audio. Right, thank you so much, no, sa ngalan na lang sa among partner dress picas lawak si Boss CJ Doc JJ no Jobin Jimenez mga katropa sa ngalan na lang sa among station manager si katropang John Limin Chavez by King kini ang inyong katropa DJ Ari Kabahar
1: and DJ Brian
0: katropa mo
1: exciting
0: thank you so much bye bye.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santa un plus gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Santon Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Michael, usara construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat yun ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na yun ko makabanding sa akong pamilya.
4: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
8: Digibots, murag na magigay utang na ako, Digibots.
9: Unsa? Kanus am ko nakautang imo?
8: Ah, katong hubugay ko, Digibots, ba? Katong hubugay ko, nakay utang na ko.
9: Katuli ay, gibayra naman di ka.
8: Kanus aman, kanus aman.
9: Oh, katong hubog sa kay ka.
8: Ay,

0: Kinikrim din ng gay bar man, no? Kay nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
1: O nga, kinsa bang bayotang nga itong akusukay mong syagit?
0: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Ayaw!

0: food supplement for men.
1: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa consume sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting na food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
3: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Yes, to health!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
8: The Secret of Health.
7: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kiningisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
9: Santo Blasco. Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. I-recommender sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
8: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
5: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Yunin, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ko ay ang akong paminaw sa akong lawas. Kanya GT ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mo batok sa daghang mga bagian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
6: XFM.
13: X

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines, Standard Time, alas 7:10 na may katropa. At ang time check, atod ka na to sa mong labing bagong produkto ni may katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga healthy, adunay glutathione, adunay collagen may katropa. Makapanindot sa ato ang panit, makapaputi, at the same time makalimpyo sa ato ang atay may katropa. Muna yung mahatag ni mong Santon Gold Coffee Mix nga mong produkto ni may katropa. Kapingkat kikita, kabaw ko, mahiligon kitang kape. Anytime of the day, mga katropa, adunay mainog buntag, adunay mainog udto, adunay mainog hapon, adunay mainog gabi, mga katropa. So, aretas kaping, adunay healthy benefits nga mahatag sa itong panglawas. Hindi lang kayo magpalpiteta diha, kutkuton tontian, maghila pa tontian, mga katropa, musamot pa itong hyper. So, areta, nining kape na mo, nga doon na pa'y glutathione o collagen. Nagiingon na, mga katropa, kung galing mga pin mo nini, na nga pin na ka, musamot pa kagagwapo, kagwapa, katropa.
0: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo, gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog ug mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

Libertas Veritatis Est Pondamentum Prinsay. Ang kagawasan sa pagpariag maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Sugbo Kabisayan og Mindanao, maing gabi kanyong tanan. Maing gabi hirot sa mga sukiktik paminaw at mga katropa diha. Bisag asang sok sa nasod og bisag asang sok sa kalibutan. Ganabot niya ito ang mas gipalapdan nga pagsibya. Sa Giapon, kiniubos nga lagad sa kanginan og inyong anchorman. Katropang Greggy magdadaro, mga katropa. Mag-uban-uban ta. Hangtod sa alas 8:30 ang takna ni Nicarog kagabion sa adlong Webes, mga katropa. Pizza 11 sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Sa Giapon, kiniubos nga lagad sa kanginan og inyong anchorman. Katropang Greggy magdadaro, mga katropa. Di Giapon, kumpleto ang dos dimples. Walay gaingon nga doon ay mga kakulian gano'n. Saan taman? Ang usahay, bisis katropa ka Tourney Paul Gino Lopez. Usahay, ako po'y busy kayo. So at least, naagid me. Di may tabo, mag-absent, gumikan kay pa music lamid rin. Di may tabo, gumikan kay mo nang ituyo po. Gumikan kay di po kalikayan gano'n. Nga doon ay mga kakulian nga di kapungan may katropa. Unang di tahapit po magkatingog o mag-permanente nga mag-uban minduha rin. Ikaw sab sa kabisi sa to ang mga gimbuaton. Busy po kita sa mayor, busy pa sa vice mayor. Nagingon na sana all. So again, welcome. Maying gabi ka rin tanan, mga katropa. Maying pagpanihapon o gayon ka mo. Maying pagpaminaw sa to ang mga taxi driver na mga tungura nga panay ng basbada sa Metro Cebu. At ang mga modern POB o PG driver, maying gabi ifab ka rin tanan. Naot ko nga naamos kabiskay karasig og kamaya sa inyo ang pagbiyahe. Paglatas nini karong atong kadlanan sa Metro Cebu, mga katropa. Usahay mo traffic, usahay di pun mo traffic. May nga gabi. Kung gayon kamo sa atong panagkuyog og panag-uban, mga katropa, gumikan kay ubay-ubay at sikutanan sa atong panagkuyog karon. Numero uno, ang kini ato ang gisundan nga kaso. Gisundan nga insidente. Hisgot. Nagsentro, mga katropa, nining kamatayon sa doha ka mga varsity player. May nga nung sige mo nagbalik katropang Greggy. Ay nga, human naman na, ha? Actually, ato aning gibalikan. Kung ato ginibalikan, mga katropa, gumikan kay di ay mga bagong nagawas ng mga video na po. Video sa giingong pag-rescue. Naitabo nga pagkuha sa patayang lawas nining duha ka mga student-athlete, mga katropa, sa Ateneo de Manila University Blue Eagles. Ini Subuanon, pero ubay-ubay ta mga Subuanon nga tuwa dito sa Ateneo, nagduwa nini mga tungura og nakasuway pugduwa dito sa Ateneo, mga katropa. Kung nadagod ng iskutanan, gumikdan kay nakurat og nakugang ang pipila mga kao kadaghanan, mga katropa. Partikular sa mga sports community kalabot nini, gumikdan kay na shock ingon ana di ay ka-intense. Ingon ana ka-grabe, mga katropa. Ang kini karong ipahigayong training mismo sa Ateneo de Manila University Blue Eagles. Ang kining ADMU, mga katropa, inana ka-intense. Ang Olympic 5 paingon dito sa Olympics, mga katropa. Kumikan kay kabaho man tanga ang Gilas Pilipinas ni agi ang po nining si Coach Tab Baldwin, mga katropa. Gani kasagaran sa itong mga sports sa enthusiasts at ang mga basketball fans, mga katropa, kabaho yun. Og nasayod, unsay di kalidad usab nining si Tab Baldwin. Isip coach, mga katropa, sa ito ang nasod. Kanya karon tuwanin siya sa Ateneo de Manila University, so milabayng napo ka mga tuig. So, more or less, mga napo po niya sa katuig na pahigayog in-ani ka-intense nga training. Huwag na yung problema. Pero galing way, nahitabong disgrasya. Naamay disgrasya, mga katropa. Nahitabong mga dunay disgrasya. Dunay nakalas, apil ang pangandoy. Sa duha ka mga tinunan, ang kining Nigerian national nga si Divine Adili. At the same time, ang kining local yun. Aluman nga taga-Talakugo, Agusan del Norte, mga katropa. Bago pag kining ni graduar sa kolehiyo, ang kining high school. Pag-opening ni Dua dito sa Palaro Pabansa, mga katropa, diin pili ning most valuable player kon MVP, mga katropa, ni atong tuig 2025. Kanya karon tuig 2026, ni Dua po ni Dias may Agusan del Sur sa Palaro Pabansa, niya pagkahuman, human sa pipila lang kadlaw. Mga simana ra, human sa ipahigayong Palaro Pabansa, dito na ni Manila, ni Antonis Ateneo, mga katropa, gumikan kay kuha lagi. Nanimpala na nito, gumikan kay nangandoy nga makabot ang mga dagkong liga sa mabaron sa PBA. Pagkaasa ba ron, gumikan kay karon. Uso naman yung kwan, di naman PBA mo yung liga ron. Kani ka na PBA mga katropa, makaingon nga, mabilin niya, kanan ko mga bukot-bukot. Klaro pagkastorya, gumikan kay katong mga main laki yung nato dire. Sa ganda nito, ano mas gawa sa nasod? Ato as Japan, sa bilig. Kumbaga, nasa Korean Basketball League, KBL. Ang uban, na apod rin sa Taiwan. Inana ba? Sa asa naman yun, yung nas PBA, kanan ko mga bukot-bukot.
So, na nito. So, wata ka bawaw sa idang atanong niya utaning bata. Ang ano na height nga 6'4 sa edad nga 19 anyos. Kung galing maabotik, 6'5 baron, 6'6. Para pabor na kay mga katropa. Pero sa oot naman nga disgrasya man, gumikan lagi kay nagpahigayon. O training dito sa may Dipakulaw, Aurora, mga katropa. Nga pwerteng nagkuas bao dito sa iskutang dapit. Gumikan kay usanas kitawag. Nga mga surfing destination. Kaya mismo sa itong nasod, mga katropa. Kung aris Mindanao, aris Siargao. So aris tas Aurora, o kining Luzon, mga katropa, kining Aurora. Balera, La Union, mo muna mga lugar diha. Atubang diya mismo sa tuang dagkong kadagatan diya mga katropa, Pacific Ocean o Crispigas kining West Philippine Sea. Ha? Atuang kining ibutang ta bagang o lapad nga laod diya mga katropa. So muna itabo karon. Kaya karon na doon na mga hisgutanan nga mo lagi na iban, doon na manubag kalabot na ini. Kaya pagawan, doon na po'y ipahigayon ng mga kining mga politiko ato. Wala na. Makaingon po ko, murag salida po to the max. Salida to the max, mga katropa. O no, wag ko maingon. Gumikan kay kita, dali, nagsubo man ta. Kita ang tanan, adunay katungod nga mapadayag sa ato ang kining pagbisita. Pagtimbaya nga to, nining patayang lawas ni Rene Baterbonya o gingon man sa kining Nigeria National. O to di kay ma-highlight kining Nigeria National, mga katropa, kaya di mo natin tingunsan eh. O di na to ni Kadugo, mga katropa. O di kay ma-highlight, gumikan kay og kining pagbisita diya mismo sa mga politiko. Diya mismo sa haya nining duha ka mga tinunan, di ko mo to o nga gibisita ni ini. Gumikan kay simpatiya sila nining Nigeria National nga namatay. Ha? Kasagaran, ane, naagyo diha, gumikan ni Rene Baterbonya. Kaya pagkaumba, naapo diha ang exposure, mga katropa. Mo nang daghan kay mga ato ang kaugalingon nito mga politiko. Tuwa nito, nagbaras-badas, balik-balik mga katropa. Kung yung pagkahuman, di ah, ato ipakita ni video karon. Kumikan kay nagawas mo ni ang video, aron ma-siren gini. Ha, kay matod pa, naingon mo ito nga, wako nun ni Gitabang. Kaya pagkahuman, gilumsan ko na dito. Kaya uban po, mga fake news, kamo niya mga wag mo yung mga lingaw. Kung galing mo, di na tinuod ang inyong ipang impormasyon nga nakuha niya. Udang itaw na pagpakalat yung fake news in town, eh. Kaya uban rin mga katropa, di ay nagpakailap nga matod pa, gihising ko no. Gipunal-punalan ko nito, gipadol mga katropa, gumikay kay inisisyon. Mag-sure in town mo di ay. Napay nag-ingon, nag-isayaan ko sa uban kay matod pa. Basin ko, mawala sa steam, mawala ilang kasikat, gumikan kay pulihang Baterbonya, ay ayaw, intawan, huwag yun na, intawan, ay. Ha? Gumikan kay wagin ay kamatuuran tanan. Ang kamatuuran ini, ano na yung disgrasya, mga katropa, dito samtang pahigayon sa team building, kunya mo na ay karon nga investigaron sa itong mga otoridad, NBI o gingon man sa kapulisan, kung kinsay manubag kalabot nini. Pero kung galing magaling, mupakaila pa mong uban ng impormasyon, mga katropa, gisuyaan, ituyo, pagpatay, patay mga katropa, matay dakong tinuntog na ug mo man gani. So diya ang kining maong video mga katropa aron ipakita na to na ang kining maong nga hitabo mga katropa. Dito gini may tabo dai sa lugar nga perting delikaduha dito sa nisgutan nga dapit. Oni ang giangkon sa ilang resort kay ilang gistihan mga katropa, gumikan kay gibadlong gini sila unta. Giingnan dito nga ilang unta mo diha dapita pag training, gumikan kay delikado nang maong lugar diha. Ah, pero niingon na po si Juan kaning mga staff ba? Okay, yung mga taga-Ateneo di Manila University, mga katropa, mga coach ko niya, understand, kaya sila may dagko nito, sila may guyog din yung mga tinunan. Ningon nga, ayla sa muka, gumikan kay we want to be alone, mga katropa. Headshot. So sila-sila rin nag-ipasagdan niya dito, daigo yung disgrasya, mga katropa. Pwerte yung pagkalumusa, gumikan kay ako sa akong pagtanaw. O pagtuo, basing nagtuo po, siguro mga coaching staff, mga katropa. Kalingon, ah, di na siguro ni paliro na to ang mga player, right? Kaya di na sa pag-unsa, si Baterbonya, 6'4 beto. Ah, niya si Adili, mga katropa, 6'10. So ibutang talang ang ilahang, ang laom sa ato ang kining height, mga katropa, nga, wa, natawa mo nagting init. At wala ipang katawa ang height na to sa ato ang kining posisyon. Kalapas na sa ato ang ulo, mga katropa, maglisod na ginhawa, o delikado itang malumos, di pa na dito sa ilahang, gumikan kay 6'10, 6'4. So more or less, napas hawak, nas dughan, nanaba. So wapag yun sila, ingon ta nga, nalunod ko dito. Kumbaga, pwerte ng lunuras, dagat, mga katropa. Bigga kay dagko man yung mga plira. Dagko man yung mga barsite. Pero nas uban, ma'am, namay, di man yung nga dagko, kinahalan yung dagko, o pirme ang barsite, mga katropa, naman yung gagmay pod. Di po magsilbi, pag pwerte na dagko, kayo dagko putanan, pwerte kinaya, mga katropa, balbal kay glihok. So, mora na yung nahitabo dito. Kanya, pagka uman dito na nahitabo nga, doon na yun sila, gibanwas yun sila. Gibanlas yun sila sa kining bawd, mga katropa, nga may resulta. Upat gini sila matod pa ang nalumos unta. Yuha kabok may gani natabang. Ha? Si Keeper Alas, anak sa sikat nga coach mga katropa nga si Louis Alas. O katungusa nga pilab si Kyle Gambler. Gambler may katropa.
Ya pagkahuman ang kining duha nga wa makasurvive, mao ni si Adile, pagingon man si Baterbunya nga perting di malasa gyud nga mo din atlan in talpon mga katropa. Og perting luya in taong bataa gumikan kay pila ra ka semana. Human siya ni graduar dito sa Ateneo di Davao mga katropa niya ni Balis Manila. Ni Balin dito sa Ateneo di Manila gumikan kay adto na magsugod sa iyang karera sa basketball. Bigto pagyud siya pagin na atlan mga katropa ang disgrasya na inay maong hitabo. Sumo ni ang kining mga pangistorya. Aging pagpawala ni mga tabi-tabi, kinahinaingon diya nga, wala, gilumsa na, gikuha na na. Ay, mintaon, peak news, intaon, dako, intaon, ay. Disgrasya, gini, og buto na naon. Pero mo na ingon, disgrasya, gumikan kay wa sila mo patuo sa Tambag, ingon man auhag sa Tagias Resort, matod pa. Katong lugar, gailang gitriningan, may katropa, delikado gito nga portion sa dagat diya mismo sa ilang dapit. O nang naingong kumpiyansa, ragyod siguro, po ang coaching staff sa Ateneo, meron ni Coach Tab Baldwin, gumikan kay mga player, dagko. Taga 16 Gris Adile, si Baterbunya 6'4". So it so happen nga karon unsa man pagkalitabo ang gibanlas mo isbound. Gilukot mo sila ito may katropa nga may resulta. Nalumos gyud ang upat unta ka mga player, duha ang nakasurvive, duha ang nakalas kin taon may katropa ug usa na ni ini. Mao ni taga Talakugon ang usa nilsor nga si Rene Bobet Baterbunya may katropa. Di ato pakita ang kining video, gipakita mi sa kwan di Pakulaw Municipal Disaster Reduction and Management Office, MDRRMO aron pag hunong ini karon mga peak news po diha kabautan nga nagsubo ta tanan ini mga tuhura ang pamilya in taon ani Baterbunya nagsubo pa ini mga tuhura pero kunan pag mga peak news ya mga hinanggaw dagko samot pagitaan ang mga katropa so diha mo ni ang video gipagawas sa Aurora MDRRMO isam ni amo ni Baterbunya giyungan in taon talawa pwede na ko ang bound mo ni Baterbunya ni kay og kato pa ni si Adile medyo may pagkaitumon kare kaning ubaw naghukas mga kauban nila. Sila ni sila diyang gipanla siya may katropa. Pwede na ko spout. O, kani? Kasi ni? Kani? O, gisabang. Sila mga player ko ni. Ilan ni mga kaupanan dito nga ni-appel ko sila kay... Silukot-lukot man sa ito may katropa sa mga nakubaut. Silukot-lukot man sila. After makita ito nga perting... mabaw rin yung buot. Ato makita. Mabaw rin yung buot. Itagas pa rin mga playera. Pero makita ito nga perting baura yun. Baura yun o. Makita ito nga perting baura. Bound yun tinuod ito. Gumikan kay gawas na surfing destination ng mga lugar. Atong mga kuwan po nga sa miyaging mga adlaw, medyo di po kainan nagkainit. I don't know. Basta ito, ano sa ito, makita ito, di kainan nagkainit. So, mo ni ang video, pagpakita, pero ang usas mga timailan, o tanawan ito na rin mga katropa, ang kanang mga nikailap nga fake news social media, na maton pag ipatingan ko rin tao ng mga player nito nga samtang naglangoy-langoy ito, which is dako kay fake news mga katropa. Dako kay fake news, kumika kay Nadia sa ano, video, wah, man ay nakabutang banting na sila ang mga tail. So, ibutang talang na disgrasya yun lagi ni. Kaya mo na ang initial ng investigasyon sa itong kapulisan. Which is tinuod man sa gawad yun ni Lumos ni. Sa gilom sa Nadia Baldwin, wala. Pero karon nagawas ang mga istorya. Nagawas ang kompirmasyon mga katropa. Gikan mismo sa itong mga otoridad na nagpahigayon kong investigasyon kalabot ni ini. Kibadlong na ikinig mong grupo. Diha mismo sa isgutan nga dapit ka umahimo ay lang mong diha. Gumikan kay delikado ng lugar diha. Headshot. Pero naingon, mapuno sila nga, ay lang sa aming hilabte, kay we want to be alone. Gumikan lagi, kay ilahang purpose gyud dito. Headshot. Mabungin ang pag-team building, mga katropa. Kaya pagkahuman, maingon, ay sa aming samukad rin, kay murag kita ba? Kung nung galing mag-team building, may namay magkuhan niya, magdudinuding, may ay sa aming samukad rin, aris namin rin, mapalugar min rin. Wah! Ano na ba? Sumura po rin, nahitabo, kalabot nini. Kaya it's open nga doon na bisgrasya. So karon, naklaro na gyud, nga posible gyud, nga adunay negligence sa park, mungingon man, sa bahin, sa mga coaching staff. Pinuluhan ni Coach Tab Baldwin, gumikan kay giingon magdi sila dito. Giingnan man sila, gibadlong man sila sa mga staff sa mga resort. O sa resort nga lang gistihan may katropa dito di Pakulaw. Na og mahimo ay lang mo di adapita, gumikan kay kuan na ginadiha. Kining ang delikado na nga portion sa amuang dagat dire. Although, inantigo, pero gumikan sa kanakong bao, doon ang takabaogon. Which is ilang habig ng exercise lang, water exercise. Unsa ba, kapay-kapay ba ka stiel, unsa ba kailang ginagandagan dito. Ano ba? Kanya it's open nga, doon naman yung nahitabo nga kwan. Kanang nahitabo nga kining bound mga katropa nga nihapak nga to kanila. Doon po sila magdahom, nga mo po'y mapainan, nga sila talan mabadlas mga katropa, mo resulta na lumos ang ilang duwas mga kauban mga katropa. So mauni karon ang nakapait nining mga hitabo. So karon ang gawas ang mga istorya. Nga mo ni, undangon na ni, kinahanglan ko no, mapakasakaag kaso si Coach Tab Baldwin. May uban diha nga kwan, which is normal. Kumikan kay kunugali mga nakita mag field trip, magpahigay excursion may katropa. Kunugaling ano na disgrasya dito sa field trip.
nga tinunan o baga bataa kini estudyante nga ni kuyog, normal yun nga ang mo manubag ini ang maestro mo nagpasiugdan ini. So it so happen ini mao nga isgutanan og istorya itabo may katropa mao si Gusta Baldwin, ha? So karon ang Department of Labor Employment kundole di pa nagawas nag show cause order nga itong Baldwin may katropa nga pa tungaon siya ngadto sa ilang buhatan karong abot Lunes aron explicar ang kalabot ni mo eksidente. Isopinahan na po siya sa Criminal Investigation and Detection Group, si IDG, nga mapatimaw siya sa investigasyon sa itong mga otoridad. Kumingkan kay sila ganahan nga makabot ang tinuod nga hitabo o tinuod nga impormasyon kalabot ni insidente may katropa kung o galing aduna ba'y liability ang kini karong mga pamunuan diya mismo sa basketball team. Nga mo ituwa dito mismo sa nahitabuan may katropa, partikular as di Pakulaw. At the same time, aron masuta usab nga kung o galing ganing unaneng mga kalihukan. Matod pa sa itong Philippine Sports Commission, wala man kuno sila igiingon ani nga mga nahibawan nga mga training. Although ang kanang pag-training, discretion gina sa usa ka team, discretion sa usa ka tunghaan may katropa. Pero ang kanang ingon ana ka intense karon pa sila nasayod kalabot niya na. O di na tunay ka deny nga mo ginahitabo, gumikan kay Perti naghanas online nga nanggawas karon. Mga kanhi player may katropa na ingon nga grabe po lang nagian diha, piluwa sila magpasalam o napasalamat po sila. Gumikan kay Mopoy nag mugna mo'y nag-mold nila, mo'y nag-develop nila ngadto sa mga player unsa sila karon may katropa. Pero viral gina kun ugaling way disgrasya. Ya karon na may disgrasya may katropa. So mo'y ginhanglan do na gay manubag ni ini. In fact, ang pamilya ang Batirbonya may katropa do na ni mga abogado. Ha? Do na ni abogado may katropa nga ni voluntaryo o ni kining ni tanyag sila serbisyo. Pro bono may katropa kay sa attorney Jimmy Bundok og si kisadong sana ang attorney kining Turion may katropa. Attorney Jimmy Bundo o si attorney sa tayo pangalan na yung kuhan. Attorney Israelito Turion may katropa. Muna ron ang kining ibutang ta ni Handol. Hindi mo ang kaso. Pero ako, ako'y problema. Gumikan kay sa akong habit. Alamat ako naman mo chupin lang video. Sa kikaingunan ako, walay problema na ang kanang paghatag o pro bono nga kining ibutang ta servisyo. Ato pasalamatan. Kining duha ka mga abogado. Si Attorney Jimmy Bundo o si Attorney Israelito Turion. Hindi lang ito sa gulag politika ang kining ato ang komentaryo. Ha? Gumikan kay, hindi mo ito ikalikay nga ang kining duha. Apilitin ko na isma Duterte. Ha? Inala ba? So mo gini ang ibutang tapangutan na ron nga. Nga nung ka naman pong duha? Gumikan kay sila ni voluntaryo, kalabot ni may katropa. Sila ni ingon nga to sa pamilya nga kami mo'y mo dipinsa. Mukuan, kung ugali magani makadipinsa, ato ng tanahon. Gumikan kay, daghan po mga pagduda. Kung ni lusot karon ini mong istorya, sa intensyon po ni duha kung tinuod ba po kuno, nga matod pa, mutabang sila o baka ilang giapasan ang ilarang exposure. Ha? Which is ako pong habi, ibutang talang atong sakyan nga si Attorney Bundok o si Attorney Turion. Just nun, o gingon man na kusang loob yun nga matod pa tabangan o naluoy ang duha ka mga manalaban. Dados pamilya ang Batirbonya may katropa. Given na. Given, ato ang tuhuan, sige. Given. Pasalamat ha, nga iyan ang ilan ang gibuhat. Pero unta, ipakita po nila ang ilang tinuod pong labok niya may katropa. Di kayo magpa-presscon po mo diha, murag sobraan na po papugi. Muna, nganong kayo mga katropa, Greg, gumikan kayo usahay. Kung mahimo, og mabutyag mo diha mga pamahayag sa media, kanap po ni taong dili po tao usahay, mapalpak may katropa. Amin, usah may palpak na katropa, Greg. Usas mga akong nabantayan, samtang nag-need ko, nagsubay ko na inay mo hitabo may katropa. Ay ilamang butangan dito matod pa na kanang posible ko nung ano ni ha kasi Gusta Baldwin ilan ang pailan o lookout order o lookout bulletin may katropa dito sa kuan kining immigration which is kung buktan out ilan sa pangunsa o paglaban ni Gusta Baldwin wa na planong mugawas o ingon man musibat kalabot ni hitabo in fact atong otoridad may katropa ni ingon nga kung sa mga nangita kung anong hangtod karon wa pag yun si Gusta Baldwin magpakita patimaw o mutingo kalabot ni nasigutan ng isyo. Masubra pa nang natruma mga katropa na mga tura. Gumikan kay kargo niya sa iyang kaugalingon ang nahitabo o nadangatan sa iyang player. Suod sa iyang pila katuig nga pag-coach. Sa sinuot sa anyo sa mga maong coach mga katropa. Kunya, gawas omni siya. Ibutan talang bata pa rin siya na lang bigit niya ng mga natas basketball. Bisa kasi yung abot. Abot ni New Zealand. Abot ni Australia. Abot ni Europe. Hangtod na padpad sa ito ang mga katropa sa itong nasod. Sa iyang kadugay, sa iyang pag-coach,
Sa basketball, may katropa, karo pa siya namatyan. And labaw pag yun nga estudyante. Tinunan may katropa nga dunay dakong pangandoy o dunay dakotang kaugmaon kalabot sa basketball. So dako ka ng pagtruma o dako ng importante, grabe ng kasakit po sa iyang habig. O nawa pa po siya makatubag din ng mga tungra. In fact, ikonfirmaro sa itong kapulisan. Gawin po yung rason nga matod pa, di sila hapit makastorya po ni Baldwin. Kumikan kay nene mga tungura, grabe po ang iyang stress o trauma nga niaguman. O sige, give na. So muna ako, ato bakbakan ang kineng abogado. Attorney Atoryon o si attorney kineng ibutanta Bundok. Ha? Nga ilalang yung ibutang-butang dito nga kuan. Lookout bulletin, although kabaw tanga din na mo kuan, din na mo sibat. Kumikan kay kabaw ko nga matubang na kalabot nene mga investigasyon. Ang ako lang ikatawaan mga katropa, matay na mahayag man sila nga matod pa. Doon ako na yung breach of contract, bisag way contract. Muna ikaw ang pag-istorya? Pwede ba rin na? Murang diri po ko nakaingon ba? Matay, unsa may intention po? At tinuon ba yung kaha nga por kuan lang eh? Kining tinunanay ka ng ilahang paglaban mga katropa o baka para ramalibre po na exposure social media mga katropa o sa media? Muna, ako pangutanan lang ako, ha? Kumikan kayo say, masubrahan po ba? Mahisgutan rin, manaway itang attorney Claire Castro. Kumikan kay katawanan kayong mga pulong mga katropa ang pambuhian din ang mga istorya. Murang mahugta nga out of this world, good ba? Makasaway ito sa Senador Robin Padilla, gumikan kay ang mga pangluwatan ng pamahayag para po mga masubraan na po ka-committee. Kala ba? So, karon kung nung galing magaling, i-apilon pag yun ang committee, nini mong kamatayon, matay mong dipon siguro maayaw po rin taon. O mahimo, mga inaminaw mo nini mga tura. Pagkin sa'yo mga makasulti, makaunghong aning doka abogado. Kani po mo palabing tabi diya may katropa nga murag, wa na ginmuin tayo kabangkaagan sa inyong pagkabogado. Ipaligod to katropa po siya, diya, kanay mo ang interview. Mura na ako sa kontensyon, o nakapangutan ako, ugali mga ganing, di ba po sila magpasubra sa ilang kaugalingon, nga ma-expose o ganyan ma, ibutang ta makita. Kalabot sa balita nga bisag unsan lang po itabi nga dos media may katropa, bisag klaro ta usahay, nga uban, mura puro yun inamaw o tinunto. Ipaligod to katropa po siya, ang interview.

0: ask the family directly, no? However, we all know that there's an implied contract, no, kapag ikaw ay nasa eskwelahan din. So, there is a possible breach of contract pa rin kahit walang written contract. So, we will see.
1: So far, sa... Ibang ka, posible ka na i-breach of contract kahit walang contract? Pwede ba ko rin na? Mabita to ako, huwag naapas ka to pa, Attorney Paul Gino Lopez dire. Ako dito pa ko tanon siya, pwede ba na makiha ang breach of contract? Bisa ko ay contract? Ha? Ano ngayon siya nga? Muna na kayo ko ba? Nasubraan po sa usahay o pagharpar niya sa mga media? Ha? Pagharpar sa nagsunod, nining mo ang kaso, may katropa? Di ba kag maingon ka nga posible pa sa kag breach of contract, bisag way contract? Pwede mo ko nang inana? I don't know, ha? Correct me if I'm wrong. Kung galing ngayon na minaw, may katropa mga abogado? Usahay, maminaw to. Dire, ako wakoy kwan, re. Wakoy, munang ingon ko, mapasalamaton ko. Nga sila, ni voluntaryo, nga pro bono. Libre may katropa nga mo dapi mo laban sa pamilyang Baterbunya aron makabot ang ustisya kuno galing kinsay manubag kalabot ning nisgutan ngay tabo may katropa. Pero ang problema lang bud, magpalabi po tabi dias media, magpalabi mo panghambog may katropa just for the sake of panghambog o baka media mali dako pa kay binuang ay mahog na nga ma circus o maapil ang komedi nga nasa pagbungutan ining maong bata in town. Ha? Kitang tanan ganahan nga manubag ang kisay posible manubag nini. Kung ang kadagwa sa tiniyo, manubag ato ang tumanon. Kung si Costa Baldwin manubag may katropa, atong buhaton. Ha? Kung galing mo gawa sa investigasyon. Pero kung galing, may ingaw mo diyan nga, basaka anumang breach of contract, kung bisag way contract, matay binuang kayo. Eh.
2: Wow!
1: Mahoba kumindi in taon mo diha. Una, kung galing magandang tinuod na inyong intensyon, nga mula abang yun din ang pamilya ni Bartibunya may katropa. Ang kining duha ka mga abogado, inyong labanan pinagi sa maayo og tarong nga paagi. Dili ipon mo palabi nag papriskon-priskon nga maingon mo diyan makihamig breach of contract bisag way contract pwede ba ko na?
2: Wow!
1: Ano to? Nabay naminaw? Kisa may mga naminaw dre. Chatay ko na ko dre. Ako mga amigo, mga abogado niya. O mga amiga abogada, chatay ko na ko. Kung galing sayop pa ko dre. Posible ba atong makihag breach of contract bisag way kontrata mga katropa?
2: Wow!
1: So sa itawag ka na, di na mahimong breach of contract. Bridge of no contract na ra.
2: Wow!
1: Ako ang mga magkuhan, Ray. Mura na ako ang nabantayan na ining mong duha, may katropa. Muna ako, nagpangutan ako, nang hinaot ko. Kung ta tinood lang intensyon, may katropa, nga mutabang yun, kalabot ining mong kaso. Dili kay murag mahog nga. Bisang unsan na ito, ibutang diya, may ibut niyang media para lang yun natin makatubag. Kung galing ambos interview ta diya. O tanong ta diya nga. So attorney, unsa ba itong next move, Ray? Kwan, kining posible nating pailan ng breach of contract kahit walang contract, pwede ba ko na inana?
2: Wow!
1: Mo lang, makaingon po ko sa iba. Ang hinaot kong auta, pro bono man eh. Sila ba kayo ni voluntaryo, kalabot din eh. O ilang tarungo nung laban in taon ni mong pamilya, may katropa? Di kay maingon sila niya, palabin lang po silang paggabate niya. Rinso lang po nitong tabi ng media. Kaya kanyang mga media, mangutaan na rin ba gini? Alam na ako, nga purti pilosopoa, mangita na ba siya kung kuhan? Kaya ito ni pangutaan ng lipat-lipat ba? Inana?
2: Wow!
1: Inana na ba siya ko? Lipat-lipat o natin. Muna giingon ng asking the wrong question to get the right answer, may katropa. Muna yung mga pamaagi din sa ito ang media, may katropa. Lang kita, mangutaan na ta. Like, for example, ako. Di mo ko mangutaan na dito ang attorney sa itong next move. Unsa itong next move kalabot nini? Bitso to glisog chismis nga attorney, unsa ka tinuod nga matud pa kuan ni? Ana ba? Nagatabok sample ha. Kani butan ta lang kaning usa ka mayor. Like ako ba? Ako'y mangutana. Ako sa ka mayor may katupan at ubang issue kalabot sa ibutan ta lang pambabay. Ana na. Ha? Di mo ko mangutana mo ingon nga attorney tinuod nga nagkabit-kabit mo o nag-uyab kasi mong stop. Ana ba? Di na nalang pagpangutana. Solo pangutan ng attorney, nakita lang kita mo ni sa imong staff dito sa kwan. Mo di sumay, ha di na tinuday. As gusto makita oh, dai natuwa, nakuha ni mo istorya.
2: Wow!
1: Inana ra mga media. Aso karon sila po nang ipangutan sa next move. Pero sila po para lang po na ikatabi ni mo amo file mi kwan breach of contract bisag sa akong initial nga findings dire murag way kontrata nga gipirmahan.
2: Wow!
1: Pwede nila, ha? Ore na katao. So again ako nang hinaot ko nga unta kining mao nga kaso may katropa. Naalaman ng Department of Justice, may katropa, National Bureau of Investigation, NBI, ang kapulisan na to, ang Criminal Investigation Detection Group, si ADG. Kung imbestigar, mapalao naman, kalabot nining maong hitabo. Aron masayran yun sa tanan, gumikan kay ang inahan nining maong si Rene Bobet Baterbunya. Mapamagin makuntinto, matod pas eksplanasyon dahil sa mga kadaguan sa Ateneo de Manila University. ADMU, samtang sila gahapon nag-meeting. Kung ipasabot pa ron siya, unsa ning hitabo ang may katropa. Maunang pinaagi sa investigasyon. Makita og masuta na ni. Although sa gikaingon na nako tanang imbestigasyon nga ni pahigayon karon ni mga tura

0: Ingon gyud nga wi foul play, pero ang puntir yan eh, ang focus lang gyud may katropa sa investigasyon kung ugali man gani nga ang kining maong kaso o insidente may katropa adunay liability ang kining nagdalan na dito mismo sa nisgutan nga dapit, which is si Costa Baldwin o guban pa mga kuting staff o baka ang tuhaan may katropa kung ugaling ilan ning gisanction ang nisgutan nga event o kining maong team building may katropa. Mo na ato ngayon siren ni ini. So ako nang hinaot, naunta di na pasi, di na mapalabig apil-apil pod o baga ang kanang mga nag-apil karon ni tabang. Apil na mga politiko may katropa gumikan kay daghan kay mga politiko to karong ni bisita dito. Ha, di lang sa pagunsa, di lang ingon nga pro Duterte anti Duterte kay mura mo gina ato ang mga politiko ron. Is either nakas Duterte is either anti Duterte ka. Oh. Atanan, isig kahabig naman nito. Senador Ruben Padilla di bisita kagapon, Senador Bam Aquino di dupod. Ba? So, kanang mga inani nga mga kan, pareho po sa nanawagan o kuan, kining ibutang ta resolusyon. Ngo palaom sa investigasyon, may katropa, matod pa na ining maong insidente. Pero akong hangyo din mga senador na to, no? Kain lang mo anang kuan, pag investigar na, gumikan kay naan naman ang ato ang kapulisan. Na naman to si ADJ may katropa, gumikan kay Kunugaling, maabot patang Senate inquiry. Matay, murag basing, malimta na po rin ng flood control diya, ang nag-ung-ung niya Senado may katropa. Wow! Siya, pagkamaningan mo, wala na, karang ang langay-langay lang, isi sakto po. Ha, na naman atong kapulisan, na naman NBI may katupan, isuod naman ni ini. So, kamo mga senador, kung ugali mga naing mo, patimaw mo diha. Ya, maapil po mong panghambog, may katropa, gumikan kayo, nagkahuman niyong bisita, pakutanong mga mo. Mr. Senator, unsa may itong lakang, unsa may itong buhaton, ano yan, so, siyempre, ang tubag ni Senador Ruben Padilla, mapahigay ang tag-sinit inquiry. Ang tubag ni Bam Aquino, may katropa, mapahigay ang tag-sinit inquiry. Pero ako, sa akong tanaw, ayun lang mong pakinggay-pahigayon, ano, naanay itong otoridad o NBI may katropa ng investor kalabot nini. Kung nagaling dadao ba itong Senado, matay pwerte naman naghana rin ang ati manunon, huwag mga kahuman niya sa investigations blood control, inyo bang punaglain? So muna niya, ang itong mga senador, ayun lang mong appeal. O ayun lang mo niya, imutan tapakitang tao nga, mong kuhan mo. Sakto na siguro na bisita mo niya. Sakto na siguro na pakita mo niya may katropa mo, pakita mo sa sipatiya, pakita mo sa inyo ang pagtimbaya nga doon na yung maong bata may katropa nga nakalas. Huwag namatay, pero kung galing magpa-inquiry pa mo niya, ayun lang mo patugatugay. Mikan kay Basig, mora na yung rason, hino, ang ilihis niyo mga ubang isyo. May nga panog, di namin maka-investigar sa blood control. Gumikan kay, amo sa una akong investigar. Ang kinig kamatayon sa doka student athlete, mo'y gibahak na nato mga katropa. Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 7.45 na mga katropa. Ito ang time check, hatod ka na to. Sa among laing kape rin mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix. Kape nga di maghilap imuntian, di kutkuto imuntian, may katropa, safe ning inumon, gumikan kay kini may katropa, walay caffeine. Inamanis mangustin, soya powder og malunggay may katropa. Makapalingkon sa itong immune system, makapakanaw-kanaw sa itong panit. Tagaan tag youthful glow may katropa. Nining maong Santon Plus Coffee Mix. At the same time may katropa, ang itong daily focus sa itong adlaw-adlaw ang gibuhaton, naagyon o kung galing kanunay tang mutimpla o mo inom nining maong Santon Plus Coffee Mix. Nya gumikan kay wa man ni caffeine, anya way sugar may katropa, baka kontrolan sa itong blood sugar level ang kining maong Santon Plus Coffee Mix. Anya pagkahuman, at the same time, kape po nga makasiksi. Gumikan kay mabusog mga kanini, di na ganahan mo kaon pirmi may katropa. O nagiingon may katropa nga nangapay na ka, nanambal ka pa, katropa.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo og antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pagulit. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy din yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabahante sa water district na nasa field na sign na ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Ngayon ko ang maligo sa kalibo yung sildo. Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
8: Oday?
7: Ngayon ka mo, no? Si kumpare, huwag mang ganit kahatag. Bisa ko sa kadako.
8: Ayaw!

0: Cecil Oil.
1: Opo, si Cecil Kompletada. Si Bala Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus
2: Herbal Oil.
4: Sis the Pain.
5: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
4: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: XFM.
11: Oras sa XFM, Cebu, Philippines, third time, alas 7:49, binamay katropa. Ito ang time check, hatod ka na to. Sa among gitawag rin, may katropa, o King of All Food Supplements, ang Santon Plus Gold, may katropa. Kompletos ricados ni Adonai Mangustin. Adonai Ampalaya. Adonai Garlic, o Adonai Espirulina, may katropa. E, naginig mo ang mga sangkap, igo na kayo, nga ito ang panglawas, may katropa, paligunon. Labi na itong immune system. At the same time, malikay ta sa mga sakit o banbang balatian. Tumigkan kay tunawo ni ini, huwag tangon ini ang mga toksin sa atong kalawasan nga mo ito pong makuha. Kung ugali magganing bisag unsa la atong gikaon, may katropa. Tumigkan kay kining atong mga pagkaon nga lami, may katropa. Wala yung giingon nga naarap yun ang lami sa ginadili, may katropa. So, mao na nga. Ay, katawa, katropa po siyumin. Kumikan kay naram jud ang labi sa ginadili, may katropa. Ay, pagkaman mo ni mo kining tigom ng mga toksin sa atong kalawasan. Ha? Which is tunawo nining maong Santon Plus Gold, may katropa. Kumikan kay kini mga katropa iya gini sa Yes to Health Incorporated. It supports your health. Usa ba murag naalgi mo? Asa ba? Ay, sabi, tanahan? Sa kuwan eh? Bebe, ay, sa kuwan tanahan. Muna yung problema ron, Dre. Okay. Okay, murag nawala na, nawala. Murag sa kuwan to. Sa kuwan, siguro to nga kuwan. Facebook, mga katropa, nga naka-open, Dre. Ako itong Facebook. O yan, pagkauman sa Pikas Bahin, mga katropa, sa di pa kumupanay sunahan, eh, andam na itong video, katropa mo, Juven, katuganing na, nag-wild, mga katropa, nga abot, nga murag bang as police pon nga nitira ni. Eh, abot daigo ba nila? Ha? Katong nagwild ang katropa mo si Ben, ako na ipakita ron, samtang mo dawat ang mga report pon gikan sa itong mga kaubanan, gumikan kay D-Andre, akong basahon ng mga pipila ka mga greetings o gingon man minsahe mga katropa sa itong mga suking tigpaminan ng mga tungura, ay sabi kay murag nihang na punay ako ang cellphone. Wow! Good evening, mga katropang Sir Greggy ug Doc JJ. Naminom din sa GY Square Supermarket. Always exciting and God bless. Gika ni Ulysses Alperes sa Yago, mga katropa. Welcome back, headshot. Exciting with Sir Greggy. The handsome with his dimple. Ang lakas ng 6 appeal with Attorney Paul 2. Be safe and God bless. Watching this my Australia. Anya pagkawaman, Jubit Arisgado. Good evening, Sir Greggy. Tomorrow is the Philippine Independence Friday, mga katropa. Muna yung giingon nga adlaw sa kagawasan. Sana all, gawas nun ang mga katropa. Anya pagkawaman, di apod si Jordan Lipasana. May gabi, Doc JJ and idol Doc JJ, Kons Greggy. Always listener sa XFM. This is my barangay Bakaya ng Dakbayan Sugbo. Exciting. Di apod si Sos Cañete Celestial. May gabi, Sir Greggy. Watching and listening sa my barangay Basak, Dakbayan Lapu-Lapu. Exciting, matod pa niya. Locricio Bintilanon. May gabi, Sir Greg. From Lapu-Lapu, sige ko naminaw sa imong mga balita. May gabi na yung mga tungura sa ato ang mga kaigsunan ni Esmay Dakbayas Lapu-Lapu. Maron Pereir, may gabi katropang Sir Greggy pa-shoutout watching sa may Kimba Talisay. May pagpaminaw. Richard Vlog, may gabi sir. May gabi naman niya. Anya pagkaman, listat pedinog. Mga asan ay, maalingasaw na masyado ang paho ninyo. Matod pa niya. Ha, dara? Mga wangis ninyo ay sing-sama ng demonyo. Yan ang tutugisin ng mandirigmang malakas ang dating sa kababaihan. Sana all, ha? Coach Greggy and Dimple ng bayan. May pagpaminaw na mga tungura. Dago o baod na ilugar na laom kayo. O niya, mabaw pod. Kantil ba? Mato ni katropang Lorna Margarita. Mona. Mona, ano na disgrasya ito katropang Lorna. Ha, o niya, di apod si Cookies Garcia. May gabi, Sir Greggy. Magdaro, nagsulo lagi ka. O nagiingon nga sulo lang taan eh. Mikan kay dunay importante kilakaw si katropang attorney Paul Gino Lopez. Di apod si Adeline Mangayo Langahin. Always watching here sa may Cebu. Shout out to my co-workers sa Mundi Foods Corporation. God bless to all. Josephine Pakulapa, may pagpaminaw. Good evening sir. Always listening from Tanki Talisay. O si Leo Lian Timpungko. Hi there, matod pa niya. Hello sir, may pagpaminaw. O si Chang Sipo. May gabi Sir Greggy Magdaro. Solid na minaw rin sa Sigi o Panglungkat o Dalan. Nawayo man human, gamay na ulan, baha, largo, murag resort, dire na, wailain, Makchan, the legendary island of Lapu-Lapu. Wow! May pagpaminaw na yung mga tungura ni katropang Chang Sipo, mga katropa. Kunyari sa itong YouTube channel, may itong talagang nabay nakakuminto, murag wala, why nakakuminto na yung mga tungura, mga katropa. Kunyari sa bigas bahin, sa lipatang budaw itong mga balitas itong mga kaupanan, ato ng lakbitan, mga katropa, gumikan kay DI, nag-viral nga video, mga katropa, dire na itabo sa may Tagum City. Dito sa may Dabao, mga katropa. Na ay nag-wild dito sa usas mga tunghaan, matay, wa magkaigo ang pulis. Ha? I don't talk na neutralize ba nila o baka nadakpan ni nila. Pero di ay nag-wild, may katropa, nag-amok dito, matay ang pulis, may katropa, murag ka-unom, kapito, ito nagpabuto, murag wa maging hapit makaigo. I don't talk, kung gali, intention mo po, siguro, di po tigaw dito sa pulis, nag-ig-on o baka posino, pero bisag stail naman lang ba? Ha? Pero galang napabuto pa mga lima, unom, may katropa, niya, wadyo kabantay, nga naigo. Anto ni dagan lang siya kay murag siya ilubao ni atong mong nag-amok magkatropang nag-wild. Hindi na katropang masyupin. Pero galim ganing ready na namang video niya. Gumikan kay atong tagagpagtagad may katropa matay. Usaman, panahon na bang atong ubang kapulisan na kining bansayon? O baga ibaubo sa repression court kung galing asintado ba pa sa pagpamusil? Asintado sa pagpamusil ha? Dili asintado sa programa? Di. Ganing mong video. Atong tanaw. Nagwag. Kani nagwag. Hukas. Gadaag ko am na eh. Usama, sundang. Sundang may gidaan eh. Sundang gida. Di ay mga traffic enforcer. Polis ganun eh. Kaya gidaag ko am. Although, maximum tolerance. Ha? Matay. Usama, nasusunan ito. Hana po, no? Gidaan ni Guan. Kining sundang. Mabubuhin on. Dili ni mga...
0: Ayaw sa lulis bilangan.
11: Tsaka to na mga daddy to daga ng mga tao mga katropa o di ah usa duha wa makaigo lagi hangtod gigukod mga katropa polis ha
0: wa
11: maigo pusila ko no kawan, kapila mo ito kabuto. Kanila daan, ang pulis, naglisod pagkak, mga katropa. Ang buto nga, no. Wabag kay palpak atong pag-response pulis, ano eh, oh. Pwede naghanan, ipalibutan lang yung gadaag pinuti. O, kining sundang, oh. Nag-wild, mga katropa. Dito is may tagom. Gawa sa usang katunghan, oh. Although, maximum tolerance, may ipatuman na yung tinood. Pero matay, huwag dito kayo, murang grabe yung kapalpak mo, no. Ha? Maximum tolerance doon. Ayaw kung mahimo, di ginato na posilon. Ha? Ato lang neutralize. Pero kani nga time, kani sulod mo sa dia. Sulod sa dito. Usa. Duha. Wa may go. Tulo. Wa may go. Usa, wala ba kani anting-anting ni mong tawana? Ato na ipagig katawa. I don't know kung galim galing na neutralize ba ni kining maong nga nag-amok o nag-wild dito may katropa pero ako ang punto dire Kabaw! Kabaw ba ka itong kapulisan ang usawa ni pag-operate ingin anay pag-kuhan, pag-responde? O no, ito makita sa video, may katawa, ilang ipalibutan. Pero, mura pong tira, tira padagan sila pirme, mura nakuyawan sila sa nagdagsundang. Wow! Hinol, kay kurso mo ganyan maluba. Kumpara sa tuwang kapulisan, nga, wagin, magdaduha man kay depende niya. Hindi rin punta makaingon nga itong kapulisan, maglisod pong kurso, gumikan kay delikado mo, mapasakang kaso na yun mga tungura mga katropa. Wow! Kaya di magkaya sila labanan ko sa itong administrasyon, di para itong may, may aging administrasyon. Nga polis garip, sorang ingon ng laban, ina na ba? Wow! Kayo, kanya, kapila ko naging pusil. Kapila ko naging pusil. Duha, tulo. Wala man madutli lagi. Usaman, duha gini factor ane. It's either na duha-duha pusil ang atong polis, niya pagkaman, arigus tiil ba, paabaron lang pusilon, niya pagkaman, sila nun ni maapike. Wala na ba? Muna ako man nakita ane. Pero matay kung galing magdaghan o ina ni mga senaryo susama ni ni may katropa. Itaw ng atong kapulisan, mas may siguro nga mas may mo og plano o pagkahakining planning may katropa unsaon pag neutralize, unsaon ay pag maneuver, o pagkaunsaon pag kining dakop, o pagka pag ibutan tapugong. Kining ina ni mga magwild may katropa. Tingnan kay sila ilan ang gigamit ang kusog kay naapiki na gipusil pero wala sa kaigo. Kuwas na kayo gitu no. Tara, makita yung video bitaw dire. Nagukas ang kining maong kwan, ang kining maong lalaki oh. Kada lang sundang may katupan, isulod dito sa vicinity sa usa ka tuhaan, ni aksyog tigbas. Aksyog tigbas. Na ipulis na gidol. Ni gitirahag ka, kaduha, katulo. Kunya, kunya pagkahuman, kwan, kining ibutang ta wa gyapon. Ha? May nala ba? So, kining makaingon ta, so, di basin pon nga nagduha jo ta kapulisan pon. Kumingkan kay di mo susama kani adto nga ang ilahang pag responde ang ilaha karon nga pag ibutang ta kining pag butang o pag atubang nining ilaning nga masitwasyon sa una po pwede rin pusilon gyud nila. Ha, pwede rin pusilon inora man sa unta man ang laban man karon posible po nga nagduduwa sila may katropa. Kumingkan kay di mo puning ana ka grabe nga mulabal tong atong mga awtoridad atong kagamhanan karon kumpara sa una. Ha, motong sa una pud usahay mabusahan pud kani adto uban pa mga abusado nga mga trigger happy nga mga pulis. Pero kani dire to makita nga luoy porto kapulisan kuno gali magani sila mo pahigayog maximum tolerance unya pagkauban sila pay maapike pero ikaplit po dipos na kaigo so nagang factor may katropa. So una ibutang ta tagaan sila ang authority nga mo o mo banat o baka mo pusil ni ini pero ato nakita dire matay mo ragwa sa kaigo gyud taon. Nga naman, ginalanig training mga katropa. Unsa man, refresher course ba ang uban ani? I don't know, unsay posibleng atubangon ani ha? Pero ako nagduda nga posibleng ipatawag ning mao mga pulis. Sakop sa usam ni Tagum City Police Station ba kani? Ha? O baka unsa nga police station niya? Basig lapos sila yung mga nagkani ang police station kung asa sakop ang mga jurisdiction. Bikan kay murag sakop tanaw, murag palpak ni sila sa pag-apprehend. Pupalpak sa pag-neutralize nining mao ang nag-wild mga katropa. Ha? Kay, lagi pa higayon ang kwan. Kining ibutanta, maximum tolerance. Pero sa time nga sila po'y napike, ilang itirahan may katropa, wala sila kaigo. Posible na factor. Posible, di kaigo. O baka, wamaanad nga mapabuto ang kining mga pulis. O baka, posible pong nagduwa-duwa sila mo, tira yun, gumikan kay posible mga tumang silang kaso. Gumikan kay ang ato ang panahon karon mga katropa, ang ato mga pulis. Di ba, ningunan ang grabing labanan, sama ka ni ato. So again, ako, naghinaot, na-neutralize ni. Na-neutralize ni mga katropa niya pagkauman ang hinaot ko. Kaunta, kiningunani nga mga sitwasyon. Kung galing mausap, manggani ni mga katropa, hilabi na resugbo po nato dire. Hinaot nga, huwag inani, huwag inani ka mga yabag o baka kaburyong o utok. Hinaot nga, unta, di po masampos inani mga katropa. Nga mabutas alanganin, hasta itong kapulisan. Ultimo ang pagpabuto mga katropa, maglisod pa sila o pabuto ni mga tungura. Okay, lisod kayo. Magsilbi ng inana mga katropa niya pagkahuman atong kapulisan na apiki na. Ana dia nagung-ung na niya pagkahuman pagtira murag usa tulo upat lima. Wa may go usa man ni anting-anting ni mong tawhana. Ha? Mo ni ang ngayon atong taga-agpagtagad may katropa ug imong tanaunon. Sa umaabot aron usab nga tanan ba. Magka feel ta og safe may katropa kay limang kagwa pa ni matarong og kining siguro na neutralize gyud nila. Pero naka-cause ni niya panic o kasamok. Ilabi na sa itong mga tinunan, gumikan kay kanamong dapit, kung saan ang katunghaan mga katropa. Kaya sa pagkaunsaal, kaya nga pagtira, o tayo, nidagan lang ko lang, talawo? O, kaduha kayo, nidagan lang siya, kay lubaon mo siya ng mong lalaki. Dipunan pa ng usang nga pulis, wag ipong kaigo. Nga kausap na pag-unsa. Nay anting-anting ni. Pag-unsa ba kaso kare, importante lang kana anting-anting isolated case na. Pero agi nagto ang hinaot kong out atong kapulisan. Kung galing aduna ingon ani, ususamang hitabo ani mga katropa. Punta fully equipped sila di lang sa physical, di lang sa mga kahimanan ug ingon man, parte tactical mga katropa pag apprehend o pag neutralize ningon ani nga klase nga panghitabo mga katropa.
3: Wow!

0: oras sa XFM Cebu, Philippine Star Time. Alas 8.03, may katropa. Ito ang time check hatod ka na to. Sa amuang lain nga produkto rin may katropa, ang Santon Vitamin C. Ang alkaline base vitamin C may katropa. Vitamin C nga non-acidic, di maghilam imutian, di kutkuto rin imutian may katropa. Kumikan kay gini, ginama sa mangosteen. Ang kining maong vitamin C may katropa. Makapaligod sa itong immune system. Makapa kining ibutang ta hatag na itong healthy skin. Healthy glowing skin may katropa at the same time ang ato ang fatigue batukan ining maong Santon Vitamin C may katropa. At the same time di maghilab imong tiyan kay di ni o yung manan acidic ni may katropa. Santon Vitamin C, the alkaline base vitamin C.
1: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili-bali kayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod nga po. Usa-usap ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. At kayo ang lawas. Sa anong balay, si Mrs. Nagatumaro sa niining nga Santo Plus Gold. Daloy sa Ginoo. Ang iyang Twitter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. Ako usap, gamit usap niini. Daloy sa Ginoo gapon mga katupa. Ang hangat, nawala ang kabukat sa lawas. Wala na usap na ko kasi nati. Pangod niini, dadaad na rin na akong ginagamit rin Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka rin ninyo na proteksyon Santon Plus Gold. Labipa sa itong mga kagisunan, mga karabayanan, magunay bukol-bukol sa suso, Twitter, mga uban pa nga naasalawas ng gatubo ng bukol. Pinakamayo, Santon Plus

0: gamit sa mga produkto sa Yestel.
1: Phantom Plus Optimix, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas. Nakapalit yung basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check yun mo nga naitatak ng Yestel.
1: Oh, Yestel. Na ba yun?
0: Para makasure yun dapat naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nagainom aning Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong, kabuhi.
0: Sukat nakainom ka o Phantom Plus Coffee Mix?
1: Arang-arang na. Ako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
0: Phantom Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
1: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nakanagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw pa niyo itong panihapon. Para yung kuhan yung loob. Ang epekto ane, kakiting, pika sa akong likuran niya mo, kuhan na yun gumuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, sa Dato's
1: okay
0: Gold.
1: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko mag-gabi eh. Mayan na akong magtulog niyo. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Phantom Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Paggamit na mo Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang sa

0: Pati sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, Apo, monkeypox mana?
1: Unsa mana?
2: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, Lolo. Kumako inom. Ikaw po, Lolo.
2: Atong protektahan ng atong kaluwasan. Para dili ka magkasakit.
1: Santo.
2: Magsanto.

0: Ma, tinungod ba naman nga ang first love never die?
1: Oh, tinungod na. Kalabi to imong amahan. Ako ang first love. Pero karon, buhay pang tirahan. Ayaw!
2: Ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanyan to, magsigit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni Mugikan sa gadget, tengon sa kumun sa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Muaksyon og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gi alibyo nga akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap ug magluha ang akong mata. Karon ako na gyud siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata ug magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang

0: imong gikahadlukan. Inom og Premium D3, ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO og Moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo tungod sa VCO og Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tukto, yung bang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panano sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
3: Seven Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, Pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Seven Plus Herbal Soap. Dali na! Seven Plus Herbal Soap.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na!
5: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bilin, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: XFM.
7: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 8:00 na may katropa. So, time check hatod grato sa mo ang produkto ni may katropa nga inyo hang kaabag. Panahon sa kagabion may katropa og panahon sa inyong pakigdog ngadto sa inyong partner may katropa. Inamanis maka og plabo waska. Turbo Dietary Food Supplement for Men may katropa. Alang sa mas nindot, mas kining lahutay nga layugay may katropa. Muna inyo hang kaabag may katropa. Ang kining turbo, gumikan kay pinagi ning turbo. Wagas ang lakas. Balik diri sa atong panagkoy ug panuban may katropa. 11 minutos sa man milabay ang alas 8 sa kagabion. Mga artist, mga balita ato sa gawas ng bahin may katropa, gumikan kay DI dako kayong balita. Ha? Alang nis mga kritiko na inyong mong tawhana may katropa. Ha? Gumikan kay DI si Kanhi Capital Security Consultant o igsoon ni Kanhi Gobernador Gwendolyn Gwen Garcia. Byron Garcia may katropa, matod pa gidakop. Ato ning Siron, unsa ning kasuha may katropa, may kalabutan ba ni gifile ka ni Governor Pamela Pambariquatro ngadto kaniya kaniadto? Atong Siron pinagi sa report ni katropang Benji Talisik.
8: XFM report.
7: Yes, katropa Benji.
9: Yes, may gabi katropa Benji at gani ginon ta gani mo og pagadakop kag the offlockers o katong ka mas nila nga kanang mata pa yang saya blood ta pagiging mga offlockers. Si Byron Garcia ang akari ina o kani step ni Vladimir Guzman ang action ni former Cebu Provincial Governor Pedro Garcia nilakop karong hapon pasado ng 4 tag na hapon dito sa kanini ang barangay o kani Peace Fort o talagang si Peace Fort karong sa barangay San Roque linga to Doug Bern sa Usalisay agad na pagkanagot kang Pedro Garcia kini presiga na sa'yo o kini joint presiden siya sa Provincial Intelligence Unit kung PIU sa Cebu Provincial Police Office ng Itasab ang Talisay City Police Station sa pagbaba ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlet ang Chief sa PIO o Police Lieutenant Colonel humubuno sa ngayon ang Hepe sa Talisay Police Station si Garcia na pagkakaroon sa 66 anos nga atag na Corona Del Mar sa Division Barangay Puok sa Dagbes Lisay ang kini iyang kasagadabang katawagig alas sa mga atin na yung mga sukit yung pinagawaan sa headset. Mga katapag kini si Garcia, doon ay kaso nga nalutsalot kaso sa atin ni Kalapas si Katapagigi sa kanini ang kwan, kanini ang atin isubay ayang kaso ha. Violation o kanini 3 counts o tulog ka kaso o tulog ka ihap sa kalapasan sa Section 12 of Republic Act number 11313 o Safe Spaces Act Gender-based sexual harassment. Inihuman, ginawatan, o kaning kamanduan, o kaning dalusan, o kaning ginawatan ni Honorable Judge Jennifer Pepito Mina Nimaniwa ang kanyang presiding judge sa Municipal Trial Court in Cities Batch 1 sa Mandaue City, Cebu. Kanyang kaso, doon nila ipiyansa nga mabot sa 108,000 pesos matag ihap sa yang kaso katapang gigitapang jubayt ang kapa ang pagkapain kito magiging kay Kero Hebes kay Uma. It's a holiday taon
7: tayo. Holiday man. Holiday taon. Ana pa ko nga swerte kay Hebes pa siya nadakpan. Makapiansa siya Uma. Holiday may taon doon
9: day. Swerte kito magiging. Kay Uma, June 12, araw
7: so, posible nga ato din ni Sharon magkuan, matulog ron niya mga hangtod Lunes.
9: Sabi nila kay Sabado, why trabaho?
7: Okay.
9: Domingo, why trabaho kay weekend? So, probably ang iyang...
7: Sakto na. Niana pa ko ganina, pag-ingon nga, naswertian ganyan kay gikuha siya Gwibes, ugma, makapiansa pa siya, Bernes. Halidim na ugma na ituod.
9: Yes, no. Maragawa, masaimong kusimong punto, pero medyo na ako kagamay. Maragawa na medyo wak ka magkasunod kung magka-update kamay sa
7: tension. Kani mo video ba? Karoon video ha? Kani play ron?
9: Atong kwan, atong panungot, ang kwan ng atong eksklusibo ng pamayaga ni kanang Bayro Garcia atong sa pamutana sa eksklusibo katapang
7: gigipan. Ah, sige, kana.
6: Sir, mayong gabi, sir. Okay. Inip ko na siya, official state nila, sir, papiyos.
10: Ayaw. Ano yun, ino tala, wak po'y kalibutan nila ng kasuha. From start to finish, wak po'y kalibutan.
6: Yeah.
10: Ay, hindi pa ang question, sir, wak
6: ako pa kung naon, sir, kung iban. Ano? Sir, laki nila siya, kasi posibleng tinaparagasyon naman eh.
10: Oh, nakakita ko, swaran, poro ko. Ang anak ni Pamela ba, kanang si Elis Nicole?
6: Sir, lagi ka lang sir ha. Labagay ko sa mga uploaders din sa ha?
10: Ha?
6: Imbong kita ko mga uploaders. Mga din sa ha, sir.
7: Kisabi ni Kiha niya, ane? Kisabi ni Kiha niya?
9: So, matapag niya sa tabang gigi, kaya nagabasa ko niya sa warang, tutores. So, matapag niya, ayang ditumbog na napasakat kaso niya ang anak ni kanang incumbent governor Pamela Barikwato ka naman gigi.
7: Anak, so, si Kwan, si Dr. Nick Catalan?
9: Yeah,
7: ako
9: di ko
7: susunod
9: sa anak ni
7: Gov,
9: pero kung yung anak ko
7: sa nasuwa na. Nga, nga nung naingon man siya nga, wa siya masayod. So, wa siya kabaho nga, doon na siya kaso sa skorti. Ay, niya,
9: munang gilusa
7: siya guaran. No, ano siya, kaya ba siya, ang yan ba, yung nipasita sa kanya, ang anak ni Gov, Bob, pero magiging. Ah, okay, pero
9: nakurat siya, kakalabot, ano yung nilusa siya guaran, Tron? Yeah, actually, kaya ba magiging, nakurat, although, ganyan siya, pero kasi siya tungkol kay sa unang yung katong yung unang na deserve ng words of rest kwentong nga tungkol niya medyo saba mga ito ng social media so maraga medyo na-alarma siya o niya o baga nakapangandam so nakapansa at kini karon murag hilo mga social media so murag may po pag-ukoy sa itong mga polis sa itong mga intelligence operative
7: may bang uy-ukoy kagi-timing yung Webes
9: onya actually kung dili pa lang yung magkasorte siya kaya makapiyansa sa ugma.
7: Oh, makapiyansa na siya supposedly. Kung gahapon pa na eh, Merkulis, ganiya, piyansa ang tani. We baseman, niya, Bernice pa nalong.
9: Hindi po lang natin niya, alas 4:35, dadakman siya kalong hapon. So, pinilang ka oras sa abdol ka minuto, hindi siya makapiyansa kay ang pag
7: ang kinayang iya mga kuyog, mga operatiba, eh, orihaning mga tao.
9: Dahil ako na, ang mga polis na, ngayon ko yung kinakiyan ko lang, gita na sa video ko naman kayo, breaking news lang, gita na sa video kayo, posibleng nga ma-admit si Pedro Garcia kaya si Gita sa sugar.
7: Oh, asa siya ron? Asa si Gita sa?
9: City Hospital.
7: Ah, tuwa siya sa City Hospital?
9: Sa, no, Cebu South, America Center.
7: Ah, okay, tuwa siya dito, gapa-admiter. Kaya nga naman, okay.
9: Nasisag
7: kayo ang
9: blood sugar.
7: Ah, okay, kaya, og di ba ibutang-tang, dili taas yung sugar, ato tayo presuhan ibutang.
9: Yeah, ato pasal butang. So man nga nasige magtas ang yang brasyo ang yang balang yang sugar.
7: Ah, paim na rin sa paim na rin kwan Santon Plus Coffee Mix.
9: No, Santon Plus Gold mayo.
7: Oh. Pero tay pa, di nadakpan siya sa may Peaceport na unsa man sa dito katropang binje.
9: Mane atong pangutan na bat at dili magkay pagkwan kay bobo gid atong gipang iya official statement sa pagkarugop kaniya. unya ato sa kisingit at lukwad ka lang ayaw ka lang isa kay nakibutay mo kung usapay mo yung kapabot yung mensahe mo mga uploppers nga mga ganito ang supporters.
7: Okay. Sa ato pa karon tuwa siya sa ospital posible ato pa nito hangtod Lunes dahil kay sugar di man mo ubos hangtod Lunes.
9: Mato posible yung ma ibalik yung sa kuhan sa kanina yung isa dapat permintaan kay dahil sa kanyang basugal ato sa siya mag-confine kayo sa Cebu South Medical Center katapang kayo katapang niya kanyang.
7: Okay.
9: Ato pabinauna ang kuhan ang pamahayag ni attorney ni Manalaban Sherwin Babanto kung ako masin Babanto ang abogado ni Byron Garcia sa ilang statement po kailangan sa pagkarakot kang Byron Garcia katapang kayo balo ko katapang kayo.
11: For the meantime, sir, no, I'll not make this long. Karon, sa at this point, we'd like to respectfully refuse from making any comments relative to the facts of the case, and we will reserve the right to present our version of the story at the proper forum when it's our turn.
6: Sir, yung name, attorney?
11: Sherwin Mabanto, sir.
6: Other to you.
9: Ang galing mo book of brief advertise na pagkatubad no, ni attorney Sherwin Mabanto, ang abogado ni Pero Garcia, ngayon na sa pagkarakop sa ganimong secret commander o the issue ni former Cebu Provincial Governor Gwendolyn Garcia Katapang Grigis.
7: Okay.
9: Bala to exclusive kabita, report sa patrol at ginigilungtan kay from Kadlaon to kami nga balita. Kami Katapang Sianri Renovado kay
7: kana.
9: Naka-inom ko nunay sa Santon
7: sa mot na mabisita sa mga barangay.
9: Santon Plus Gold nga Kupamix. Murad, kakaring ko Santon Plus Gold Kupamix. Murag mo niyong ginoo kay murag pa mi kapuyon
7: kana
9: aya on board sa patrol tabari ka bang genre de plano alang sa kesa Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa Benji Talisi Action News
8: XFM report.
7: Daga salamat katropa Benji Talisi sa imong report. Matay no taas mga sugar ko ng Byron
8: XFM
7: paghuma na motong tuwa dito sa kuan na may Cebu South Medical Center. Kani mga pulis mo no? Timing mo pong holiday ka ugma. Pero nalunsa po silang Byron kay sa Asma Sugar ato sa hospital po dili po silda. Anyway, ato kani Siron, ato ni Siron line balita may katropa gumika kani maglipin partner nga gingong nebilin sa babaeng puya sa may CR sa Carbon Market kagahapon ni may katropa. Nailanas ka pulisan. Ato ni Siron pinag sa report ni katropa ang Eric Amaro.
8: XFM report.
7: Yes, katropa Eric.
12: Ni tambag ang usa ka gituang drug pusher ngadto sa mga kaubanan inintig payuto ginadling drogas nga kung mahimo muhunong lang sa legal nga kalihukan kay sa maparehas niya madagpan og mabalhog sa bilangguan. Aga ni nagpanilan nga si alias JB 36 anyos na kaipon kani construction worker taga ra gyud Hierro syudad sa Sugbo dinatol sa illegal drug operation sa Cebu City Police Office CCPO nadakpan ang suspek og nagkuha og 5 ka mga gamay pakete sa gituang Cebu ingoman nabawi gikan sa posisyon ng 200 pesos kang bypass money dipit sa suspek nga napugos na lang siya sa pagpayot o ginaling drogas. Gawa na siya'y trabaho o gaadun siya'y ipatungha ng mga anak ka. Dinsubay pa sa dakpan nga unang higayin kininiya dihang nadakpan.
7: Samtang sa bigas bahin may katropa, tunay sa Iron Usap ang kining balita gikan sa gawas ng bahin may katropa gumikan kay DI mga tinunan sa nagkadaiyang tuhaan. Resyudad Sugbo ipabaw sa earthquake drill. Ginig magpanganda may katropa na inikaroon nga to ang mga posibleng pahitabo. Partikular na ning mga linog may katropa o bakit nangitaw og the big one. May ato ng siren, pinagin sa report ni katropa ang Crystal Joy Filerca.
8: XFM Report.
7: Yes, katropa Crystal.
13: Duck, cover and hold. Kini mo'y hingusgan sa Cebu City Government nga matudlo sa mga tinunan sa nagkadayang tunghaan sa syudad karong unang simana sa klase. Mahinumduman nga netong Lunes, Hunyo 8, gisugat dayon og 7.8 magnitude nga linog ang mga tinunan sa Southern Mindanao ato sa unang adlaw sa klase. Og tungod kay di matag-an ang mga katalagman sama sa linog, giandam sa syudad ang mga tinunan pinaagi sa pagpahigayon og earthquake drill aron makahibaw sila sa ilang angayan buhaton ug galing adunay mahitabong paglihok sa yuta og maatlan nga anaa sila sa ilang tunghaan. Sukad nitong Hunyo 9 hangtod karong adlawa Hunyo 11, ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nakapahigayon na og earthquake drill sa kapin 30 ka mga tunghaan sa elementary og high school. Pipila ni ini mao ang Lahug Elementary School, Tejero National High School, San Jose Elementary School, Tap Tap Integrated School, Pardo Elementary School, Talamban Elementary School, Zapatera National High School ug Don Sergio Osmeña Senior Memorial National High School. Matod sa CCDRRMO na kinahanglan ang disaster preparedness ilabi na gyud sa mga tunghaan nga daghan og populasyon aron nga malikayan ang pagpanik atol sa emerhensiya ug masunod ang mga safety protocols. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
8: XFM Report.
7: Daga salamat katropa Crystal Joy Felerca sa imong report. Ang report ni katropa Crystal Joy Felerca, mga katropa, mahingpit ng tapos sa itong balitag kasayuran karong gabi na. May pagpaminaw ni katropang Ansoy Kumidoy, ha? Sa Karangkaan, Corelia Bohol. Good evening, mga katropa. Anya, at the same time, si Mondre Salaom, maing pagka-uplok yun. Matod pa niya, na-uplok ni Byron in town. Dakpan man, pero kuwan ng Japon. Kining ibutanta, nakalingkawas Japon kay Tomas Hospital kay isa kang sugar. So, gituyo itong kuwan, gituyo itong dakpon na sa kapulisan. Karon Webes para ugma Bernie sa Sabado Domingo taon-taon din siyang tulog sa kuan silda.
14: Wow!
7: Ah, pagkaman ninyo po, taasang ko sugar. So, posibleng Japon, karong adlaw hangtod Lunes, ato na puto sa hospital arrest mga katropa.
14: Wow!
7: So, muna yung mga diskarte o kinaimutan ta mga lihok ba? Ah, kung nagaling may dakpon, kaghalid din mga katropa, ato na dito sa hospital.
14: Wow! Ah,
7: o niya, pagkaman, di si Cortez FC, isulob imong kwintas, matod pa niya. Ah, katong kuan, murag kwintas nga, pambitay ba, murag negosyanteng baboy.
14: Wow!
7: Tagam, mamugiro man, manultigot, pag-uplok, matod pa niya.
14: Wow!
7: Ang pagpaminaw ni katropa ang Cortez FC. O niya, pagkaman, shout out sa Tevez family, di as may Tana Tisa, Cebu City. Ah, nila ni Frame Barry, gika ni Barry Tevez, mga katropa. Mayang gabi niyo na, o mayang pagpaminaw nila yung mga tungura. O niya, pagkahuman, are ba, kisa mayawanan ko mabasahan rin ang mga mensahe. Murag naan na ang kining ato ang mga mensahe. Ato nang nabasa nila yung mga tungura, tanan mga katropa. Bueno, at ayong panahon, hangto na lang sa Lunes po, mga katropa, sa mga taknaw istasyon. Sa alas sa mga station manager, katropang John Lim Chavez by King. Amo ang news director, katropang Philip Sirojano. Amo ang kauban sa Lawak Balitanan, katropang Alme Mata Idol Toy. Akong sparring partner is may Picas Lawak sa may Masters Control, katropang Boss Juven Menes alias Doc JJ, may katropa. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Greggy Magdadero. Manamilit sa pag-ingon, pinaagi kaniya, uban kaniya, ugdiha kaniya. Dalaygo ng Dios, may katropa. Katropa mo, exciting!

0: inyong nadugog ang Headshot. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Kadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: Ma, naku man din nagbuhi nga bitin si Papa, no? Nasa yung atubangan niyang gidaladala.
5: O naka, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
4: Lopig di ka niya aya, ma. Kay isog kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
5: Aya!
6: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
9: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
9: na all-in-one.
8: Sa presyong
9: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Kasayas Radio. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod ako tiil. Laog likod, sobrang kasakira. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikikti.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
13: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras ng XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.31 na. At ang oras ito na ginin nyo sa Premium D3 Instant Energy. Premium D3 Instant Energy magkapalig-on sa itong immune system nga manalipon sa itong lawas batok sa atake sa bakterya o virus nga maghatag o kaluya ingon man sakit sa itong lawas mga katropa. Muna ngayong kumpiyansa, kada adlaw, inom o duha ka kapsula, a soft gel mga igala sa Premium D3 Instant Energy aro dili ka matakbuyan o sakit o dili ka maluya katropa. Premium D3 Instant Energy inyo kining mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa ninyo kining mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon, ngayon inyo kining mapalit sa Yes to Health Clinic Store nga may mutang sa ubos gabahi na itong Sibianan diri sa may Z Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. O niya, ang libreng check-up o libreng konsultasyon, serbisyo publiko sa itong Yes to Health Clinic, mga katropa, nagapadayon kini matag Domingo, alas 9 sa buntag, gantos alas 5 sa hapon, mga igsoon. Ha? Libreng check-up o libreng konsultasyon sa itong Yes to Health Clinic, mga katropa, alas 9 bis buntag, gantos alas 5 sa hapon, matag Domingo, nga datanan mga kaigsoonan. Napo diha ang atong store. Ngayong mapalit ang Premium D3 Instant Energy o guban pa nga mga Yes to Health product mga katro.

0: kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapalgang patay sa barangay pagpanglog ng patay sa LDB Fighter.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting!
4: Good morning!
5: Sugbo, Luzon, Visayas, Mindanao o kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa dung tulumanorang Exciting Pilipinas!
4: Good morning!
5: Kinigap niyong angkor man katropa mo, Jerry Kemsar Auxilio Jr. Magiguban na kaninyong hangtod kita sa alasay.
3: Exciting!
5: Mining adlaw, mga katropa ka Biyernes. Pinsa 12 sa bulan sa Hunyo tuig 2026.
4: Good morning!
5: Ika 128 katuig mga kaigsunan sa kaugalingnan. Sa nasod nga Pilipinas, mga kaigsunan.
3: Exciting!
5: Kako nag-edad ang nasod sa Pilipinas, 128 na katuig mga katropa. Kuman kini nakaangkon og kagawasan, gikan sa kolonisasyon, gikan sa kolonyal nga nasod mga igsoan. Ikas Espanya, Japan ug Amerika mga katropa. Pero kumusta man tong nasod karon mga igala? Na excited ba gihapon mo mga katropa? Idao tana kamo sa kapiskay sa palawas sa iyong pagpanikay sikay. Samtang na ni KCK, kamudiatong yato na kaninyo mga pagitabo dini sa ato sa kauluhan o sa gawasan nasod kagahapon o karon. Dini sa ato mga kaigsonan, vlogger mga igala, o igson ni kani gobernador Gwendolyn Garcia. Si Byron Garcia, mga kaigsunan. Gidakop tungod sa kasong sexual harassment, mga katropa. Kaso, mga igala, nga matod pang Byron Garcia. No earth daw kuno siya. Wagyon kuno siya, kalibutan nining mong kaso, mga igala. Wasa kay Bow, kinsay nagpasaka. Wasa kay Bow, kanusa. Byron Garcia, mga kaigsunan. Ito ni Dakpa sa kinitalisay Fishport, mga katropa. Ang abogado ni kinini ang Byron Garcia, mga kaigsunan. Pamutubag mga katropas, mga pangutana

0: kliyente huwag kalibutan mga katropa. Atong pamation katropa rap-rap si Attorney Mabanto. Ang abogado ni Byron Garcia mga kaigsunan. Sa iyong pamahayag.
1: This long, karon sa at this point, we'd like to respectfully refuse from making any comments relative to the facts of the case, and we will reserve the right to present our version of the story at the proper forum when it's our turn.
2: Sir, imong name, Attorney?
1: Sherwin Mabanto, sir.
2: Attorney, to you.
3: Exciting!
4: Good morning!
0: Si Attorney Sherwin Mabanto, mga igsoon. Abogado ni Byron Garcia, mga igala. Pagka-vlog, pabagani sa espresuhan, mga katrupa. Noon, mga kaisunan, iyang kaso, piansabol. Si Attorney Sherwin Mabanto, abogado Byron Garcia, miingon. Di lang sa kuno sila, mutubags, pagutanas, media, i-receive lang sa kuno nila, mga igala. Ang versyon sa istoryas iyang kliyente, mga kahigsunan. Doya Byron Garcia na lutsan, mga katrupa. Sa kaisog ug salbahis aniniya. Kabaos, mga higala, iyang kihante. Kaya gumikan kay siya mismo, wakaibaw, may kaso ba na siya, mga katrupa? Di bagod na mga igala nga sa pahilan kung pasakal kang kaso. Matubagon magyong ka mga igsoon sa gisaka, gipasaka ni mong asunto. Magic siguro ni mga kaigsoon ng piskaliya.

Paldo, siguro may ingalaron sa inyo si Byron Garcia ni makatubang sa kaso gipasangka batog niya. Malasang Byron magagatrupa.

Ay, nako, mga iksoan. Samtang sa dugang pabagabalita dito sa kauluhan. Dinhi pa dai sa tuwa. Tungod sa linog, 7.8 magnitude miigo dito sa Rangani. Igon man sa ubang mga silingang mga lalawigan dito sa Mindanao, mga kaigsunan. Ang mga tinunan dini sa dakbayan sa Subo sa nagkalain-lain nga mga tunghaan. Ipaubos kini mga katropa. Sa kininiag pag-katun. Saon paglikas linog, mga igsoon. Pagkalikay pagkas linog, doon ni kaghibaw, mga igalag ni abot na. Tanawa ni mga tinunan nga nagadak cover, mga katrupa. Tago sila slingkuranan, mga igalag, nagacover ni sila. Lagi cover ka trupa grap-rap. Pagkadao ka this building ang mutabor nga to nila. Tanawa ilang purma, mga kaigsunan. Kato na itabong linog, 7.8 magnitude galinog dito sa Rangani. Sa Cagayan de Oro, uban pa mga igsoon nga mga dapit sa Mindanao. Kung naatlan pa to nga mga tinunan, dito na sa sulod sa classroom kaya klase na mga kaigsunan.

0: niya magtutudlo ang prinsipal. Pinahitabo pa pag-igo sa linog, mga katropa paglihok sa yuta, dito na ni sila sa classroom. Sus, dili lang siguro'y 45 lang ang patay, mga kaigsunan. As of yesterday, 45 na patay. Kinautawa na'y madugang ani mga katropa. Yating paita, mga igala mo, na diris ato. Excuse me po. Uda yung kung ako gibin lang Mike Enriquez, ani ba? Ano yung mga katropa na gadak cover ni sila mga igala. Pero kani lagi cover, lagi yung tao, matumbahan ni sila sa kahoy, magkasunga ako, magkani. Anyway, basta ikaw, ipaubo sila sa earthquake drill mga katropa. 43 minutos na mga igalang nagkalabay sa las 4. Padayon gapon kamo nagapamati sa exciting Pilipinas.
1: Good morning.
0: Atuta sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Mayor Cindy Chan mga kaigsunan. Sa dakbayan sa Lapu-Lapu muadap na sa unified. Mga katropa niya. Kini ang schedule sa pagdagan mga kaigsunan sa mga sakyanan nag-i-adap na mga katropa sa Tri-Cities at hindi sa probinsya. Atong pamatiyon pero obserbaran pa daw kuno kini mga igala ni Mayor Cindy Chan sa Lapu-Lapu. Okay ka ba, Chan? Atong pamatiyo na itong resibo ng mga balita si Mayor Cindy Chan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu mga kaigsunan.
2: Sabihan lang sa siguro, ako gina na conditional kung may allow or mo align with the Tri-Cities and the Cebu Province. But if it will not work for us, ako na siyang hunungon. Like, 1 month study siguro. Ta.
0: Si Mayor Cindy Chan, mga kaigsunan.

minutos na magkatropa ang nagkalabay sa alas 4. Sa padayon gyapon ninyo nga pagpagiguban na ingatong tulumanon ang exciting period.

sa kauluhan, mga katropa. Dini sa ato dunay Byron Garcia nga di gidakop gumikan sa kasong sexual harassment. Dito sa kauluhan dunay Puy Chavit Singson. Nga gidakop mga katropa gumikan sa kasong cyber libel. Doon si kani Ilocos or gobernador Luis Chavit Singson, mga katropa, nakapiansa sa kasong ipasaka batog niya. Pero di ang purmas 84 anyos nga kani gobernador sa Ilocos Sur. Luis Chavit Singson, mga kaigsunan, ang bilyonaryo, mga higalang politiko. Mahilig sa boxing, mga kaigsunan. May labots mo ba eh? Maris kani gobernador sa Ilocos or Luis Chavit Singson, mga igsoon, nagipasakan ang kaso, mga igalang cyber libel. Umuunin, nalutsan ang warrant of arrest ug diya ginako. Magigabantay ang abogado ni Luis

0: Javit Singson mga igala. Aron sa ingo dili na unta ni siya maingon ani dritso lang tagpiansa. Wahan yung mag-shot mga igson. Nagatubang, nagtakilid, mga katropa, wa og tuong takilid. Informa mga igala ni kanhi gobernador sa Ilocos Luis Chavit Singson, mga igsoan. Sa di pa na ita, mupadayon sa mga balita dito sa kauluhan, mga katropa. Balik sa Tadiris ato, kay itong Cebu City Traffic Office, doon ay paimang no. Gato sa mga motorista, nga kailang musunod kini mga igala sa lagdas trapiko. Sama na lingduha, mga igala, nagsakay motorsiklo. Wapay helmet, gahukas pa, murag na kong lawas ka tropa. Igukod mga igala sa mga sako. Sa Cebu City Traffic Office, mga katropa. Anawar ning ginugdana inila, mga igala. Exciting!
1: Exciting!
2: Good morning!
0: Ning duho. Bukod! Wagyo, mina, mga katropa na. Sige yun! Lusot-lusot pa, mga kaigso na. Igukod naman niyo. Asa ka na sila napita ba sa
3: pantan
0: na mga kaigsunan? Kamu naglantaw ni Aron, kita yun mo. Kamu naminaw lang, istoryahan talang mo. Abahon ni mga kaigsunan, lusot-lusot pa. Murag yun, doon ay helmet mga katropa, gahukas pa. Tuo siguro siya matso, naglayat. Tanawa. Buwang silang duha. Layat mga kaigsunan. May gani kay biliba sa akong pagkalayat. Tawag yun po nino na matumba ka tropang rapray. Ayaw tong sunda ninyo ha. Kaya delikado mga katropa. Ay nako. Sa dugang pa mga balita, mga kaigsunan. Governor Pamela Baricuatro, mga katropa. Ngayong dispensa, mga kaigsunan. Kalangay mga igsoon sa recovery effort sa lalawigan sa Sugbo nito mga naigo sa katalagman. Doon na po sa pamahayag mga katropa maitugon sa kining iyahang festival. Nagiklaro, ano kuno siya mo supaks festival mga katropa. Walang siya kauyon siguro mga igalas ha? Atong pabatiyon, pabahayag ni Governor Pamela Baricuatro mga katropa.
4: First thing in the morning, there was already a conversation with Colonel Pascual on sa akong buhaton. The reason really, ano pa lang this COVID town, rawakin ang aking dapati because we need a space for evacuation in case there is a big one. So if you notice, di hawan na rin na karoon, no, so just in case, and also our hospitals. I've been bugging Colonel Pascual ang mga mobile clinics, iwa na to in case at mga hospital, kung nakabaw sa states at mga district hospital, maakyos yan ba? So, we are really gearing towards it. In fact, si Eddie, ang planning officer, is preparing the plan, no?
5: Yes.
4: CDRA, and we have disaster risk management plan. Ako ka nang ready, no, we need to have a checklist. What to do, which hospital to go, inside affected. I was just looking at it. Just now, hindi ko nga, patay ang capital ever mapping yun. That's why we have an alternative office there sa PDR and all the one in Busay. So we are really looking at alternatives right now. But once, first thing in the morning,
1: exciting!
2: Good morning!
0: mga igala. Ay ang rason mga kaigsunan sa kalangis recovery effort mga katrupas probinsya. At mga napiktuhan sa katalagman mga kaigsunan. At ito balik-balikan mga igsunan ang pagdakob ni Byron Garcia. Dito rin siya dakpas Peace Sports Talisay mga katrupas. Balikyan mo ni isang isda mga igala. Tanawon mga kaigsunan ang purma sa kininiang exhorts gobernador kanito sa Dakbayan or kinilang lalawigan sa Sugbo. Gwendolyn Garcia mga igala. Si Byron Garcia mga katrupa. Amo ni mga igala. Sa nag-serve ang Jawara to Paris Batu kanina.
1: Sir, mayang gabi sir. Tengok sah, ini kalau sah, official state lah sah, from yours.
2: Ayo, ane dong, itu tak wah, kau kelibutan di dalam kesuah. From start to finish, wah, kau kelibutan, ya. Yeah. Ini pada question yang bagus. Aku pernah nonaun, saya pun iban, ane.
1: So, sah, nak ini sah, kerana possible kita perlu kasih rumah ni.
2: Oh, nak kita kau suaran, orang tu, ang anak ni pemila bah, kadang si Elis ni kau.
1: Sir, ayun lang sir ha. Labagyan ko sa mga uploaders doon sa ay.
2: Ha?
1: Eh, buong katawag yung magkita ko mga uploaders. Mga nisa ay, sir.
0: Si Katropang Binzi Talisi lang ito ni Hehehe. Bago ko na sa ikalibutan mga igala. No end yung ko na siya from start to finish mga igala. Sa Hans Byron Garcia mga Katropa. Iwan din siya patubaga mga kaigsunan. Siguro ang sumon gipadalaan niya para makatubag mga duso siyang County Rafinavit mga katrupa. Iwan siguro ihatun sa sumon server mga higala. Iwan ang Byron Garcia na lutsan mga kaigsunan. Iwan katubag sa kasong ipasaga batog niya. Iwan! Daga mga pagitabo ni ini mga higala. Kundi luoy na to kayo, no? Itang mga ordinaryong tao, mga kabos, mga igsoon sa katiling magmadaw-daugoy. Nahimo ganin nila nga itong Byron Garcia, mga higala, may influensya. Kana ito baka mga katropang wag yun tayo. Kunay na kung dimalas mga kaigsoonan. Itabo mga katropa.

0: natay sa dugang pamagabalita dito sa gawasan nasod. Primero ministro sa Israel, mga kaigsunan. Dinamin ni Netanyahu, mga katropa, may pahadangat sa iyang pahalipay. Ngadto sa primero ministro sa India, mga higala nga si Maduro. Or si Kinig Moody, mga igsuan. Ang pinakataas, mga katropa, o katuigan sa pagserbisyo. Si primero ministro sa India, mga higala. Og nalabuan na bas India, mga kaigsuonan, ginaganon sa population sa China. Wow! Ay pinagduhan, kakuntis ba ni ang China o ang India? Wow! Kaniyan po, number one ang China, number two ang India. Ang Pilipinas, ika-unsira. Wow! Ang ato mga pare, mga kaigsuonan, di yung gusto nga mugamit mong kundok. Wow! Eh sila gani kuno mga pari, di man sila magamit og kundo. Para mudaghan gyud ang atong populasyon. Atong pabatiyon, mga higala, ang pagpaabot siya haga pahalipay ni Primero Ministro Benjamin Netanyahu sa Israel, mga katropa. Gato sa Primero Ministro sa India nga si Modi, mga higala.
1: Prime Minister Modi, my dear friend Narendra, congratulations on becoming India's longest-serving elected Prime Minister. You've transformed India. You've strengthened the bond between India and Israel, and you've earned the admiration of millions and millions around the world. Your leadership has propelled a nation of over 1.4 billion people into one of the fastest-growing economies in the world. You've also helped 250 million Indians escape poverty, and you continue in this noble mission. Our friendship and the bond between our two great nations have never been stronger. I look forward to seeing you again soon and to continue working together with you in the years ahead. We say Mazel Tov, good luck, my good friend, and good luck to India under your leadership.
2: Good morning!
0: Si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa ang congratulatory message ngadto ni Prime Minister Modi sa India, mga katropa. 58 minutos na nakalabay sa las 4. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na si Mo! Bangon na noy!

0: ようございます。サラマパーギー、
1: ジェリー、ジェリー、オ
2: シリオ、エキサイティー、モーニング。

No error. Go, good morning, go. My good morning po rin ni Miles Antoops Almins. Gato ni Jovintino Boy Nadela sa Gabi Cordova. Igoman ni Eduardo Hiniralao sa Tabunan San Fernando Cebu. Good morning! Salamat pagi! Naglantaw na to sa to YouTube channel mga katropa ato pagumustaon, kumusta na sila? Ato ni Michael Mike Sigi Canada sa California sa Amerika. May good morning or may urto na nimo na sa may.

0: morning ato ni Cookie Herr. Lantaw na ito na si Pudro mo, mga katropa, yung umani Boy Alidan. Sa may Gabi Cordoba ni Sir Mariano Vasquez na magiging Mandawi City. Yeah, shout out daw katong ni Edie Kimson na si Rabul Yunis Buhol. Kada may mga kaliwat Kimson na si Rabul Yunis. Ika ni Mariano Vasquez, good morning po katong ni Ray Rignir Hinti Riluso. Hinti Ruliso. May pagmaniho, sir. Ingat sa pagmaniho. Si Ray Rignir, mga katropa. Dulo na siya mo duty daw kung nung magigala. Ingat sa pagmaniho, sir, ha? Kaya, good morning, katropang Jerry. Watching from English, Verama. Lobiswani or Lobiswina. Ay, good morning po, gatong Cornelio. Lantaw na to sa ato FB page, mga kaigsona. Ay, gapag-paminaw sa ato mga suking tigpaminawan das barangay cute, mga katropa. Ay, good morning, gatong Ansoy Kumidoy. Ni Angie Rimo, ingon man ni Flor Delica. Greet akong igagaw katropag Jerry nga si Engineer Johnny Gaco og happy birthday og happy fiesta das Toledo City. So happy birthday nga to ni Johnny Gaco og happy fiesta das Toledo City. Ika ni Flor Delica. Good morning, Katropa Jerry. Watching from Villa Leonardo Subdivision, Inayawan. Ika ni Bibi Fred Batistel Pusa. My good morning po dyan to Andres Acaso Jr. Das Dumaguete. Ni Analisa de la Cruz. Uwa ko masayop si Uplok ni ba? Uplok, no. Huwag yung kamasayop, Andres. Good morning, Sir Jer. Watching and listening from Basag, Lapu-Lapu City. Jesus Cañete Celestial. Natay merkado ron ang katropag rap-rap. Wala. Nakabayad na Judy ay sa iyang Bayronon, si Bayron. Katropag Andres Acaso Jr. Good morning, katropang Sir Jer. Ganong si Byron Garcia o Chabit Singson man Raman Daling Gidakop sa mga saka gagmayng kaso. Si Atong Ang Nos Ato Badakpan. Watching and listening from Subadako, Mandawi City. Arvin Habas. Alang ka, Arvin. Yan kini si Byron o si Chabit Singson. Waman ni sila mutago. Unang dalirang nadakpan. Ang problema kay si Atong Ang mitago man. Unang hangtod karon wa pa yun nadakpan. Atong buntag katropang Sir Jerry, watching from Kabulihan, Tubigon, Bohol. Domingo Marcojos Astakan. May good morning po katong Cesar Olivar. Araw ng kalaya anong ta pero nalaya man. Pang Andres Acaso Jr. Gyapon mga kaigsona. Ay, may good morning ni Alvin Bung Hanoy nga naminaw nato des tagbilaran mga katropa. Good morning, Sir Jer. Watching from Tagaytay, Tubod, Badyan, Cebu. Maricar Santa Ana, Maricar. Great day kong Gideon Makmak Marjon Jimar. Lantaw ni Tagaytay, Tubod, Badyan, Cebu. Gikan gapong Maricar Santa Ana, Maricar. My good morning ato ni Ma'am Lite Sendo Plaza. Good morning, shout out ko sa ako asawa dia sa may Danao. Kaya si Marisa Romeo. Gikan Rumen Darimon Romeo. Good morning, Sir Jer. FB watching and radio listening here sa Ibabaw, Cordoba, Cebu. Rich Richard Lumahan. Ay, good morning po rin to Eugenio Boy Tagsip, mga katropa. Nasa may sityo, Kamansi, Kinasang'an, Cebu City, mga igala. O niya, may good morning gato ni Ma'am Mercy La Ronelia. Nasa may Upper Tipulo, Mandawi City. Happy Friday holiday. May good morning po gato mga katropa ni Ma'am Elina Natolia. Yan, naabot na gika na malit og tubig og pan sunrise pardo mga igala. Ay, good morning po gatong Denver Ram. Ang Pires mga katropa. Ay, good morning Denver. Ay, good morning po gatong ni Floor Nia. Yes, sa Michigan, sa Amerika mga katropa. Hey, how are you today?
1: What?
0: And you're watching from San Francisco. San Francisco, Bay Area ko, Sir Jerry. Avid fan ko ni mo, sir. Thanks for your early morning show. Ika ni Denver Alferez. Salamat, Denver, sa imong pagka-fan.
1: What?
0: Ayong good morning ni mo niya. Ay, good morning po gato ni Roy Monsanto. Lantaw na to mga katropa diya sa Kuwait. Ay, good morning po gato ni Ma'am Arlene Placini. Great ko og happy fiesta sa tanang tulidunhon. Patron San Juan di Sajagun. God bless sa taman. Oga, tanan si Rune. Happy weekend from Kanduman, Mandawi City, Arlene Placini. My good morning ninyo rin. Stand by sa itong pagpadayon, sa itong pagbalik sa exciting Pilipinas balita. Umalang ni pipila ka importante nga mga mensahe. Stand by!
2: XFM.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
4: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Padungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Susuwayan ako kung sa kaning kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung sa inong kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Ako si Dracula.
8: Uli ako si Dracula ka?
7: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
8: Sige, suway ang supsop kay... Supsopo sa kunang imo ha?
7: Aya!
9: Exciting!
10: La
2: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
6: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
9: Assist the pain.
10: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Assist the Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o glikod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Assist the Pain.
11: Assist the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Sa mga butika. Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Yes to Health Clinic.
18: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
19: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
20: Ug matag Domingo.
21: Libre na magpakonsulta sa doktor.
22: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
23: Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health.
24: Yes to Health Clinic. Dinhi lang

0: Hello mga momshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.14 na. At ang oras, ato na kaninyo sa Premium Death 3 Cofemex, mga katrupa. Premium Death 3 Cofemex ang kaping tambal, kaping lamian, kaping mga katrupa ng antioxidant. Kaping nga magka-increase sa imuhag mental clarity o magka-reduce sa imuhag inflammation o magka-regulate sa imuhag blood sugar. Premium Death 3 Cofemex mga katrupa, kaping magkapaligon sa gabok ni mong bukog o kapi kini nga 3-in-1. Kaysa Premium Death 3 Cofemex mga katrupa, naka-santhon ka na, naka-kapi ka na, naka-premium D3 ka pa, katrupa.
1: Jerry Auxilio.
3: Exciting!
4: Good morning!

0: estaban a que zona ni ya tú lo menor. Hey, good morning, de ahí ni Margie Maquilan de la Cruz. Ya salió una mina. Normal, ya tú ni Ernesto de la Cruz. Ya salió un sur Samuel Bual, manga catropa. Sumayong buntag ninyo diha, mga igala.
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: Ari na taas sa Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa itong mga kauban, gikan sa itong mga silingan nga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay, ug sa Tugtugkaran, dakbayan sa Subo. Balita gikan sa do provincial capital ug city hall, igon man sa regional nga buhatan sa do gobyerno. Balita gikan sa kalungsuran, igon man mga component city sa lalawigan sa Subo ug sa ato mga silingan nga mga lalawigan. Balita gikan sa atoa mga tambalanan ug kapulisan. Ining tanan, inyong masayran, inyong makit-an, o inyong madunggan din hilamang sa
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: 17 minutos na mga katrupag na kalaway sa lasingko. Unaho na to mga katrupa. Sa pagpamati, mga igala, ang mga balita, gikan sa Balay Lungsod. Sa dakbayan sa Mandawi.
1: City Hall Report.
0: Mga paabangan, mga katrupa o kwarto. Diya sa dakbayan sa Mandawi. Obligahon sa pagbutang o fire extinguisher, mga katrupa. Detalye sa report. Sero dato gini pinagi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata.
1: Live report.
0: Almi? Katrupang Almi? Kadiot sa mga katrupa, ha? Kaya ato sa gi dunay problema. Okay. Ato balikan sa katrupang yes, Almi Mata, mga katrupa.
1: Live report.
2: House, apartment, lodging house, pension house, mga kwartong paabangan o gubang susamang establishmento. Sa pagpahimutang o 10 minutes, usaka fire extinguisher sa matagi paabangan ng kwarto. Araw paligo ng kaluwasan batok sa sunog. Ang mga ordinansa ng gitawag o Mandawi City Residential Rental Fire Safety Ordinance. Gisulat ni Konsehala Carlo Fortuna o detumong sa paligon sa fire safety measures sa mga rental properties o sa mga pagparehistro sa mga informal residential rental operations. Ubos sa gisulat ng ordinansa, obligado ang mga tag-iya, operator, administrator, landlord o landlady di sa mga boarding house, apartment, lodging house, bed space, o gumang pagkaparehong establishmento na magbutang kung usa ka magamit ka portable fire extinguisher sulod sa matagkwarto ang ikupahan sa mga tenanta. Gitingwa usab sa sugyot nga obligaw ng mga informal nga residential rental operators sa pagkuha og business permit o fire safety inspection certificate. Ang matagbarangay usab mo itahasan sa paghimo og inventaryo sa tanang mga rental establishments nga nag-operate sulod sa ilang barangay. Kung maaprubahan, aduna ihatag ang palugit alang sa pagsunod sa mga kinahanglanon na huma sa publikasyon sa ordinance sa aron makakuha og permit o makapahimutang sa mga kinahanglang fire extinguisher ang mga tag-iya sa mga paabangan. Alang sa mga mulapas sa ordinansa, gisugyot ang multa nga 2,000 pesos alang sa unang paglapas o 15 kaadlaw nga palugit sa pagsunod. Ang ikaduhang paglapas, adunay multa nga 3,000 pesos o kung posible nga suspension sa permit. Sa ikatulong paglapas, may mong konsilutan o 5,000 pesos nga multa o posible nga pagpasira sa establishmento. Sa pagkakaroon, padayon pag-isusi sa Mandawi City Council ang maong gisugyot nga ordinansa. Mga katropa, alang sa mapahimsog sa palawas, inumusang Thona Plus Gold, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kaninyong katropa, Almi Mata, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
1: Good morning!
0: Salamat katropa, Almi Mata, sa mga report. Nagatun sa tugtak na 20 minutos o 39 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa alas 5.
1: Capitol Report.
0: Governor Pamela Baray 4 nangayog dispensa sa pagkalangay sa recovery efforts sa mga naigo o katalagman sa lalawigan sa Subo. Ano ba maportuod tinuo gub ganon nalangay mani. Kung nadugay man ang recovery efforts lalawigan Sugbo. Dugay gyud ang pag-effort. Italy sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katrupa Grigi Magdadaro.
1: Live report.
3: Yes, gipareha garon ni Governor Pamela Pambriquatro ang kining pagpasabot ngadto sa katawhan lagip na sa publiko kalabot ni karong kalangay sa mga relief efforts sa Kapitolyo kalabot sa migo nga miaging 6.9 magnitude nga linog diri mismo sa probinsya Sugbo kini ang giluwatan ni Pambriquatro human nga siya napuno usab og pagsaway gumikan kay maton pa langay ang kini karong recovery effort diri mismo sa probinsya Sugbo gipareha ni Pambriquatro nga di manidali ang kinisgutan nga pagpangabarpod og mga financial assistance ug uban pa nga mga tabang ngadto sa mga biktima sa linog gumikan kay pertindaghan usab nga mga LGU ang iyang atimanon gumikan kay maabot 44 ka mga LGU ug unom ka component city ang iyang giatiman lakip usab nini sa makalangay mo ang gining proseso sa mga dokumento mga pirmahanan nga mga papeles una makagawas og pundo gikan mismo sa Kapitolyo. Iyang gibutyag nga wa niya lingkure ug wa gyud yak sa Kapitolyo ang kinahinabang ngadto sa mga konstituwente nga naiagom sa katalagman niadtong milabay nga tuig iyang pagpasabot nga ang kini karong mga hinabang nga iyang ipangparpod matuman gyud ni ug ma pahimuslan gyud ni sa mga Sugbuanon kun ugaling gyud mahuman ang kini karong ilang pagproseso kalabot niini siya nga igdispensa kalabot niini apan mipasalig nga unta dili mapul-an ang kini mga Sugbuanon pagkuhat sa mga hinabang nga ihatag gikan sa Kapitolyo aros sa hingpit ng mga kabangon ang mga konstituwente nga ng biktima in town sa katalagman partikular na sa 6.9 magnitude nga linog ni atong miaging tuig. Sa atong mga katropa diha nga nagkalubog o nagkanap ang pananaw inom kanunay o Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kinikompleto sa mga phytonutrients nga mapagtar sa itong mga mata ano na kinilutin beta-carotene vitamin E o zeaxanthin alang sa Pilipino para sa Pilipinas ginong katropa Gregi Magdaro XFM News.
0: Oy, salamat ka tropa ka Grigi Magdadaro sa imong report. Dagaton sa tugtak na mga katropa 23 minutos o 30 segundos na mga katropa na kalamay sa alas 5.
1: XFM Report.
4: Exciting.
1: Good morning.
0: Uban sa mga balita gikan sa do provincial capital. Arita mga katropa sa tuang kapulisan.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Gidakop mga igala. Inangawat o mga sinina sa Osaka Retired Army. O sa mga sinina, ang sinina yung army nga iyang uniform.
5: What?
0: Siguro frustrated army ni nangawat mga katropa.
5: What?
0: Mag-army ni Ato, huwag yun ma-army mga katrupa. Italia sa report sa Ronato, kinipinagi sa pagpamati ni katrupa Gerek Panuno Tamaro.
1: Live report.
6: Katrupaga, Jerry, mga kailan na pasla karon no, sa silta sa police station ay talaman police station kining Osaka 29 anyos nga lalaki kining si Roel Oberes no humano sa mga para kupod sa kinipog Osaka Retired Army AFP kinipog Army personnel. Katrupaga kining Jerry, mga kailan alas 9:05 kontak na sa kabuntagon dinis may Santa Maria Homes barangay Pito Syudad sa Sukbo. Diin ang kining si Oberes na dakpani sa kinipong mahog na pagkauban sa panimalay no aning si Dindidus Anyos nga si Aristeo Mati katapag seri si Dindidus Anyos minyo sa ni siya ka retired AFP o ganit po sa mga dapita pa nang nakarakob gudan ni muni si Archibald Mati mga anak na po ni sa kining si Dindidus Anyos katapag seri umano sa kining 29 Anyos nga si Ruel Oberes ni Sud Matod Pas Panimalay sa kining mga pitima o ginto katumang si Rin, nakakuha gini siya o mga assorted clothes, mga nagkailain ni Selena worth 1,790 pesos katumang si Rin, mga kainsuunan po. Dati in manalang kay na bantayan sa kinipong mga biktima, nga disunan din suspek o ganito at ulo sa kinipang chase ni Rin, nadakpan na hinungi katumang si Rin, mga kahigalan. Aside sa mga sina, wala na yung nakuha nga lain pag butang ang kining maong gihulang kuing kawatan, man usab gato pang siring nga dali nga na dakpan na ang suspect baga ito pang ni ukaso nga tepa o pag pangawat samtang na pas lang sa selda sa presinto utso at Talamban Police Station. So parang katuman sa rin mga kinabang itong kasigasigikan sa Talamban Police, mga katropa, basta kape nisigunta na di ay kape, no? Nga, the more you drink, the healthier you are. Kay kining kape nga ginama si Yesu Incorporated mo yung kasaligan. Humotami, sustansyado ang kape nga Santong Plus Coffee Mix. Alang sa Digusang Pilipino para sa Pilipinas ng katropa, Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report.
4: Exciting!
1: Good morning!
0: Salamat ka, Drupag Eric Panuno Tamaro, Simoga Report. Nagatot sa tugtak na 26 minutos o 49 segundos na mga katrupa ang nagkalabay sa alas 5.
1: Exciting Pilipinas Balita! City Hall Report! City Hall Report.
0: Local government units sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sugda na ang pagpag-apod-apod sa usak kagatos. Nakalibo kapin ka mga tinunan. Mga school supplies, mga kaigsunan. Mining Iljus Lapu-Lapu, ginagang kwarta. Nga ilang magamit para makapalit o mga school supplies sa mga tinunan, mga katrupa. LGU Lapu-Lapu gisugda na ang pagpag-apod-apod og school supplies ngadto sa kapin usag kagatos ka libo ka mga tinunan sa nahisgutang Dakbayan, mga kaigsunan. Detalye sa report sa Ironato kini pinagi sa pagpamati ni katropa Crystal Joy Felerka.
1: Live report.
5: Gisugdan na sa LGU Lapu-Lapu ang pag-apod-apod og mga school supplies sa mga tinunan sa Dakbayan kagahapong adlawa. Ang 105,820 ka mga tinunan gikan sa tanang eskwelahan sa syudad makadawat niini gikan sa kindergarten hangtod sa senior high school. Sa Olango Island, nakadawat na ang mga tinunan sa Sabang Elementary School kagahapon sa buntag dungan sa pagtunol sa bagong 4-story building nga may 8 ka classrooms. Nangu sa mong kalihukan mao si Mayor Cindy Chan o si Congressman Junior Dahong Chan. Samtang pagkahapon, ang mga tinunan na usab sa Mactan National High School ang nakadawat sa mga gamit pang eskwela. Ang maong inisyatiba sa syudad nagtinguha nga matabangan ang mga ginikanan nga maibanan ang gasto sa pagpamalit og school supply sa ilang mga estudyante. Matag tinunan makadawat og customized school bag nga makita ang official seal sa syudad, writing pads ug notebook. Samtang aduna usab giandam ang LGU nga 33,055 ka mga protective hard hats nga iapod-apod sa kindergarten hangtod grade 3 tungod kay lakip man kini sa Disaster Risk Reduction and Management Program. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
1: XFM Report.
4: Exciting!
1: Good morning!

0: Nagato sa tugtak na 29 minutos o 50 segundos na mga katrupa ang nagkalabay sa lasingko.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Kay ex-convict mga kaigsunan, igulgulan siyang liog. Kakapariha po niya mga katropa. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni katropa Benji Talisi.
1: Live report. Live report.
2: Dagang salamat kita pag Jerry Katapag Rafael. Nagkamsagyo sa kinabuhi kini o sa ka-expombe kinuman nga ating basa o gigugulan o liog ang suspek yan usap nga ganin ka kosa o ka-expombe kinuman o suod ni Higala, nahitabo ni ang pagbalunggap o pagkabanggulgol sa liog, nahitabo alas 4 tag na sa hapong at hapong adawa, Hunyo 11 precise, dito sa barangay Balut sa lungsod sa Dalaget. Ang biktima, ilang si Jonard Vicente Futip, 30 anyos, o niya nilang basagon nga bad boy, ex-convict, siyang kasong giyadubang kaya ito, nga prosecuted murder o taga-sityo Amunsao, barangay Karuluhan sa maong lungsod o lungsod Dalaget. Namatay kinihuman, nag-angkot o saman, kinigbasa sa o, naong o gulgulan o liog. Yun man, sa iyang ubang pare sa lawas, samtang si Ponciano Belia Pueblo, alias Ponsing, hinggon ang edad o ex-comic usaba sa kaso murder o illegal na drugas, taga-barangay Balud, lungsod sa Dalaget. Narapan alas 4.40 tagla sa hapon, Huwebes, Hunyo 11, 2006, sa hot force operation, naghiba sa mapangon ni Police Major Vincent Sobrado, ang heavy sa Dalaga TV, nga si Police Major Vincent Sobrado Ningon, o nahinabi sa ex-police bonibutlag, nga personal guards o kanyang bangi personal, ang hindi sa pagpatay sa maod nga ilang kaupang nga iskombik, sumapan ni Major Sobrado, nga natulog ang kanyang mga suspect sa subos sa double deck sa ilang panimay. Ang biktima, niabot, gigatahon, gisapot, gigas sa gawas. Matungod na utapag kanyang bad boy o dalang bad boy, kanitang gihapak ang sa ibabaw, sa double deck niya. Gumikin ini, nagkamatag ini mga suspect dahil miinom siya tubig o niya giinan sa bitiba nga pulbuta. Ang imong pinuti kay nagkaantam na ko. Mautong na ang kanyang sakalago suspect ito man siya iyang giunhan sa pagtibag na igo sa luyo sa lawas dahil sa matiliyog ang bitima na kanyang sa gawas. Iupo sa suspect na dan o kato ganito kitawasan pagtigbas o pagbuguliyog. Mautong pa ni akin ay subado nga ang limang biktima na matay diya diya o naman kini sa mga sabag na angkon sa kini maoga biktima. Ang biktima matupang na ilang bad boy na priso niya itong 2017 sa kasong prosecuted murder samtang suspect niya na priso sa ba magaling ngayon matupang na nakapatid sa ba sa ilang sinigat dito sa Barangay Balut sa lungsod sa Dalaget. Mao ka ng report sa Dalaget PNP katropa magkalimut yapo sa magkapas kanunay sa Santon Herbal Oil, makatabag ini, na pinagamit ng mga panahon sa lawas. Santon Herbal Oil, hinihimo siya sa Zonal Cooperator, mabalit sa barbasyag butita sa lugar. On board sa patrol, kaupan ni Ketlopang Jan Rirubado, alas sa Gasan Pilipino para sa Pilipinas. Inyo ka pa, Benji Talisik, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting.
4: Good morning.
0: Salamat ka tropang Benji Talisik sa mga report. Nagatong sa tugtak na 33 minutos o 39 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Standby sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon. Wala na ay pag-uwan mga katropa, kusog raba. Pero gumikan ako nung kini sa thunderstorm mga igal. Morning na naabalita sa Precious Mercado katropang Eric katropang Kutzer wala boy may happy long weekend Kutzer great lang ko sa mga aruhado o kahipi family diri sa Ubkatres barangay cute amping mo niya ika ni Lloyd Ivan da Aruhado. Good morning, Mr. Lloyd. Kanya panako niya sa mga taga Sitio Ubkatris.
5: Wow!
0: Ah, Alang sa pagbarabara sa kaimtang sa panahon, makauba na ito mga katropa ang weather forecaster sa Pag-asa Magtan. Katropa mo, weather forecaster Ana Dumdum. Ma'am Ana, good morning.
3: Yes, good morning sir. Good morning sa Tanati Paminaw. Maon of nitong weather update. Sa kasamtangan, easterly so ang itahagi ni Kansayot Pacifico ang nag-apektar karon sa Southern Luzon, Visayas ug sa Mindanao. And so far, wala sa tingin na monitor nga weather disturbance, LPR bagyo doon sa tuang nasod karong adlaw. Pero adlaw makasunod sa tao kung nagsumpanganurun nito sa nag-umong kalangitan and adot ay chance ni mga patak-patak ang pag-ulan or kating mga localized thunderstorms. And sa itong hangin o karagatan, hinay nga ito sa kasarangang hangin ang magapasalabi and ang karagatan malinawag nito sa kasarangang sab ang pagbalod. Dito sa buwan ang karagatan na ipagtawag alas 8.03 sa Kuntagon and muna sa inig alas 3.18 sa hapon. At ang temperature forecast, nasa 26 to 33 degrees Celsius for Metro Cebu and ang adlaw, misilang alas 5.22 sa buntag, musalo po niya alas 5.05 sa hapon. Mga itong latest weather update, ukiri si Ana Dumdum. Maayong buntag. Dalang salamat.
1: XFM Report.
4: Exciting!
1: Good morning!
0: Bagaigala, maayong buntag. Arita sa mga balita karong adlaw. Holiday mga katropa, no? Ay, ika-sinto 28 katuig nga kagawasan. Kasaringlan. Sa nasod nga Pilipinas mga kaigsunan. Okay? So, waroy trabaho, waroy klase, pero kita din eh, nagyaw-yaw sa kahanginan.
5: Ay,
0: hindi trabaho sa media mga igala, wamani holiday. So, kumusta mo? Ako sa day pangumustaon si Ma'am Sili Torimutsa, ang amuwag Gadfukal kaniya to. Retired na mga igala. Ma'am Sili, kumusta? Kanunay maglantaw sa tuwag kinay programa mga kaigsunan. Okay? Ingon man nga to ni Binhamin Sanchez Pukdol. Mayong good morning, Bin. Now, arita sa tuwag lakbitan mga kaigsunan. Pwede nagkawas sa kwan, social media. Nga si Joel Villanueva nilayat na mga igala gatos grupo nilang Tito Soto.
1: Jerry, Jerry Ocilio.
0: Pero, giklaro ni Senator Joel Villanueva mga igala nga nagpabilin siya sa grupo gato ni Senate President Alan Peter Cayetano mga kaigsunan. Kining gihimo og si kinsa may nagpakatap mga troll siguro mga katropa no nga i-create mga kaigsunan ang pagduda sa grupo nila ni Senador or Senate President Alan Peter Cayetano mga kaigsunan. Now ang atong lakbitan ng buntaga sa paghisgot mga igala, kining liderato ni Asinado mga kaigsunan og ang gubot og si kinsa may gagubot.
1: Jerry, Jerry Ocilio.
0: Kinsa may gagubot nining ni Asinado katrupang rap-rap. No. Ang grupo nila mga igala ni Wing Gatchalian. Ingon man ni Tito Soto mga kaigsoon mo ingon nga sila na ang bagong majority mga igala. Yo sa man na pag majority nga dusi ra man sila. Ha? Problemado niya ang Senado mga kaigsoonan. Ang mga empleyado ingon man ang ilahang secretary ug sergeant at arms.
5: Ha?
0: Simple lang na mga igala nga medyo no? Komplikado. Kay kinsa may magsilbi nga secretary sa Senado? Kinsa may magsilbi nga Sergeant at Arms sa Senado. Nga, ang grupo mga kaigsunan ni Alan Peter Cayetano doon na may iya. Ang grupong Win Gatchalian mga katrupa doon na po'y ila. So mga pagkatunga alagi mga igala. Pero gano'n naingon man ana mga kaigsunan? Ang malakyan niya may konsiderar o may ingon nga ilang giila ang grupo ni Win Gatchalian mga igala. Ila kining girecognize mga kaigsunan. Ang iyahang pag-acting Senate President kay siya man ang Senate President pro tempore mga katrupa. Naon sa malagi mahitabo niya na mga igala nga naaman si Alan Peter Cayetano mi-insister siya Presidente Senado mga kaigsunan.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
0: Gano ba yun nga di man magkasabot ang grupo ni Ning Gatchalian nga sila mismo mga igala mi-acknowledge o mi-recognize man mga katrupa nga dili siya kinis Win Gatchalian ang presidente sa Senado. Kay acting Senate President raman siya mga igala.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
0: Doon na day acting Senate President katrupa grap-rap nga inig-abot niya Senate President mayingon siya ako na ang presidente.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
0: Lisod bagon na mga igsoon sabton. Gasayon raman kayo na mga katropa minuldihon. Acting Senate President kagani diha, acting kara. Di yung ka-presidente Senado katropa.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
0: Kaya ano mo insister man siya mga kaigsoonan? Gamo ni ilang grupo sila ay bagong majority. Mga katrupa, nga wa man sila makailis ni Alan Peter Cayetano. Gagubot-gubot lang yun mo sinad.

0: sila mga igala. Mubalik sila sa opening sa Congress unya sa third week, third Monday of July. Mga kaigsunan, kinsa mon ro imbulingko diha sa Senado isip presidente mga kaigsunan sa opening joint session sa Senate ug sa House of Representatives. Ha? Ay kung ingnang upat sila kabuok maglingkod ka tropang rap-rap. Duha kabuok ang presidente sa Senado.
1: What? Jerry
0: Auxilio. Dede mo sabi sa may gala og acting rasiya, mo insistir ba siya ay presidente mga katropa?
1: What? Jerry Auxilio.
0: Pag yung nakatambag ni Win Gatchalian mga kaigsunan.
1: What?
0: Ha? Acting ko ka. Kay acting ka, dili ka presidente. Og naan ang presidente, mga kaigsunan, di mawagtang na imo pagka-acting kay naan ang presidente.
1: What? Jerry Auxilio.
0: Kanya nga nung i-insister mang yun. Kay diya sa'y malakyan niyang ilas ang giilas win Gatchalian mga katropa. Manahong gingon, anang pasiugda ni problema Senado? Kinis Bungbong Marcos mga igsunan.
1: What?
0: Ha? Bika mo diyan naminaw na turun bi. Ato lang ilikay mga igala, ato lang ipadaplin ang kulor na to. Ha? Ipadaplin lang itong kulor. Whether puwa ka niya, puti ba ka, yellow ba ka, green ba ka, pink ka ba niya, ipadaplin na to. Usama na yung pagsabot niya na, acting president. Sa ato ba dili sa presidente? Kay na ay presidente, mga kaigsunan, inigtunga sa presidente mga higala. Magpabilin na iyan yung pagka-acting.
1: What? Jerry Auxilio.
0: Talagang kung simple lang kayong minuldi na ito.
1: What?
0: Huwag ato minuldihon sa pagsabot mga katropa. Manang ano mo insister man yun? Kiniswin Gatchaliano yung grupo nga sila ng mayorya. Nga bisag unsaon, sila mismo miingon ang iyahang posisyon acting lang mga igal.
1: What? Jerry Auxilio.
0: Praka mo, ayaw mo paghimog gubot. Kay di na ninyo makontrol ang Senado mo nang inyo lang guboton.
1: What? Jerry Auxilio.
0: Inyo hatagang kaigayunan, si Senate President Alan Peter Cayetano makahimos iyang trabaho. Inyo nang laugaon aron sa ingon inyong ingnon nga oh tanawa wa gyud ni say liderato.
1: Jerry Auxilio.
0: Di ba? So og ato lang laging sabton simple kay pagsabot or sabton mga igsuon nga dili nato tagaag kulor ang atong interpretasyon. Ari lang ta sa presidente og acting nga presidente. Kung acting president ka na katropang rap-rap, abot, gituluan ba muna sa inyong eskwilahan? Temporary capacity ka lang. Temporaryo ka lang diha. Meaning, kay wadang presidente, mag-acting lang ka. Una gani magigala, questionable na. Nga nung ma-acting president man ka, nga naamas Alan Peter Cayetano, presidente.
1: What? Jerry Auxilio.
0: Ningo din Alan Peter Cayetano, kaya mo sa diha, kaya mo lang kausago.
1: What? Jerry Auxilio.
0: Wala mga kaigsunan? No? Og doon na may naghimog gubot, kagulian na Senado mga katropa, ni grupong Gatchalian og niining Tito Soto. Bunga kini sa ilang pagdumili lagi sa pagdawat sa kamatuoran nga gipakanaog na sila sa ilang trono mga kaigsunan.
1: What? Jerry Auxilio.
0: Ikaw, President Bongbong Marcos, gusto magani mong ulio nini ang mga senador nga nagbangi halaing na na sila nga dong when Gatchalian Tots Tito.
1: What?
0: Oh. Ay, alam mo dong, pag-uli lang mo dong, di bang yung mukha kong Tracy dong?
1: What? Jerry Auxilio.
0: Ay, alam mo, Si Alan Peter Cayetano lang niya, gabi sa gursaon, taga-taging patiros mga yun, gahin isang ulo, di yun yung surrender kuhaan yung truno.
1: Jerry,

0: Jerry Osillo.
1: O mana, o gusto mo diya nga matunhay, gusto maga mo diya nga magtrabaho, dili mapiktuhan ang iyong trabaho. Una-una ako nun ninyo kaysa nagmugna na na, di ba, inyong grupo?
0: Jerry Osillo.
1: Dili pala mo insiste sa kaugalingon, bisag wa mo'y numero, inyo kung ingnong doon na mo'y numero, kay dosi na mo kabuok, kay nasi si Escudero, milayat ninyo niya. Mayuria day mo.
0: Jerry Osillo.
1: Naka mo mismo, miingon ka nimo, acting ramo. Anyo presidente, Win Gatselian acting ra. Kay acting temporary capacity, magani na mga kaigsunan, why vacancy sa presidente Senado? Kamu ra ni insister nga na ah. Pero, o kamu mismo ni acknowledge pa miila, nga doon na nagyun mo'y numero, wa ninyo himuha na si Win Gatselian nga acting presidente si Dado. Inyo na tanagihin mo, presidente.
0: Jerry Osillo.
1: Naka mo man mismo maingon nga acting rana siya. Sa ito pa, wa mo'y numero. Nga ano mo'y sister magyun mo? O gusto mo nga matunhay serbisyo sa Senado ngantos mga tao makahimo mo sa iyong trabaho o surrender mo. Ayaw mo diya i-insister, ayaw ipamugos yung kaugalingon nga naa mo'y numero. Kay bisag unsaon pa na itong spelling, wa yun mo.
0: Jerry Osillo.
1: At ang imo sunod karon dayon ang kasikas. Naraos, attorney. Katrubag rap-rap. O si attorney Eric Panunot Amaro Giyapon. Among in-house lawyer din. Acting in-house lawyer. Attorney Eric Panunot Amaro, ha? Bitaw mga katrupa. Kauban ako din sa Master Control, si Katrupang Rafael Rapravari. Kauban sa Nato ng Butaga, silas Katrupang Almi Mata, Katrupang Crystal Joy Felarca, Katrupang Eric Panodo Tamaro, Katrupang Grigi Magdanaro, o si Katrupang Binji Talese. At the weather forecaster sa Magasa Magtan, Daana Dumdum. News Director Katrupang Philip Siruhano. At the Station Manager si Katrupang John Levin Chavez Baiging. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katrupa mo, Jerry Kemson Auxelio Jr. Manabilit sa Bingon. Pumalik ko sa Domingo pohon, alas 6 sa buntag, gato sa alas 9. Sa Bullseye Sunday Edition. Mayong buntag kaninyong tanan, katrupa mo. Exciting Pilipino!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. Mga payong XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, mga katropa, alas 6.2 na sa Kabuntagon. Atog oras mga hilang gidali sa pagkininyo sa The Best nga Cafe, atog Santo Blas Cafe Mix. Sinakapapapapapin na ba mo diha, mga katropa? Kung wala pala pangapin na mo, aning The Best nga Cafe. Kikinig atong Santo Blas Cafe Mix, mga hilang nakaingunta nga The Best ni kay ginama si Yaswell Incorporated.
2: Yes,
1: kasaligan mga higala at the same time ang sambog nini, no? Ang kape nga kasagarang ginatong imnon, mga kigilan, kay kining 3-in-1. Kining kape nga puro diha, mga kigilan, portiga, isuga, yun, kadabag para sa uban. Kape ko nga kaya kang ipaglaban. Nagingon, basig, kaya kang ipaglaban sa mga sakit na mga higala. Kaya kasagarang na ba, kini mga kape na to, makapalpitage kasing-kasing. Nervyoson ta, mga kahigalaan. Ingon nga kining atong kape dere nga Santo Plus Coffee Mix, good for the heart niya. Dugon sa omega 3 fatty acid, mga kahigalaan, og ingon man, no, sa ato sab nga mga coffee lovers diha, mga katropa, money the best nga kape. Good for the heart, good for immune system, mga kahigalaan, o good for memory. Sa pamangita, basta kape, mga kahigalaan, Santo Plus Coffee Mix.
0: Adlaw, may mga panghitabo, may mga balita. Kaigaw ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhisa, Kasikas Express. Balita, Sikas Express. Balita.
1: Lex Non Arrigue Est Violanda. Ang balaw dili ngay pasipada, bisan sa labing mga gamahanan.
0: Kasikas Express. Balita.

0: Yan.
1: Subo kami sa inyo, nagbindi daw, higala kumusta, maing buta, good morning!
2: Good morning!
1: Sa Gabon, adlaw turon nga, Biyernes, thanks God, it's Friday, mga kahigalaan! Pag ni adlaw Friday, mga katropa, pizza dosi na, mga kahigalaan po, ning buwan sa Hunyo de 2026. So, sa mga katropa niya, kumusta inyong Friday, mga kahigalaan! Ito ka, pahinaut pa ni ba yan? Ang daan namang talas kita si Kapiskay Kamayan ng Adlong Biyernes, mga katropa. So, sa ito mga nagtikaw-tikaw diyan ng Adlong Biyernes, sa holiday, mga kailan. Sa ito mga kingsunan, katropa ka na plam ko mga trabahante. Oy, kwaron na, kanabag double pay ro, no? Eh, basta Hunyo 12. So, araw ng kalayaan, mga kingsunan po, no? So, adlaw sa kagawasan. Problema sa man, nakagawas na kita, mga kahigilan, or basing na narantari sa soak in town, mga kahigilan, nga priso. So, sa ito mga katropa, ning Friday holiday. So, magbaduban dahang to, talasotso ning kabuntagon, mga katropa. Kanya, marag second day na to, mga kahigilan po. Ay, kuhan sa... Rag, hinon, end of contract na ron. Katrumang rap-rap kay Adlong Lunes, mga kaigalan. O, balik naman si Katrumang Attorney Ray Malikay Galon. Doon na lang yung mga importanteng mga lakaw, mga katropa, si Attorney Ray, ha? O yan, sa mga katropa, nag-tikaw-tikaw, karoan sa panimbayan. Yan, kaninyos, di ba, sa mga balita, mga katropa? Good morning, good morning, good morning, good mga kaigalan. Kumusta ito, mga katropa, ang sukir kay sa XFM Cebu 88.3. Iwagayway ang kamay. Bahalag tingbit sa ron, mga kahigalan, kay kuha naman. Labag pizza 3, pizza 12, ugma kay kuha, mga kahigalan, na kanang Sabado 14, Domingo, kasagaran mo iswil dos. Rag pizza di peligro na ron, katumang rap-rap. Mga katong walang-wala na yun. Ya, di masulduan ron, mereka kuansa, pas mo sambito, ikas barang Domingo. Sama na nga, sa mga katropa, palang kita ka ng dasig, ha? Bisan pa man sa mga lain-laing hagit ron, katumang rap-rap, mga kahigalan. Samutang natin, nagpuyo, Dris, Pilipinas. Nang gubuta na magkita sa Pilipinas, mga katropa. Kunsan may taoning nasura. So, mao ni kuan na to ron, ha? Daghamin ron mga nagtikaw-tikaw na. Mao ni atong usas mga topics, no? Kinipong sentro sa diskusyon, mga kahigalaan. Yes, mga nagpaminaw na doon, i-share po na inyong opinion, idea, mga kahigalaan, komento, ha? Kay at least madunggan sa kinabagan. Kay karon, araw ng kalayaan, 128th anniversary sa Independence Day, mga katropa. Then, iwagayway, no? Itong bandila ros Pilipinas. Adlaw sa kagawasan, gikan sa mga kamots, mga banyaga, mga higala. Ano mga banyaga, kuhan man, nasunom na ito ni Hispania, mga higala. Kay basta mga banyaga, mga kilang, kapantay mo karoon, banyaga, ano mo? Banyaga, mga katropa, foreigner, no? Sabo ni sa itong mga kahigalan po, atong panimbaya sa mga nagtikaw-tikaw karoon, mga nasa Kabalayan. Morning houses, mga bayag, Sol, sa Kamerkaduhan. Good morning, mga nanay, tatay, ating kuya, mga lolo-lola, mga chiki-tings dato niya. Nakapainit na mo, nakalungag na mo niya. Nakapabaho na pagkagsayos, mga, kuhan ka po, work with a double pay, gabo, no? Ay, kasagaran ba sa holiday with trabaho, gobyerno man. So, privado, muranagwa, mga kahigalan. Depende nun sa nature, sa service or work, mga kahigalan. O niya, sa ito mga nanagtatay, no? Nagpaminaw ko mga kahigalan. XFM Cebu 88.3 sa official FM band na ito, mga kahigalan. So, good morning, mga pagpaminaw. Balik ko nyo hangtod alas 8 sa kabuntagon, mga katropa po, di ba?
2: Kasikas!
1: Kakayang tinuod. O, guys, ato sa mga katropang nagdahin na karoon, no? So, mingaw itong kadalanan sa pagbadas-badhas na ito karumbuntaga, mga higala. So, mingaw ang inipong nagkadang area pan why kumpiyansa mga drivers. Kay di harapas mingaw, napong delikadong disgrasya dia, mga higala. Pagsalig ang mingaw, si Kwati noon. Muna sa at mga drivers, mga e-bike drivers, tricycle drivers, mga taxi drivers, TNVS drivers, taxi drivers. Pwede ba ka nagmaniyos ng pribadong sakyanan? Good morning, amping in town. Ay kalimti, blow bagets. Bawa naging most meaning na niya, kinalasa na letter S sa self na. Dapat to ay hubog, why sabog mga kiglan. Mga drivers on condition, may kinukaduka mga katropa. Ang pingin taon niyo sa matas mga PUB drivers, ha? Kay daghang kinabuhi nga nagsalig in taon sa inyong kinibang prudence diha mga higala. Sa inyo sa mga judgments pagmaniho diya sa karsada mga katropa. So mga drivers, eyes on the road na ito na glowing legs. Kaya delikado ng glowing legs mga higala. Yes, mga drivers, mag-uban-uban tahang to da alas 8 sa kabuntagon, mga kaigsunan.
2: Kasikas Express Balita.
1: O niya, sa itong mga kinipong nailod, ma-unload. Okay ga pong panudalan, visa rugga, pizza dosin. So, sa itong mga katropa, pwedeng makahatag sa mga minsay, greetings, blawanong idea, opinion. Gabi sa mga balita issues, katagagpag, tagad karumuntaga. So, ipakintalang ninyo, mga kaigsunan, no? X from Cebu 88.3 sa Facebook mga kila. Itong kuana kana bang nay hubag-hubag na mga po sa kay dinato mo. So makitaan niyo ang kining puti nga logo niyo with X from 88.3 para to ka official page mga higala po. Ay kalimos pag-like, share, follow mga kaigalan po sa atong page, no? O niya, so mga nagtikaw-tikaw karon, ipadagat yung mga mensahe mga kaigalan kay ato nagbasahon, ha? O niya, atong sa iyong kumusta na ito mga Facebook viewers, nagpaminaw man karon mga kaigalan, naglantaw sa Sugbo, Dakbayan o probinsya Sugbo man mga kaigalan, nagpaminaw sab sa probinsya sa Boloy. Kumusta ang taga-Buhol? Paramdam ko na muna, habi. Kumusta man ang probinsya sa Buhol ng Adlong Biyernes, ha? Pag-uban-uban tayong to talas utso sa kinipong Leyte area. Good morning, mga kaigalan.
2: Good morning.
1: O sa kinipong Northern Mindanao. O tibok ka Pilipinas, tibok kalibutan. Namabot na itong Sivya by Facebook Live o YouTube channel, mga kaigsunan.
2: Kasikas Express. Good morning.
1: So sa itong mga sayo kayo ni Padangas ng mga mensahe, Sir Lestat P. Adinoga. Good morning, Dr.
2: Good morning.
1: Shout out to Derek Tumagere, Kinasangan Pardo. Exciting morning.
0: Mga katrupa, exciting.
1: Oh yeah, Sir Arvin Habas. Good morning, Katrupa Eric. Happy Independence Day. Araw na mga singles. Kato sigurong, kuhan ma'am, kanang divorce or annulled na kay... At least, kuhanan kita sila. And it's like independence. Ilison mo kung mag-aid ka sa kaminyon, Katrupa rap-rap nga, way kalibay, mga kaya-kaya. Or di ba ka, nakagihigog mang lain. Kapatid ka na sa kanta nga, it's so sad to belong with someone when the right one comes along. Alam ko na lang. Kalabang mag-aid ka. Hindi na pwede pagkasal kay kasado naman. Kamsuan mo na. So, adlaw sa kalayaan ko noon mga kaigalan. Ay, sa ito mga katropa niya, Sir Arvin Habas. No? Good morning. Happy watching from Subang Dako, Manawi City. Good morning.
2: Good morning.
1: Yeah, Sir Francisco Bihakan from Green Taxi. No? GSM Taxi. Habang buntag at mga Eric. Listening while driving sa Green GSM Taxi. Sir Amping, Sir Francisco. Ha? Kaya sir, kwanin taon ka na bang... kwanin ka na, extra prudence lang yun, sir. Ayaw ba? Naka mga kamote rin, sir. Mga... Takalag lusot. Sige, samunta mga motorista. Kapon mito, dritos may North Reclamation Area, Esosmenia, ha? Takag lusot, baka nang di magtanaw kung napabay, kwan niya, ka nang napabay mo lugsot niya sa mga blind spots, no? Pag lusot rin, so ay aling-ilingi sa kining nagmotor. So, lugpad ka rin taon sila. Banggaan sa green taxi, mga kailangan po din taon. Pumping na ampo while magmaniho yung taon. Tapos yung mga kaigsunan po ng mga drivers po. Makapit to, magmaniho ko, bisag nanggungis na ko. Mag-rap-rap, drive this, badas-badas kadalanan. Makaingon ko, everyday should be learning day gihapon, mga kaigsunan. Kay matagadlaw, lahi-lahi nga sirkumstansya na kay mga makatunan diha nga makadugang sa mong driving IQ as kadalanan, mga katropa. So sa mga drivers, na nang nagpaminaw na po ito pag CBR ron, di lang ka-comment. Nag-lantaw sa mga CBR. So good morning, may pag-lantaw, pagpaminaw sa mga drivers, mga kahigalaan.
2: Kasikas Express Balita.
1: Ayan, Sir Juventino Nadella, nag-lantaw ka ron. Sir Katropag Eric, good morning. Always watching and listening. XFM, exciting from Gabi, Cordoba. Good morning.
2: Good morning.
1: Nag-lungsod Cordoba. Kabinta ning taga Cordoba kay gugihan kay ilang mayor mga kaigalaan po da. Mayor Didoy Swans buhong kay sila sa mga yuda in town dito mga katropa po da. Kabigan pa mga highly urbanized cities in town no mga gining syudad kay murag from third class or from fifth class from third class na ba ning municipality ng Cordoba. Nya tingo ha i first class mga kaigalaan. Yay, maunhan pa magkang liluan ang ipag syudad. Oh niya, Mama Lorelina Silisana. Oh, ito ka, pinaka-maaniyag dihang atindera po sa Mainiwan Public Market. Good morning, Inayawan.
2: Good morning,
1: Ma'am Lorelina. No? Happy Independence Day. Morning, katumang Eric. God bless. Exciting. May buntag niya sa tanang konbon. Inayawan on sa mga kigalan. Good morning, good morning, good morning.
2: Good morning.
1: Oh niya, Sir or Ma'am Nilsa Basubas de Lima. Sa maing buntag, katapag, ay, mayong buntag, silingan, katapag, no, silingan din eh. Nako, shout out here from Ibo Lapu-Lap. So, good morning, may buntag, silingan. Ayan, yeah, siguro kikreating yung mga silingan din. Ay, good morning sa mga silingan din, Ma'am Nilsa, sa may Ibo Lapu-Lapu, may buntag, good morning. Aga sa tanang mga nabot ng pagsibya, mga kaigalan, sa itong kinipong YouTube channel, Ma'am Elena Latulias, ikinagtikaw-tikaw. Good morning, limo di ama. Matod pa niya, good morning, katubang Eric. Santon Mix, amua, watching live from Prado, ha. Kanya, katubang Eric, matod pa ni Sir Boy Aledan. Katubang Eric, good morning, always watching and listening to XFM. Exciting from Gabi Cordoba. Ay, good morning, taga kinipong Gabi Cordoba, mga kaigalan. Onya, alam mo nga si Igon sama mong Hubintino na dila sir kay from Cordoba. Gabi Cordoba gapon ha. Di ni ikaw sir from ni Hubintino na dila. Onya, oh murag mamaw mo sir. Lain-lain day mo lain mo pangan sa kini pong YouTube sir no kay kuan man kana bang pare-pareha mo mog shades dire. So sa atong mga taga Sugbo no. Yeah, Bohol, kumusta man taga Bohol na to diha? Standby mga kaigalaan po da. Kay ato ning hatagag pagtagan ato mga issues kay labot ato haring lungsod nya karon kwan sa ta kanabang ari sa ta ato ning hatagag pagtagan ang 128th anniversary sa ato sab nga kagawasan Independence Day sa galog pa araw ng kalayaan mga kaigsoonan. Kay kumusta ang Pilipinas? 128 ka tuig nang nakalabay mga kaigalan humanta mahimong gawas no. Gawas nun batas sa kinig yung kuan magilan external controls mga kanasura or unsay mga gustong ipatuman sa bang naso diri sa tuwa tuman na rin. Or unsa bagha mga kaigalan free tas sa kinipong kakabus mga kaigalan free tas dakong utang nindot pagkaduma ang atong nasod malambuon ta mga higala. Or, unsay tanaw ninyo sa nasod nga Pilipinas? So, kana, ato ng palauman ng mga issues gutanan. Kaya, usan is mga concern mga kailan kay angay na ito ning hatagag pagtagan kay kita natapuyo in towns nasod ng Pilipinas. Come on, hindi asa mo nagpuyo. Sa ako na ako sa Pilipinas. Kami katropag rap-rap na in town, may diris Pilipinas. Mga hindi lang. Kung di ta magpakabana, kinsa pa may magpakabana? Mga langiyaw? Oo. Ang giapas diri mga virgin resources sir kita na. Oh. Ang kinipong ubang lahi natupsan lang ang atong mga bahandi mga kaigalan. Atong mga mina diha in town. Pwede ba ka ang atong resources diha sa West Philippines? Eh? Sabaw na nga why laing magpakabana sa itong nasod. Kita naghihapon mga kaigalan. Biaya ng Pilipinas. Kita naghihapon mo. Kanabang kuhan na na. Kita naghihapon mo baraw anong mga langyaw mga kini pong madaug-daugon nga mga race in town lahi diyan. So ning ato ning hatagag pagtagan na Sarah Rani Tapik. Good morning katropang Eric. Shout out Pagilatan Inayagad City of Naga. Good morning. Naga siyudad Naga. Yeah, mani mga kaigalan. Ato ning palawman niya. Kini mga init nga issue aside ng kagubot sa Senado mga kaigalan. Wow. Makaingon ta part of mismanagement lang sa nasod. So standby na mga kaigalaan po no? Yeah, long weekend dai ron oi. Congratulations taga kon mga government workers kay why duty and long Biyernes. Yeah, Sabado Domingo mga kaigalaan. Nayo ba na ni mo absent pag yung Lunes. Sa na, mga kaigilan po. Tama na kay tungod sa 128th anniversary sa Independence. Kabantay mo sa kong luyo. Dari, mga kaigilan, kabantay mo sa kong luyo. Lagi na i-plug mga higala. Gapon, kakita ko ganang suruy-suruy yung plug ni Palit Sugoy, mga kaigilan. Marag, kwansan ko ha. Although patriotic, nationalistic naman ta, pero na-encourage ako Mayor Mike gapon ni Arim ko rin. Kay, paano ba yung taon ni mga kaigilan? Philippine Independence, no? Nindot unta gawas nun ta nga ang niduma na to mga kahigalaan kada bang mga tarong unsa naman ni hintawon mga kahigalaan, no? Ang mentalidad sa mga leader kawat kay kawat niya ipahimo sa gahom. Dalawa, unsa na yung resulta mga kahigalaan hintawon na to. So stand by, stay tuned mga kahigalaan, kaya ito na tagag pagtagan sa tanang mga nagpaminaw naglantaw sa Sibya, sa Gapon. Like, share atong live mga kahigalaan, please para ubay-ubay tang magkuyog ning adlaw Biyernes. Total, wami tayo klase, wami trabaho. Mag-uban-uban ta mga kaigalan. O niya, atong pangutan na gihapon sa ninyo, ha? Kumusta ang Pilipinas? 128 katuig ng labay human sa itong kagawasan. Onsay assessment ninyo diha, mga higala? Are we good? Getting worse, mga kaigalan? Nagkaayo ba ang pagdumasong nasun? Nagbalambuon ba ta? Oy, mura na tag kuhanin taon diha mga kahigalan. Murag kuhan ba? Bahag nga wa malabhig, ibiyaan lang ito. Nabiyaan na sa itong mga silingang nasod, mga katropa. Tanawang ubang nasod. Letan, diri lang sa Asia mga kahigalan, tanawa. Ang Pilipinas, usas mga gitingala kaniya to, pero karon tanawa. Usanas mga pinakakabus in taong nasod. Ita, mga kahigalan. Sige lang, ito lang hatagagpagdagad po, no? Og, stay tuned, standby, mga kahigalan, kay aritas itong mga uluhag balita, mga katropa, ha? Ito nga balik-balikan itong mga issues nga may labot po ng itong haring lungsod, mga kaigsunan po, no? So, stay tuned, anak, mga katropa po, no? Yeah, atong i-kwan po niya, timbaya sa Gapon, atong mga kaigalan, Sir Fernando Anco Permito, mayong buntag ito mang Erika na minaw may dinis may isagbayan bol. Oy, salamat sa atong mga nanadeya, nagmanta po na itong mga kaigsunan niya sa Bohol. Yeah, arita mga kaigalan sa itong mga uluhang balita o headlines. Arita sa itong top story of the day. Kay Malacanang mga kaigalan, gikontra ning pamahayag usab ni Vice President Sara Duterte mga kaigalan nga matud pa si PBBM President Bongbong Marcos mga kaigalan, mo'y rason nga ning nagkagubot atong Senado mga kaigsunan. Ay ang masangil po sa ato sa mga Vice Presidente, ang atog yung presidente maugyo'y pinakautok, pinaka-mastermind sa tinguha nga palagputon diha siya sa serbisyo. Kuanon siya na, kanabang wadon isip Vice Presidente. Ay, not in good terms naman ron. Mga kailan, kung yung mag sa 2028, bulgar kining tanan ang kini po nga baho diha sa kining nagtungkaw karos Malacanang. Natoy, kita ka sa video nung rap. Kita ka sa katong video ni Claire Castro. Palihog ko, katurbang rap-rap. Kaya si Pingon sila, ati ko muna katurbang. Ato ipanungog ninyo ang tigpamot-mot. Tigpamabas Malacanang mga kaigalan, Attorney Claire Castro mga higala po. Sa iyang pamahayag po mga kaigsunan. Birhaydong.
3: Ulit-ulit na kasiruan niyan ay naglalagay sa atin sa isang kumoy. Habang ang Pangulo ay patuloy na itatrabaho para ayusin, magbigyan ng mga tulong para mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, lalo-lalo na may kinakaharap tayong global crisis, pati na po ang nangyari ng lingkod. Patuloy na itatrabaho samantalang ang Vice Presidente ay patuloy sa pangungira at binabago ang Pilipino. Ang dapat natin tandaan, ito naman ay nasa records. Ang putukan na nangyari sa Senado, ito pinag-utos ng Pangulo. Ito ay may pagsang-ayon si Senator Alan Heritano. Inamin din naman si Senator Bato Villarosa kung bakit pinilit na siya'y pumunta at bumoto. Una, to change the leadership. Pangalawa, for the impeachment. So ang mga tao sa likod na to, ang lahat ng ito, lahat sila, sila yung nagsasabing dapat na ibasura ang impeachment. Ito ay lahat para sa proteksyon ng Vice President. Ang
1: pagpapa... Okay na, katulang na prap ha. Atol lang tiwason niya mga katropa. Otong pamahayag, two bags, Malacanang, pinagi sa tigpamotmot. Eh, pamotmot yun. Tigpa... Kung lagi, tigpamaba lagi ha. Attorney Claire Castro, mga kinsin. Yang ipamasangil, katunosab sa kampo gihapon sa Vice Presidente. Kining tanan, sa muta sa DDS Block, tungkol pa ni sa kuhan gihapon, pagprotektan lang nung gubot na ng Senado. Tungkol sa pagprotektan sa Vice Presidente. Mga ito bags Malacanang, bihang Claire Castro. Kuhan nyo kayo, kanabang may sagyan mamot ba? Mamot, may sagyan manubag, mga hingal. Bisagun saon. Ay noon, tigpa, kuhan man siya, kanang Palace Press Officer man siya. So, maghinaon sa, higit niya ilaglag ang Malacanang. Sila, ato lang balik-balikan ang isyuha kay usas mga init kay insurance naso nila. Higa pong kagubot niya sa Senado, mga katropa. Ay mga nag-unang mga kwanunta, no? Concerns sa ruwagin mga tagig pagtagan. Ang nauna, ang impeachment, mga kailan. Oh, sus, naunsan man yung tao ni. Dila, ato ning balik-balikan. Yes, sa mga nagpaminaw na ito, kaysa may tanaw niyo mabasos, kagubot niya karo sa Senado, ay nag-bosan na naman nag-pamasangin. Sa side sa Vice Presidente, ingon siya, uy, Bongbong Marcos yun, ha? Ang kinibang nag kinipong initiate ning bagong Pilipinas, bagong muka ko, no? Kinibang siyagi mabaso lang ang tanan. Kaya tungod sa kagustuhan nga ma-impeach ang Vice Presidente, ni initiate yung mga kining underground moves para kuhan yun, kinabang mo kuhan yun eh, kinabang mo prosper yun ang impeachment, mga kahigalaan. Pero sa side sa Malacanang, tingon, eh, kisa may giprotektahan ang mga tawanan na nakahimog kagubot dahil sa Senado, di ba? Ang Vice Presidente, man. Kamo, mga kahigalan, kisa may tanaw yung nagdagi gubot dahil sa Senado. Ang Presidente, Vice Presidente, mga katropa, ha?
2: Kasikas Express Balita
1: SFM Headline. May sa lokalidad, mga kahigalan, uy, kanhi Capitol consultat Byron Garcia, sikop ni tungkol sa 3 counts of gender-based sexual harassment, mga kahigalan, subay sa Safe Spaces Act. Ay, mga ka-uplokers, wa na yung mutawag uplok sa mga kahigalan. Karon holiday man, niya gahapon sa hapon gidako. 4:30, maragawa na siguro ito, ipagi or ipabo sa booking procedure. Mga kahigalaan, kung wap ato kagawas, nagpamaral mag hospital arrest, mga kahigalaan. Marag galain ang lawas ni Kuan Pod, ha? Ni kinibang mga cowplookers. Kuan, money ang nakita ninyo, tanawan nyo sa Facebook Live, mga kahigalaan, ha? Ang pagdakop ni cowplookers, mga katropa, Byron Garcia, dito sa, or pagdaanan siguro niya sa, kuan, dito ninadakpan dahil sa may Talisay Beach Board, no? Kani mga katropa po, nagipaubos na siya sa booking procedure. Para dito ni Gidas may Mandawi RTC. Ha? So, tanawin na ito. Nagiduka gini si blockers dito mga kikila. Mag-vlog pa mga siya. Safe Spaces Act Gender-Based Sexual Harassment. Section 12 sa RA 11331 mga katropa. Yang biyansa, mga 180 mil. Inon, sisi ora ni mga kikila ni Byron po. Pero sa pagkangan ba nga, makapuyog yun si Silda. Kabaos yung kago, ba? Ay, ang anak ni Gomoy matod pa masaka ng kasuha, mga kahigala. Kabaos yung kampo ni taugon mo niyang butod si Gob, mga higala. Ato bang sa iron, sabi, gitawag po din yan ng anak ni Gob, mga kahigala. Lagi, ano sa'yo, dang anong grabe ni kakritiko po si Cowplookers, mga kahigalan, Byron Garcia, gato na sa administrasyon. Ay, tuogi na, portiging yung lipaghong atos kauwa, mga kahigalan, way back last election. Din, mato pa yung bisagun sa haon yun, no? Sige, yung kinawag sa Pamela Baricuatro, sus na nasusob ito sa Gwero, ano? Kalito katikang kang higilan, guilty. Pero nga, gibarugan ni Byron, kuhan mga kuno to. Bilik mga kuno yung nagpadaog ni...
4: What?
1: Bari 4 mga kikilan. Pero kanyang ato ning balik-balikan kay... Nato eh, kuhan doon? Kato mag-interview siyang Binzi. Naka to? Meron na-seen ko to, no? Ito mag-video niya, maragika ni siya sa... Kanyang RTC mga kikilan po. Kanyang katupag Bentals. Kanyang nato siya yung tubag. Although, wagin niya gi-kuhan po. Kanyang mag-dikita-asin yung tubag mga katropa. Kanyang siya yung tubag. Maragwa sa i-vlog ha, sa mga followers ni kining Byron Garcia. Pahalan sa moron, kanang arisa mo sa example ang pag-sigig lantaw kay Kuanman. Byron Garcia, maragwa, napamansprisuan. Ugma, Sabado, basig doon ay half-day. Makapiyan saan yung mga kaigilan. Kaya karong holiday. Amjoy korteron, mga katropa, co-blockers. Tawaan niya. Tawaan niyo sa Facebook Live. Tawaan niyo. Si Byron Garcia ni former Cebu Provincial Capital Consultant, Iksoo ni former Governor Gwendolyn Garcia.
5: Wa po'y kalibutan nila ning kasuha. From start to finish, wa po'y kalibutan. Yeah. Hindi ko other questions yung rato. Ako pa unang naon, usaya kong iban.
6: Nag-inira siya kasi posibleng nagpalagasan naman eh?
5: Oo, nakakita ko sa warang poro ko. Ang anak ni Pamela ba, kanang si Elis ni ko.
6: Sir, alam nga sir, nabagyan ko sa mga uploaders mensahe.
5: Ha?
1: Ibang kita ko mga uploaders mensahe, sir. Wala na sa message sas kay gisod naman siya sa kining patrol ka. Okay yun tato.
4: What?
1: Gawa sa kining misis katulang Bintals, patagawan mag-misis sa mga uploaders. Wala ka tagtas kaya na prison naman or na dakpa naman. Matod pa, ato lang nang i-update niya na ay kwando, lain ng lawas ni Byron Garcia makikila. Nagpa-hospital ni. Gini mga dato, basta madakpan. Katulang rap-rap. Mga higala mo, mag-liso rin ginhawa. Nakaliso nila kay ato mo sila magka, kwan mo sila, magka kinipong ka, kiring dakpon ka naman kay basahan magkakatungod. Miranda Doctrine mga kikilaan po, no? Ikaw, ginakop ka sa kalapasan nga bla bla bla. Ani nga, doon kayo katungod sa pagpakahilo. Anong isulti ni mo? Pwede magabit, pabor, rubato ka ni mo sa mga hukmanan sa Pilipinas. Doon kayo katungod sa pagkonsulta sa independente kasaligang doktor. Kuha kayo kasarang ang gobyerno mo, hatag ni mo gusa. Yan doon pa kayo katungod, kamukuha kayo independente ang abogado. Kung wadi, kuha kayo kasarang ang gobyerno mo, hatag ni mo gusa. Kasag-una ko, sige kukuy-kuy, iba-iba. Sa mga dakpan, ma... Kanan man na, kanabang basahan man nagbiranda doktrin, mga kaigilan, nasag-o na lang. So, mo ni mga kaigilan, ha? Dakpan yun sa ikaw, plokers. Nagpa-kuan ko na nung, ato pa rin yung check, hospital arrest, bagini. Sige na ito si... Or basically, i-update ni Katrupang Bentals doon niya, mga higal. So, caught off guard, ha? Si Byron Garcia, mga higala, matupausap niya. Wasa kay Baog yun, from start to finish. Paan siya, caught on surprise. Luyag na ang ring Byron Garcia in town, mga kahigilan. Maningon, kana bang kaplokers, ang buhay ay weather like. Tama, na wami siya ka, ay kung gobernador pa iyang tuwan siguro, Iksoon, posibleng makahiring ni siya, mga kahigilan. Kasi kaso kay, di man naman yung capital consultant po si Elis, Nicole, mga kahigilan. Ang anak ni kinipong Governor Pamela Baricuatro. Anagin na kaplokers, kalanta. Sana naman ay kaso. Atong kapulisan, Igor naman po na ni Patuman sa War to Barras, mga higala. Kani, masayra ni Ugma kung makapiansa ba ni siya, sintod siya. Although, di man ni Quiz Soke, naman ni Kwarta. Pero Ugma, half day raman, mga kahigalaan po. Pero huwag magkatog o prisuhan ka ng silda, buo-baong ng silda. Ay, basta kuhan lagi, kana bang kwartahan mga kahigalaan po. Magka-hospital, kuhan man ko.
4: Sana,
1: Magka-hospital, kuhan man ko sila, kanang magpaka-hospital sila, katupang rap-rap. Di lang, mga kahigalaan. Ito rin hatagag pagtagad kung kuhan ba gini. Nabang, sa idaga na ni, update sa kinipong pagka-sikop ni kanhi Capital Consultant Byron Garcia, mga kahigalaan.
2: Kasikas Express! Balita.
1: Ang sabi kas, bahin.
2: Headline.
1: Yari sa ta kay... kwan eh? Daba kay blur nga picture ato katapang rapang. Ito pag tigbas dito sa dalagit. Excon, gi tigbas sa laing excon stang. ingon kan unsan man ang tao ni. Unsan man ang tao ni panahon ron mga kaigala. Ang ex ko nga sa murag ang kaso niya frustrated murder magwagi sa kapatay mga kaigala. Ay frustrated ra mga kaigala. Ngos ha kwan yun ka ng drugs and kwan yun na murder yun mga kaigala. Nakapatay yun. Kuning nag-abot yun silang doha. Talawa nyo sa Facebook Live mga kaigsunan po ng picture na ng lalaki ha. Patod ba, kining biktima, mag yun ko na yung nanguna. Natawag na itong suspect mga kailan. So tinood yun din. Magbiro ka lang sa lasing, wag lang sa bagong gising ko nung katurpang rap rap. Delikado. Yung matigbasan ka na, tigbasan yun din. Garamang ko nun yung mga kaigalaan po ng biktima. Kanabang hassle sila pong lugar. Totongan, kakita yung katapat, mga katropa. Itigbas, porting pataya, mga kahigalaan hinon.
2: Kasikas Express, balita.
1: XFM. Og sa bigas bahin, mga katropa. Tabok ta, mga kahigalaan, og balita na itong nasudnon, ha? Ay karon 128 ining kwan po da anniversary sa Independence Day mga kahigalaan. So ang PNP ato nasod ng kapulisan mga kaigsunan so mapagatap ning 90,000 ka mga warm bodies no? Tibok nasod ni alang magsiguro nga hapsay malinaon ang 128 nga anniversary sa Philippine Independence Day. Guluhan, may bandayanan kay ilang mga ining realista dito katupang rap-rap. So, murag si, kung ano eh, monkey, lupi ni monkey ba mga kagilaan po sa sukol sa mamatid sa gilka ng mga ining sakop sa crowd dispersal unit mga kaigsunan po. No? Manglabay bato, namus-mus mga kagilaan, mangulata sa kaya itong ubang mga pulis ito. Dinis na ito ha, Cebu, Bohol, or Central Visayas, Iman, mag-sagit-sagit naman hinoon niya sa karsada mga kahigalan. Maura! So, ato ning hatagag pagtagad kay sa atong gingonsunaan ka ganina, ato ning palauman. O saan isong main topic ay isip usak ka Pinoy, no? Ikaw, Pinoy ba ka niya uli? Sa may mong citizenship, dual citizens ba? Kining Filipino citizens o senior citizens? What? Nagiging depende mga kahigalaan po. Depende po ni sa atog yung kuan ba ka ng dedication. Atong eagerness. Atong drive, kumbaga mga kahigalaan. No? Sa baga ka ng ato bagining mahalo na itong nasod o di. So ato ng hatagag pagtagad, speakers bahin mga higala po. No? Ato ng dalikitan. Kay si President Bongbong Marcos, no? Ang mahal na Pangulo. Pangulo! Pangulo ng Pilipinas, mga kaigalan. Ang atong mahal nga Presidente, His Excellency, na-bash man ni Karong Katupang. Uy, anong i-bash man na ninyo nga? Kano ba ni? 31 million supporters. Na-bash ni Karong PBB ang social media. Kaya tol siya pagduaw sa kini pong devastated area sa 7.8 magnitude ng lino. Mura magpahoy ka trupang rap-rap. Ano bang, hindi man ka nagkataw-katawa lang mga kaigsuna? Mura bang kung sa Tagalog pa, nakuha mo pang tumawa? Grabe ka, kanabang makalimbaot balhibo. Grabe ka makasubo ang kini pong panghitabo. Ilan na rin latest nga namatay mga kaigala? Mga kuan ba ka? Squinta ba ka mga kila? Still, daghan pang missing? Yung ato ni mo dito, magkataw-katawa na ka. Nakaning video ka ito pang rap-rap. Ako yung isayin na ito. Itong video nga nagkataw-katawa lang sa PBBM. Atol na siya pagbisita sa earthquake devastated area nito sa Sarangani province. Palihog ko ka ito pang rap-rap. Talawa ninyo!
7: mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon doon sa nakita natin.
1: Ha? Huh? Ay, katawa niya, Mr. President. Wow!
7: Masama tayo sa casualty rate.
1: Kasi kung ma-appeal sa casualty, mga kaigsunan. Ano di naman sa karagpatungod? Mani, mga kaigalan po. Sa mga nagpaminaw karon mga kaigalan, sakto kaning gibase siya tugon na rin katawa-katawa. Eh, matod pa subang mga kinibang nitty sense, no? sa kaseryoso sa pagka masulubon sa panghitabo. Katawa-katawa ra ka. Asa mang kuanin mo kanabang seriousness? Kana imong compassion? Kana bang sympathy ngadto intawos mga nga matian niya? Katawa-katawa lang ka. Ikay labing taas nga opisyal sa gobyerno. Dugay pa kanian ha di ha. Katawa-katawa ra gyud ka. Naon sa mga panggulo? Panggulo! Mahal na panggulo! So, ato ning hatagag pagtagad kay... Kamo, nakauyon mo? Nakauyon mo ning mga... Kung ano, nag-trending rin nga video sa presidente? Balik ka kung kausa ka, trapang rap-rap. Marang basig, kwan lang ba? Kanang nagid sa'y katawan nagnaong sa yung now. Katawan nagnaong sa yung atubangan. So, magka, ano? Balik ka kung ano, katrapang rap-rap.
7: Da naman sa mga tulong... mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon doon sa nakita natin.
1: Sama tayo sa ay, itong presidente ka itong pangrap-rap. Wag yun siya, ibisag ka na bang kuhan ba? Kanang, ako gani, personally mga kigalan, masulubon ko karon mga kigalan. Ninyo mailhan kayo gid kay kada bang wamsa ko magpahibaw sa gid mga katropa. Ano bang sulupon ko eh. Namatay ko ang iro katropa rap-rap mga protekin akong ilak yun ta. Napa ko sa kanang stage sa 3D of mourning. Ina na ba katropa rap-rap mga kahigalan? Iro rin na kani purting naghana in touch mga nga matay mga kahigalan. Katawahan Pilipino. Kada bang supposedly mga kigalan, angay protektahan batok sa kalamidad in town. Wag to ka dito, magkataw-katawa lang ka. Naunsa naman ang kanabang, sabi ni, Cartillo, pangisip ni mo, Mr. President, no? Kay, lagi kung ikaw ba, mag, kanabang, tanaw ka sa iyang, kanang gesture, kumbaga dito. Kanabang, niadto lang siguro siya for compliance. Yato lang siguro siya mga kigalan kay part of the job. Wag kay ingunta kinasing-kasing mga kigalan po nga kanabang simpatiya nga 2000 mga nga matyan kaguol man lang mga kaigsunan nga nakang namatay dito ang taong nadatugan na pa sige rin taong makita ninyo sa mga video sa social media mga gini pong traditional media sites narito, purti pa yung taong uban, walay tulugan ng atong mga kineng rescuers napa sa search and rescue operation mga higala. Nga ikaw, presidente, mag kataw-katawa lang ka, mga higala mo rin nakagwain ba? Asa mang simpatiya mo yung taong na, Mr. President? Kato bitong gipangutan na siya mo, ito na-issue ng atong presidente. Kay, interview siya sa Osaka, kinipog international media ba? Gingnan gud siya murag na lipaghong pud siya sa kauwa to. Unsay nganong ni katawa ka? Unsay katawanan?

0: Sikas Express.
1: Sa kasiryoso sa panghitabong katawa-katawa lang kaniya. Kay kung lain pa ning presidente mga kaigalaan, mapakita nito, eh, siguro, kuhan pa ni, kana bang hilak pa mga kaigalaan, makakita sa kahimtang in towns mga kaigsunan nga nadatugan dito na kana bang padayon pang rescue hangtod karon mga kaigsunan. Pero tanawan ning murag pahoy. Oh, ingon pa siya nga katawa siya kay basikong maapil siya sa casualty. Katawa na Mr. President nang maapil ka sa casualty. Murag siya na pong kay tubag ani ni Attorney Claire Castro kanon ni katawa si Mr. President. Tapos na tato, bagonis Malacanang mga kahigalan. Wa pa man po yung nakapangutan sa mga media siguro dito sa Malacanang, mga Malacanang beat reporters. Kanang, Attorney Claire, nabasro na itong presidente, Tagalogol na ito. Tagalog naman tayong konti-konti. Kanang Attorney Claire, or Madam or Ma'am, nabash ngayon ang ating Pangulo dahil habang nasa Sarangani Province siya, devastated area ng 7.8 magnitude na lindol. Tumatawa-tawa siya. Wala siyang sense of sympathy, compassion. Parang ginawa niyang biro yung casualty. Ito ba ganin ni Attorney Claire Castro? Pamutbot na po ba ni Attorney Claire Castro? Kay pagka wagi ayo. Ganyan ni ato presidente, mga kahigalan, ng mga kriminal, di yun mahadlok in town. No? O siguro ni, balik ni mga kriminal ron. Bisa pa bang pagtago aning kinipong Marcos administration. Di malilong, back to normal na mga kriminal. Bisag i-mind conditioning pa na dihan niya, tanawang mga tao ron. Di na mahadlok mo himo krimen. I-vlog ng soyop-soyop, mga kahigalan. Kita na wala itong Pangulo. Murag po ipahoy. Awa ang kanabang... Kung imong i-kuan siya, assess sa iyang... Kanabang... kanang seriousness to solve sa mga problema sa naso. Bakit? Katawaan na kayo. Nabani siya yung mga bahad, mga kahigalan. Sumuntas, mga drugista. Kriminal, mga kahigalan. Wagi rin tan. Ay, gamay ko no sa flood control pero marabag lip service lang mga kaigalan. Dihang di investigation leading to the doorstep of Malacanang, marag nausab ang kuan mga kaigalan. Ano bang nausab ang timplada? Ay, nako. Ano sa pamantaron? 2026, 2027, 2028. Antos-antos sa kita, guys. Ngunani man itong presidente. Antos-antos sa tagamay kay na yung mga seryosong problema. Katawaan naman yung taos ng presidente.
0: Kasikas Express Balita.
1: Ako personally, wagyo ko kauyon. Sayang gibuhat dito sa Sarangani. Sa pagbisita, nga nagkatawa-katawa lang mga kahigalan. Angay ba gunung mo katawa? Katawang rap-rap, tanawar ko na. Kaseryosos problema. Kamu diya, mga nagpaminaw, naglantaw ron. Makataw-katawa lang, kadagang nangamatay diha. Ako'y top official mga kahigalan. Ako'y presidente is nasa. Igtanaw na ko dito, aerial, kuan pa lang, kanang surveys. Pag-adto pa lang sa mga kining ang mga gyms dito, delikado man sa, ang uban in town, mura pag diris bugo, nag-nine town sa mga open spaces. Ipadahil pa man ang aftershocks. Kung ikaw ha, naka sa tarong na panghuna-huna mga kahigalan. Ikaw presidente, mas taas ka o kanabang sense of compassion ta. Highest elected official gog ka sa Pilipinas. Ikaw goy gisaligan sa kinabag-ang Pilipino. Mahogog kag kanabang ikay, kuhani mo ang kanabang pressure, ang kanabang tawag ani mga kahigala aga kini bang obligasyon, no? Okay, trabaho sa gilin mo. Magpakita ka dito mo, pakita ka sa imong pagpakabana, di lang merely compliance, katawa pa dyan ka. Ay, nako, Mr. President. Puno na po ni Shabas ng presidente, ha, mga higala. Kay, may tag ni Anto siyang party, okay na magkatawa-katawa siya.

0: celebration baka kato bang raplap mga kaigsoon. Bagay party, mga kaigalaan, baka di ay kanang accomplishment, baka di ay meeting with Joker Tito Soto, wow! Mga higala. Ano ba? Okay ra tagi na, katawa-katawa, mga higala. Pero, mukataw-katawa ka, ya, imo panggi, marabag daw sa gi-appel sa imong bugal-bugal, mga kaigalaan, katawa ng, basig ma-appel ko dris casualty. Angay ba ng ibugal-bugal mapils casualty rito? Kung sa kay gibati, sa katoy ito mga nga matyan in town mga kaigalan. Yun ani ka, kuan ba, kana bang dili seryoso no? Ang presidente. Lagis ko tag kana bang simpatiya nga doon nasab sa mga namatyan in taog mga minerals kinabuhi atos magnitude 7.8 nga linog mga kaigzonan.
1: Kasikas Express Balita.
0: So, kamo, nalipay mo, mga kahigalaan? Patod pa ni Ma'am Lorelyn Silisana, surok yun akong dugo ni Marcos. Wagabay, mayon tag maigo na siya diha. Sama, maraga pong pa ni Ma'am Lorelyn. Mahilaga, kuhan ka niya. Kana bang, tumbahan ka niya kahol. Hey, ikaw presidente ba? Ako presidente ko, mga kahigalaan. Bato ko sa highly devastated area. Makita nimo imong katauhan di mga kahigalaan nga nagporting luya ba? Gubaan ng mga panimalay, namatyan og mga minerals kinabuhi, wa in town katrabaho, nagutman. Kanya, way tarong to. Pero bag, isipon ta nimo nga pamilya sila ba? Katrawa raning mahal na panggulo. Panggulo, panggulo! Awa rago niya mga kahigsunan po. Katawa-katawa lang. Wag yun ipakita yung tawag seriousness dito. Kaya ako, personal na yun eh. Magkilak-kilak pa ko mga kahigalan. Ipakita na ako dito sa katawhan nga nasubo ko, mas nasubo ko sa ilang gidangatan. Mas mayo pag ipakita ni PBBM dito. Gigakos niya ning mga tiguang. Gigakos niya ning tawag mga luoy kayo, mga PWDs. Kaya kana bang hilaksan siya mga katropa? Lahi arag yung upbringing sa mga kuan katulpang rap-rap. Kaya bang mga spoiled brat o ganang mga kuan mga with silver spoon or golden spoon yun mga kailan. Lahi arag yun yung mga kuan ba? Mga elite. No? Lahi arag yun sa kaya bang kuan ba ito? Pero itong kanhi Presidente Duterte ba? Cowboy ba? Yagi sa kanhi pong pinakaubos. Kunya, naagay sense of compassion ngadto sa iyang mga tao. Sige ko ni Tatay Digong ganyan to. Balag madugta ko spesuhan, basta di maguba ang Pilipinas, di madaot sa ginadling drogas, di ta mahimo nga mura nag-narco state sama sa ganibang Venezuela, sa Mexico, guban pa diha. Pero tanawa, ang nipuli, mga kingsunan po nito. Wow! Bata maingon nga kana yung nasay something sa Gilokdo mga kaigalaan po pero the way he react no? The way nga kana bang naasya sa usa ka seryosong problema niya magkataw-katawag hapon siya unsa kay basig ang moto ani ni kana pong PBB bakay Hakuna Matata.
2: What?
0: It means no worry for the rest of your day. Ay, naku, in town. Ako personally, ha, marag na, nang loodyo ko ni mo, Mr. President, kay, wakay sympathy, empathy, nga to sa mga sense of compassion, nga to in town sa mga namatyan o pamilya sa kiniintawang Mindanao area tungod sa 7.8 magnitude galinog. At o katawaan lang ni mo sila. Kaya, imo pang i- sagol komedya nga basing ma-appeal ko dress casualty yung katokatawa ka asa na ko yung taong kwari mo paminsan mo Mr. President in town
1: Kasikas Express Balita.
0: Ay nako kita in town ni mawag yun sigurong na banta kung dunay bandang One Direction napoy ang Pilipinas misdirection or no direction yun at all mga kahigalaan. Eh, kung yun na niya itong leader, mga kahigalaan, ang mga kon ba? Ang kining mga kriminal, mga illegalista, mga malapasos, mulapas yun. Aura na murag pahoy-pahoy, mga kaigilang katawa-katawa lang. Sa seryoso nga problema, imo pa ng katawaan niya. No wonder, mga kaigilang. Ay, nako, kamo nalay mag-igo, ano eh? Kamo nalay... Kuan niya, kanabang... hulagway? Kamo nalay, kuan niya, assess sa gihimo-usab sa itong presidente while bisita ito sa Sarangani. Katawa lang. Himo pang joke ang casualty, mga kaigsunan po din tao, no? Kita ning...
2: Panguluha.
0: O niya, standby, mga kaigilan. Main topic na to, Independence Day. O kining pag-bash ni PBBM, mga kaigsunan po. Ya, yeah, standby po mo kay si other half, mga kaigilan po suga, pag-uban-uban ka ron. Mga labing lapas po nga mga balita sa itong Kasikas Express Balita later on. Ya, yeah, sa mga katropa, nagpaminaw na to dia. Oh, ikaw, akong ipaabot ka na bang ikaw nga nagpaminaw ka ron? Ikaw nga naglantaw ka ron? Tala mo, maragbisihan na mga katropang Eric ko. Marabag, less timing, less, kuhan na lang, less time and less attention among mahatag intaw ni mga nag-urunang problema sa naso. Para igigon mga kahilan nga, anong angay mo nato ni hatagang pagtagad? Anong kwanam nato ni? Kanabang big deal nato ning mga problema karos nasun? Dere man tanag po yun ito mga kahilan. Tagnag tinod ang planet ni Mick. Tinod ang katropang rap-rap. Katropang mga atuan ito sa mga kining anime or mga cartoon characters. Ay tag tinod ang ubang kalibutan nga itaganan sa Earth. Ato lang tayong taon dito, mga higat. Itaganan sa Pilipinas. Mo instant transmission lang ta. Ato taglay-laying naso. Di man na tinood. So, kinabag-an na to, mga higala. Arinig ito sa Pilipinas. Unsay problema sa naso. Ato arginig ato bangon, mga higala. Unsay kinibang mga concerns diri. Mga implementasyon. Lagda diha, mga katropa. Kita arginig. Ari ragid in taon ni mo, bumirang na to, mga kaigsun. Ay, Miminda Havil, let my people go. Tapos, uy, ang kuande ha, ang pateng lawas ni Rene Baterbonia, ngayang pamilya, nang nauli na sila, nabot naman to sa Davao kagabi, mga kaigsun. Taron sa ano, Mindanao area, Davao area, mga kigilaan, Sarangani, Jansan, uguban pa mga areas. Ilinog na. Kaya namatay pagkintaon ni si Baterbonia, mga kigilaan. Double whammy ba? Ay, kung ba, ginihin na, binis Dabra agin nag represent si Rene Baterbonia. Usapan ni sa mga init nga isyo karon, no? Mga senators, sakay na rapabod. Ay, nako. At sa palutson, mga importante yung pahinomdo, mas ito pagbalik, kuhan na ta. Issues na ta, mga kahigalan. O niya, kamogapos, mga nagpaminaw, naglantaw na to karon, mga kahigalan. Una, pangutan na, papulsuhan na to ninyo, mga kahigalan. Kumusta ang Pilipinas sa inyong assessment? Na makapuyo diri sa Pilipinas, so makaiba o juga, no? Kumusta unsay islado na sa Pilipinas karong mga panahon na? So kumusta ang nasod nga Pilipinas after 128 years, no? Sa Independence Day, mga kaigala. Kay June 12, 1898 man ta, mga kaigala, kung ako masayo ba? Pero ang tinood na yun, pre-premixer control ng tamagilan. Ibuhian na ta sa tropang kano human sa Japanese invasion. Paano magiging kuno? July 4, 1946, mga higala. Kung ato nang isilibrate, good. Ato ta sa July 4, 1946. Ang mahog o invaders ginato, mga higala. Masintro sa atensyon sa kinsay nagdaog-daog na to, ang Amerika man. Ay, sila may last touch na to, mga higala. Human sa Japanese invasion na pa may American occupation. So sila'y malasta at sila'y makuntra na to, mga higala. May man tong 1898, June 12, ang kuha na to, mga higala, muran to giselebrate nga gisagup ta, gisave ta by United States nga wapay ayaw. sa atong pagbalik na mga kahiglaan, no? Ipalangat ninyo mga minsay, kumusta ang Pilipinas assessment ninyo? Malambuo na kayo ta, mga kahiglaan? Kanabag, kung na kayo ta, tawagan ni mga kingsunan po, very, kung na ta, kanang peaceful, mga kahiglaan? Kanabang, kung na kayo ta, kanang gitamod, gitahod, o tiningala, kung sa Tagalog pa subang mga nason, mga kingsunan? Or, ano sa ba? Ang saan ng Pilipinas? Mismanaged ka, no? Okay, ngayon na, ano sa may ma... Kuhaan ninyo na, komento ninyo, at mag-ipanungog ninyo. Kada bang pag-interview sa itong presidente, mga kailan, Walditos Jensen, tunuhay naghatod o ayuda para sa mga nabiktima sa 7.8 magnitude galinog. Pero pag-interview, kagataw-katawa lang. Tanaw ninyo, nabay, kuhaan ganito siya, ang saman to, joker lang ganito itong presidente. Paningog mo niya, mga BBM supporters. What? Or mga DDS supporters. So, may tanaw ninyo ato. Naginigilok do atong presidente. Angay na gini ipaubos sa hair follicle test o psychological evaluation. Ay, marag digin ba yun? Sa kaseryoso, kasubos, panghintabo, kakatawa-katawa na siya. Ni ato ning hatagag pagtagad mga kaigalas. So pagbalik ato basahon yung mga mensahe, komento, ato mga issues, mga kaigalas, so balut sa mga importante nga pahinumdo mga kaigsuunan. Ora sa X Pop Cebu, untom lang la siyate sa Kabuntagon.
2: XFM. Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Extel by Trended with Anyers, taga Mako din. Kina akong puton lang, ning namugay kuton sale, wala nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ganyan kong kamarag tambal. Oto, ning damog ko sa Sundown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tong sale. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka problema judyo kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan na

0: singina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo to daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, mao ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikjud na ko ang pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: But, may mga anam ka mamisita din ako.
4: Day, si Kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako.
3: Dili, oy! Ganahan mo gani si Kuya ni mo?
4: Mau ba? Ganahan din si Kuya mo nako. Ako bud, ganahan sige ko ni Kuya ni mo.
3: Ayaw!
5: Exciting!
6: Vision Max, daghan ang natumangan.
7: Permi good gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi akong sore eyes gito kay murag lahi ra gid 5 months man way undang og muta-muta akong mata. Mao to, gito maran akong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
6: Vision Max, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. This portion is Premium D3. Premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o Medium Chain Triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag Premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble. Kalipay.
11: Pre, kung ganito ni mo sa radio ad, bagura.
12: Murag exciting ning turbo ah.
11: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Food supplement from eh. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement from eh. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Narawa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
12: Manamigin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic.

0: XFM.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippines, sa Arte, mga aktor pala siya, the size na sa kabuntagon. Kina itong oras.
2: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. Kasikas!
1: Balik sa toga pagwanubat sa tulmanon yung tulumanon ang kasikas. Pagkabon yung boss ng lagad sa kanina yung anchorman katropag Erica Amaro. No? Oh yeah, arita sa mga kwan lang, no? Sa iyo pa man mga kikila, arisata sa itong mga kinipong issues nga may labot ang itong haring lungsod magilan. Nga kay karon Independence Day ron mga kikila po, no? Arita sa itong mga issues nga may labot po da, ang nasod nga Pilipinas. Murti marang gubuta magilan, maraga ang nasod nga Pilipinas mga suki nga tigpaminaw, maraga gubot pas lukot in town. Arita sa kumusta ang Pilipinas? 128 ka tuig na ang nilabay. No? Umanta may mong gawas noon. Makaangkon ta sa independence sa mga suki nga tigpaminaw po. No? Kay kuan maron, Independence Day maron. No? Kay ako personally mga kaigsunan po. No? Tungod sa akong siguro frustration, no? Concerned citizen of the Philippines. Magkaingon na lang kung siguro mukalawat na lang kung aning kuan sa uban ba. Ipaagi lang sa komedyas uban mga kaigsunan. Nga kuan ko no? Kana bang agniho na lang ning ubang mga foreign invaders. Uy, balika may ka ng kuan bi? Sakop ninyo bi kay stang lisura na gintaon din sa Pilipinas. Kana bang ang kana bang please bitaw ni? Di na lagi may manukol. Wala lang yung taon ng uban. Ha? Kaya tanawa ang nasod ng Pilipinas. Ganyan ang post ko. Personally sa akong page, mga kailangan, sa akong account po. Ha? Kumusta ang nasod ng Pilipinas, mga kaigsunan? 128 katuig na ang nilabay. Kumusta man na tigayon ta, mga kailangan? Or mas nisamot ni nga ito ka problema hinon sa nasod mga katropa po. Ha? Asa man to nga, dala-dala mga kaigilan po, na? Kay, kani niya? Kining sa kasamtangan, na? Nakita ba na ito mga kaigilan, sitwasyon sa Pilipinas? Gubot, kinibang naghitak ang korupsyon, ang mga leader, personal, political interest mo yung pasulabi, rather than paghimo mga programa, proyekto nga makahayo in town sa kinabagat. Bantay mo, ilarang bulsa may puno nila mga higal. Mga pasista, buhaya, way konsensya na to mga opisyal, mga kahigalaan. Mga yung nagpasulabi. So kung atong i-connect no, sa atong Independence Day, kung kining independence na to, di ba ni makuha kung wato nagpakamalay itong mga bayani. Lao si Rizal, Andres Bonifacio, Gregorio del Pilar, mga kahigalaan, Juan Luna, kining kuan po kining si Mabini no kining uban pa natong mga kuan po kanang icon of democracy makaingon ka sila kung buhi pa sila ron or di ba ka mabanhaw ba sila ba tagaan sila time nga to time travel no? Makaingon ka sila nga ang Pilipinas wag yun ma kuan yun ami masayop inood yun to among ingon nga ang Pilipinas is worth dying for. Or di ba ka inigbalik nila karong tuiga mga kahigalaan? Kung ma-reincarnate sila, niya mabalik ang ilang panumduman. Ato lang ning Ijika gahom-gahom kay... kuhan man. Marabag, atong ibalik lang tao ba kung unsa kay... Kuhan, no? Unsa kay feeling sa atong mga bayani, mga kahigalaan na makita nila karong panahon na bang... no, saan naman yung nasod ng Pilipinas, no? Yan na bang purti naman yung gubuta. Mismanaged man kayo ni. Sa una, kanyang doon taon, purtin lang pakamatay mga kahigalan. Di man, kahit taon, makigubat, makipininsingay diha mga kahigalan. Way katog tungod sa kinipong guerrilla type of war mga kahigalan. Makingon ka sila itong mga bayani nga Philippine is worth dying for. kana bang ang Pilipinas kuan siya, kana bang worthy, kana bang kuan gyud siya, kanang valuable nga pakamatyan. Makaingon ka sila, wa masayang ilang pagpakamatay. Kung buhay pa nga itong mga heroes, kaya may living hero mga hila. Di man tanang hero patay. Makaingon ka sila, wa gami masayo pa. Ang nipuli namo diyang mga leaders Pilipinas, mga tarok, dili, kwanggol, buang-buang, sigilag katawa, bisag seryoso kayo. Nag-igog kalamidan ng usang lugar. Kaya karong adlaw 128th anniversary sa Philippine Independence. Apan, ato pangutan na mga kaigalan, unsay na-achieve sa Pilipinas? 128 katuig na human sa atong pagkagawas nun. Ikan sa kamot sa Spain, Amerika, mga kaigalaan, o Japan. Unsa man, kanang humanta makaangkog kagawasan. Are we, kon mga kaigalan, kon mga kaigalan, muratag kining eagle, no? Ni soar high mga kaigalan, nilupad og taas kayo mga kaigalan. Nahimong malampuson. Or samutag katibog so kani mga soking ating pamina. Sabay tanaw ninyo. Blessing or course tong atong kagawasan 128 years ago. Napay ubalikin, mingon na, siguro kung wapata mo bias kamot sa mga, sa Spain, siguro, kwanta karon kanabang, kanang, kwanta, kanabang dato, hindot ang management sa itong nasod mga kaigalan. Ewa, sa kamalambuan ng Spain, mga kaila, Espanya. Kwanta to, kanang, bonjour! Kung sabay niya, mga kaigalan, hindot na tatakaroon, magkinasilaw ang tatakaroon mga higal. Tanawa, awarang human gibiyaan ta 128 years. Usa Pilipinas kay mukat. Oh, kuha ta mo biya sa kinipong American occupation ingon ta, gi Amerika ka malay dahoy. Alam isa kay sakay lang mininyo. So kung wa ta mo biya ang dollars pila goron, $1 is equivalent to 61 pesos. Inana kahuyang ang peso mga ilang kung dollar ang atong currency. Tiba-tiba paldo ang tatagiron mga higala. Iyon tata malubong sa utang mga higala. Waon tatay ang torko, diyon tauso din eh. Waon tay asa, linding o guban pa mga higala. Kunti man itong datua. O sa Japan, kuwa tabiya is Japan mga higala. Unsa ning hinapon gani sa kuan kana bang good morning gani? Lima gulang. Sa tayo, good morning gani sa Japan. Kuan ni mga kaigalaan po da ining inibang kuan mga kaigalaan si kuan sa dali kay kuan ta good morning nalimot ko nas kung dila mga kaigalaan good morning in Japan tara sa to mga kaigalaan po nuwa man Japanese ohayo gozaimasu ohayo gozaimasu ano ang tataron mga kaigalaan po? Kung anong ta mga kaigalaan po ng itong kinabuhi? Kay ang Japan, nasayod ta, grabe sila ka, kuan po, kanabang malambuon nga nasod. O in terms of technology, grabe sila ka-advanced mga suki nga tiga paminaw po. O siguro dato sa da. Ang atong mga, kuan po, mga mata, posible mong gamay-gamay na po ni. Matak na ang tanila. Pero tanawa mga kaigalan, 128 years human sa kagawasan nato sa kamot sa Spain, Amerika ug sa Japan. Nga gitagaan tag kinagao kaugalingon mga kaigalaan, gitagaan tag kagawasan nga kita mismo mga Pilipino. Kita'y moduma sa tong nasod. Kumusta man mga kaigalaan? Na kuan ba ta na ayo batag manit o nitibugsok ta mga kaigalan human na bulis utang o gubot mga katropa po din ta kay base lagi sa kinipong mga statistika ino man magugol mga kaigalan po no? Pilipinas unsay dungog na to ron na ilabatang usas mga pinakalimpyo way corruption nga nasod mga kaigalan or nailata nga usas mga most corrupt country in Southeast Asia and Asia mga kaigalan. Fifth highest for crime in Southeast Asia. Sus, ginoin taon ko mga kaigalan. Rank among the lowest performing countries in Southeast Asia for justice system. Ordinaryong tao mga kaigalan, nagsinagpa ideas. More or less 5 years. Nya di pinakaubos mga kigalaan nga on year GDP growth mga kigalaan. 8 kwan mga kwan ni. Rank 13 out of 46 countries in Asia for overall illegal drug related criminality mga kaigsunan. Dunay utang mga kilap, pinatutulitis nga utang ha. Philippines outstanding national government debt record high 18.49 trillion pesos as of March of 2026. Ila may national budget na ito ng magkailan. 6 trillion mga kingson. 6, 12, 18. Katulog ka tuig. Watay budget. Watay proyekto. Watay kaong kaon. Watay kuantanan mga kingalan. Pero di mo na mahitabo mga kingalan. So ang atong anak, atong apo mga kingalan, ang mga wapana purmalate na paintaon sa ang mga egg cell o sperm cell nga. Kuan pa mga kingalan po, no? Kanabang kung makaingon sila gi-joke bitaw nila. Kung makapili pa sila kanabang place to place of birth di gyud sila sa Pilipinas. May porting kubota, utangan pa kay nalubong sa utang mga higala. So ikaw diha ka tropa, no? Mga nagpaminaw na to karon. O ikaw, ikaw nga nagpaminaw. Ikaw nga naglantaw. Isip usa ka Pilipino. O isip usa ka concerned citizen of the Philippines. Sa may tanawin ninyo mga kahigalan, no? Napakali kasulbaran, no? Naparehas kata ang sick man in Asia. Ang poor man sitting in a pot of gold ng Pilipinas. Napakay chance nga kinibang mausab niya nga tong nasod mga kahigalan, sistema. Kaya ko muto o man kong dinis katauhan lang mga kahigalan. Magsugod ang tanan sa panggobyerno mga kahigalaan po. Sabi tayong tatay digong, ma-feel maginatong gobyerno. Karon magwa man yun. So, dapat doon na tayo mga Lee Kuan Yew kung sa Singapore pa nga mga leader, mga kaigalan. Ay, awan agad ni, mga kaigalan po. At mga leader, kawatan, abusado, may puslanon sa gaho, mga kaigalaan. O nang wagay kausaban, mga kaigsuna. Masahin po, at mga butante, mablayin po na ito, mga kaigalan, kay basta di mo hatag 20, di man maayog record, pero basta di mo hatag 20, di man butaran. Mana nga tanaw ninyo no napakatay chance mga kaigalan nga mulambo ta usa tas mga tinamod tinahod tiningala nga nasud diri sa Asia man lang mga kaigalan or wa gyud mga kaigalan basta Pilipino biaybiayan lang sa gawas sa nasud amid na kuan domestic helper na daog-daogon dito mga kaigalan sa mga racist inta so kanusa ka mga kaigalan mabot babaka ni. Eh, para na ako mag-prostrated ang itong mga bayani kung namagay kalagang tao mga kahigalaan. Pwede pa nilang sagpao na itong mga lidero kani mga buaya mga kahigalaan. Nakapaldos blood control. Pag-sagpa na ni, pang-tuok na ni. Ay, nako. Makaingon lang uban ni taon. Balik kami, bi. Basiganahan mo mabalik. Spain, US. Kanang, karon pinakadol, China. Basin na, kayo mga Chinese mga kahigalaan. Grabe ni ka, kuan po, da? Business-minded. Kasi na, ma-influence na. Kato pang rap-rap. No? Kaya kita, mga Pilipino, mga kagilaan, gitudloan mata. Kanang, dong, inigdako, tarog eskwila kay magpolitiko. Eh, dahil nagkang kwartas public office. May tudlo na to. Unlike Chinese nga culture, mga kagilaan nga, pagtarong na eskwila, ha? Kato pang rap-rap kay inigdako ni mo, tagaan, ikuman ni mo, tagaan, kagpunan. Pag-negos. Alam mo, minded mo sila, mga kagilaan. Kabantay mo, ano mga insik, mga kagilaan, tihik. O niya, bahalag ginagmay. Cinco stabos ang ginansya. Basta kanunay mga kahigalan. Mahog ginansya lang. Muna mulambo mga kahigalan po. Na? Grabe sila ka materialistic. Grabe ka ilahab. Ginansya. Negosyo. Ato ang mga kahigalan. Trabaho. Gasto dito. Wala nga watay. Human swildo. Wala pa. So, it's a matter of kung ano yun mga kahigalan ng tanong. Kaya bang sistemas panggobyerno tarong pamalakad mga kahigalaan kanabang service with compassion unta gyud mga kahigalaan unta gyud ni atong gitingwa tawaron mga hanggaw di nga ilog sa panudlan na nito kisay makapaldo nila mga higala ay tay in taon ning nasura God bless the Philippines lang inta ani kong lasa kong puso God bless na lang sa Pilipinas. Ay, nako, in town, mga katropa. Presidente, kata katropang rap-rap. Pero muna, sa kapilya, kayo umting kwarta. Ay, nako, mga kaigalan po. So aning ako personally in my own little way, I always wanna be part of the solution, char.
0: Ayaw.
1: Unang na may social media ro, kuanta diha no. Banan ta pagay social media. Eh at least mabot sa atong gobyerno kamo diha. Simply ko amoy Facebook, no. Banat mo diha kay total para mabot ni sa concern agencies ang ato yung mga yangungo, mga kaigsunan po din ito. Kay kung sige tag yun na, hilom lang ta, basig makaingon sila, ah, nakauyon na ni sila sa pinalduhay na. Total, inig ka eleksyon, palito naman na mo sila. Crescendo Tanghian, good morning, katrabaga, Eric, wala na naitarong pangisip ang atong panggulo. Ay, ikaw na sila. Angay na na siya, irihab. Ball alive. Good morning, katupang Erika. Shout out ko karon diri sa Butungan sa Curva San Vicente Liluan nila by Margie. Naminaw nimo. Exciting.
3: Exciting.
1: Oya, Andres, sa kaso kagawasan para sa mga kawatan.
0: What?
1: Marlon Ferrer, may bunta katupang Eric. Shout out from Kimba Talisay. Oy, Ma'am Angie Ramo, may nga buntag liha. Kanimo po, Ma'am, ha? Oya, kini bang ang saan pagbasa? Shenix Floresca o gatis ngi lang murag ang saan ni? Murag kwanggol. Si PBBM ni katakatawa lang ha. Kanya Tiam Kim tis ngi lang naong sa yaw. Kanya good morning katapang Erika. Good morning Rich Richie Franza. Kanya Ma'am Elena Natulia. Palpak jud taway ayo atong presidente. Ay ma'am no. Ya yeah, mani mga kigilan po pikin ako sa kini po ka mag news ka sa ta mga kigilan po niya. Sir kini pong Ma'am Maricia Maricia. Morning mate. Yeah, classmate siguro ko ni mga
0: hey,
1: nasa Taiwan ni. Eh. Tanawon sila dinbi kay Kondi, kana bang Maricia, Maricia, Maricia. Dalawa lang di karon mid hake busy pa ko mid. Yeah, Michael Tampos, taga Madrid Agos na pula po. So may nga buntag ninyo diha. Yari sa ta sa tong mga balita mga kigilan, dugang nga balita mga katroba.
2: Kasikas Express. Balita.
1: Headline. Okay, karon sa mga uluhag balita mga kaigsoonan. Alitas lokalidad kay Byron Garcia ginakop pamanalot sa rug warrant of arrest. Sa balitang nasyonal, Ateneo basketball coach sa Balduena uguban pag ibatawag sa CIDG Oga Dole. Sa balitang international, Strait of Hormuz subling gisirhan is Iran basa pagpangatake sa Amerika. Sa balitas patigay precious lana misaka tungod sa subling pagsira sa Iran sa Strait of Hormuz. Og sa health news, solusyon sa lisod nga pagkatulog. Og sa itong XFM trending, walang kamot sa imay ni St. Catherine of Alexandria sa Dumaguete. Gisakiyo sa usa ka babae. Sa sports, Knicks, nakabuhat og pinakadakong comeback sa NBA Final history. Og sa itong showbiz news, Taylor Swift spotted sa NBA Finals game. Tali sa Knicks og Spurs dito sa New York. Og sa balitang ekspesyal, lalaki sa Australia nagbuhi og libuan ka mga ok-ok. Mayong buntag Luzon, Vicente, Submina na, mayong buntag Filipino sa Lover of Words. Sige po, adlaw turun mga kigilan nga Friday. Thanks God, it's Friday. TGIF, no? So, pizza 12 na, ni buwan usap sa Mayo tuig dos, I mean, Hunyo tuig dos mila 25. Oga, konyubos nga lagad sa kanina yung katropa nga Erika Amaro. Oga, kiniha.
2: Kasikas Express. Balita.
1: Oga, karon sa detalye na sa mga balita. Arita sa maguna sa balitang lokal.
2: Balitang bukal. Balita sa lokal.
1: Lago na karon sa detalye sa balitang lokal. Gidakop sa kabulisan si Byron Phil Garcia. Ani Capital Consultant. Atol sa pagpatuman sa warrant of arrest may talisay Fishporn. May barangay San Roque, siyudad sa Talisay, kagapon, Hunyo 11, 2019. Ang pagdakop gihimo sa inusang pwersa sa Provincial Intelligence Unit, PIU, sa Cebu Police Provincial Office, CPPO, o Talisay City Police Station, humanusap nakadawat, ugwa, warrant of arrest, batok, ni Garcia gin gisyo ni sa Municipal Trial Court in City's MTCC Branch 1 sa Mandawi City. Iya to bang ni Garcia ang tulog kaso sa paglabas sa Section 12 sa Republic Act number 11313 or Safe Spaces Act. May kalabutan sa gender-based sexual harassment. Mapasob sa kapulisan, o nilang gihimo ang validation, monitoring o coordination sa matino ang limutan ng usab sa akusado. Uman makumpirmar ang iyang lokasyon dayon kining gidakuba sa mga pretiba sa may Talisay City Sport. Ibutang sa korte ang piyansa alang usab sa temporaryong kagawasan usab ni Byron sa kantidad nga 108,000 kapesos. Madon sa kapulisan, ang malapusong pagpatuman sa Ward of Arras napakita sa ilang apanin ng suporta sa justisya o sa kampanya sa gobyerno batok sa gender-based sexual harassment.
2: Kasikas Express Balita.
1: Okay, dugang tuling sa balitag lokal.
2: Balitang dugang, balita sa lokal.
1: Patay ang usaka 30 anyos kalaki human gitigbas sa iyang higala. May barangay Balod, lungsod sa Dalagayat, probinsya sa Subo, kagahapon sa hapon, Unyo 11-2019. Ang biktima, kilang si Zonard Bashate, residente sa may sitio Amunsal, barangay Katulohan. Samtang ang suspek mo si Ponciano Velia Pueblo, alias Ponching, at barangay Balod sa Mauga, lungsod. Base sa initial investigation sa Dalagayat Municipal Police Station, duha ka adlaw nang nagpuyo ang biktima sa balay sa suspek tungod sa kay managhigala sila. Kasayran nga natulog ang suspek sa ubos nga bahin sa maong double deck. Yang miabot ang gikan usab sa gawas ang biktima og nasuko. Ingong gihapak sa biktima ang ibang mga bahin sa igdaanan nga maoy nakamata usab ang suspek. May barog ang suspek og minom og tubig apan gingong gihagid sa biktima nga kuhaon ang iyang sundang og makig-away kaniya. Tungkol sa mnini gingong nauna sa suspek pag-ataki ang biktima. Nangol ang biktima sa dihang nakangkon kinigdaghang samada tungod sa tinigbasan sa iyang likod. Diin ang patal nga hinungdan sa kamatayon ini mo ang samad sa liog og apa suwang. Apan gi gukod siya sa suspek og nasikop sa dan diin nahitabo sa magdugang pagpangatake. Dali nga gida ang biktima ngadto sa Municipal Health Office sa Poblasyon Dalagit apan gideklarar kining dead on arrival sa doktor. Uban sa insidente, may kagyo og sibat ang suspek apan wa madugay nadakpan usab sa mga responding pulis. Matod sa kapulisan, ang biktima dunay miaging kaso nga natagan og silot na itong 2017 tungkol sa prostrated murder og daan ng nailahan sa mga otoridad. Ang suspek usab ano ni daghang naunang pagdako o gingong miangkon nga dili lang kini ang unang higayon sa iyag kining pagpatay. Iaprubahan na karon sa kapulisan ang pagsagad og tukmang kaso batok sa suspita sado.
2: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: O karon sa detalye na sa mga balitang nasyonal, nagpagawa sa subina ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group doon na PNP-CIDG batok ang Ateneo de Manila University Head Coach Tab Baldwin. Maguban pag coaches and players na may appeal sa maog na controversial nga training session din kikamatay sa Osaka play Osaka kining local player o Osaka import. Appeal sa ipatawag ang talagang miyembro sa grupo na nakadungan sa mong training isip kabahin sa investigasyon sa nitabo sa nga insidente. Isu si Karon sa mga investigador ang posibleng maglapas sa Republic Act 11053 o Anti-Hazing Act of 2018 may kalabutan sa kaso. Subayin ni gipatawag sa Department of Labor and Employment Dole si Baldwin aron ipresentar ang iyang ebidensya sa iyang alien employment permit. Suma sa kanga Acting Secretary Francis Tolentino i-issue ang Shokos Order ang nabandok ang Baldwin ng mutunga sa Dole adlaong Lunes Hunyo 15-2019. Suma sa Dole ilang kikwestiyon ang legal employment status sa Kafar and Coaching Saba napil sa mga kalihukan pahinumduman sa ahensya nga base sa Labor Code o Dole Department Order ang tanang foreign nationals nga nagtrabaho sa Pilipinas kinilang dunay valid AAP nag-issue sa Dole sa di pa usab sila makatrabaho. Si Baldwin kinsa sa isinta yun so anyos nag-servisyo isip head coach sa Tenio Blue Eagles ugat 2016 o usab nimong head coach sa Gilas sa Pilipinas Youth Program.
2: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
1: Sa lain pang detalyes balitang nasyonal, GDFace, sa ka-local hacking activist collective nga Dulcec Philippines, ang official nga website sa Senate kagahapon. Ato mi aging adlaw Hunyo just sa mga sa impormasyon giusab sa mong grupo ang sulod sa website o nagbili og mensahe para sa Senado o giyang kung usab nila ang responsibilidad binagi sa saka Facebook post sa cyber security ang defacing o ang illegal nga pagsulod sa saka website ano sa usbon ang itsura o sulod ni ini kasagarang ilisdan o mensahe o murag digital vandalism matod pa sa report ang Dulcec Philippines sa saka grupo sa mga hacktivist nga giingo nga miuna na usab pag-deface sa pipila ka mga government websites sa yung bahin sab sa tuwing 2025. Lagip na ang website sa Department of Education Kadipad o University of the Philippines sa Open University. Kagahapon ang website sa Senado padayon nga under maintenance. Huwag pag-ipakita ang mensahe sa mong grupo. I-confirm usab sa Senate Electronic Data Processing and Management Information System Bureau kon EDPMIS nga na-deface ang website apan gipasalig. Kawalay sensitibo nga informasyon nga napiktuhan sa maong insidente.
2: Kasikas Express Balita.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Saturday time mga katropalisiyete 32 na sa buntag.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
1: O sa laing tunling sa Balitang Nasyonal, ipagawa si Batangas Representative Jervil Ristro ang unang listahan sa mga pribadong prosecutor na mutabang sa House Prosecution Team sa impeachment case batok kaga Vice Presidente Sara Duterte sa Senado. So, sa media briefing, ipresentar ni Ristro ang unang bahat sa mga pribadong abogado ng voluntaryong mutabang kaga sa mga kongresista o sabang prosecutors aron mas mabaligon ang pagpresentar sa ebidensya sa trial. Lakip sa mga law firms na mi-appeal o ang kapunan ng Castillo Law, Picavar Law o sa Ligala Law. Sa kapunan ng Castillo Law, kabahin sila si Lorna Kapunan, Sonia Margarita Binimirito Castillo, Diana Melissa Lorenzo Singian, Lino Chris Kapunan o Bettina Zamora. Sa Picavar Law, apilosab sila si Marfort Pua, Erwin Matib, Justin Alumarca, James Brian Ibrahim Ali. Samtang sa Legal Law, kabahin si Amando Berhil Ligutan, ang House Prosecution Team na responsable usab sa pag-presentar sa mga kaso sa Senado. Ingon nga tabangan ini ang private prosecutor aron sa mapaligon ang ilang preparasyon alang sa trial nga gikatakda nga magsugod sa Hulyo 6 ng kasamtangang tuig. Ang impeachment complaint bato kang Vice Presidente Sara Duterte naglaki ba sa mga aligasyon sa corruption, betrayal of public trust, ang paglapas sa konstitusyon, lagim nang gingong pag-abuso sa confidential fund, unexplained wealth, o gumampang seryosong akusasyon, gagilista sa articles of impeachment.
2: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
1: Og karon, aritas detalyo sa mga balita sa gawas sa Naso diin. Anuncios Iran na nga sirad ang pag-usab ang Strait of Hormuz alang sa mga oil tanker o commercial ship humanusab ka sa bagong airstrike kagimo sa Estados Unidos. Matod sa Iran, bisang unsang barko nga musuway pagsud sa mong ruta kaya posibleng pabuthan isibayin silang pasidaan o seguridad nga palisya. Abang gingon sa Estados Unidos kapadayon gihapon ang normal nga pag-agis mga commercial ships sa Strait of Hormuz o guway kalabutan sa nga naval vessels US nga na pagan sa insidente. Subay sa gingon sa state media sa Iran nga giatake kini og missile og drone. Ngon sa tensyon, isbaw dayon ang presyo sa lana sa kalibutan kaniabot na sa og halos $2 kada barilis nga pagtaas. Padayon nga gibantayan sa mga merkado og international nga mga otoridad ang sitwasyon sa Strait of Hormuz, usa ka pinaka importante nga oil shipping route sa kalibutan.
2: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
1: sa dugang balita sa kawasan nasod, formal lang gisiradaan sa Kuwait ang ilang national airspace sa mansabsigyong missile attack sa Iran na target ang mga US military facilities. Ipahimutang sa mga otoridad ang air defense system sa high alert samtang ang military units pareho sa mga nagmonitora o nagresponde sa posibleng aerial threats. Tungod sa maoga kahimtang ipahibaw sa Kuwait Airways ang temporaryo sa mga pagsuspenso sa talaga departing o arriving flights. Ingon sa airline nga ang suspensyon magpabilin samtang sila ng airspace o ang mga biyahe i-reschedule basis bagong timetables ang ipag-usab sa oras nga mubalik ng operasyon ang mga panghitabo kabayin sa nagkakusog at insyon sa Rion Segob in ang mga nasod pa din nga nag-andam batok sa posibleng dugang missile o drone attack.
2: Kasikas Express Balita.
1: Oras sa XFM Cebu. Alas 7:37 na sa kabuntagon mga kila. Asa Bronson, mga importanteng pahinomdom sanbay sa atog dugang mga balita.
2: XFM. Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Santon at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Sir Police, Sir Police! Itabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
6: Nga nang duha raman, matulungan kayong tabang ni mo.
5: Maluhoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba ko sugi mo tutoy! Aya!
7: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
10: Sister Pain.
11: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikugin na migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
13: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhis sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhis sa Cebu.
4: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: It's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: mga katropa ni ha. Arita sa patigayon kay Ting Beach na ba mga kigilaan po. Marag kuwang-kuwang na ito sa kwarta ron mga kigilaan po. Arita sa kinimatod pa precious lana. Misaka tungkol sa subling pagyera sa Iran sa Strait of Hormuz. Ato sa Iran, ang kompleto ni Italian ni katropa ka Crystal Feller ka katropa ka Crystal. Good morning!
1: Good morning! Sa lana sa world market samtang nagpadayon ang tensyon tali sa Estados Unidos o Iran human sa ilang pinakabagong pagbinayloay o mga pag-atake. Misaka ang presyo sa US crude oil ngadto sa $89.64 kada baril samtang ang Brent crude niabot sa $92.65 kada baril. Subay ni ini gipagawas sa US Labor Department nga misaka og 4.2% ang consumer price index sa 12 ka buwan hangtod Mayo nga mao ang pinakapaspas nga pagtaas sa inflation sukad Abril tuig 2023. Bisan pa niini, nagpadayon ang pagtuo sa mga negosyante nga dili una usbon sa Federal Reserve ang interest rate sa ilang sunod nga meeting sa Hunyo 17. Matod sa mga economic analyst, ang taas nga presyo sa enerhiya o ang nagpadayon nga kagubot sa Middle East mahimong mupadayon sa pagduso sa inflation sa umaabot nga mga buwan. Ang tensyon misamot human mipahimangno si US President Donald Trump nga magbayad og dakong presyo ang Iran samtang giingon sa Tehran nga ilang usbon ang ilang diplomatikong pakigingkwentro sa Washington. Ikumpirma usab sa Iranian Revolutionary Guards nga naglunsad sila og missile og drone attacks batok sa mga base military sa US sa Jordan, Kuwait ug Bahrain isip balo sa mga pag-atake sa Amerika sa mga target sa Iran duol sa Strait of Hormuz. Suma sa mga eksperto, ang pagsaka sa presyo sa lana usa sa mga nag-unang hinungdan sa pagsaka usab sa inflation sa daghang nasod. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo di makahilab sa tiyan, ang Sunthorn Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
0: Yeah, salamat katropa Crystal Joy Filerca sa mga report. At isunod mga kagalan ang balita sa maing panglawas.
2: XFM Health News.
0: Atong sayron mga katropa, matupa solusyon sa lisod nga pagkatulog. Ay, there. Sige, kagunoon na si mong uyab kay... kwan, anong gibuagang kagkalit? Or kana bang nangloodog kalit, mga kagalan? Or kwan ka? Pagin, sumiyabag ka, mga kagalan. Atong siren ang mga solusyon na mga kaigsunan. Pinagi sa itong kakawang katropang Alamay Monaris Paris. Katropang Alamay, good morning!
3: Good morning!
4: Karon ang nakasinati sa insomnia o lisod nga pagkatulog usa ka kondisyon nga makadaot sa lawas ug hunahuna kun magpadayon. Sumala sa mga eksperto sa kahimso, ang kakulang sa tarong nga tulog mahimong hinungdan sa kapoy, kaluya, irritable ug paggunhod sa konsentrasyon sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Aniya ang mga solusyon sa lisod nga pagkatulog? Paghimo og fixed sleep schedule, likay ang gadget sa dili pa matulog, ayaw inom og kape sa gabii, paghimo og calm environment, warm bath o pag-relax, breathing exercise ug likay ang daghang hunahunaon sa dili pa matulog. Kung ang lisod sa pagkatulog mulapas na og duha hangtod tulo ka semana, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor kay basin adunay mas law nga hinungdan sama sa anxiety o sleep disorder. Mga katropa, paliguna ang lawas uban ang Sunthorn Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi imong adlaw nga ligon ug batasan ang pag-inom sa Sunthorn Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ala sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Anami Perez, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
0: Oras na XFM, Cebu Philippines, Star Time, mga kilala, 7:48 na sa buntag.
2: This time check is brought to you by Sunthorn Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Sunthorn Plus Herbal Oil. XFM. Trending karon. Trending karon.
0: Okay, ito yung sunod, mga kagilaan. Unsay trending ron sa social media, mga katropa, ha? O, sa mga wakibaw niya, paminaw na to, ang report ni katropang Philip Cirujano kay kining left hand. Walang kamot, ha? Sa imahe ni St. Catherine of Alexandria, dito ni Dumaguete, isa kiyo manisaw sa kagitong kawatang babae. Minus point ni Slangit, katropang rap-rap. Atong sayron, magalan, nailan ba ganyan? Unsay rason niya, mga higala? Sayron po, naging ni katropa, ha?

0: Philip, si Rohano Katumbang Philip. Good morning.
1: Good morning.
2: Nawagtang ang walang kamot sa imahe ni Saint Catherine of Alexandria sulod sa cathedral sa Dumaguete ni atong hapon sa Hunyo Jeff. Subay sa video nga gipost sa cathedral o sa kawala pa mailing babae ang nikuha sa maong parte sa imahen o gibutang kini sa iyang bag sa wala pa siya mibiya sa maong lugar. Nanawagan ang simbahan sa publiko nga motabang og mo-report kun aduna sila'y impormasyon sa pagkatao sa maong responsable. Ingon man posibleng gibaligyaan sa bahin sa lawas ni Saint Catherine of Alexandria. Ning kasamtangang padayon pa nga ang imbestigasyon gipahigayon sa otoridad bahin sa maong insidente aron sa posibleng nga pag-ila sa responsable. Para sa itong makatrapa nga mga kalalakinan, kinsa na problema na sila lawas ng kalipay. Karang magkatropa, di na ka na nga ikabalaka. Gumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kinis sa inyong mga suking butika. Turbo, wagas ang lakas. Alang sa Gayusing Pilipino para sa Pilipinas, kini ay certified Turbo user, katropang Philip Serohano, XFM News.
3: Kasikas Express Balita
4: XFM Archives.
0: Okay, di po ito maglangan mga higala atong Sayro, no? Today in history, sa may Panghitabos Pilipinas, mga kahigalaan, mag-isgutag Hunyo 12, tuig 2,000, nakasano may sumika sinya, katropang Dako, ikaw, katropang Dax, good morning!
5: Good morning! 1962, unang isaulog sa tibuok kalibutan ng Independence Day sa Pilipinas, matag Hunyo 12, human kini opisyal nga ibalhin gikan sa Hulyo 4, pinagi sa proklamasyon ni Presidente Diosdado Makapagal. Ang dakong selebrasyon gihimo kinis Lunita sa Manila din mitambong usabang bayanis kagawasan nga si General Emilio Aguinaldo. Lakip sa kalihukan ang parada sa militar o sibilyan o ang pagpasundayag pag-usab sa pagbasa sa deklarasyon sa kagawasan nga unang gihimo dito sa Kawit, Cavite ni atong Hunyo 12,1898 sa wapakinig sa ulog sa Independence Day. Matag Hulyo 4 ang adlaw ang gihatagan o kagawasan ng Pilipinas gikan sa Amerika ni atong 1946. Karoon ng Hulyo 4, gisaulog isip Philippine-American Friendship Day. Sa atong mga katropa, paliguna ang iyong lawas. Tumarget mo kadadlaw og Santon Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C, para dilitadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Koy Koy, XFM News.
3: Kasikas Express Balita!
0: Hola, sa XFM Cebu Philippines, standard time alas 7:52 na sa Kabuntagon.
6: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
7: Balitang sports. Balita sa sports.

0: Okay, come on, sa detalye sa balita sa sports. Ang New York Knicks, ha? Naghahatunis bungaw po sa kuan po, ha? San Antonio Spurs, no? Kumaan sila, nakabuhat o pinakadakong comeback at rumang-rap-rap sa NBA Final History. Kamadiyas, mga inipong nidapig, either sa mong team, Knicks or Spurs. So, you know, sa kining 3-1 nga advantage sa kuan ng Knicks, no? Doon ay pipila ka mga team nga nakahimo, mga kagilan sa comeback, ani? Ikan sa 3-1 nga deficit, ay kahimo sila 4-3. Pero, depende ni, mga kagilan. Although, naman sa alien ni. Naman sila alien ang Spurs. At ang Xyro, magkailan, kompletong detalye. Binagi ng katropang Chairo by Krinka, tropang Chai. Good morning!
1: Good morning!
2: Nakahimo ang New York Knicks sa pinakadakong comeback sa kasaysayan sa NBA Finals human nilang mapapas ang 29 ka puntos nga labaw sa San Antonio Spurs ug midaog sa score nga 107-106 aron makaduol og usa na lang kadaog alang sa kampeonato. Nasilyuhan ang maong kadaugan pinaagi sa tip-in basket ni OG Anunoby nga nahimo sa nahabiling 1.2 seconds sa duwa nga naghatag sa Knicks og 3-1 nga abante sa Best of 7 Championship Series. Nahimo ang game-winning basket human mapakyas ang 3-point attempt ni Jalen Brunson sa katapusang posisyon. Napakyas usab ang Spurs sa pagpuntos aron mabawi ang labaw. Si Brunson mo'y nanguna sa Knicks pinaagi sa 36 puntos samtang midugang si Anunoby og 33 puntos. Sa bahin sa Spurs, nagtala si Victor Wembanyama og 24 puntos og 13 rebounds. Midugang usab si Dylan Harper og 21 puntos samtang si De'Aaron Fox og Devin Vassell naka-score og 18 puntos matag-usa. Bisan pa sa pag-record sa Spurs og 14 ka 3 points sa first half og pag-angkon sa 76-49 nga abante sa halftime, napakyas gihapon sila sa pag-reserbar sa ilang dako nga labaw. Ang pinakadakong comeback sa NBA Finals mao ang 24 puntos nga gihimo sa Boston Celtics batok sa Los Angeles Lakers ni adtong 2008. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug kinatibuk-ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinahin yung katropang Jai Robay King, XFM News.
3: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
0: Isang araw. Okay, karoon mga kailangan sa iron ang traffic situation sa gawas. So, expected, no? Ay traffic ron kay Holiday, mga katropa po. Yeah. Ato sa iron kay nakasanbay nagbasbasos, katropang Benzi Talisik, on board, suka patrol. Katropang Bentos, good morning.
1: Good morning.
0: Tiles. Katrobang Benji. Marag na traffic cross Katrobang Bentals po mga kaya. Ito nga balik-balikan. Kuhan sa gamay niya. Lugar sa Katrobang Jandri Kanali. Okay, marag sige, naglisor ko na ako sa Katrobang Bentals. Ito rin nga balik-balikan mga kaigsunan po. Na? Kuan man, mga katropay, naroon noon, dagang manguli, no? Biyernes, mga kaigilan. Pero ang traffic ron, dili northbound, pa southbound, mga kaigilan. Dagang manguli, kay long weekend, sana all. Sana all, ha? Long weekend, makabakasyon, makauli sa probinsya, mga higala po. Siyasi lang ko, no? Kung okay na? Ato lang balik-balikan, saman. Okay na? Okay. Naka-sunbice, katumang bitaw. Stiles, good morning!
1: Good morning!
4: Mga drivers, need lovers.
0: Kana.
4: Pero sa mga mga nag-drive doon, mas baing ang mag-inam ka mga doon ay og visionage capsule tungkol kay aron na tinaw ang mata. Mas tinawon ato pa masada. Yes, dan. Apan karo mga tungkol na karo tungkol kay mabuhi ang pagiging bisog Independence Day in kasi 28. Yan kusumaran nga ang ganyan sa itong gagawa sa Pilipinas sa mga Eric nagdala sa mga dayuhan ba na niya karon adawa is holiday mo na makikita ninyo mga katupa sa itong Moldro Centros yung niya sa itong live karon mga katupa nga mingaw ang itong dahan karon nagulanaan minimal ang mga nagbiyaron ang mga public hydrated vehicle yung man mga private vehicle nagsaw isel dahan karon tungkol kay mingaw kay holiday mga katupa but isa pa mag-mingaw mag-ambit ang tulay sa pagmamayho always ay umata ngadto sa kaniyang adubangan ay usilid, ha? Magro pa.
0: Eyes on the road, not on the glowing legs.
4: Adubangan para nindot o gamugaway ato pag-drive pamasada. Labi na ng mga PUJs, public utility vehicle drivers, jeepneys, mga gagawa pa. Ang bigo na only a happy holiday. Gawa it's Friday. Thanks, guys, Friday. Kaya sa itong mga agita, unang hapon na po, pingsop na, si pahuli na po, managaroon, nga mag-ambing na kay holiday ron, uban sa pamilya, mga gagawa pa. Sa itong mga ating kurupuntag, mga gagawa yung maglimot ni hapon sa Vision X, El Sul, kanunay, sa mga divers, tuwad kay sweet lovers, ng mga divers. On board sa patrol, kaubarin ko na pang January, Rino Plano. Alang sa regyo sa Pilipino para sa Pilipinas, si Kato pa, Benji Talisig.
3: Express Balita.
0: Kaya salamat katropang Bentals. Atong isunod magilan ang Showbiz News.
3: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Kaya ang ining na ilan, no? Celebrity singer mga kigilan Taylor Swift spotted din sa NBA Finals. Tali sa dua Knicks versus Spurs dito sa New York at Pansayron. Ang kompletong detalye sa itong latest mga chikang artista DJ Rina Chinita. Good morning!
5: Good morning! Exciting showbiz chika sa adlong Biyernes mga katropa. Good morning, good morning, good morning Kabisayan. Good morning Cebuanon. Spotted ang sikat nga pop superstar nga si Taylor Swift nga nagtanaw og NBA game sa New York sa wala pa ang gingong umaabot niyang kasala. Nakaplagan si Swift nga nag-cheer ato sa Game 4 sa 2026 NBA Finals tali sa New York Knicks og San Antonio Spurs kagahapon. Sumala sa report sa Page 6 gilauman nga magpakasa si Swift kang Travis Kelce sa unang simana sa Hulyo sa Madison Square Garden. Gikatahong dito himuon ang seremonya sa kasala sa Bantugang Arena nga mausab ang Pinoy-anan sa New York Knicks sa NBA o New York Rangers. Kaya nung dumang ginonso sa duha ang ilang engagement pinaagi sa Instagram niyatong Agosto 2025. Nagsugo ng espekulasyon sa ilang relasyon niyatong 2023 sa dihang kanunay makita si Swift nga mitambong sa mga game ni Kelce sa New York Rangers. Yes, katropa mo ka na nga itong updated showbiz news sa adlong Biyernes. TGIF, thanks God, it's Friday mga katropa. Huwag ayaw kalimot na dumang turbo dietary supplement for men para sa mas init o loving nga moment with Mrs. Katropa, 100% natural, safe and effective ang turbo dietary supplement for men. Para kung na satisfied si Mrs. mag-turbo dahil sa turbo, wakas ang lakas. Aling sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa Showbiz Balita sa XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
6: Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
0: Okay, karamatong saroon ang detalye sa balitang espesyal din nalaki sa Australia. Nagbuhi ni Glibuan ka mga oko. Saan ka ninyo magkakilala, ano? Ato sa Iron, pinagiri katropang Raybox, katropang Raybox. Good morning!
7: Good morning! Nasakmit sa mga otoridad sa Australia, mga katropa kining kapin sa 100,000 ka mga buhi nga cockroaches. Kon ok-ok nga giingong ilikal nga gipanag-iya sa usa ka breeder sa pinakadakong seashore sa exotic invertebrates sa nasod. Ang operasyon gihimo kini sa Bathurst sa New South Wales din nakuha ang libuan ka mga Madagascar hissing o dobya cockroaches nga giingong na kantidad og kapin sa 200,000 Australian dollars. Matod sa Department of Climate Change, Energy, Environment and Water Australia, ilegal ang pag-import, pagbuhi o kahapagbaligyan ng mga klases ukok tungkol sa posibleng risgo sa ecosystem o native wildlife. Gingon usap sa mga otoridad mga katropa nga mamahimong gamiton o tag-iniisip pagkaon sa mga exotic pets. Apan, gipasidanan ng publiko nga mas luwas mo gamit o legal nga feed insects. Ang mga nakumpiskar nga ukok, plano sa gobyerno nga buhian mga katropa. Sa atong mga katropang kalalakinan, para kondisyon yun ka permi ibabaw sa kama pagturbo mga higala, labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlaw o niya manguhit pagin si Mrs. Turbo. Safe ni mga tropa. Tungod ka aprobado sa FDA, nga doon ay maka o klavuhas ka. Kapag sa Yes to Health, 30 minutos. Saglipa inyong labing-labing pag-turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa. Katropang Raybox, alang sa balitang ekspesyal.
3: Kasikas Express Balita.
8: pulong sa kaluwasan. Pulong sa
0: kaluwasan. Okay, dito maghangan atong paminaw ng pulong sa kaluwasan. Ipadangat ni Katrumang Pastor Paul Gino Lopez. Pastor Paul, good morning.
1: Good morning!
9: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Juan 15:5 nag-ingon. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan kay kun wala ako wala kamoy mahimo. Ang maong mensahe sa kasulatan mga katropa naghulagway sa atong relasyon sa Dios susama sa punuan ug sanga sa paras. Ang maong paghulagway nagpasabot nga kung kita adunay relasyon sa Dios pinaagi kang Kristo Hesus, kita konektado sa Dios susama nga ang mga sanga konektado usab sa punuan niini. Kini nagpadayag usab nga ang atong pagkamabungahon sa kinabuhi tungod ug gumikan sa sustansya o mismo kinabuhi nga atong nadawat gikan sa punuan nga mao ang Dios. Sayri usab nga ang usa ka sanga wala nan limbasog aron siya mamunga. Natural lamang nga mubutho ang mga bunga niini kun ang maong sanga konektado sa punuan. Busa importante gayod sa atong tagsatag sa